0: ako?
1: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
3: DTX 500.
4: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
5: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
4: Salamat sa DTX 500.
1: Mahal sa mga butika. Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mabakal, sumagbuti ka.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Foro de los Pueblos.
9: Roldan Besana Villarreal.
10: Para sa Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
12: 4 minutos sa nagaligad sa takna ng lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mga ligapalabot diri sa aton siriga pagpangalaga, di padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayong news siriga mga minsay. Sa liwat ka, kung may mga messages ka mo, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayong news siriga mga messages, mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, diri sa Foro de los Pueblos sa Perga.
13: Foro de los Pueblos.
12: Sa dugang nga balita mga ka-K5, ang Philippine National Police Forensic Group nagapatigay na sang investigation no, sa ikaduhang panalgan sang Senate Building angot sa natabo tong insidente sang pagnilupok sang armas lutang gabi sang Miyerkules mga ka-K5 do. So may mga nagader na tong mga basiyo sang armas lutang, mga KK5 or mga empty shells, may mga na-recover na mga KK5. So, diri ni may baluan kung may mga na-capture pagid ang CCTV, kung sino gid ba lang nagpinalupok. Is it may ara sa mga nagapalupok sa guwa? Or purely, halin lang sa sulod sang Senado, mga KK5?
13: No?
12: Para ti mabalaan ta kung inibala stage, drama bala ini, failed rescue attempt, or failed attempt to arrest De La Rosa mga ka-K5. So ito na nga bantayan ng mga developments sina kag latest information. Pero kagabi, ara, nagpakita si Senator Ronald Bato De La Rosa mga ka-K5. Upo di abogado si Attorney Israelito Torion. Ara pa siya sa Senado. No? Ara siya sa protective custody sa Senado mga ka-K5. Kag siya mismo to nag-check man sa area kung sa din natabong pang nilupok kagilan taon niya personal mga ka-K5 ang lugar, no? Kung sa din natabo to ang nilukpanay mga ka-K5.
13: Foro de los Pueblos.
12: Inibala may katuyuan para nga magamit ini sa pagpangayo sang temporary restraining order ni Bato, gin-create ang ining senaryo para ma-inganyo ang korte nga mag-issue sang TRO against the arrest warrant. That's why gin-stage ini, mas maakig ang publiko, mag-gather sa guwa sang Senado para hindi maday ng impeachment, kaga para mag-alsa ang publiko against the Marcos administration, or timinatabo gidman nga tuyo nga pagdakop kay Bato, apisar nga tigina deny sang National Bureau of Investigation mga ka-K5. So, tanan nga mga senaryo kag posibilidad ginalantaw na tondre. And of course, let's all wait and see sa ginakandak na investigation sang PNP mga ka-K5. Pero hindi malikawan nga may mga magduda subong sa nagakatabo. Amo na nga dapat mangin-mangin vigilant kita mga ka-K5 angot sa sininga insidente. 8 minuto sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5 ginadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Amo ni Power 3 yung suplemento ta nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. Importante nga dan nga invest sa aton sinikeng lawas para hindi kita mam problema sa pilakadlaw sang imo igastos, i-maintenance mo da nga mga bulong, ipa-check up mo perme mga ka-K5 kagiban pa da nga mga problema. Dapat sa timprano pa lang ginamligan ta naton sini nga igayong lawas. Arang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, masaligan naton nga Power Trio nga suplemento mga ka-K5. Good morning kay Julieta Torres sa Punta Barra, no? Ma'am Julieta Torres naga-monitor, salamat gid sa pagtutok sa K5 News FM. Kay Gemma Cordova, Ma'am Gemma Cordova sa may Punta Barra naga-monitor man. Oh, thank you gid sa pagtutok diri sa K5 News FM, no, sa aton sima kauturan nga mga taga palamati mga K5. Check tani report sa aton sima patrol reporters with K5 Rodney da Bandalanon. Ang COMELEC gimpasiguro nga madayon gid yang eleksyon sa November 2, 2026. Madayon gid yang eleksyon apisar nga ti may mga proposal subong nga ini ang ipaiway mga ka-K5. Pangadua, tub-tub na lang sa Lunes ang registration sa mga luyag makaboto sa BSKE. Sa mga regular voters nga wala magkaparistro, sa mga botante sa SK nga wala magkaparistro. You have until Monday mga ka-K5. And ang filing sang COC, Certificate of Candidacy sa mga madalagan sa pagkakapitan, madalagan sa pagkakagawad, madalagan sa pagka-SK chairman, magadalagan sa pagka-SK kagawad, gintalana na sang COMELEC ang pitsa mga ka-K5. No? And ang preparation sang COMELEC, sige-sige subong, bangod. So far, wala iya sang layi nga napapasar nga magapaiway na naman sa liwat sang BSKE mga ka-K5. Ibalon tang dugang sini nga mga detalye live nagikan sa Commission on Elections sa CONCOMELEC sa line 3 si ka-K5 Rodney da Bandalanon.
5: K5 News FM live report.
14: Natala na nga mag-umpisa ang filing sang Certificate of Candidacy para sa mga gapapili sa barangay ang sangguni ang Kabataan Elections 2026 sa September 28 tubtob October 5. Kagsang ato nini nga napakilangutan si Attorney Well Oconwil Arsenio, ang Capiz Provincial Election Supervisor, iya dirigin pahayag na natala na man ang election period sa October 3 tubtob November 9 sa siling katuig. Kag sunod diri kay Arsenio Kakifay Buldan sa October 22 man tub-tub 31 ang schedule sang pagpangambanya. Kaga hugot naman din nga ginadumlian nga magpangambanya sa September 28 tub-tub October 21. Kaga pananglitan nga may maglapas magapangatubang inis sa nagkakaigo nga disposisyon. So naibaluan nga ang oras man sang pagbuto ang mag-aumpisa last 7 sa aga tub-tub last 3 sa hapon. Samtang pagabot naman sa December 2, amo ini ang katapusan nga adlaw sang pagfile sang statement of contributions and expenses. So para sa dugang nga detalye aton dani bala diri nga pamatian man ang tabahin sang aton sini nga interview kay Attorney Will Arsenio.
15: Pero Attorney, sano ang sano mag-start ang filing of certificate of candidacy?
16: September, no? Ang ating filing ng candidacy. Mm-hmm. If I'm not mistaken, it's September 29 ang mag-start filing sa COC. Pila mo lang nakadlaw ang hinatag ng election for dato. Hopefully, may kalendar ng pibilis na bigyan natin ng commission election.
15: Kag ang kwan, Attorney, ang duration bala sang campaign period, mga pila inakasimana kag saan na siya mag-start?
16: Okay. Filing of the COC, September 28 to October 5. Ang atong election period will start from October 3 to November 9. No? Ang atong campaign period is October 22 to October 31. If you notice, that about 10 days lang itong inahatag. And then wala iya kampanyahan ay on November 1 and November 2 syempre. Voting will start based on the timeline pinatag, no? 7 a.m. to 3 p.m.
14: Nabatian ka kay Fabrol Dan ang kabayan sa nga atong siman nga pag-interview kay Attorney Will Arsenio ang provincial o kon ang atong siman nga provincial election supervisor. Tama na ganino, kung buot may ara lang sang masobra isa ka semana ang duration sang pagpangampanya man sang sining mga aspiring candidates sa kuan pagpapili sang sili gani nga barangay at sang guni ang kabataan election sa 2026.
12: So dayo kwan gid para sa COMELEC, madayon gid ang pinili ay sa November K5 Rodney.
14: Yes, ka K5 Roldano, so para sa ila madayon gid kay bangod gani wala pa naman kuno sang confirmation halin mismo kay Attorney George Garcia gani no ang COMELEC chairman nga ipaiway ang ining BSKE kaga amo na gani pero kung
12: it doesn't only require sang confirmation, it doesn't only require confirmation. Kinanglan ni sang layi before ka mag-postpone election, it requires sang layi ka K5 Rodney.
14: Yes, ka K5 Roldan amon ang dinatugyan gan ini nila sa mga natungdan man nga mga mamalida kag kung ano gid man kun ang mga desisyon na magasunod lang man sila kag ilagan diri nga gina kun lang bala ginapangabay nga kun parang ditan gid man nga ma-postpone hindi na ya magalapaw pa sa March 2027.
12: I see. Pero so kun ang taon ta kumpiyansa, very complacent ang COMELEC maday ng eleksyon. May ara na sila sang calendar of activities na set ng filings ng Certificate of Candidacy o kung COC sa mabot kay September. Meaning, ka K5 Rodney, continuous ang preparation. Mga pila na kaprosyento nga preparadong COMELEC sa BSKE?
14: Kung sa atong sinino, sandig man dali sa atong kaya Tony Will, yara na sa 80%, bangod niya siling niya, naka-print na ang tanan nga balot tapos ready for dissemination naman ini kung magkuanagid man no mag take effect na ang ining BS tapos sa mga coordination sa mga kapulisan nga amat-amat pa naman lang para bala sa security measures sa kay bangod niya sa subong gani wala pa sila sa may monitor nga mga high risk areas bangod niya ang coordination nila sa kapulisan na kwan pa lang no initial pa lang ka Kate Roldan sa malin mga 80% out of 100% prepared ang COMELEC.
12: Okay.
14: Ini si ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa balita sa Bisyo Publiko kag kalingawan sa Kapid sa K5 News at Tan.
12: Maraming salamat K5 Rodney Dalanon sa gindulong balita. So continues ang preparations ng COMELEC for the upcoming Barangay Sangguni ang Kabataan elections. Mga ka K5, may calendar of activities na, no, nakaset na ang calendar of activities ang COMELEC. Iya, no? Abot silingon, mga ka K5, madayon ang eleksyon. Pwera na lang kung mayara sang mapapasar ng layi ang Senado kag Kamara, mga ka K5. Kung mahingagaw nila ini, pero kung nantaon ta, do ka very slim ng tsansa. Ngay postpone naman nila liwat mga ka K5, ilan naman ipaiway liwat. No. Do ka ni peace na sang tsansa mga ka K5. Ti sa mga interesado magpapili, ang inyo himuon preparar na kamo. Ang ginakulbaan sini mga ka K5 sa nagilapit ng eleksyon sa barangay, ang ginakulbaan sini mga wala pulos na opisyal, no, mga nangin wala pulos mga ka K5. Amo ni

pala kamo nag-perform sa insakto kung hindi. Kag isa ini ka constitutional right sa mga tao na magboto sang leader. Gani sa aton mga lawmakers, hindi naman sagi ka-postpone ang eleksyon. Kag kapila nyo na naging postpone, kapila naging reschedule. Nga halos kada managabot ang eleksyon sa barangay, ginasailumpit sa mga kag-K5, ginapalawig. TNA holdover capacity, ma-extend ang pagpungko sa pila ka mga opisyal. Kag gindingutan ang mga botante nga sa schedule sang eleksyon makaboto mga kag-K5. So hindi ta nasagi ka extend reschedule nga reschedule ang eleksyon, no? And sa mga kauturanta, di ba lang nag-resume ang voter registration sang October 20, 2025? Basi malipat ka mo, amo naman yung ginakwanta, gina-expecta. Mahilig, gadabi mga Filipino, permis sa deadline kung nintong ubul-ubol, dito madalagan. You have until Monday, May 18, 2026. Ano subong, May 14? Ti may ara pa kamo sang kwano? Ano subong, Webes? May Biyernes pa kamo? May Sabado pa kamo? I don't know kung bukas sila Domingo, pero may Sabado man kamo. Biyernes, Sabado, kag Lunes. May nabilin pa kamo sa mga wala pa da magkaparehistro, sa mga why pa nakapareactivate, may tubtub sa Lunes pa kamo nga magka-file sang application for registration of voters mga kak-K5. You have until Monday. And then, ang filing sang certificate of candidacy sa maabot ng September 28, tubtub October 5, 2026. I-implement naman ang gun ban, election period gun ban, October 3, tub-tub October 9. Before the election and a week after the election, mga kak-K5. Ang campaign period, October 22, tub-tub October 31, 2026. Kag ginaprohibit ang pagkampanya on the eve of election day, November 1, All Saints Day, bawal na magkampanya. And may liquor ban nga implement from November 1 tub-tub November 2. November 2, it's the election day, ang voting hours, 7 a.m. to 3 p.m. Pagka December 2, last day sang pag-file sang statements of contributions and expenditures o konsose. So, morning schedule, halin sa Commission on Elections, mga kak-K5, para sa palabuton ng barangay in Sangguniang Kabataan Elections. Now, we all know, nga ang eleksyon sa barangay kung kaisa pinamilya. Kung damo ka pamilya, ti may sure ka na nga butante. Kung damo ka kwarta, may kapital ka na. Ba't kabay pa sa nagakatabo subong sa pungsod ta? Kabay pa magbago man naton sining preferensa ginaboto ta nga mga opisyal. Hindi lang ako mo pamilya mo, hindi lang ko mo nga padalaan kada sobre, padalaan kada kun ano-ano sa eleksyon. Kundi dapat pilion ta man ng mga leader, suguran ta sa level sang barangay. Manginwise kita nga mga butanti. Hindi lang bangod sa ingat sang pilak. Suguran ta ang pagbag-o sa level sa barangay, pasaka tubtub sa Malacañang. Manginwise man kita nga mga butanti. Hindi lang nga nagabuto ka kay parintihanay ka mo. Hindi lang nagabuto ka kay ginpadalaan ka sang ginbakal ang boto mo. Kundi gamiton mong imo konsensya sa pagpili sang leader mga kak-K5. Kagsuguran ta ni sa palabuton nga BSKE. Suguran ta. Sobra-sobra naman siguro ang nakitaan ta nga naagyan sang pungsod ta this past few years or even sa dekada na. Way pa ka muna nakapoy? Way pa ka muna natakaan? Bangod sa aton sayop nga pagpili sa mga leader? Pabalik-balik ang aton pagsuffer while nagaraguok ang aton sulok-sulok kay wala kita makaon?
While nag-suffer kita, ginawa naton paigo-igo ang ato.

0: Kung toman kagamay nga sweldo, pero kamahal sa mga balaklon, kamahal sa mga serbiso, and even mga utilities. While nagapilit kita dot-dot sa mga government hospitals na kulang sa pasilidad, bastos ba ang batasan sa ibang mga staff? Nagaantos kita pila sa pagpangayo sa ayuda, pero masyadong batasan sa mga naga-process or sa mga nagabaton sa atong ina-process. Ginatumboy pa kamukon ka isa sang politiko sa ginatag nilang mga programa kag proyekto kag bulig. Hindi pa na bastante para manginwais kita sa pagpili while kita nag-suffer kag nagapangabudlay sila iya. Naga-enjoy sa pagpangawat, sa pagduso sa ila personal kag political interest, kag ginatapakan kita iya nga mga ordinaryo nga mga tawo. Di ka ba'y pamangin eye-opener na ini sa aton? Suguran ta sa palabuton nga BSKE. Barangay in Sangguniang Kabataan Election, suguran ta ang ini nga pagbago. Hindi kita mangin panatiko sa bisan sino nga politiko. Kag itudok ta sa aton kaisipan nga mas labaw kita sa ila, mas labaw kita kag mas gamhanan sa ila, mga ka-K5. Amo na nga nanamian sila nga may mga diehard supporters sila. Nga do pamatsaga nila, do star for all season sila, nga may mga fans club sila, nanamian sila sina. Kay may solid na sila nga boto, kag kun anong ilay dikta sundon mga ka-K5. Masubo lang, nga kita nga mga imol, kubos kagidadaog-daog, kitang halos dong mangin matay depensa sa mga manggaranon, kag mga kawatan ng taga-gobyerno. Kita nga mga kubos ang halos magpatsanay depensa sa ila while sila nagaarot ot kadlaw kag gina-enjoy nila iyang tanan nga kinawatan nga mayara sila mga kagay. Suguran ta nga pagbag-o. Gamiton tang aton konsensya sa pagpili sang leader mga kagay-5. Lapit na lang o pila na lang kabulan. Suguran ta sa level sang barangay. Hindi pa ulihi ang tanan mga kagay-5. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta diri sa aton siniga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Klinika Complete Spore Biotics, ang spore-based ga probiotics versus ang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga chan, healthy nga lawas, mag-Klinika Complete Spore Biotics, mga ka-K5. Jove Bisorio, good morning ka-K5 Roldan. Always ginagatutok sa programa mo. Diri sa Badyangon, President Roasalin kay Joven Duga Bisorio. O Joven Duga Bisorio sa Badyangon, President Roa, salamat. Palanuga, pagida Sir Joven, imong radyo sa Badyangon. Ma'am Gian, ang Vel Siloso, nag-monitor. Doy Arthur, mayang aga. Ma'am Bernadette, Omitin Calzado, present na nag-monitor. Salamat, Gid. Ma'am Vienna Villaruel, good morning. Rose May Dangan, Apolinario, mayang aga. Kay Ma'am Becky Lana, nagatutok na muman si Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside, upod kay Pau Pau, kag kay Vic. Victor Bostilio Holasca, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning. Kay Kagawad Carl Distor, dire sa Poblacion, Ilaya Maayon. Daydin Moro, Daydin Boro, good morning. Kay Nong Imlot Dorado, kag Dorado Family sa Bahit Panitan, salamat gid. Kag kay Ma'am Leia Baez, naga-monitor na, thank you gid sa atong sining mga ka-K5. Permi ka constipated, permi ka ginadayariya, i-cleanse na ng colon mo, likawi ang toxin accumulation sa lawas mo. Klinika Complete Spore Biotics ang sabat dira. Magluwasin na, basi pabalik-balik ng UTI mo, Klinika Complete Spore Biotics ang sabat. Nagabulig ni cleanse sa aton colon, nagabulig ni balik sa normal sa level sang good bacteria sa lawas ta, nagabulig man ni sa aton nga gut health mga ka-K5. For your overall well-being, Klinika Complete Spore Biotics ang sabat dira mga ka-K5. Kopod sang Klinika Complete Spore Biotics ang DTX 500, may TC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Available gini sila tanan sa mga butika. Malapit dira sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. And of course, mabakal sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tanda na ikang lawas sa mligan. Yara mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center inyo gid basaligan mga ka-K5. And siyempre, magluwas sa butika, magluwas sa Lazada kag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kung gusto nyo nga makasave ka mo sa pamasahe or why ka mo tiyempo magwa sa balay nyo da, pwede gid ka mo kapadala private message. kami mismo ma-deliver right at your doorstep, mga kakayfay. 27 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 sa aga, ginaistoryahan subong online, mga kakayfay, ang isa ka-elected official diri sa probinsya sang Capiz. Kitibalaan ta naman subong uso ang social media. Isa karon ka-elected official nga kilala sa iya sining mga luxury vehicle, kilala sa iya sining kon kaisa reckless nga abilidad, mga kakayfay, ang nag-viral lately, oh. Kay man na-post niyang video nga may nagakaon sang ice candy sa sulod sang salakyan niya. Sino ining opisyal balikan ta na diri sa ton nga pagpangalagad?
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makatapos, mga butika! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. So, wakes ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason, kag nagapapakon sa imong resistensya, kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imong ninom nga kakapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
6: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Renato. Na-alarm ako sang ginsigaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Parisado kagin.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
23: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, my puso!
28: Foro de los Pueblos.
29: Roldan Besana Villarreal.
30: Para sa Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
0: 26 minutos sa nabilin. Antes kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, mga KK5. Ginadulong sa inyo sang Power Trio, DTX 500. Mighty C kag D3 Biotin Power 3 yung suplemento nga epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian. So bunga panahon nga kwa na gani, delikado na magastos pa magbalatian, mga KK5, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Di ka magkahilak kun ang purpose malang bala, amligan mo yung lawas. Kaya mo niya bing problema sa aton nga mga Filipino kun sa health tana, nagakahilak kita without thinking nga dako gid ang masave mo kung ga-invest ka sa imo ikang lawas nga man. Di kung magmasakit, kaya subong kamahal sang doktor, kamahal sang bulong, kamahal sa ospital. Pero kung healthy ka, nag-invest ka sa imo ikang lawas, malikawan mo gid nga magastusan, kag malikawan mo nga mabutang sa peligro ang kabuhi mo. Gani importante. Nagakaon kita masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, gehersisyo, kung may mga abiso sa aton-aton mga doktor, sundon tagid. Kung ma-maintenance ka mga bulong, mas maayo nga sundon nyo gid. Kagdugangan ina sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mga KK5. Sa dugang nga balita diri sa aton nga pagpangalagad, ang na-mention tato ka ina, kuno ginaistoryahan subong online ining ginapatihan aksidente nga na-upload nga video sa isa ka local elected official diri sa Capiz, mga KK5. Video kon sa diendo kapareho nga may ginalutgot nga ice candy ang isa ka babayi while may nagamaneho sang salakyan isa ka matkabig na tundri luxury vehicle, mga KK5. Now, may mga netizens nga naka-capture sang video. Kamalila ba si hindi man iya video? Basihalin lang sa iban, pero gin-check nila, gin-comparar ang nakitaan nga video nga na-post sa page sining isa ka local elected official compared sa mga other pictures and videos nga na-upload before, ti pareho gidang salakyan mga ka-K5. Kagang pormahan, bisan wala makita ng itsura kung sinong nagadrive, ang pormahan, tido pareho man sang local elected official. Noong pamangkot karon, hungod bala ini nga na-upload or aksidente nga na-upload mga ka-K5. Tisubong ko na, I believe doon nag-deactivate ini nga page. Pero madamo ang naka-screen record, madamo ang nakakita. Now, sa part sining local official, ano ang iya sining sa labton for posting such kind of video? Nga, sensitibo kag malaswa tulukon mga ka-K5. Kiti social media, ara diya tanan bata tigulang pwede diya ka-access sa social media. Paano to ang mga kabataan nga nagaidolo sa sining local official nga nikag nagafollow? Tinakita man to nilang video to. Nga while nagadrive kaya sa karsada, samba, may someone nga according sa mga nakakita, tikwan mo, iya man to partner. Nga do ka pareho nga may ginasalo mga ka-K5 sa driver. Hopefully, sa mga nakakita sang video or even naka-screen record or naka-save, please lang, hindi nyo pagpalapta. No? Hindi nyo pagpalapta. Kaya ang pamangkot karon, mga ka-K5, hungod bala ini nga gin-upload or aksidente? Kag dapat, hungod man ini or aksidente nga na-upload, magpangayo sang pasaylo ining local elected official nga ni kadamo sa nakakita. You're a public figure. You're an elected official. Dasun ikaw pa yung mga insource ang amuning sa isang video? Or posible man ba sinahack ang iya account? Or may naakig sa iya nga nakakses iya video, gin-upload ini kag sa uli na agapan? So damo sang posibilidad. Ba't kabay pa makapagawa sa official statement ining local elected official para matagan ng publiko? Kaya nadismayang ibang din nga nag-idulo sa iya. And even ang mga pamatanon nga nakakita, mga ka-K5, sa bagay nga supposed to be, iya lang nga olubrahon sa mga adult mga ka-K5. 20 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga lasa 9. Check the report ni K5 Myla Vasquez sa Fuentes mga ka-K5. Ang opisina sa Roa City Hall, magabalik na mga ka-K5 sa kuano, regular. At nagligad, nag-implement sila sa austerity measure Lunes, tob-tob, Webes lang ang opisina. Pero subong, starting next week, mabalik na sila Lunes, tob-tob, Biyernes, mga ka-K5. Balong tabing detalye sa balita, live dagikan sa Roa City Hall, si ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magbalik na ka-K5 Roldan sa regular nga work duty ang mga empleyado sa Roa City Government matapos mani ang mandato ni Mayor Ronnie Dalibas sa pagbag-o sang shifting ukon oras sa trabaho diriya sa City Hall. Sa aton diri mismo nga pag-interview kay Mr. Melvin Calagate, ang head sa Roa City Information Division, iyanigin na payag nga naobserbahan o kung nagpatigayon ni sila sa mga assessment kag pila sa mga balasihan kung sa diin natigyan ini nga mabalik. Una, ang gipatigayon tong 4-day work week nila, nagpag-abot sa enerya, mayara ni siyang positibo nga resulta bangod nga nagnubo ang ila siniya nga konsumo sa kuryente kay mayara siyang 4 minutes ang ilang pag-duty. Apang, isa pa sa naobserbahan na siyang alkalde suno kay Mr. Galagate, iyan igin na pahayag nga naobserbahan sa alkalde nga pag-abot alas sa isang hapon, wala na sang may mga nagakadto diriya sa state government para mag-transaksyon sa ila siniya nga mga ginahikot nga mga papeles. Kagkaangay, ginapahayag nga nag-ausik sa oras kay K5 Roldan ang duha ka oras sininilaya nga pag-tinerderi. So, diri na desisyonan nga ibalik na lang ni sa regular ang ila sini nga pagtrabaho apang kadungan sini magapabilin sa gihapon ni ang pagkinot nila sa enerhiya or sa kuryente kag una diri amo ang kun wala ginagamit ni ang mga laptops kag mga computers ibutang na lang sa sleep mode kag tubtob lang ni alas 12 sa udto ang ilang paggamit sa mga aircon kapag abot na ni alauna naka fan mode na lang ni kaki 5 Roldan kag ang suga sunod diri kun wala man sa kinahanglanon gina mas maayo nga ginapatay na lang ni nila para man no, especially kun wala man may ginaobra sa sulod sa opisina kaki 5 Roldan. So amo na nagagimpasiguro sang tagdumalahan nga sa pihak sini magapadayon sa gihapon ang mahatag nga serbisyo para sa mga pungloyo kay sa ilaman nga naobserbahan nga kun ibalik ni sa regular madamo ang nagapadulong sa adlaw gid mismo sa diriya sa City Hall kaki 5 Roldan kag maka full force suno diri ang mga empleyado nga mapadasig ang pagproseso sa mga transaksyon. Magasugod ining pagbalik nila sa normal or regular nga schedule sa Lunes sa Mayo 18. Yari ang kabahin sa payag ni Mr. Melvin Calagate, ang head sa Roja City Information Division sa gaton nga ma-interview.
3: Nagpagwa sa isa ka memorandum order ang aton sa ring alkalde sa syudad, si Mayor Ronnie De Ribas, sa tanan niya mga department heads kag unit heads diri sa bahin niya sa inyo city government nga naga-inform nga ginalift na niya ang aton sa inyo 4-day duty o kunang compressed work week nga ginpatigayon nga gin-implementar sa aton sa inyo city government sa inyo Marso tub-tub subong kag magabalik na aton sa inyo regular duty sa palabuton nga May 18 o kon Lunes kadlaw 2026. Base sa iya sini nga gin pahayag sa iya sini nga memorandum nga gin papanaog nati ginakonsiderar nga amatamat na nga nagastabilize ang aton sini nga economic condition kag para nga ma-ensure ang efficiency, accessibility kag continuity sa nga delivery of public service. Kag mapapag-on pagin naton sa mga institutional operations, coordination and workforce productivity. Ginapahayag sin niya na implementation of the 4-day duty upon compressed work week arrangement in the City Government of Rojas ang igalift effective May 18, 2026 kag magapatay gayo na sa nga revert sa ato sa nga regular 5-day work week schedule. So, gina-inform ang tanan yung mga officials, employees, kag personnel na mag-report na sa regular duty para sa work schedule from Monday to Friday at 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. In consistent with the civil service laws and regulation. So, amunang iasiningagin pagwa na memorandum kag igapatigayon na nga magbalik sa regular duty ang aton sa mga empleyado sa sa Lunes kadlaw.
2: Sa gimpatigayon sir nga 4-day duty schedule, ano ang epekto sa serbisyo sini sir?
3: Actually sa aton sining serbisyo man the same man ini kay tig inag-extend kita until 7 o'clock. Pero sa naobserbahan naton nga why na sang mga clients nga nagakadto beyond 6 o'clock. So much better nga magbalik na kita kay probably daw medyo gawsi kita sang tempo nga ari kita diri nga why man kita sa may ginatubang nga mga kliyente nga nagapatigayan sang transaction diri sa city government. So kag daw matamat naman subong nga nag-stabilize ang aton siring situation. That is why nga nagdesisyon ang aton siring alkalde sang syudad nga magapatigayan ng gilang kita sang paglift sang aton siring 4-day work week kag magabalik kita sa aton sining regular duty from Monday to Friday.
2: But sir, nga, sir may mga gimpatigayon nga mga assessment o kon evaluation nga ginimo ba si answer?
3: Nakita man ini kag naobserbahan man sa aton sining alkalde. Although nga alkalde naton na madugay na nag-observe ya sang duty nga Monday to Friday kay wala man siya untat duty hasta magabi. Nakita man sini niyang sitwasyon nga pag patak mga 6 o'clock wala na sang iba naton yung mga kautoran niya nagapadulong diri para nga magtransaksyon. That is why nga ti desisyon na lang ang aton sini nga city government nga mabalik na lang kita sa aton sini nga 5-day duty na inconsistent man ini with the civil service rules.
4: Ano nga mga austerity measures sa gyapon, sir, para sa energy conservation ang padayon nga ipatuman sa ang syudan?
3: So magapa the same gyapon ang aton sining nga ipatuman, may tunga kita nga paggamit sa aton sining nga air conditioning unit, mga suga naton kag iban pagit nga mga ginagamitan naton sang kuryente. Ang mga computers, kag mga laptops, kung wala man lang sa nga ginagamit, ara naka-sleep mode na sila. Kag subumanti siyempre ang paggamit sang fuel, di sa iman gyapon, may ara kita sang or sang nagrigad, hambal naton mga 70% nagikwa, subong 50% na. So sa fuel consumption, for example, diri sa amon sining opisina, from 60 liters naging 30 liters na lang ina siya in a week. So para yung mga po na aton sining austerity measures with regard sa sining fuel crisis ngayon.
4: Sa energy saving, sir, measure nga ginimo sa city government na natisyara na bala naton nga may pagnubo gin man sa pagkonsumo sang kuryente, sir?
3: Actually, dako man ang ginubo sa consumption sa aton sining city government. It's because sa mga ginapatigayan natin during austerity measures, half lang ang nagasigang suga. Aton sining nga mga air condition pagkalabot last dose, naka-fan na. Kagati dako ang ginbuhin sini para sa consumption sa aton sining electricity sa city government.
4: Bilang isa ka empleyado, sir, sa city government, anong reaksyon ta sa liwat nga pagbalik sa regular nga trabaho schedule, sir?
3: Well, sa part namon as Roa City Information Division, this is not new because we are
0: K5 Maila
3: giving our service.
0: Excuse me po.
2: Si Mr. Melvin Galagate ang head sang Roa City Information Division, ang angot man ni sa pagbalik liwat sa trabaho. Sige. Live na gikan diri sa Roa City Hall ini si K5 Mayra Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Kapis, sa K5 News.
0: Madam, nga salamat K5 Mayra Vasquez Puentes. And we really appreciate the city government's measure, no, sa austerity measure. Mga K5, grabing pagkinot sang city and even sa celebration sang ika 75th charter anniversary sang Roa City, nagkinot gid ang syudad. Napakita nilang sinseridad sa pagkinot. Kung grabe ka garbo, pila ka milyon ang ginggasto sa kapistahan, charter anniversary sa province sa city naman niya mga ka-K5, dako ang ginkinot, no, para makasave sa energy, makasave sa resources mga ka-K5 subong panahon nga terrible ang crisis. Anyways, aton sining mga ka-K5, regarding ni bala sa video, no, damo naka-record, damo naka-save. Diri kita sa legal kag ethical nga implication sang sining video mga ka-K5. Diri sa Pilipinas, ang public office is a public trust, ara na sa aton konstitusyon. Kung ang isa elected official mag-post or mag-disseminate sang sensitive video or sexual video content, mahimo ini magresulta sa criminal, administrative, and even ethical liability mga ka-K5. Regardless kung ang akto ginhimo sa yasining personal capacity, di mayari inisang criminal liability mga ka-K5 under sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, RA 9995, Cybercrime Prevention Act, and even under sa revised Penal Code. And sa administrative liability, under sa Code of Conduct and Ethical Standards, makabig disgraceful and immoral conduct or conduct unbecoming of a public official nga mayari ini sa preventive suspension, removal, or dismissal. And even sa mga ethical considerations, mga ka-K5, hindi tala niya basta masiling at i-accidente nga na-upload. Kay prior to that, may mga post na sa social media ang ineng elected official nga tuman ka paras tanawon. Ka-sexually suggestive ka mga tinaga. Nga hindi appropriate para sa isa ka-elected official na mo ka na mag-post, magpangala, even using your personal account because you cannot separate your personal matters or your personal affair sang sa imo sini yung affair bilang local elected official. Umang ko magpuli kasi balay mo, hindi ka na opisyal. O, ti opisyal ka manggyapon. Ti ang punto na ito, dari mga ka-K5. Ang pag-post ang sensitive or sexual content sa isa ka-elected official, hindi lang niya merely personal matter, pero isa ini ka-seryoso nga breach of legal and ethical standards, subject to sanctions under sa aton sini nga kasuguan and administrative regulations. Tikabay pa, ang Department of the Interior and Local Government lantawon ini mga ka-K5. No? In fairness man sa natong daan, aksidente ini na-upload, may iban nga nag-hack sang account para ma-upload ini, or do revenge ini para ipakita kung ano siya kabrusko, kagkamatso, kagkaayo ang abilidad, mga ka-K5. Pero, dapat tanawon. Kag dapat manabat ang dapat manabat. Kay kalawa ay katama nga ang mga may mga opisyal gali sa gobyerno nga amo niya basta-basta na lang mag-post ang sensitibo nga content online. Sexual content mga ka-K5 nga samtang naga-drive may naga-taon sang ice candy. No? Pasensya lang sa mga ginikanan. Please, if you have children dira, palayo lang sa radyo. Pero kalaway. Kalaway katama. Dapat tanawin isang DILG. Ano abi si John B. Cremulia na wili na lang abi sa mga pabida-bida niya ang DLG sa lokal dito. Hindi mo na maintindihan kung nag-function pa. Anyway, ginakulabos kita sa Tsempo Dries sa aton sininga pagpangalagad. Duga nga mga balita, mga issues, kag-impormasyon, bantayan sa iba natin nga pagpangalagad dari sa K5 News FM. Salamat sa inyong pag-upod sa isa naman kay edisyon sang Foro de los Pueblos Program. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
8: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
10: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-TDX 500 ka na!
12: DTX 500!
13: Ang may powerful compounds
12: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
13: DTX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis!
13: DTX 500!
12: DTX 500!
14: Catalina Habagat,
15: anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
12: DTX 500! Mighty C!
13: Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako si Anika. Kulayan ko manghihig. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C!
18: Mabaka sa mga butika.
32: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
33: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
6: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
17: Pamakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Mabasa butika.
6: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
17: Mabasa butika.
6: Extra food supplement for men.
20: Ako si Mark sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta ginakulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
6: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.
22: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
6: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
23: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
24: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gani carots.
27: Hindi lang carots, mga kaldura.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
28: Dok, asa ko, tani nga kong magkaon, kumalot, kalingin tayo ang akong nulos.
34: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
35: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
36: Basta, basta.
6: Ma
0: edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
3: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. May mainta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sa gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinakakumon ng mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
2: gapali lang, no?
3: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
2: Na-imagine na ako, Rodok, sa mga may diabetes.
3: Agoy.
2: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
3: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
2: hemostasis.
3: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag-couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga palainom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palainom Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So
2: gusto.
3: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud iga-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
2: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
3: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Sa Rika.
4: Epic.
0: DTX 500.
3: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
2: Next so, stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kagpag-cover sang pilas.
3: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
2: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
3: days to 2 years. 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kagdipindi na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gituwag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gituwag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Isa sa paborito kuya Sir Boy ang epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot las 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX Fabric ug Mighty C. Amon ang ila testimony, quality sleep. Nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C. Agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
3: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer. Sa muni ang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
2: Gusto, no?
3: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalo gani, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
2: Sa ilang bulsa, no?
3: Ambot ko ano katuod gin mana. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, daganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitwag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitwag radiation. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
5: Ano sikreto niya?
2: Milik sa tagoay.
3: What's up panago siya ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy?
5: Dizzy, ano, dizzy?
2: 19, ang 8 na, 19, ako nung kilis, last year, 18 plus mo. O yan, 19 na.
5: Ah, kampiyon ni
3: McPhee. Kabalo ko, ang beneficyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakantogin na di kaya na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira kapamasahi. Gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
5: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amon ni mga extract nga lin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si mo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Mahigo pala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamit ka pala ang gina-energy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
7: Gasa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga-energy?
8: DTX 500!
7: Masalika DTX 500!
9: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Clinica de Alternativo Medicina. Clinica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais State.
22: Street, Barangay 38, Bacolod City, sa Sagay. Bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaraman kita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kad sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
4: Ang mga ginikanan, tasangon na Dok Ramil, nagahambal nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
3: subong
4: mata. Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
3: Sanguna, palikawan ka lang tao TV. Subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
2: Subong, ang lula na kapangagaw cellphone.
4: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
3: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo naka DTX 500 kag naka Mighty C.
5: Bala anon ginang tagiyas ang DTX 500 kag lagat ni para.
2: Kuman, dobla wala ka panigrelyo sa nagpamatao ay ganti para.
5: Pero no.
2: Aranan.
5: SK, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the eyelid of longer hands which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na dayon, pati diabetic retinopathy, apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala gapunaw, paske Dr. Mil, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
4: Layo pa lang kita na.
5: Why na grado?
3: Pa lang makakita na.
5: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-Mighty C.
2: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
5: Dark ang glasses.
2: Kasi makita kung di nang panalukan.
3: Pero kung wala, klaro-klaro. Masyado pa kalayo. Te, daog kang india sa imo nga 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata, no? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
5: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
3: Abi ko, gapiyong hindi gapiyong.
5: Gatulo ang luha. That's why maligaw.
2: Dupumbay, masyagad mo.
4: Dapat may ara kita dugang na proteksyon para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Diofresh, may aras ang VCO, no? Amugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon, kinaka Klinika Diofresh ka. Siyempre, ang Klinika Diofresh, pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantya sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Diofresh.
5: Of course, kung tapos ka na Klinika Diofresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang gapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, gapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
3: Coffee Mix. Kapi nga gapahubin, kapi nga gapang detox.
2: Di ka pa nakita, be, ang imo ya bulong kapi.
5: Kampiyon.
2: Namit ya sabor.
3: Perde mo yan ni kuanya ni engineer kay Yakapia butangan niya extend.
5: Ano? Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
3: Pero kung diabetic ko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
4: Ay kampiyon. Paborito
3: ko. Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage nga sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape.
4: Kamo ni
3: bulletproof coffee. Kung may cancer ka, coffee. Nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom. Kag syempre, Ditribayo sir boy.
5: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa nga health threat tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi and viruses.
2: All right. Confirmé ka nagahapit sa Golden Field.
3: Confirmé ka pala gahapit. Araman daw kuan. Araman daw ang paliguan.
2: Sa ko.
4: Di ba? Swimming pool.
3: Di ba? Wag ka kaligo daw.
2: Ara.
3: Kita ko daw.
2: May mga katawo daw.
3: Okay man naman yo da.
2: Permi ka pala gahapit sa Golden Field, permi ka pala sa Public Plaza. Uy, dapat mag Ditribayo ka.
3: Di ba tika to?
2: Paano pala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang sugpon sa talk ni Doc.
3: Oh,
2: hindi malalaglaog ang STD, sir boy. Ang

0: Most by nature. Ano?
1: Polygamy.
2: Mamati ko na si Nilboy.
0: Man is polygamous by nature.
1: Polygamous. Polygamous.
0: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tunanta, paano bala si Dietri Bayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
1: Yes.
0: Sensitive ni.
1: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
0: Duway no? Maging dulong nung ano, sex kid.
1: Damo ka bang nanan, sir boy na mo?
0: No. No? Mm-hmm.
1: Number one is HPV, human papilloma virus.
0: Uy.
1: Either virus na,
2: vaginal warts,
1: no? Or bacteria na, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
2: Bacteria. Ay, bichasis mo baho na.
1: Gonorrhea.
2: Ay!
0: Ang kapitalayan.
1: Syphilis.
0: Syphilis.
1: Amo na sa unang gali nung dumduman nga, initon ko nung butong, kag isulod ko nun imo ang imo nga.
3: Amo na akong mayaga pa, nagapangulabo.
0: Mga matonda pamati, ha? Mga macho na pamati,
1: ha? Trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
0: Delikado, gito.
1: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa kaepektibo sining Dietri Bayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Dietri Bayo, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimuson, pamatyon, ining mga klase nga kagaw.
0: Ay, wow.
1: No good news sa mga kuwa na.
0: Mga babae.
1: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag, paano ang Dietri Bayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate. Anong namin
0: ngayon?
1: Wasakun. No, ang envelope sang virus. Amo na ang number one nga kaya himuon sa Dietri Bayo. Ikaduha nga, kaya himuon sa Dietri Bayo kung mahimugid man siya nga ano virus, hindi siya mag-mature. Kaya pagguha niya sa selula, patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Dietri Bayo, Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Dietri Bayo. So, sa mga nagainom Dietri Bayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria kung adlaw-adlaw kag inom sang Dietri Bayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw. Dietri
4: Bayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nga galing ko po na ibaluan ko nga taas nga reaction blood pressure. Pa inom pa ni Mrs. sang Dietri Bayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw, 1 month lang ko nang lingon sang ulo ko nagdubo na akong blood pressure.
5: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo. Yung may physio. Ang physio. Yung may Dietri. Mga butka.
0: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja pamati kamo. Ha? Kaya kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
3: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga matag sa atong sang Dietri Bayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapractice ang unprotected sex, no?
0: Check!
3: Kaya mga may mga multiple partners.
0: Check!
1: Kaya dapat nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging may ano, may may panit.
2: Ikaw ikaw ang nursi may panit. Lalim ba?
3: So ang ang Dietri Bayo, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may aras sang history of STD.
0: Oy.
3: Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
0: o tulo
3: sa tong dialect tulo. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang birth canal, no, sa ilang nga taguangkan. So syempre paglabay da sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malatnan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag, no, na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa Dietri Bayo, makabuligid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga baby.

0: AIDS, no? Nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
1: May pag-asa pa.
2: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni deadly virus.
1: Ay,
2: pero ang pinakadamo giklase, nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV, no? Or human papilloma virus. No?
1: Vaginal warts.
2: Almost kuno. Tanan ko no nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontak sini, no?
1: Ay.
2: But inisya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
1: Gakos sa cervical cancer.
2: Ang unang-una, gikos siya warts. No?
1: Warts.
2: Flowery ang flower. Ay! Ang petals.
1: Ang cauliflower.
2: Ang pitsay,
1: maging cauliflower.
2: Ang manang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
1: Nagali. Ulambot ah.
2: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, pati kabaho, pati iya kalalaki nga infected, may gagawa ang indoorment, no? Nga na.
0: Ang mga isa, sir boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
2: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang nunulaw rin ni D3 bio, labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc, nga ini, amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
0: Ginapa-alerto niya, sir boy.
2: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imo immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imo immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
3: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw manghihikabla, sir boy.
0: Kakalayo, dok. Kakalayo,
3: manghihikabla. Gagi na ka na, sir boy. Ako ay ko kagi na
1: yan.
3: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
2: Friends na lang ta. Pag-brief friends na lang ta.
3: Ang nalang sina nga balat yan, sir boy, chlamydia.
1: Ay, chlamydia.
3: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo bala, magtsutsak.
1: Magtsutsak.
3: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
2: Oy, feeling virgin.
3: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between periods.
2: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
3: Sakit, ga-bleeding.
1: Amo na engineer?
3: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
2: Amo nang cause, no? Cause
3: kagaw.
1: Kagaw
3: na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse, sir boy.
1: Inom ka gituto.
3: Inom ka D3 bio kag butangan mo D3 bio imo nga ano eh.
1: Mababa nga may amo ni gali buyaw.
0: Active no. Sa mga active dapat naka D3 bio.
1: Dapat dugay ni naging topic.
2: Dapat text.
1: Dapat dugay ni naging topic.
3: Subong ni naging timing na mo abi na mo aras engineer. Siya ginayang eksperto da.
2: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
3: Basta importante din din ng lain ganyan ang ma-offer ni D3 Bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
2: Correct. No?
4: Informasyon sa ikayong gawas.
2: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
3: Kulang sa all gwapo.
1: Kulang gali niyang budget ko, 150. Plus 8 gili. Plus pilang, D3 Bio, plus 14.
2: Pesos. Kagamay ka bakit?
1: 164.
2: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 Bio, kaya hindi na sa tangka kaso uposipon, kagilanat ikaprotektahan sa D3 Bio, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
3: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio, di daw mo nagainom coenzyme Q10, di daw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain
2: no
3: amo na mo mo na mga kampion mo na mga sikat sa mga pagtuon sir boy nga cocutin vitamin E for skin for your gut for your brain pa the best nga antioxidant no na panami sa imong vision imong reproduction dali ka makabata kung pala inom ka ning cocutin kag vitamin E pero damo gay no nga wala effect sa ilang nga lawas
2: okay nga
3: reason why
1: di ma-absorb
3: wala ma-absorb dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 bio.
5: D3 bio with physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kay Saman Calajester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 bio, mas naging klaro kang alerto nga ako pamilsaron.
5: D3 bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 bio.
0: Kaga nga medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio no, nagpakita ini sa nga makabulig sa pamuhin sang timbang no sa mga pagtuon kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness dasig ka mabusog no so ang D3 bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 bio no mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
2: uy,
0: imo
2: na
0: magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 bio.
3: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
2: Katuntos ang gabliga. One pop, two pops, mediuman pa-price. Ang D3 bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita kung tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no so dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausa dayon sa imulawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps so ang MCT siya 3 steps lang usa doon dayon sa lawas mo no and not only that no ang byproduct sini which is ketones ang ketones ga provide man energy sa brain wala but ga provide energy sa brain ginasiligan ginatapuhan ang imo utak that's why kampiyon ang imo memorya so kung gusto mo hindi kalipaton niwang ka, sexy ka, mag-D3 bio ka na.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: 4 Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. 4 Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4 Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kasi Lord Des maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
3: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
4: K-5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
7: Matanda na yun. Kung dito lang sa kalisingko, sigurado, wala may balay di matabo saya. Siya pang gugan. Gugan na dito siya. Ayaw mo na lang. Babalik din yun.
8: Baka bala hindi na.
7: Imposible yun na hindi siya makabalik.
8: Basta Tito Pandaya. Pero kung wala pa siya kabalik, tutulungan mo ako pangitain ta siya.
7: Huwag na natin hanapin. I-post na lang natin sa Facebook para mabilis.
8: Hala, ang saya-saya sa Jai, no?

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket!
0: Grabe ang problema subong sa Pilipinas, no? Grabe ang krisis, no?
2: Ah, oo, Boss. Eh, grabe nagijaya, Boss.
0: Tiayhan ang impeachment ni Sara Duterte. Amo nang solusyon sa mga problema, ta? Sabanta ko amo nang nakita sang administrasyong Marcos nga dapat i-impeach si VP Sara tungod amo nang solusyon sa krisis.
2: Para sa akon, Boss, do kalayo mo na nga solusyon eh.
0: O, tekon kalayo nga amo nang ginauna nila, hao.
2: Ay, ang bota sa mga sutab ngayon na, Boss. Kadamos ang problema to, pero impeachment ang ginatupang nila, ya?
0: Amo na gani, nga base amo nang nakita nga mangin solusyon sa problema sang pag-usmod sa nga ato nasyon.
2: Do, may punto ka, Boss, no?
0: O, puwing sarabla, ho. Oh. Wala pa ganin natapos ang investigasyon sa flood control, kaya mga ghost projects. Doon nadula man lang itong isyo. Tapos sila yaga salasalagin sila sa impeachment.
2: Doon mabalaan mo gani ya Boss, nga away niya politika? Kung hindi ka kalyado, kontra ka. Pero kung kalyado ka, di paldo kay.
0: Nan, amo na ang matutuod nga problema sa nasyon ta, Boy Ramon.
2: Sakto kagit, Boss. Kagabi mo, Boss. Nagsakit pagida.
0: Oh, may sakit pagida. Oh. Anong sakit daw?
2: May sakit pagid, Boss.
0: Oh.
2: Kaya nga, kita yung mga pigado mag-ubra, minimum wage lang yan.
0: Oho.
2: Pero kung ang mga congressman kag senador naton, kadalag ko sa ilang sweldo, kagdalag ko pagid ng ilang makwa sa mga proyekto.
0: Ah, sige lang ah. Pila kadlaw kilata ng mga kawatan ng senador kag congressman ah. Kag!
2: Oh,
0: pakamayuhon man ang mga mayo nga congressman kag mga senador.
2: Ay,
0: ang mga mayo lang ah.
2: Ay, sa bagay, Boss, hindi man tanan ah. Pero to, laban-laban din sila yan.
0: At isa dyan sa jagin din ako.

Ay, dumano na gid ko nga mapalaya si Inday Saray sa iyang pwesto. Agud nga mas tawhay ang akon nga paminsaron. Nay. Siya lang daan ang gapasabad-sabad sa akon nga pinsar eh. Kay base bala hindi siya mapalin sa pwesto blahaw. Kagsungayo niya ko sa 2028 kung siya naman ang magpresidente. Abo nga dapat sa labing madali nga panahon. Planuan ni Mayo ni Congressman Bunjing De sa Dalum Balay kag si Senator Tito Sutab sa Babaw Balay. Sila dapat nga duwa mabinuligay. Agud nga mapanas na sa amon alagyan ang Inday Saray nga ina. Man kun ako lang ya Japon ang magpungko o kun ang akon mga kaalyado ti tiba-tiba gid kami ya. Pirme gid ko niya paldo. Pagwa lang ni nga pagwa sa kabansang nasyon kag irikta sa amon nga mga panimalay. Amo na nga dapat sa subong pa lang hindi na pagatagan higayon si Inday Saray nga makabatak pa. Dapat subong, dugmukon na siya. Agod ngang akon mga sutab nga sakop, happy-happy lang. Tungod sa paldo-paldo nga malita. Sadya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-d

0: May gabangkay? Kadasig lang ah. Tapos natada yung drawing niya.
1: Takas tayo IQ mo. Kasi sa pamig, wala pa yung kambal si Mambrok Day. Kabalo na di isang imun. Dayo,
0: sansaw lang niya sa ito niya, Meg. Paunahon na lang sila, Meg. Paunahon na lang sila present sa ilang drawing, Meg.
1: Akong second to the last, Meg. Ikaw ang pinaka-last, Meg.
0: Ano pa, be? Pabilibon to sila, Meg. Pabilibon to mga classmates ta. Kag si Mamburak Day.
1: Mga tikalon sa mga classmates, tabing na.
0: Astala na sila sinikaya, Meg. Meg, itaya Japon nang may hawak sang beat. Mag-amula na ilang abilidad niya, Meg. Wala na yung katungan sa ito niya.
1: Ano pa, Meg? Kita pa ya. Mga baskog tayo kag-alam pa.
0: Ano pa, be? You know mo na. You say you pa.
1: Sa China.

0: GX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!

0: Budat, palapit di bala nai.
1: Ano ina, buta bago?
0: Siling mo to. Lapit na lang maayuhan sinuli, aw.
1: Okay na paglantaw ko siya daw, okay naman to siya.
0: Ano nga okay man? Naglala, nagid siya. Kabalok ako nga, ha?
1: Ah, wala akong kabalo. Kay kung kabalo ko, hindi na ako mamangkot sa imo. Ano to, wow?
0: Ang bag-ubla bakal nga rice cooker.
1: Ginanoya, ginbaligya.
0: Wala, ha? Pamati, blanay. Nugay, anay sa mulak, bala.
1: Sige. Ano to, wow?
0: Ginkwayang rice cooker. Kagindala si Gad Baybay. Tapos ginsudla niya sang balas. Kag... Ging butangan niya sa tubig dagat.
1: Ano?
0: Matig ang siya kuno.
1: Animal, good ba?
0: Di, amo nang ambal mo nga amat-amat na siya ganormal. Daw galala na ton.
1: Abi ko gani kuno, okay na to siya kaina.
0: Basi kong gabot-abot lang eh.
1: Puluntuan, maningadaan, sinuli kong kaisay.
0: Abi, ikaw to punto sa iya kung mapuntuhan mo siya. Nga maayong paminsaro niya.
1: Ay, ina kong mataymingan
0: eh. Kaya mo na, Kido, amo-amo man lang kamo nga duwa.
1: Amo-amo kami nga duwa, sobra ka naman niya. Masobra yung sinuli eh. Binuang, naginayang iya.
0: Bao, kabay lang galing, hindi mo masunod ang iya pagkabuang.
1: Sadya, gini, no?

0: Daddy, ikaw man to yang naputo?
1: Amo na gani nga ginhambal ko si mo para nga mapaandaman ka man.
0: Eh, wala naman kuya pagkaputo, Dad.
1: Aba?
0: Oo, Dad. Wala na kuya pagkaputo. Kiti, puto naman kuya nga daan mo.
1: Sa bagay, no?
0: Ako, ya, Dad. Wala na pagkaputo. Kag may tsansa pa kuya nga makaginan siya.
1: Hindi ka lang magpariya sa akon nga naubos ang kwarta tungod sa politika.
0: Sa tuod lang balaya, Dad. Wala sa politika na ubos ang kwarta mo.
1: Sa diin man gali.
0: Sa pagpainto mo sa mga tao, Dad. E nga, ah. Deo-deawon ka lang sa tao sa una. Nanamian ka man.
1: Jupiter?
0: Abi mo, totoo ginang pagdayo nila si mo. Gali, kay pamanginto lang to.
1: Kukuhana, nagligad naman to.
0: Nagligad gani. Pero ginapadumdum ko lang si mo. Agod hindi na bala masulit pa hao.
1: Oo na.
0: Hindi to hindi pag-intra mo sa politikada niya na puto ka. Kundi sa pagpainto mo sa tao. Nga bulabulahon ka lang nila. Daw na namian ka man dayon.
1: Oo na gani.
0: Pagtalikod mo gali, ha? Ilibakon ka man nila dayon.
1: Tama na ina. Hindi na pag-ipadumdong ba sa akon. Karon hindi nakapagatagan kwarta nga ipang chicks mo.
0: Ate yung to, tada yung dada.
1: Inaiya, sadya-sadya ino.

0: ng drawing diyan laba?
1: Wala ba toto dako botkon? Do kaya ko yung daan pa drawing on? Kagina nami-nami ko giniya.
0: Ay gali ka? Ang oo gali sa tinto nakadtong duwa ka sutabman?
1: Sino?
0: Sino pa be? Kundi si Kulatoy kag si Bungkoy eh.
1: Ay gali ka?
0: Nagwato sila oh. Ambot na ganito sila nga duwa man.
1: Basin ang sutab eh. Kasiling mo man mga sutab sila, hindi bala? Tapos sila gurudayon nga duwa drawing eh.
0: Pasi? Pasigin palagpatan lang nila eh.
1: Mabal, anta lang na karoon na. Mag-present man ta sa ito nga.
0: Kani man, galing. Budlay to sila ya. Kadlawan gali kay gapanginit sila.
1: Gusto na nila ya magkadlaw ya.
0: Wah, mga sutab gidyan no.
1: Wah!

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya.

sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.

0: 5 Galingawanta!
1: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agad bala.
2: Ah, tiwala tadabahi mo.
0: Hey, hi, Galingawanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung

0: D3
1: Sporebiotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporebiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporebiotics, you're always in good health. Sporebiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sporebiotics ka.
0: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar?
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali ka sinapit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan.
6: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for men.
10: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juan.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juan.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
14: FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3. D3 Bio.

0: better now.
1: Hey, Five! Galinha on time!
2: Tagbalay!
3: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
3: Pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
3: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
3: Tika mo de istorya, nai, eh.
1: Hey, bye! Galinga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imo utak? Number 1, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
3: Dalok.
2: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya.
3: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa gakatumba ng mga puste, dere ma start ang gitawag Alzheimer's disease.
4: Correct. Brown out sa utak.
2: Brown out nga ah.
3: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
4: Karoon na nakbala.
2: Ang D3
3: Bio. Gusto niya mag-brown out niyo utok para lipatan utang. Hindi mo mag-inom D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pagkid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
3: Tingnan ka D3 Bio siya, sir boy. Ginatinloan
2: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bio, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinluan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tla nami ko ng mga chocolates, mga tamis. While nga study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni imong brain niya.
2: Correct.
3: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga pustida.
2: Correct.
3: Sa kalawig.
4: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
3: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, Solihi. Musilin sa kaalam man ako sa bata pa ko. Subong niya, naging dada ko 47. Ito, kapigaw na ako memory.
2: Na.
3: Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
2: Correct.
3: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon. Abogado ka bi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Lahatag energy, pero wala latak.
2: Wala
3: less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, epilepsy.
2: Epilepsy, kayang-kaya.
3: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy, makorek pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabuli.
2: Even migraine to ka?
3: Yes, even migraine. Tapos, isa pa sa makorek, sir boy, it's the anxiety and depression.
4: Anxiety.
2: Ang aton gut bacteria, nga ginapadamo ni D3 Bio, produces majority of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
3: Ina kung gainom ka D3 Bio.
2: Ina kung gainom ka D3 Bio.
3: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria, nga among ga-produce sang
4: serotonin.
3: Serotonin.
2: So, kita mong advantage.
3: Ang ordinary nga D3,
2: wala na.
3: It's not prebiotic, sir boy.
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, dag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Klinika Sport Biotics.
1: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras, mga kaki 5-8 minutos sa nakaligad sa Tacna, alas 11 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM, number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
0: Karen Salomeo Hanson,

Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa siningadlaw sang Webes mga Hockey 5. At sa 14 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kaupon niyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Ang aton ginyo paghatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag subong man sa mga nagatutok ng mga K5 supporters naton, mga online viewers sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa subong adlaw, magatalakay naman kita sa mga balita. Nagkainabo diri sa aton sining pungsod Pilipinas. Mainit-init subong ang eksena naton sa national scene. Kadungan man sang mainit naton nga tiyempo mga ka-K5. Sa ato na sini nga man nakalinyada nga mga balita. Driver sang NBI ginatudlo nga suspek sa shooting incident nga natabo kagabi sa Senado. Kagang Philippine National Police naka full alert status kasunod sang tensyon sa Senado. Kag Vice President Sara Duterte posible nga indi ma-convict sa Senado. Kag trabaho sa Roja City Government magabalik na sa normal. Ang aton sini mga nakalinyada nga mga headlines. Aton ni napagastoryahan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby lang mga ka-K5. Kag pila pa ka mga reports. Ngay gadulong sa aton sini nga mga reporters nga nagamonitor sa kalinong kagkatawhay sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Good morning sa mga vendors naton dira sa Maychudoro Arsenas Trade Center. Subong man sa mga vendors sa 16 kabanwahanan sa probinsya sang Capiz sa nagkalain-lain nga pampubliko nga merkado. Kag sa mga drivers naton nga nagatutok, sila sinitagsa ka mga salakyan. Sila sining mga speakers sa mga jeepney drivers naton, bus drivers, motors nice jeepney drivers, van drivers, sa mga tricycle drivers naton nga nagabiyahe. Hedayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga aton sini nga mga Iloy, mga ginikana naton, ara sila sini nga mga panimalay nagatutok sa K5 News FM Rojas samtang iba no nagapulo pang laba, nagaluto sang palanyagahon. Medayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Sa mga mangunguma naton sa kabukiran, sa mga mangingisda naton sa kadagatan, good morning man. Kag sa aton sini nga mga men in uniform naga-standby kag nagabantay gid sa kalinong kagkatawhay sa aton sini nga probinsya. Check ta na yung lakat sa aton sini nga panyempo. Arin sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. Sa subong nga adlaw, mangin mainit gayapon kag mapaang ang aton sini nga tiempo ilabi na sa buong nagahilapit no nga udto kag asta karon sa hapon mga ka-K5. Ang heat index diri sa siyudad sang Rojas subong adlaw sang Webes 41 degrees Celsius mga ka-K5. Kag subong man sa Mambusaw
42 degrees Celsius, no, ara sa danger level. Mga kakifive, gani halong-halong gina sa aton sini nga mga kakifive. Para makalikawan nato, no, ang delikado subong adaan. Kung direkta ka magpatial sa init o kung silaksang adlaw, amo ang heat stroke, no, mga kakifive. Gani mag-inom gid sang madamo nga tubig, stay hydrated. Para makalikaw kita sa mga heat-related illnesses, mga kakifive. Likawan anay ang mga matamis, no, nga mga ilimnon, mga makahulubog nga ilimnon, ang mga kakifive. Ang the best ang tubig, no, stay hydrated. Kag magpando, magdala, no, sa mga pandong, kalo o konpayong. O kung di gin malikawan nga may kalantuan ka mo, mga hakifive. Ilabi na mga naga-ubra, no, sa mga field. Ah, halong-halong gid ha. Bangod sa aton sini nga mainit nga tiempo subong nga adlaw. Sa gihapon ginabantayan ining anay bagyo nga si Kaloy bla, nga subong isa na ka low pressure area. Mga hakifive, ginamonitor ni sa gihapon mga hakifive. Ara sa kalayoon nga 685 kilometros na sidlangan sang Virac Catanduanes. Apang wala ini sang direkta nga epekto sa aton siningapungsod da Pilipinas. Kung kaisa makaangkon gyapon o kon may posibilidad sang lapta-lapta nga pag-ulan, may dala nga pagpangilat kag pagpanaguob, dala sang localized thunderstorms mga kakifive. Mangin mahina tubto makasarangan ang uyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadalaman sa makanay kag o kon makanay nga pagbalod sa aton sini nga mga kalalawran. Oras mga kakifive, 17 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 11 sang aga. Good morning na sa aton sini mga Facebook Live viewers. Present na nga aton sini mga Facebook Live viewers, mga K5 supporters naton. Good morning kay Sir Darrell Parcon Ferte dira sa Sitio Nabayi sa Duran Dumalag. Kay Sir Ronald Silvestre Dolor, ama yung udto ka K5 Darren Henson, tamyaw man na Budong Galiaza, ga pamati sa bukid sang Duran Dumalag, nakatutok gidlaw adlaw-adlaw, no, naga pamati, no, sa K5 News FM Rojas sa kay Budong Galiaza, ang pamati gid dira sa bukid sang Duran, ang pagpanamyaw halin kay Sir Ronald Silvestre Dolor.

Sa liwat, no, happy birthday kay Jonathan Manalo Delfin. Ang pagpanamyaw haling kay Ma'am Liza Barrientos dira sa may sitio Tambak sa Kulasi. Kag sa mga naga-birthday, no, sa subong adlaw, May 14, mga Haki 5. More birthdays to come in good health. Happy birthday gid sa inyo, tanan-tanan. 11 Mbps. Mayungod to Haki 5, Sir Darren. Present na kag nagamonitor na sa mga balita mo from Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Serenante Cam, nagatutok naman. Ginagreet niya lang iya sini nga wifey kay Baby Cam. Saya sini nga anak kay Beboy Cam. Siya sini nga Eloy Helen Cam, nagapamati dira sa may sitio Pagutok sa barangay Dayaw. Elmer Bakli Bertoldo, mayungod to Haki 5. Greet ko lang Team Arcabalo, MRWD, asang Koros Reyes, o konsa kay SG Koros Reyes Barowa Alayon Espino from SG Bertoldo Elegance. Oy, thank you gid sa mga aton sini mga friends nga mga security guard dira sa MRWD Team Arcabalo. Patrick Matias Robles, good morning idol. Matias Robles family sa Lantangan na Pontevedra Capiz. Kaginagreet pa gid no ni Sir Elmer Bakli Bertoldo ang iya sini nga family kay Pani Jonjon Ijiboy, Elmar Edeline Yana Kulit. Ma'am LC Aconia, mayong udto man. Madira sa may Kapagaw sa Banwasang Panitana.

21 minutos sa nakaligad sa tak na ng alas 11 sang aga ang iningabahin sa aton sininga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Asa subong at tiyempo, mga Haki 5 na madamo gid sang pagpanghangkat sa aton sininga adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Ara gid ang stress abangod sa aton sininga palibot sa polusyon, o kung sa aton man sininga trabaho. Akag pa iba-iba nga tiyempo. At tapos stress pa kita kung kisa sa nagakatabo sa aton sininga pungsod. Ang mga kakipaiba, garibatuan nato ng stress kagang kakulangan sang vitamin C kung kaisa mga kakipaiba. Amo man ina ang rason kung nga nagapalangluya kita madasig makapoy mga kakipaiba. Gani, para mangin bastante ang aton sininga vitamin C level, no? Para mangin mapagsik kita. Alerto sa adlaw-adlaw nga tanan mga kakipaiba. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C. Matuan ng vitamin C deficiency, mag Mighty C everyday mga Kaki 5. Okay niya makahatag, niya sang bastante nga level sang vitamin C sa aton siningalawas para mangin mapagsik kita. Amangin mabaskog, mapag-on ang aton sining resistensya batok sa mga stress, asa balatian, o kung narisari nga balatian, kagpagpalangluya sang aton siningalawas. Akong kaisa nga dan, may mga adlaw gid mo, na daway ka bala gana o wala ka gana mag-obra, wala ka gana magwa sinyo balay, nagapalang luya ka mga Haki 5, basi kulang lang no sa imo sininga vitamin C level, makag maluya ang imo sininga resistensya. Gani ari ang sabat ang Mighty C Alkaline Vitamin C mga Haki 5. Mabakal sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina kag sa mga okon Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ang clinic diri sa Roja City diri lamang sa Makili Street sa tabok lang sang PLDT kag available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar kag subong man sa online, no, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Kaki 5. Sir, nakatutok na kami diri sa balay from Sir Rakis B. Molo. Mayong udto sir, watching Camp Peralta Hamindan. Salamat gid kay Robert Agassi. Ma'am Gianna Amville Siloso, hello Kaki 5, darin manyaga kita. Early paniyaga, kay dala pamahaw na. Wow, bravo.

0: Now, loud and clear sa shop sa Luktogan, siling ni Ma'am Gianna Amvil Siloso. Founder Miraflores Flaviano Biason, mayong agaman. Nagatutok naman karon sa atong siling pagpangalagad. Oras na ton, mga Haki 5:24 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Ang ato na sining mga nakalinyada nga mga balita. Aton nga balikan. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
9: Sa DGX 500.
7: Sa primero katatlo, sa subong kaduana lang.
9: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
6: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kikidyan ako ginadutlan sa balatian.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
6: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
19: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
17: Di pre, musta po lang ang gabi, pre?
18: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
19: Extend Food Supplement for Men.
0: Tikasin.
19: DGX 500.
2: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko
8: ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
6: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
9: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!
6: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
23: 11 Mbps?

0: 29 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Pabalik kita mga Haki 5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Kaupo nyo sa gihapon ang inyo alagad si Haki 5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, mga Haki 5, na bato na sang Senado ining articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte ha kagabi mga Haki 5 Mayo 13 no antes pa maning natabo nga tensyon o kon na asod-asod nga linok panay nga nabatian sa Senate mga Haki 5 no though ano lang gid no pila lang ka minutos ang pagitan mga Haki 5 unsa din ining ang articles of impeachment nag-abot ining mga dokumento nga ni sakay sang convoy halin sa House of Representatives kag ginbaton sang Senate pasado las 7 sang gabi sa pihak no sang nagapadayon man nga tensyon sa sulod no kag mangin sagwa sang Senate mga Haki 5 ining ginkumpirmar sang House Secretary General nga si Cheroy Oconchiloy Garafil kag nabaton man ni Senate Secretary Dong Mendoza mga Haki 5. Kon matandaan no sang Lunes na tigayon no nga ma-impeach sang Kamara si Vice President Sara Duterte sa buto nga 257 ang pabor 27 man ka mga 27 ka mga kongresista ang nagpamatok kag siyam ang nag-abstain mga Haki 5. Sa pihak nga bahin no ano ba lang reaksyon no sang aton sinipilaman ka mga publiko mga Haki 5 no angot sa sining isyu no sang impeachment batok sa Vice Presidente mga Haki 5. Ang aton siring news team nagpamangkot no sa pilaman ka mga opisyales. Adiri sa aton siring siyudad sang Rojas. Ako na no balang ila siring reaksyon. May kang tanan sini mga Haki 5. Akon bala no kay nagmaninalag-o na ini sa kamera ayhan sa Senate no mga Haki 5. Posible ayhan nga ma-convict ang Vice Presidente. Ibalo na to ng reaksyon sa aton sining pulso publiko with Haki 5 Rodney Daban Dalanon.
1: Pulso publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
2: Okay, Pai Brodney. Okay, hindi ma-convict si Vice President Sara Duterte sa Senado, sino kaya Mr. Melvin de la Gaffi ang head sa mga City Communication o kung Communication Group. Nagsangatan naman nga na panghidang lutan ka kay Sadarin Ria de Rigimpayan na bangod sa ginatawag na partisan politics at patronage. May posibilidad na magkapabor sa bahing sang Vice Presidente ang kapulungan sang Senado sa Tiona sang impeachment trial. Dugang pa niya, dako man ang mahino ng epekto sa pagbago sa liderato sa Senado, ilabi na kagasubong nga si Sen. Alan Peter Cayetano na ang Senate President. Kagasubong sa iya, ang liderato sa Senado may importante nga papel sa pagdumanas sa impeachment proceedings at sa paghulumas ng direksyon sa diskusyon sa sunod sa kapulungan. Ginpunto man ni Garagate nga kung magbago ang liderato, posible nga magbago man ang political local alliance sa kag suporta sa mga senador nga mahino makapekto sa resulta sa kaso batok kay Vice President Sara Duterte. Kag sa piyak sini, padayon na nga ginabantayan sa publiko ang mga nagkakalatabo sa Senado bangod sa posibleng implikasyon sini sa politika kag sa palabuton na sa administrasyon. Yari ba sa datan nga pamatian na ang kabahin sa atong silang interview kay Mr. Melvin nga Dalagate ang head sa Rock City Communications Group.
3: Ano ang mahambal mo, sir, regarding sa sining ikaduha nga impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives?
4: Ang siyempre ginalantaw naton diri nga wala man sang pwedeng pasakaan sang kaso sa isa ka mata ikaduha nga mataas nga official sang aton sining nga gobyerno kundi ang pagpasaka sa nga impeachment complaint batok sini sa kay Vice President Sara Duterte. Nakita ko man sa during sa investigation sa nga aton sining House Committee on Justice nga may mga bagay kag may ginpakita nga mga ebidensya ang aton sining nga National Bureau of Investigation, ang aton sining nga AMLAC kag iban pagid nga mga ginpasaka or mga akusasyon batok sini sa iya.
3: Mm-hmm.
4: So ara na nagbutuhay sa Justice Committee, nagbutuhay sa plenary kag nakuha ang required number of votes para mapasaka ang impeachment complaint sa bahay niya sang Senate.
3: Mm.
4: So tagantas ang tsansa dire, it's a proper venue nga mahambal naton nga masabat sa aton sa nga Vice President if indeed ang ining mga reklamo kontra sa iya matuod o kung hindi.
3: Mm-hmm.
4: So it's up to her nga mag produce sa mga ebidensya agudtong ma-prove niya nga hindi sala ang ining ginahambal sa iya kag sala ang ining mga akusasyon batok sa iya.
3: Okay. Pero kung ikaw ang palantawon, sir, ma-impeach gid ba raihan si Vice President Sara Duterte sa sinina nga Senate level?
4: Ako yung nagaduda. Bangod man sa nga partisan politics sa okay. Bahay niya sa Senate.
3: Mm-hmm.
4: Personal ko ining opinion bilang isa ka taxpayer kag bilang isa ka tawo kag nangin na kabahin sa nga 4th estate sa nga 13 anyos man kita nga nag pangalagad sa kahanginan sa aton sining mga pumuriyo. Ako yung nagapati kuya nga kun sa Senado dakong posibilidad nga hindi ma-impeach ang aton sining nga Vice Presidente bangod sa nga patronage sa nga pila naton ka mga senador sa Duterte clan.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kunin mo sining alantawon damo dai. Damo ang posibleng brown sina kay ginalantaw ko ang ining anti-dynasty bill nga ara na subong sa Senado nga kung pag-aprobahan nila damo sa mga senador na mapiktuhan mangudman kay ti ila pamilya, ila utod, ila ginikanan, ila pamilya nagapangalagad man or nagapangalagad man bilang mga politiko kag mga official sa aton sa nga gobyerno. So kanya-kanya ini nga personal interest. Kabalo ka ti siling nila sa politika, isa lang ang permanente. Ang interest gid lamang sang isa ka politiko. So ako ya personal ko nga pagpati kung makalabot ini sa bahay niya sang Senate dakong posibilidad nga ma-dismiss ang ining impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte.
3: Pero if ever wala man sa Senate or wala man sa House of Representatives, deserve ay han ni Vice President Sara Duterte nga ma-impeach para sa imo, Sir Melvin?
4: Ako yan nagapati, kuya, nga kung ang pag-presentar sa ebidensya kay dapat based on evidence kita eh.
3: Mm.
4: Ang ining gingamit nga pundo sa Department of Education bilang intelligence fund nga may mga ngalan to nga mga kung pambalo na nga ton sa nga PSA wala nag-exister.
3: Mm.
4: Pariyos ang mga pangalan apelyedo nga piatos.
3: Mm.
4: Kagiban pa nga mga gingamit ang pag testify sa National Bureau of Investigation sa mga signatures nga the same ang stroke.
3: Mm.
4: Ang pagwa sa billions nga pundo sa bahay niya nga nag-agi sa iya sining bank account base sa ginambal sa aton sining AMLAC. So dapat ma-proof ina sa prosecution kag ma-deny man ina sa aton sining respondent.
3: Mm.
4: Kay kun imo sining alantawon ang pa ang gina ang isa dito sa nakabutang sa articles of impeachment nila nga may mga unexplained wealth kag undeclared wealth ang aton sini nga vice presidente. So based on that, kung ma-prove sini nila nga ti sala ning mga ginapanghambal karon, sala ang ining mga akusasyon batok sa iya, so definitely ma-dismiss ang iya sini nga kaso nga or hindi ni siya ma-impeach.
5: Mm.
4: But kung hindi niya ini ma-prove kag hindi niya mapamatudan nga sala ang ining akusasyon kontra sa iya, definitely ma-impeach gid siya kung imo sini nga lantawon. But sa nasiling ko na nakadepende ini sa mga senator judges naton nga magabuto pabor o kon hindi sa iya sining impeachment.
5: Okay, so i-connect na lang ni sir kay bangod sa tong nagbigad man nga inadlaw no sa session may natabo tong nga changes particular ining sa kwan bala sa leadership sa nga Senado. So may ginalantaw kaayhan nga effects sini sa impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte kay ti si Senator Alan Peter Cayetano na ang aton siniman nga Senate President Talos kay Kwan kay Senator Tito Soto. So may posibilidad ay Hanser nga di maglain bala ang dalagan sang sininga impeachment proceedings bato kay VP Sara.
4: As always, nahambal ko na ang political patronage ang mugina yung naga pangibabaw sa bahay niya sang Senate.
5: Mm-mm.
4: Kay kunin mo sininga lang taon pila naka-changes eh ang aton sininga Senate sa subong lang sa subong umpisa nagligad election do makaapat na mag-change halin sa kay Subiri, pagkanto kay Escudero, pagkanto kay Tito Soto, pagkanto sa kay Alan Peter Cayetano.
5: Mm-hmm.
4: Alan Peter Cayetano is known to be supporter of Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, kag nangin running mate ni former President Rodrigo Roa Duterte.
5: Mm-hmm.
4: Sa ang nakaligad nga 2016 elections. So, ako yung nagapati kag nagalantaw nga ang natabo nga reorganization sa ang Senate part and parcel sa ang impeachment complaint batok sa Vice Presidente sang Pungsod Pilipinas. But still, sa nasiling ko na it's on the hand sa aton siring mga senador kaysa pamulitika, isa lang ang constant changes kag interest.
5: Okay, pero anong pananawan mo ni Ayhan sir nga mga epekto man sa let's say kontrapartido abi no mga anti Duterte kay tungod as stated si Senator Alan Peter Cayetano no pro Duterte ni siya no pero kung hindi gid man ma-impeach si VP Sara ano Ayhan ang mga effects ni sa mga pananawan sir Melvin?
4: Well, definitely, malipay ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Kung hindi na sila ma-impeach. Kaya nakita ko nga daan, ang majority, 13 sila, ang nagboto kontra siyam, may duwa nga nag-abstain.
5: Mm-hmm.
4: Pero, ang isa sa mga ginalantaw ko na manipis ini nga klase sang manipis ini nga klase sang pagdaog because gamay ang abanse. Kaysang nagligad si Tito Soto, 15 ang nagboto sa iya eh. So, kung kabalo ka naman sa pamulitika, kung diin ang imo sining makapayo sa imo, kag-interest sa imo, dira ka makadto. So, dakong posibilidad nga may mga changes pa ini. Kag ang implication sini, ako nagalantaw sini nga ang mabinipisyuhan ng sini, either of the two sang duwa ka mga opposing team kag ining nagapamulitika sa aton sininga Senado. Pero ang makaluloy sinisigya po ng aton sininga pumuruyo kay ang matuntuod ng mga nakaubras ang sala hindi naton mapanabat bangod sang political patronage ngini.
2: Labatihan kasi pagdarin ang kabahin sa ato siniman nga interview kay Mr. Melvin Granate, ang head ng Rojas City Information Division. No? Sa mga nagan kasi yung ipayag na ako ang mga epekto sa siniman nga pag-change pala sa leadership pa. Sang Senado, kag sumungman, ako hindi ang posibilidad niya hindi matigayon nga makondict si Vice President Sara Duterte sa Senate. Mga diyan niya kung nandawang tadamo, hindi man tuod kayado si Vice President Sara Duterte sa Senado.
0: Okay. Madamo inyo salamat ka, K5 Rodney.
2: Hindi ka K5 na umiling laban nila nun para sa kampiyon ng balita sa Lusyo Publiko kung kami nga sa kapis. K5 News Datan.
0: 11 Mbps. Na batian no ang gindulo nga pulso publiko ni K5 Road ni Daban Dalanon na isa man sa mga opisyales naton diri no sang Rojas City Government no si Sir Melvin Galagate ang head sang Rojas City Communications Group ang nagpahayag sa ngayon sining reaction bangod man gani sa natabo nga change of leadership sa Senate o kon sa Senate posibleng no hindi ma-convict ang vice presidente mga ka-K5 no sa subong ti formal na nga nabaton sang Senado ang articles of impeachment kon nabaton na ini no gilayon man ni o kon maga-convene na no bilang impeachment court ang Senate amo ina ang masunod nga proseso mga ka-K5 sa sining impeachment bato kay Vice President Duterte ang mga senador na ni Dayon ang magapanumpa no mangin na uwes no sa trial mga ka-K5. So based man no ko sa mga sa proseso sang impeachment di kung Vice Presidente ang Senado diri ang may control sa proceedings no mga ka-K5 kag ang masunod sini nga proseso ang paghimo na sa mga pretrial proceedings pag kaayo sa mga ebidensya listahan sa mga witness timelines mga procedural motions mga ka-K5 magapresenta sang mga ebidensya ang House Prosecutors kag sabton ini no kung depensahan sang kampo ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5 kag posible may mga witness kag mga dokumento nga iatubang kag pinakaulihi diri no kung pagkatapos ng isang trial butuhan sa mga senador kinanglan sang 2/3 nga vote sang tanan nga senador para makonvict mga ka-K5 no but silingon ko makonvict makakas sa posisyon si Vice President Sara Duterte mga ka-K5 o kung nahimo man nga ma-disqualify sa pag-uyat sang anuman nga public office pero kung ma-acquit magapabilin ini sa pwesto at tapos na ang impeachment case. So ikaduhan ni nga kahigayunan nga na-impeach no ang Vice President mga ka-K5. O kung ninyo matandaan sang nagligad man nga tuig na impeach man ini no kag na acquit no pero sa subong ang sitwasyon diri no ang articles of impeachment ara na sa Senate mga ka-K5 kagab iini gindulong no do kadungan lang gini sang tensyon dito sa may Senado mga ka-K5 kag ginahulat na lang diri kon san o ang eksakto nga maga-convene o kon maga-convene ang Senate bilang impeachment court kag kon san o sugdan ang pre-trial kag trial proper mga ka-K5. Oras na ton mga ka-K5, 10 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. No diri sa ton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Hiningabahin ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa mga ka-K5 no sa DTX Coffee Mix. Gabulig ini no baga detoxify o kon tinluan ang imo sininga lawas ipagwa ang mga toxins bangod ang DTX coffee mix no may mga ingrediente nga ampalaya o kon amarguso chia seeds and sugarcane extract powder amo ning mga ingrediente na gabulig makahatag sang mayo nga benepisyo sa aton sininga ikaayong lawas mga ka-K5. sa nasiling naton gani no ginadetoxify ang mga toxins kay nga daan ay hindi mayo nga may mga toxins so kung toxic ang aton sining alawas kay amo nang nagadala sa mga balatian mga kaki 5 gani para mangin na maayo ang aton sining ikayong lawas abtik kita sa adlaw-adlaw nga tanan alerto mga kaki 5 magkape o kung mag-inom sang DTX Coffee Mix, umpisahi ang inyo sininga adlaw. Manamit ang sabor, mga Haki 5, kag magadalagid sang maayong abinipisyo sa inyo sininga ikaayong lawas. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar, mga Haki 5. Sa liwat ang klinik, diri lamang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternat o kundi Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki 5. Oras na to 8 minutos sang nabili nantis kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Good morning kay Ma'am Arlene Unyada Basa, kay Ma'am Daiden Boro, Ma'am Rena Wakas o kon Rena Leo Ayan Rohan, kag kay Ma'am Elma Dordas Manalansan, no, nakatutok na kami about tama gid ina kay Sir watching from Mandaluyong City, Manila. Baga balik kita mga Haki 5, standby sa health alert with Doc Ramil Uy, nagsubong man mga dalagkuan ng mga balita nasyonal. International kagiban pa, susunod na ang Mighty C Network News.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Nagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Score. Wow.
6: Namit nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namit gitingi sa akon nga lawas.
1: DTX 500.
8: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo lang makabuli gid sa imong ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa baw.
9: Mm-hmm. Tulo luha mo po kaon kagid.
8: Oo, mga nga mga bata man sang una no. Biskan ano humbal nga kaon kautan, do indi gid yan nami kaon.
9: Indi nami gid no.
8: Now, anong behind nga ang masiling imong lulo lula, tatay nanay kaong kautan because of the antioxidants sa mga utan.
9: Mm-hmm.
8: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso. Mm-hmm. Kag saging.
9: Ang apple kag saging.
8: Muna sa una. Mm-hmm. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na para dali ka mag-ayo.
9: Mm-hmm.
8: Kay once nga may gakatabo sa lawas ng mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
9: Mm-hmm.
8: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
9: Correct.
8: Nga ang may DTX 500, sir boy, kaya mga bata di na magkaunutan.
10: Di na magkaunutan.
8: 5 na lang DTX 500.
10: Plus, para dasok, kinanglani laki ni Lokilo, dok nga utan.
8: Mm-hmm. Gani.
10: Kaso, kayo, may ara na kita sang DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
1: DTX 500!
11: Di na kanon. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
7: Isa ka kapila ka mag-inom?
11: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
7: Subong, kamusta?
11: O, ay, nagko ginibatsya ko maskin gamay.
1: DTX 500!
8: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi.
9: Mm.
8: Nga nagakaong kautan.
9: Ay, kampiyon.
8: Nagainom ka fruit juices.
9: Mm.
8: Gainom pa kasang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
9: Mm. Correct, no?
8: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon mo niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So amo na ka importante nga permi na mong i-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na para mag-support.
12: Mm-hmm.
8: Support sa imo.
12: Correct.
8: Kisa hindi man tanan panahon magkakaon giga kompleto.
12: Tinsa nila
8: pala sa mga fans ang World Health Organization at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay.
12: Mm-hmm.
8: Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas.
12: Mm-hmm.
8: Hindi mo na makompleto sa isa ka adlaw sa
12: buhay. Hindi.
8: But if you have this food supplement nga puno sang antioxidant man lang nang ara da. Like sa akon, ang makaya man lang ako, duha man lang kapruta, sir boy.
12: Mm-hmm.
8: Binya saga, nga may luya.
12: Mm-hmm.
8: Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya.
12: May luya. Mm-hmm.
8: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang yung kuya, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo.
12: Mm-hmm.
8: Iba man gito may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka importante nga mag-inom ka DTX 500, bakal ka isa ka kilo nga amarguso. Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
10: Kung magpangos man sila Dok, tubo, ang tamis lang nga parte nila makuha.
8: Oo, oh, hindi nila
10: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
8: Amo nang bintaha kung naka DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkras. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo laos, healthy sir boy.
12: Mm-hmm.
8: So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
10: Hindi lang dali. Okay. Hindi timprano.
8: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon, why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
13: DTX 500.
14: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio.
14: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
15: 470.
14: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
15: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
14: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
15: 116. The best get ang DTX 500 para sa
13: amon. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Kompleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
13: DTX 500.
17: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ng ihis sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. DTX 500 Herbal Capsule.
13: DTX 500.
18: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
13: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
19: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos, hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung ang blood sugar ko. Normal na rin.
13: DTX 500. Bibili sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
3: MITC Network News. MITC Network News.
21: At sa ulan, ang mga nagbabagang balita. Apat na graduate ng University of Antique na naging top notchers sa LEPT 2026 gumawa ng kasaysayan sa universidad. Ice cream vendor mula Catbalogan City, top 2 sa March 2026 at Teachers Board Exam. Former Iloilo Congressman Neil Tupas, hindi inaalis ang posibilidad na ma-convict sa impeachment sa VP Sara Duterte. Gasolina, pangunahing contributor sa April 2026 inflation sa Region 10. Alcalde ng Bayawan Negros Oriental, itinanggi na hinarang niyang pagpasok ng fast food chain sa lungsod. Negosyante binaril sa bayan ng Bataraza, Palawan, isang menor de edad tinamaan ng ligaw na bala. 12 anyos na batang lalaki pinaghahanap matapos malunod sa Chico River sa Tuaw, Cagayan. At LTO Outreach at Enforcement sa Burac ay naging matagumpay. 73 drivers hinuli sa mga paglabag.
3: YTC Network News. YTC Network News.
21: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MITC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, apat na graduates ng University of Antique na naging top notchers sa LEPT 2026 gumawa ng kasaysayan sa universidad. Detalye ng balitang yan, atin ka K5 Jojen Morillo.
12: Itinuring na history in the making ni Dr. Grace Pastolero, dean ng University of Antique College of Teacher Education, ang pagsama ng apat na graduate sa kanilang programa sa top 10 ng kabakailang inilabas na resulta ng 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Sa panayam ng K5 News FM, ipinahayag ni Dr. Pastolero hindi matumbasan ng kahit anong kanyang kagalakan sa malaking tagumpay ng kanilang departamento at universidad. Ayon kay Dr. Pastolero, ilan sa madahilan nito ay ang pagpapalakas ng kanilang admission policy kung saan kanilang sinisigurado na ang kanilang tinatanggap na estudyante ay hindi lamang academically inclined kundi may potential at aptitude na magturo. Mayroon din silang retention policy kung saan na pag nakitang hindi performing ang estudyante, may mga ginagawa silang intervention. Nag-institutionalize din sila ng review sa level ng programa at ang training mula sa first year hanggang fourth year bago makapagtapos ang estudyante. Kaugnay nito, palalawakin pa ng CTE ang kanilang curriculum para mapanatili ang nasabing tagumpay. Para sa MITC Network News, K5, Jojen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: MITC Network News. MITC Network News.
21: Gayun din, ice cream vendor mula Catbalogan City, top 2 sa March 2026 Teachers Board Exam. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin kay K5 Carlo Arisgado.
22: Pinatunayan ng isang ice cream vendor na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap matapos siyang hiranging isa sa mga top notchers sa katatapos lamang ng March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Si Michael Angelo Radiang na residente mula sa Catbalogan City ay nakakuha ng rating na 95% dahilan upang masungkit niya ang ikalawang pwesto o top 2 sa nasabing pagsusulit. Si Radiang ay nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Science sa Samar State University noong taong 2025. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na napapabilang siya sa mga nanguna sa board exam. Malaki ang pasasalamat ni Radiang sa kanyang mga magulang na kapwa rin mga ice cream vendor. Ayon sa kanya, ang sakripisyo at pagtitindang ng kanyang ama at ina ang naging pundasyon upang makapagtapos siya at ang kanyang dalawa pang kapatid sa pag-aaral. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Radiang bilang office staff sa SSU, ngunit plano niyang pasukin ang mundo ng pagtuturo sa nasabing universidad upang maibahagi niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa mga susunod na mag-aaral. Para sa MITC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: MITC Network News. MITC Network News.
21: Samantala, former Iloilo Congressman Niao Tupa sa hindi inalis ang posibilidad na ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. Balita hatid sa ate, Teka K5, Kim Kaluyo.
2: Hindi inaalis ni former 5th District of Iloilo Province Congressman Niao Tupa Jr. ang posibilidad na ma-convict sa impeachment si Vice President Sara Duterte sa kabila na mas marami ang numero ng mga senador na acquittal ang lining. Ito ang pahayag ni Tupa sa interview ng K5 News FM Iloilo. Kung matatandaan, siya ang nanguna sa prosecution team sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona noong taong 2012. Ayon pa sa dating kongresista, ang numero ng mga senador na kaalyado ng mga Duterte at ang biglaang pagbago ng Senate President ang kanyang naging basihan. Sa kabila nito, naniniwala siyang fluid ang politika at posibleng bubaliktad ang magiging resulta. Dagdag pa niya, importante rin ang pakikinig ng mga senador sa opinyon ng publiko para sa kanilang magiging desisyon sa impeachment laban sa Vice Presidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
21: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Gasolina, pangunahing contributor sa April 2026 inflation sa Region 10. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, K. Buscaino.
23: Pangunahing contributor ang gasolina sa pagtaas ng inflation sa Northern Mindanao. Base sa talaan ng PSA Region 10, umabot sa 8.2%. ang regional inflation rate nitong Abril taong 2026. Mas mataas ito kumpara sa 7.2% inflation sa national level. Kasama ang gasolina sa mga pangunahing produkto na nakaapekto sa kabuuang inflation nitong Abril, tulad ng bigas, upa sa pabahay at mais. Ayon kay Attorney Maulana Ahmad, Records Officer ng LTFRB Region 10, suspindido pa rin ang fare increase bagamat may mga petisyon mula sa transport groups upang maibsan ang pasanin ng mga commuter. Nagpamahagi ang pamahalaan ng fuel subsidies bilang tugon sa suliranin ng transport sector. Hinikayat ang mga transport stakeholders na beripikahin ang opisyal na listahan ng subsidy upang matiyak ang tama at totoo nilang impormasyon.
24: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
5: YTC Network News.
4: YTC Network News.
21: Gayun din alkalde ng Bayawan Negros Oriental, itinanggi na hinarang niya ang pagpasok ng fast food chain sa lungsod. Balita hatid sa ate, Deka K5 Don D. Glodove.
25: Mariing itinanggi ni Mayor John Jack T. Raymond Jr. ang mga kumakalat na balibalita na hinarang niya ang pagpasok na isang sikat na fast food chain sa lungsod ng Bayawan. Ayon sa mga hinala, ginawa umano ito ng alkalde dahil interesado siya sa naturang negosyo.
26: Ako, klaruhon po, kinakadungog po ko na ako kunagapugong. Kaya interesado ko no ko. I just want to make it clear na dili ko interesado o wala di ko kapugong because we are open for investment.
25: Ngunit nilinaw ni Raymond na bilang isang demokratikong lungsod, bukas at welcome ang Bayawan sa anumang investment o kalakalan. Binigyang diin ng alkalde na wala pang anumang kumpanya ang lumapit sa kanya ang tanggapan upang mag-apply ng building permit o magproseso ng mga kailangang dokumento. Bagaman may nakausap siyang empleyado ng isang kumpanya na nagsasabing may napili na silang lokasyon, lumipas na ang dalawang buwan mula nang imbitahan niya silang bumisita sa City Hall, ngunit wala pa rin nagpapakita sa kanya hanggang ngayon. Sa isang pagpupulong kasama ang mga lokal na restaurant owners, ipinahayag ng mga ito ang kanilang pangamba sa posibleng paghina ng kanilang kita. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mayor Jack na base sa kanyang obserbasyon sa ibang lugar, pansamantala lamang ang pagbaba ng sales ng mga lokal na kainan dahil sa curiosity ng mga tao sa bagong produkto. Ngunit kalaunan ay bumalik din ang mga suki sa mga lokal na establishmento. Samantala, kinumpirma ng isang landowner sa panayam ng K5 News FM Bayawan na tuloy na tuloy na ang pagpasok ng malalaking brand sa lungsod.
27: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Dondi Glodove para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Bayawan at buong Negros Oriental. K5 News FM.
5: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
21: Bayat negosyante binaril sa bayan ng Bataraza, Palawan na isang minor de edad at tinamaan ng ligaw na bala. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Ray Almudal.
0: Binaril ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang isang negosyante habang nasa harap ng kanyang sari-sari store sa Barangay Rio Tuba, Bataraza, Palawan itong Martes ng gabi, kung saan tinamaan din ng ligaw na bala ang isang minor de edad. Kinilala ng pulisya ang pangunahing biktima na si alias Randy, 43 anyos, may asawa at residente ng nasabing barangay. Sugatan din ang isang minor de edad na umano'y bumibili lamang sa tindahan nang maganap ang pamamaril. Batay sa paunang investigasyon ng Philippine National Police, bandang alas 7:30 ng gabi nang lapitan ng dalawang armado ang biktima habang nakaupo sa harap ng tindahan at saka pinagbabaril. Tinamaan sa liig si Randy. At tumagos naman ng bala na siyang tumama sa likod ng minor de edad. Matapos ang insidente, mabilis na tumagas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo. Ayon sa mga saksi, mas matangkad umano ang driver kesa back rider. Pareho ring nakasuot ng short at itim na jacket ang dalawa. Agad namang isinugod sa Rio Tuba Hospital ang mga sugat ng biktima upang mabigyan ng pangunang lunas. Patuloy naman ngayon ang follow-up investigation at hot pursuit operation ng Bataraza Municipal Police Station para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril. Samantala, nananawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sakaling may impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng mga suspek sa krimen. Ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Network News. YGC Network News.
21: Samantala, 12 anyos sa batang lalaki pinaghahanap matapos malunod sa Chico River sa Tuaw, Cagayan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
6: Pinaghahanap ngayon ng mga awtoridad ang isang 12 anyos na batang lalaki matapos malunod sa bahagi ng Chico River na nasasakupan ng Barangay Pata, Tuaw, Cagayan, umaga ng Miyerkules, Mayo 13. Ayon kay Regina Pauline Cruz, Station Manager ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team o TFLCQRT Tuaw Station, naglalaro ang biktima sa gilid ng ilog kasama ang mga pinsan na pawang mga minor de edad ng aksidente umanong naitulak ang biktima sa ilog. Sinubukan pa umanong sagipin ng nakatatandang kapatid ang bata ngunit hindi rin ito nakayanan at nabitiwan ang kapatid dahil hindi umanong marunong lumangoy ang biktima. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang search and rescue operation ng mga awtoridad habang pilit na hinahanap ang nawawalang bata.
7: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat. Para sa pilang kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
21: Gawin din LTO Outreach at Enforcement sa Boracay naging matagumpay, 73 drivers hinuli sa mga paglabas. Balita hatid sa atin, Deka K5 Leonard Veray.
9: Matagumpay na isinagawa sa isla ng Boracay ang ika-anim na outreach program na sinabayan ng Law Enforcement Operations ng Land Transportation Office o ang LTO Region 6 sa pangunguna ni LTO Regional Director Attorney Gal Joseph Pigilus Pan II at LTO Ibahay District Office sa pamumuno ni District Chief Ms. Bamolo Tabelia. Layunin ng mga aktibidad na mailapit ang mga serbisyo sa transportasyon sa komunidad habang mahigpit na ipinapatupad ang mga batas sa kaligtasan sa kalsada, environmental compliance at transport regulations. Sa naturang operasyon, isinailalim sa smoke emission testing ang 80 sasakyan upang matiyak ang pagsunod sa Clean Air Act, habang 82 renewal transaction naman ang nasikaso para sa mga sasakyan at e-trike units. Samantala, 73 driver ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko at 12 kaso ang agad na naresolba at naiproseso on-site. Ayon sa LTO, mahalaga ang kombinasyon ng serbisyo at enforcement upang mapanatili ang maayos, ligtas at disiplinadong sistema ng transportasyon sa isla ng Boracay. Inanunsyo rin ng ahensya na magpapatuloy ang mga katulad na aktibidad sa Mayo 23 ngayong taon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YGC Network News.
8: YGC Network News.
21: At mga ka-K5, sa detalya na ating balita abroad, bumiyay patungong China kahapon May 13 at 2026 sa US President Donald Trump upang dumalo sa inaabangang Superpower Summit. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada na bibisita ang isang pangulo ng Amerika sa naturang bansa matapos maantala ang kanyang pagtungo rito dahil sa nagaganap na gera sa Iran. Inaasahan ni Trump ang isang mahabang pakikipagdialogo sa kanyang counterpart na si Chinese President Xi Jinping. Pangunahing tatalakay naman sa pulong ang krisis sa Iran na kasalukuyang nakadepende sa China bilang pangunahing customer ng kanilang langis sa kabila ng mga ipinapataw na sanksyon ng Amerika.
10: Network News. Network News.
21: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Romy Cahilig, K5 Jean Paul Generoso at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
14: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
15: 11 Mbps.

0: 17 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga Hockey 5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Kumusta no sa atun sini nga mga Kaki 5? Nakapaniaga na bala ang tanan? Hindi gid ka mo magpalipas ang kaon ha? Dapat on time gid ha? Para hindi kita mag batsyag no sang balatian bangod sa pagpabaya sa atun sini nga kaugalingon mga Kaki 5. Sa aton pasinidugang nga mga balita, magabalik na ang normal no nga duty schedule sa city government sa palabuton nga Lunes o kon sa Mayo 18 mga Kaki 5. Ako ninyo madumduman no nag sang tinalikdan man nga mga binulan ginumpisahan ining pag patuman sang 4-day work week no mga Hockey 5. Pero subong o kung sa masunod nga semana ibalik na sa normal ha mga Hockey 5. Ano ba lang rason na ang kabugusan nga detalye sinicheck na ton with Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.

0: mall, mag-abot alas 6 ang gabi, tubtob alas 7, kay bangod, halos nga wala na sang may nagpadulong sa City Hall agod mag-transact sa ila siniya nga mga kinahanglanon. Kag-bulig para sa ila, no, sa pilaman ka simana nga pagpatigayon sa 4-day work, nag-gamay ang ila o nagnubo ang ila siniya nga balayaran sa kuryente. Kaging silindri, no, sa atong nga pagpakigangot kay Mr. Melvin Calagate, ang head sa Roja City Information Division, iyani nga ginapayag nga pinaagi man sini or tinutuyo sini nga mahatag ang madasig nga serbisyo publiko kag masiguro nga kumpleto ang mga staff sa mga oras nga madamo sang transaksyon, which is ang adlaw ina kakipag da ren umpisa alas 8 tubtob mga alas 3 dabi sang hapon kay dira gid masami madamo ang nagapadulong agod nga mag may mga ginaproseso nga mga dokumento kag pananglitan suno diri kay Galagate nga magalala pagid ang sitwasyon sa Middle East, possibly nga liwat mabalik ining 4-day work week, no, sa nga Rojas City government panaglitan, no, nga maglala pagid o magtaas pagidabi ang presyo sa gatong kakipad da ren. Pisar nga magabalik na ni sa regular nga schedule ang trabaho sa mga empleyado sa City Hall, magapadayon sa gihapon ang mga austerity measure nga ginahimo sininila kaangay sa pagpahamtang sa sleep mode sa mga laptops kag computers kung wala na ni ginagamit, pagpatay sa mga suga sa mga opisina kag ang paggamit sa aircon nga tubtob alas 12 sa hapon kag igahali na ini sa fan kag K5 da rin subuman ang pagkinot sa paggamit sa mga gatong sang ila siniya nga mga services nga kung sa tuan ay sunod rin nagagastos ini sila sa 60 litro sa subong, nakakinot na ni sila yara lamang ni sa 30 litro ang ilang ginagamit sa K5 Darena. Yari ang kabayan sa payag ni Mr. Melvin Galagate, ang head sa Roja City Information Division sa aton nga ma-interview.
1: Nagpagwa sa isa ka memorandum order ang aton sa ring alkalde sa syudad, si Mayor Ronnie Derivas, sa tanan niya mga department heads kag unit heads diri sa bayan niya sa city government nga naga-inform nga ginalift na niya ang aton sining 4-day duty o kunang compressed work week nga gin patigayon nga gin implementar sa aton sining city government sa Marso tubtob subong kag magabalik na aton sining regular duty sa palabuton nga May 18 o kon Lunes kadlaw 2026. Base sa yasining nga gin pahayag sa yasining nga memorandum nga gin papanaog nati ginakonsiderar nga amat-amat na nga nag-stabilize ang aton sining economic condition kag para nga ma-ensure ang efficiency, accessibility kag continuity sa delivery of public service kag mapapag-on pagin nato naton sining institutional operations coordination and workforce productivity. Ginapahayag sin niya na implementation of the 4-day duty o kon compressed work week arrangement in the city government of Rojas ang igalift effective May 18, 2026 kag magapatay gayo na sa niya revert sa ato sining regular 5-day work week schedule. So gina-inform ang tanan ng mga officials, employees kag personnel na mag-report na sa regular duty para sa work schedule from Monday to Friday at 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon in consistent with the civil service laws and regulation. So amo nang iya siningagin na pagwa na memorandum kag igapatigayon na nga magbalik sa regular duty ang aton sining mga empleyado sa para sa Lunes nga adlaw.
2: Sa gimpatigayon sir nga 4-day duty schedule, ano ang epekto sa serbisyo siniya sir?
1: Actually sa aton sining serbisyo man the same man ini kay tig inag-extend kita until 7 o'clock. Pero sa naobserbahan naton nga why na sang mga clients nga nagakadto beyond 6 o'clock. So much better nga magbalik na kita kay probably daw medyo gawsi kita sang tempo.

0: nga ari kita diri, nga wayman kita sa may ginatubang nga mga kliyente nga nagapatigayan siyang transaction diri sa city government. So, doon matamat naman subong nga nag-stabilize ang atong siring situation. That is why nga nag-desisyon ang atong siring alkalde sa syudad nga magapatigayan ng gilang kita sa pag-lift sa atong siring 4-day work week. Kag magabalik kita sa atong siring regular duty from Monday to Friday.
1: But sir, nga sir, may mga gimpatigayon nga mga assessment o kon evaluation nga ginimo ba si answer?
0: Nakita man ini kag naobserbahan man sa aton sining alkalde. Although nga alkalde naton na madugay na nag-observe ya sa duty nga Monday to Friday kay wala man siya on that duty hasta sa
2: K5 May.
3: Muna ang kabahin sa payag ni Mr. Melvin Calagate ka K5 Darren, no? Angot man eh, sa liwat nga pagbalik sa regular nga schedule sa trabaho sa gobyerno or kon sa mga empleyado sa Rojas City Government.
2: So bali sa Lunes na ni K5 May, no?
3: Yes, K5 Darren, magayon epektibo ini sa Lunes, Mayo 18 ang pagsugod sa ila sininga duty nga alas 8 sa aga, tob-tob alas 5 sa ngapon.
2: Okay.
3: Ini si K5 May Labascas Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
2: Madamo gin nga salamat kay K5 May Labascas Fuentes sa gindulong nga report sa pagbalik na sa normal sang duty schedule adira sa May Rojas City Government. So, magabalik na ni sa normal, no, ang weekdays bla, alin Lunes hasta Biyernes, mga K5. Bien, 17 minutos na nakaligad sa tak na alas 12 sang udto. Iban pa naton din nga mga balita, mga K5. Aton inang abalikan din sa aton sining pagpangalagad ang ining abahin. Ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. I-level up ang inyo sining ligo moments. Sa wala pa dira makapaligo, dapat magpaligo in kita adlaw-adlaw kay nga daan mapaang ang aton sininga tiyempo. Gamiton yung sabon ng DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial soap pa mga K5. Makabulig ini sa pagtapna sa mga mikrobyo nga nagatuga sa mga skin infections. Ginapatay mga germs nga nagadala sang body odor. Kag labi sa tanan, ginatipan sini no ang aton sininga kutis so kun aton sininga panit para magapabilin nga maputi kag makinis mga K5. Sa liwat, DTX Beauty Soap. Available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa inyo sini mga nagapanguna nga butika sa inyo nga lugar. Magabalik kita pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
4: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure. 180 over 100.
11: Sa isang adlaw
9: kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mamakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mamakang mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
16: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
18: Hindi makariba? Mag-extend ka!
19: Extend Supplement for Men.
18: Gawa sa maca.
19: Isang herb
18: na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, ma-joyride na ta.
17: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
16: Sakay ka kidiya.
17: Siyempre, naka-extend ko ya.
16: Basta sagad nga driver, extend lover.
18: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Mayugit ka? Natula ko ang bukol. Mayugit at TTX
1: 500. TTX 500.
2: Mabagal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o ng Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso.
5: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
8: 11 Mbps.

0: 26 minutos ang nabili nantis kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Medayad gid nga pag-monitor kay Sir Leo John Billiones. Nagatutok sa atong sinipagpangalagad subong man si Ma'am Sinalin Finiquito Tabige kay Jojo Sibilieno. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, dira sa may Kulasi. Sa kay Celino V. Merian, Ma'am Arlene Uniada Basano, thank you gid. Sa inyo sininga pag-monitor sa atong sininga Facebook Live. Sa atong pasinidugang ang mga balita, mga Haki 5. Ang mga officer in charge ng hepe sa nagkalain-lain man nga municipal police station diri sa probinsya sang Capiz na may mga bag-o nga mga assignments, mga kaki-5. Sa diin ba laging pang-assign na ining mga officer in charge sang nagkalain-lain man nga municipal police station diri sa probinsya sang Capiz, kag ano ba lang rason no kay iban nga daan may ara nga ti pila pa lang kabulan, mga kaki-5, gin-silo na sang assignment ang kabugusan nga detalye aton checkeron kaupod si kaki-5 o kung nagapanumbalik si kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kada panguna nga tinutuyo ka kay Fada rin sa bagong mga ginpang realign nga mga officer in charge sa kapulisan sa probinsya, amo ang mapabakod pagid ang operasyon kag serbisyo publiko. Ini matapos nga gin-designate bilang officer in charge sang Rojas City Police Station si Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumugtang Jr. kung sa diin gintalusan sini si Police Lieutenant Colonel Donel Rijes nga sa karon isa na ka-unit chief sang Provincial Police Strategy Management Unit sa Capiz Police Provincial Office nga responsable man sa strategic planning kag pagmonitor sa mga programa sang kapulisan sa probinsya. Samtang gindesignar naman si Police Captain Jean Villanueva Alayon bilang officer in charge sang Panay Municipal Police Station bilang kabaylo ni Police Captain Eric Jucampo nga sa karon isa na ka-assistant provincial drug enforcement unit. Temporaryo naman nga gintalusan ni Police Captain Mark Anthony Garcia si Police Captain Jobert De Los Reyes sang President Rojas Municipal Police Station. Sa itong sining interview kay Police Major Rachel D. Garnica, ang Public Information Officer sang Capiz Police Provincial Office, ginpayag sini nga kabahin ini no ang mga bag-ong assignments sang padayon nga pagpalikon sang liderato pag operasyon sang kapulisan agud mas mapadasig ang serbisyo kag proteksyon sa katawhan sang probinsya. Sunod diri ang desisyon ni depende sa mga performance sang kapulisan kagin pa siguro sa publiko nga magapadayon kag hindi maapektuhan ang serbisyo kag operasyon sa kapulisan ilabi na sa may mga bag-o nga tagdumala sa ilas niya nga mga lugar. Yari ang aton kamay sa interview kay Police Major Rachel D. Garnica, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office sa aton nga interview.
3: Wala pa sa opisyal na numero nga gipagwa ang Capiz Police Provincial Office party sa kamiliguan ng personnel na naapektuhan sa release and reassignment orders. Apang sa, base sa dokumento nga naaring ginawilan ko sa buong, may pila ka mga senior police officers na ginginisan sa designation kagabitimputang sa iba rin nga mga strategic assignments sa tulad sa ato na probinsya. Ini nga pagbag-o sang ilang designation kabahin sang internal organization kag reassignment order si Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumugtang Jr. designate bilang officer in charge sang Juan City Police Station si Police Lieutenant Colonel Donel Protasio Regis designate bilang unit chief sang Provincial Police Strategic Management Unit si Police Captain Jean Villanueva Alayon, gindesignate bilang officer in charge ng Panay Municipal Police Station bilang kapaylo ni Police Captain Jocapo. Kag-recently lang, ang President Rojas Municipal Police Station may bag-uman officer in charge, si Police Captain Mark Anthony Garcia, temporaryo lang man ni K5 Maila kay nag-seminar subo si Police Captain Jobert Delisrinis kaupo sa local government unit sa President Ruas.
4: Ma'am, ano ang magluwas sa may mga nag-schooling ang mga kapulitan na iban pagid bala mga rason sa pagka-relieve sang ano ma'am or kabahin bala ini sang administrative reshuffle may kang tanan ni sa mga particular nga mga incident ma'am?
3: Masi sa administrative reshuffle sa command reorganization. Isa man sa ginakabinarason ang buang ginatawag namo dire sa Philippine National Police na strategic direction mas pag wisdom sa ating regional director of what magpabaskog ang leadership, supervision sa operational efficiency sa kapulang sa probinsya. Wala man pa man sang official na payag na nag-aamot inidirekta K5 Maila sa isa kapasikala ng incident upon allegation sa misconduct. Magadepende ni sa assistant sa command kag operational needs ng PNP organization.
4: Mm-hmm.
3: Ang iba niya designation na hindi mga temporary samta, pero ang iba na mahilo man nga maging permanent at depende sa performance evaluation kag recommendation sa higher command. Sa piyak sa pagpago sa ang pag-reshuffle kag pag-designate sa mga nasambitan ko lang ang mga police officers, police commission officers, hindi na siguro sa Capiz Police Provincial Office sa pagpikturan ang normal na operation sa kapulisan din sa Capiz. Ginihin mo, inyong reshuffle para mas makabasbog pa ang command coordination sa Magla. Papalasid ang decision making pag makauswag man o magpapakot ang delivery of police services sa ating community. Ang Capiz Police Provincial Office sa pag-pamun sa ating provincial director, Police Attorney Alberta Pundao, nagpa-Mistian Gid o nagpa-ibalik sa Republic ko ng mga administrative adjustment sa pag-usang normal na internal management of leadership strategy sa BNP organization. Kinapasiguro man na ang tanan ng police personnel magpadayon sa pag-servisyo na may integridad, disiplina kag professionalism. Ginapangabay man sa mga pamunuan sa GAPIS-PPO ang pagayon na suporta kapag salig sa atong publiko samtang ginapaayong pagkit ang namon ang kampanya para sa mas malinong pagdan safety na publisya sa GAPIS.
0: K5 Maila? Okay.
2: Chief Police Major Rachel Garmica, K5 Daren, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office, angot mani sa pag-silo sa iban nga mga officer in charge. Tagsaliwat, kari ang pinakabag-o nga mga officer in charge sa naglain-lain nga mga municipal police station lakip na sa Rojas City. Sa Rojas City, si Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr. nga ginbayluhan niya sini si Police Lieutenant Colonel Donel Reyes. Sa si Police Captain Jen B. Alayo naman ang officer in charge sa Panay Municipal Police Station. Si Police Captain Ronald Tunogan ang officer in charge sa Panitan Municipal Police Station. Si Police Captain Aquiles Franco Jr. naman ang officer in charge sa Pilar Municipal Police Station. Si Police Captain Dennis Silos Banias amo ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station. Samtang subong ang nagapungko temporary nga officer in charge sa President Rojas Municipal Police Station amo si Mark Anthony Garcia ang nagbulos kay Police Captain Robert Dilos Reyes. Sa banwa sa Maayon, si Police Captain Danilo Lauron. Kag sa 2nd District naman, sa Mambusaw Municipal Police Station, sa Mambusaw Municipal Police Station, KK5 Daren, si Police Major Robis Magallanes. Sa Dumalag Municipal Police Station, si Police Major Ami Bulakenia. Sa Dumaraw, Police Lieutenant Russell Hosmalaga. Sa Dao, si Police Captain Ray Dordas. Sa Hamindan Municipal Police Station, si Police Captain JP Silvestre. Sa Sapian, si Police Lieutenant Steve Ayan Bautista. Sa Tapas Municipal Police Station, si Police Major Greg Anthony Salbang. Sa Kwartero, si Police Captain Jesse Lipana. Sa Sigma Municipal Police Station, amo si Police Major Narciso Sables Jr. So amo ni KK5 da rin ang bag-ong mga officer in charge sa inyo mga police station diri sa probinsya sang Capiz. Kag ini posible kung may magpatigayan man ng mga reshuffle na ini may kangtanan man niya sa ila silitag sa ka mga performance kay KK5 da rin.
0: So tingalaman nga ti ang ibanbla naton nga mga natatawgan man nga hepe do ay nagiman naton malabot kay gali lain nagiman ang mga hepe sa nagkalain-lain nga mga municipal police station sa K5 Maila.
2: Yes, kay K5 dare na muna gani no ang pagbag-o sa ila siya nga mga officer in charge sa tagsa ka mga municipal police station nagkabase ni sa ilang mga performance kay ginalantaw man no sang hindi lamang sa Capiz PPO, kundi halin man niya sa region, kaginadesisyonan man sunod diri. Kung bala, kinanglan nga igasaylo sa ibang pagitka department, ang amo na, no, nga opisyal para manig, mas, ano pagid, mas mapasangkad pagid, kag makabulig sa operasyon sa kapulisan kay K5 Darin.
0: Okay. Madam, maging salamat kay K5 Maila.
2: Report sa pag sang 11 Mbps. Ini si KK5 Maila Vasquez Pantas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagaling naman sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Nabatian mga KK5 ang report ni KK5 Maila Vasquez Pantas. Angot ni sa bag-o no, nga mga officer in charge sa nagkalain-lain man nga municipal police station diri sa probinsya sang Capiz. Mga KK5, so nagtatak gidi sa aton niya. No, sa sining mga bag-uning officer in charge Subong. Ang hepe sang Roja City PNP Subong, no, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang. First day pa lang ha, sang iya sining pagpungko, duha na ka-operasyon. Duha ka-operasyon batok sa illegal nga droga. Ang gimpatigan sa aton si Ningaroas Component City Police Station mga KK5. So kabay pa no baka sa mga bag-o ni karon nga mga officer in charge sa mga municipal police station mapasangkad pa ang pagbato pagtapna sang kriminalidad diri sa aton sininga palibot no sa tagsa kay ila kon sa tagsa sang ila sininga mga assignment mga KK5. 12 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa takna ng alas sa okon ala una sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga KK5. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio the Superfood Supplement. Mga KK5, no ang D3 Bio may ara ini sang cold press extra virgin coconut oil. Madamo ni sa mga benepisyo mga KK5 para sa aton sini nga ikaayong lawas. Bangod sa medium chain nat nga triglycerides nga ara sa D3 Bio no ang mga benepisyo sini pila ka mga healthy advantages kun everyday kun adlaw-adlaw ka nga nagainom sang D3 Bio mga KK5 ginaprotektahan sini ang kidney kag liver health no ang ikayong lawas ang aton sini nga kidney kag liver kay ang medium chain triglycerides kag fatty acid sa extra virgin coconut oil sang Klinika D3 Bio amoning importante sa paglikaw sa mga balatian sa aton sini nga bato atay kag gallbladder, mga Haki 5. So ano pa ang mga benepisyo sa Clinica D3 Bio, the superfood supplement? Nga ginatawag ini nga superfood supplement. Kay tuman kadamo ang mga hatag sini nga benepisyo sa aton. Now, ang Clinica D3 Bio, epektibo man sa pagpapag-on sa immune system bangod sa vitamin D3 component sini nga naga amuning naga pamature, no, sa immune cells naton. No, kon may mga mahina kamo dira nga immune system, may mga himata kamo dira nga permi lang ginamasakit, maluyang immune system, ari i-recommend bala ang D3 Bio, the superfood supplement. Mahimo nga protektahan sa Clinica D3 Bio nga aton siningalawas. Kay may ara inisang super healthy nga medium chain triglycerides kasubong sang lauric acid. Ganangin monoglyceride kasubong sang monolaurin kung ma-process ini no, sang lawas naton. Mga Kaki 5, amuning monolaurin no, halin sa Clinica D3 Bio, amuning nagapapag-on. Isa ini ka mabaskog man nga natural nga antibacterial kag antiviral agent, may ikasarang mga Haki 5 batuan ng mga virus, mga bakterya, mga Kaki 5. No? Gani batuan nato ng mga nanarisari nga mga balatian, mga mikrobyo. Pinaagi sa pag-inom everyday sa Clinica D3 Bio, the superfood supplement. 14 pesos per capsule. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Sa subong nga tiyempo ya, dapat mag-invest gid kita para sa aton sini nga ikaayong lawas, mga Haki 5. Asiling gani no, health is wealth. Amo na ning manggad naton diri sa kalibutan. Atay kung masakiton kita, paano pa kita sina makapanrabaho? No, mga Haki 5, kani umpisahin nyo ng pag-invest para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Pinagi pa sa pag-take sang Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Kaga mga produkto sang Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy nga nahamtang diri sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT, mga Kaki 5. 9 minutos ang nabili natin kita magdangat sa tak na alauna sang hapon. Taganta da na isang ligwa, no? Pila nyo ka mga mensahe. Tis kita magtakop sa to sininga pagpangalagad. Mayad-ayad gin nga pagpamati kay Boyet Vega. Kay Sir Tristan Wyatt Vigulay, mayong udtuman. Nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad. Oy, antes ko malipatan kay Tay Rudy Kata dira no sa Bay Barangay Nagba. Everyday no nagasigabong ang iya sini nga radyo. Sa kay Tay Rudy, kay Nay Matel D. Kata, no, kay Ate Jendra ag kay Kuya Jay kag sa mga kids. Medayad gid nga pagpamati kay Dodoy Warren no dira sa may sitio proper, always man nga nagasigabong ng sini nga radyo ka sa Herosa and Tibor family sa Barangay Nagba. Kay Laalis dira no, kay Kayla Merly, kay Nung Undot, kay Nini Camille sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok, kay Nainelia and Ate Bebs sa Raj Kainan sa Punta Tabok, kay Taros Marie and Tujo Jo Aperes. 8 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Iban pa naton sining mga balita, huwag naton natagahan sang pagtamod. Tutukan lamang diri sa K5 News FM Rojas sa mga News and Public Affairs Program sang kampiyon nga istasyon diri sa probinsya sang Capiz. Standby na sa masunod nga programa ang Room 1009 with our station manager Ma'am Amy Orleans Berondo, o kon Miss A. Kagdugang nga mga balita kag impormasyon. Napadayon lang nga mag-like kag share sa mga nakapost nga balita sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas. Mga ka-K5 kag magtutok sa 100.9 MHz sa lilisuan sang inyo sini nga mga radyo. Sa pangalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side ka K5 Joe Cover and ka K5 Michael John Detoga. Samon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan, mapinalanggaon kag mabuot nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
0: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
6: Sige. Ang gynecology journal naghambal, Sir Boy Doc, nga ang mga babae gali kung palakaon tamis, gambal gid sila, palakaon ka tamis, grabe ka carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imong reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
7: Oh, oh. So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid niya mabulis. So even body odor.
8: Kayang-kaya.
6: Oo.
8: Yes.
7: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
8: Vitamin D3.
7: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity kag ulcer. Kato galing mantika nga ano, nainit na.
8: Oxidized.
7: Galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
8: The best kind of extra virgin coconut.
7: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niyang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kwan, lining sa imo tiyan.
6: May protection.
7: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka ordinaryo nga D3.
1: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
10: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala? Kung magsulab ng akon siyan, ga-take ko 1-2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa ngakon siya.
8: Dasig lang.
10: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1-2 capsules, nadula naman ang ngakon nga gutom. Nasuppress ang ngakon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Kaya masuppress na ang ngakon gutom sa ngakon nga mga sumula.
6: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
10: As food. Healthy food.
7: Amo na siya. Amo na ganit kung aga, before ko magkanto di, may inom na ko na tatlo ka soft gel sa ano, sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, di siyempre, malicture ka. Matalakay ta, di gamiton utok, di walay kakaon. So wala ka sa iba nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
11: Provide you energy.
7: Wala
8: na, ano, provide you energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako, yeah, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa kataro, layo ko sa ilanat, layo ko sa Sipon, layo ko sa Ubo tungod sang Mono Laurin nga ara sa D3 Bayo. Ang Mono Laurin ginatapna tanan klase nga virus kag bacteria nga ga-produce ang trangkaso sang hilanat sa pag-ubo kag Sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang Sipon kag trangkaso kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo kulbaan ka na. Uy, basi ano na ni? Basi ano na ni? Dapat naka D3 Bayo ka. Kung matangkaso ka manggid, hindi magdugay. 1 to 2 days lang, kosprotektado ang imosilula, do may bodyguard ang imosilula.
7: Ako, Sir Boy, ang nakulbaan ko, hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3 Bayo.
8: Correct.
7: Sir, kaya niya nga, ano, nga mabuligan sa D3 Bayo. Ang nakulbaan ko, kanang i-quarantine ka, 14 days di ka pagwaon.
8: Amak muna, no? 14 days.
7: 14 days, bla, pirasuhon ka?
8: Pirasuhon ka.
7: Na, no, naman.
8: Tapos iupod ka to sa iba. Oh. Nga may haragid yan. Ang unang lain na, tinalatnan ka na lang. So, mag D3 Bayo, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bayo everyday.
11: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
13: D3 Bio.
12: Health.
13: News
12: D3 Bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to march ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
13: Ang D3, gamay Vizio.
12: Ang Vizio,
13: gamay D3.
12: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
12: D3 Bio.
13: Ang D3,
12: gamay Vizio.
13: Ang Vizio,
12: yung may D3.
13: D3 Bio.
16: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
12: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
17: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi.
19: Dalmi kasi napit akong tuhod.
18: Arthritis na gali.
19: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
18: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
19: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
18: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
12: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagab. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
12: Mighty C.
13: Mabaka mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald. Saka sales rep.
22: Sa una.
21: Pwede, magid ako sa akong body odor.
22: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong.
22: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
21: Kag
22: naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
23: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang hapon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
25: Gagabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman.
25: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Wala na.
0: nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
1: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala nagkidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
5: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako, nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako, nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: niyo ko.
1: D3Bio.
2: Ako si Norbertoy, saka atlet. Ako ginanimulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabat siya
1: ganito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C,
4: abaka.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Miss Sis ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3Bio.
18: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio!
14: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
14: Yung may D3!
1: Mabagat sa mga butika. D3Bio!
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio!
14: Ang D3!
1: Yung may Visio!
14: Visio!
1: Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics.
20: Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan,
4: Mag-Spore Biotics.
20: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika, Spore Biotics.
1: DTX 500.
14: Di na problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
14: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
1: Mag DTX 500 na.
0: DGX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan.
21: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
22: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
21: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
25: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
28: Gusto ko na.
27: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
31: Kaya subukan ninyo.
30: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
31: Clinica Diofresh.
30: Available now.
32: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
33: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
34: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
35: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
34: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
34: D3 Bio.
36: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sang resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
34: D3 Bio.
36: Ang D3.
34: Yung may VCO.
36: Ang Physio.
34: Yung may D3. D3 Bio with Physio.
37: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
34: D3 Bio.
36: Ang D3.
34: Yung may Physio.
36: Ang Physio.
34: Yung may D3.
36: D3 Bio.
27: Mabakal sa mga butika.
34: D3 Bio.
33: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
38: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
33: Ang best friend sa mga kababaihan.
38: Sporbiotics.
33: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
38: Sporbiotics.
33: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
34: DTX 500.
32: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
34: Mag DTX 500 na.
32: Masamihin ka palatian?
34: I-DTX 500 muna.
32: Kung kulang ka sa antioxidant,
34: nagatigulang ka.
32: Mag DTX 500.
34: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
32: DTX 500.
34: DTX 500.
39: Catalina Habagat.
40: Anong ginabatsyag mo?
39: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. 2 times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. sir. May alibyo
1: kayo. Namin nagit sa akong nga mata.
34: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangingigay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
34: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Yari ang testimony.

0: Istingan ko man, tagnami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Mabasa butika!
1: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesmas, mataas ang akong nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix, nga bulong galiini nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas, kag nagnubo ang akong sugar, kay mayara, inigali, nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: Hey, gentlemen, time check 1:21 sa hapon.
5: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan, sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
6: Ka? Ipautuwas na ka?
4: Hey, darling. Good afternoon. Kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM station, K5 and News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kagkampiyon sa serbisyo publiko. My name is Miss A, ka K5, Amy Orleans Birondo. Alauna, tub-tub, alas tres, mag-opda na kita diri sa aton silingang programa. Ang Room 1009, ang inyuhulot palautuwasan.
6: Ipautuwas na ka?
4: Ang aton programa ginatulong sa aton sa klinika, The Alternative of Medicine and Wellness Center. Ang klinika ni Dr. Ramil Uy nga nagatanyag sang libre nga konsulta ukon check-up. Klinika, The Alternative of Medicine and Wellness Center, mga ka-K5. Nahamtang sa Bakili Street, tabok lamang sa PLDT building. Kadto ka modera ha, dira makabakal sang DTX 500 nga maayo agud makalikaw kita sa diabetes sa kag heart diseases. Mighty C, the alkaline vitamin C nga boost sa ato immunity kag D3 bio, no? The natural antiviral and antibacterial nga suplemento. Amo na ang power trio naton mga ka K5, no? So, damo pa sa mga produkto dira sa Klinika, The Alternative of Medicine and Wellness Center.
6: Ay ka, tamyaw na ka.
4: Matamyaw kita ha. Tambayan ni Ayen, maayong hapon. Tambay na ka mo dira sa tambayan ni Ayen. Ma'am Liza Barrientos, maayong hapon. Miss A, gapamati kami di sa Tambak, Kakulasi. Miss A, pag-greet, happy birthday kay Jonathan Manalo Delphine sa Tambak, Kulasi.
7: Happy birthday!
4: Eh? Why kita da, Jonathan? Anong may ara, da pa? Wow, sana all ba makatulutig-ab naman da mga taga-sitsyo Tambak sa Kulasi? Makatilaw sang ka na mi-turn nga handa ni ka-K5, Jonathan?
6: Ka na mi-turn
4: bisan wala handa. Importante, mayada nga ton siningalawas, no? Kag wala lang bala iyas ang ginasupreher nga balatian. Kag malinong ang pagpangabuhi sa ibabaw sang dutang luha. Ma'am Rena Wakas, good afternoon! Kay Ayan, kay Rohan, kay Sir Armand, maayong hapon sa inyo. At Slayo Biliones, ang pinakagwapa sa tanan, maayong hapon. Ma'am Elnora Avelino, good PM. Tristan Wyatt Gulay, maayong hapon. And sa mga nakatutok sa aton siling sister station sa 89.7 Radyo Tagbuana Pilar at 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio, happy Thursday mga ka-K5. Ang aton siling drama this afternoon, no, istorya ini mga ka-K5 ni Ted. Si Ted, ganag pinangutang para ang nobya maoperahan, ay natuntuhan.
8: Tinunto! Ito!
4: Ano nga, no? Ilang damo-damo ka na sa ginsakripisyo para no sa imo sining ano.

0: ang nobyaya, ganin janin jagali iya.
1: Istorya,
0: amo na karon ka K5 ang aton mabatian sa mga pinanid sang gugma or the pages of love kag para inyo lubos nga mahangpan o kun ba intindihan yari ang sulatan nga pagabasahon diri sa aton palatuntunan.
2: Ka, ipautuwas na ka.
1: Istoryahe!

0: Miss A. Miss A, maayong hapon. Kaga sa mga tagpalamati sang imo nga programa diri sa kampiyon nga estasyon K5 News FM. Tawaga ako sa pangalan nga Ted. Miss A, may ara ako sang nobya. Palangga, langga ko gid siya. Ang ako nga nobya, Miss A. Nagkabalatian. Gani nasubuan gid ako sa iya na dangatan. Kag hindi ko gusto, Miss A, nga maglala ang iya nga sakit. Kay damo ako sang handom para sa amon nga duha. Kinahanglan sang dako nga kwarta para maoperahan ang ako nga nobya. Di kay palangga-langga ko gyud. Nagpinangutang ko, Miss A. Nagdako ang akon mga utang. Abi mo, Miss A. Halos tanan ko nga kilala, ginutangan ko na. Nagsakaluoy sang Dios. Nakalikom ko sang kwarta para may ara siya sang pang-opera. Sang naoperahan ang akon nga nobya, ang hambal niya, ga, gusto ko nga magpaayo sa amon lugar sa uma. Di syempre, Miss A, ang ako na panundong nga mag-ayo gid ang akon pinalangga nga babae. Nagpasugot ako. Makalipas ang pila ka inadlaw, ay abaw hindi na makontak ang akon nga nobya. Wala siya kasabat sa akon mga tawag, Miss A. Kag sa akon ginapadala nga messages. Ginkulbaan gid ko kay ang ako na panumdum pa si bala na ano ang akon palangga palangga nga nobya, Miss A. Nagkadto ako sa ila lugar sa uma. Kag didto dako ang akon kakibot. Ay abaw ang akon nga nobya. Naga pinamaylihan na ya.
1: Tinunto ito.
0: Ang masakit pa, Miss A. Nga kita akong super sadya sa iya samtang may kasaot nga lalaki. Nga feeling ko, Miss A, iya kahagugma. Miss A, kasakit panumdumon nga daw gininto lang ako sang ako nga nobya. Ang mas masakit pa, buslot ang akon bulsa. Tungod lang sining tonto nga gugma.
1: Tonto! Ito!
0: Miss A, balihog hatag sa akon sang advice. Saliwat, ini ang imo tagpalamati, Ted.
1: Istoryahe!
2: Ga, ipautuas na ga.
0: Ina ka K5 ang drama nga inyong babatian karon diri sa aton sininga palatuntunan room 1009 ang inyong sininga hulot palautuasan. Magapanumbalik kita pagkatapos ang aton sininga importante nga pahibalo. Huwag bibitaw, kinig tutok lamang sa kampiyon nga estasyon sa Kapi sa K5 News FM.
3: K5 News FM D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3 Bio.
5: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
7: DGX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DGX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DGX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DGX 500 na kamo. DGX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
7: Mighty C,
10: mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol, balay niyang tambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Extend Food Superman.
18: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
10: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista. Tagabatoruha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gin ako. Nagnubo ang akong sugar. The best gin ang DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
12: Memory Advance Syrup.
6: Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
12: I Care Gold.
20: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isa. No, testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3
22: yung may Physio.
1: Ang Physio
22: yung may D3.
1: D3 Bio.
22: D3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio.
1: Ang D3 yung may Physio.
22: Ang Physio
1: yung may D3.
21: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
24: DGX 500!
25: Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level?
24: Mag-DGX 500 na!
25: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DGX 500 na!
24: DGX 500!
26: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
27: Saan nag-inom ka? DGX 500? Di na nalang subong imo sugar.
26: Pagtigil ka namin isang DGX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DGX 500 na
24: gito. DGX 500!
28: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
28: Mighty C, efektibo, garantisado.
30: Kadragsa nga punggot,
31: DTX Beauty Soap.
30: Magaspang nga panit,
31: DTX Beauty Soap.
30: Gala o magputi,
31: DTX Beauty Soap.
30: Puro katol-katol,
31: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
34: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
34: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
34: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
34: Available now.
35: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
36: isang bala ka lang.
35: Ako, ang linya ko,
36: isang kapsula ka lang.
35: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
36: Extend.
35: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
36: at stamina.
35: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
37: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
35: Extend. Supplement for men.
37: Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
38: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
22: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: Hey darling, 1:41 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. K5 at News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programa ng inig na dulong sa aton sa kaalwan sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C, nagabusa nga aton sa inyong immune system, mga ka-K5. Nga man Mighty C, ang ginapabakal ni Miss A sa inyo, kay damo man iyas ang vitamin C nga makitaan or mabakal dira sa mga butika, no? Kaya hindi nyo niya dapat, no? Pag, ikumparara ang Mighty C. Ina niya mga ginabakal nyo, mga ascorbic acid, nga hindi yasang gentle sa stomach, nagasulabi ang sulok-sulok, kung regular ang ginatake. Ang Mighty C is an alkaline vitamin C, mga ka-K5, sodium ascorbate supplement, no? Gani gentle sa aton silinga stomach, kag lasig pa maabsorb sang aton silinga lawas, no? Nagabuli-gaboost sa aton silinga immune system. Nagaprovide sa potent antioxidant protection. Nag-increase sa collagen production para mag-glowing ang aton silinga skin. Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos lamang per capsule. Reklamo naman kamuda ang ating oksyogen. No? Tagpilang inyo sigarilyo. Tagpilang ang inyo mga kwan, mga bisyo na, mga vape na. Para na gid sa inyo sininga health, matipid pa gid kamo, no?
3: Tinuntay.
2: Bakala kamo ha mga palangga, abi palangga anyo inyong alawas, no? Sagrado ng inyong alawas langga. Ay base mahinulsul ka kun balati anon kan. No? Prevention is better than cure. 8 pesos per capsule. Again, Mighty C alkaline vitamin C. Mamati kita sa aton sininga drama, The Ted Story. Nga aton gintiguluhan si Ted nga nagpinangutang para maoperahan ang nobya. Gintunto pa.
3: Tinunto! Ito!

0: Okay na ako. Gusto ko na mapatay.
1: Ga. Hindi ka maghambal ng subong sina. Mabuhay ka pa. Hindi ka kamagkabala ka. Manghita ko sa paagyagod niya. Maopirahan ka, okay?
0: Sadihin ka. Manghita. Wala nagkikitasang tangpan.
1: Hindi pagpaminsarain, na palayog lang. Magpangamuyo ka, ga. Please, ka. Magbato ka.
0: Ted.
1: Malakat ako, subong, ha? Makado ko sa kilala ko. Basi palang may mapahulam sa akon sang kwarta para sa operasyon mo. Tawagan ko ang amigo ko kag makadto di sa ospital para bantayan ka. Okay ka?

0: Ay, Diyos ko! Nag-ano-ano ka man niya imuted man?
1: Chay, kinahanglan ni Wina ang bulik ko, Chay.
0: Ted, okay man ha. Pero hindi mo yung obligasyon nga lokdohon ang tanan nga galastohon niya sa ospital.
1: Chay, nubiha ko siya, Chay.
0: Amo na ganing ginapunto ko sa imo, Ted. Nubiha mo pa lang siya.
1: Chay, bisan pa. Manginasawa ko man sa gihapon.
0: Sige. Kabay pa nga hindi lang matabo ang ari sa huna-huna ko, Ted.
1: Chay, nagakinahanglan subong si Winas ang bulig ko. Kagbulig mo.
0: Ate, okay. Sige. Mabulig ako sa pagpaopera sa iya. Hindi ko ikaw mabatas nga nagaproblema tungod nangako man ako sa ginikanan mo nga hindi ko ikaw pagbabayaan, Ted.
1: Salamat, Gijay. Utang ko ganini nga kabalaslan sa imo. Kag ni Wina, salamat, Gijay.

0: Grabe nga pagpalangga mo sa nubya mo, Mignaw.
1: Meg. Amo gini na basta palangga mong isa katao. Himuon mo ang tanan, di bala?
0: Ay, kung sa bagay, amugin man ay. Pero Meg, hindi lang maglayan ang buhot mo, ha? May basib lang mabot ang adlaw nga.
1: Hindi na pagpadayo na, Meg. Kabalo na ko sa isugpon mo, da.
0: Malgutid?
1: Hindi ka magkabala ka, Meg. Maayo nga babae si Wina. Hindi niya ina mahimo sa akon. Kukuan, natingalahan ko lang, ha. Tungod amo na ng sitwasyon ni Wina. Nga mo pa sinang pagtanaan nyo sa iya.
0: Meg, hindi man sa musin na, ha? Ikaw kwan, naghahambaan man lang kami. Sa'yo mo. Kaya isa pa, Meg, concern kami sa'yo mo eh.
1: Meg, paulmon mo ko or hindi?
0: Ha? So, sige na. Paulmon ta ka. Daligid lang ha kay makuha ko sa kwarta.
1: Salamat, kid, Meg. Salamat, kid.

0: Boss, isa na lang kayo, boss.
1: Ted, kadakulas ang loan mo. Hindi ko nag idea pa.
0: Boss, maluhi ka man, boss. Kinanglan ko ginang kwarta subong para sa pagpa-opera sa nobya ko.
1: I'm so sorry, Ted. Wala ka nang sinisildihon kun i-approve ko pa ini ang ginayo mo.
0: Boss, pwede. Sa imo na lang kumaulam. Wala na kita ko sang sarang madalaghanan, boss eh.
1: Naluoy na kita ko sa imo, Ted. Bueno, sige. Pahulmon ko ikaw. Basta sa isa ka kondisyon.
0: Matuod ka, boss? Kaganoang kondisyon ngayon na, boss? Ano?

0: Utuas na ka?
1: Dabati ang unang abahin sa ngaton sini nga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love sa kampiyon nga estasyon K5 and News FM championing the lives of the Filipino. Ang programa nga ini ukon ang drama nga inyo nabati ang gindulong sa aton sang kanabitern nga DTX Coffee Mix.
0: Kanabitern kit balaga.
1: Manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix nakakape ka na, naka-detox ka pa. May ampalaya, adi sugar cane extract kag may arap pagdiya sang chia seeds. DTX Coffee Mix. Mga ka K5 maayo gid kun bloated ang imo sini nga chan. No? Para regular ang imo sini nga pagpamuhin, dapat pangapi ikaw adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, no? Ang ampalaya nga ara sa sini nga kape, no, naga-aid sa detoxification, naga-promote sang better liver health and balance inflammation. Syempre, kung nagapangapi kita, anong ginapangita ta, no? Ina makahatag sa aton sang enerhiya, no? So, the best ang DTX Coffee Mix para alerto kita, no? Sa tanan nga tion, lalong-lalo na ang mga nag-eskwela, kag ang mga nag-trabaho, no? Kita nga mga mamumugon. O dapat, no? Ang energy ta, hindi mabangbang. Amo man sa mga naganegosyo, no? Para hindi ka mo pagpilawondera, no? Kag pagsik ang inyong siningalawas. Dapat healthy ang inyong siningakape, DTX Coffee Mix. Shout out tira sa akong gwapo nga tiyo sa uyong Papa Isidro Orleans. Maayong hapon kag sa akong gwapito. Gwapa, gwapito. Nga pakaisa. And then FO1 Andrea Orleans. Maayong hapon sa inyo dira. Abi dira man kita mahawak sang beat sa uyong beat. Hawakan natin ang beat. Hawakan natin ang mga native na manok ni Isidja. Mark Herrera, maayong hapon. May safe greet naman kay Melina Pasos from Dao Capiz. Rosalia Berry, shoutout sa family Dapulasi sa Pinia, maayon. Ma'am Rena Wakas, hello ma'am. Ivan Shudad, hello sir. Kag sa mga taga HRMO office dira sa provincial capital. Ma'am Elnora Avelino, ambot sa inyo. Ah, sigihan nyo, mentras may ginhawa ka mo. Ah, sigihan nyo, gidaw, ang bali Ma'am Elnora Avelino, nga ninja-ninja. Ayaw-ayaw, gid ka mo. Kaya mahinulsoy, gid ka mo sa ulihin.
2: Tinunto!
1: Ito! Sa inyo, tinunto. Ma'am Myla Agnasin Rosales, good afternoon. Barangay Barra, Roja City. Birthday greetings to Irene Patanao, Carol Lorenzo de la Cruz, Hemuel de Esquilio, and dali lang, nadula akon ko, napindot ko ang exit. Dali lang, ganda. Kay Cap Ernie Lorenzo, dira. Ang pinalangga, ginamon nga punong barangay, no? Punong barangay, Ernie Dodoy Lorenzo. Ang mabuot, mapinalanggaon, madali palapitan, no? Nagmayo gid iya makisama sa tao, no? Cap Ernie Lorenzo, sa iya ginikanan, nanay saning, tatay istong. Wala, hindi ko na makita, hindi na to yaman. Dali lang gid ha. Eh, pangitaon ko gid. Pangitaon ta to ang kwan. Ano ka na-exit na akon? Birthday greetings! Tuyaman. Pakisend bisa akon ko is dyan din itong birthday greetings ka gina. May nga po, ka K5, guwapa-guwapa, greet ko lang Team Arcabalo, MRWD, SG Coros Reyes, Baroa, Alayon Espino from SG Bertuldo, sang Aligan. So, mga guwapo nga security guard sa Metro Rojas Water District. May nga po, napag-ros na mga tinuga. Mga gwapo nga security card sa K5 niya gapamati. Yeah! Hindi ka gwapo kung wala ka nagapamati sa K5, di ba lapang? Basta mga taga MRWD nga guard, no? Hindi rin niya sa K5. Manam mo, mga gwapo ni sila. Hindi ko na bakit antong birthday greetings sa ginapapa Ma Mary Jane or Jeanette Ocampo, maayong hapon. Elmer Bakli Bertuldo, maayong hapon. Family Pani John John Edgeboy Elmar Adeline Yana Kulit, ginatamyaw naton. Sa Dao Capiz, ginatamyaw naton si Meline Pasos. Isin bisa akon ko, iskong makitaan mo da ang greetings. Wala na. Oh, hindi ko makitaan gani. No? Basta happy, happy birthday ha sa lahat ng mga birthday celebrators today.
2: Happy birthday!
1: Magpanubali kita. Pagkatapos ng aton sininga importante nga pahibalo mga ka-K5, stay tuned.
3: K-K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Ilan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: TTX 500. TTX 500.
5: Kasi Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sa nga discussion si Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
5: Isa sa mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamatik at sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
6: music therapy.
5: Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol ka bi.
3: TTX 500.
5: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum no, naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na mabagting na sa anay kun stress ka mo man na no. So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kun taas ang imong blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo no, angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na imbaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
3: TTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tilang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
3: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
6: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
5: Husto.
6: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
5: Oh, araman,
6: the reason
5: oh.
6: One is, taas ang antioxidant.
5: Oh,
6: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
5: Isa ka
6: meaning
5: na
6: pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
5: Husto.
6: So, deriga sulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one of the reason. Wala na gabase sa edad.
5: Pag edad mo, abito ka din.
6: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old,
5: hubin pa.
6: Like in general, bao.
5: 70 na, pero daw 60 lang.
6: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, diri nagpabalo, nga kung puno sang antioxidant mo lawas, hindi dali basta matigulang imo nga organ.
5: Amugid.
6: So, kung pabungol ka, way kaginom antioxidant.
5: Oo.
8: Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
5: Amo man na, isa man na, doon sa...
6: Excessive noise exposure.
5: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis natin sa...
6: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
5: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa barko, the more ka mag-detex, mag-mighty sea.
6: Correct.
5: Amligan ng inyong pamatinan.
6: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imo nga dalunggan. kung naka DTX 500. Mostly ang ginaigo sa dulongan is kung may measles ka, mumps. Oh, that's araman, viral infection. Guba imo ka na, pamatinan.
5: Pamatinan.
8: Ma-infect ang dulongan mo, inablang gatulo na.
5: So ini ha, simple
6: meningitis
5: lang. Oh, meningitis. Oh, meningitis. Saman, maka-affect sa imong...
6: Pwede apik inflammation sa imong ano, brain.
5: Oh, example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your
6: kagrabi ears. Kagrabi diabetes sa Sir GP.
5: Grabe kit.
6: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga among rason nga nagkaguba ang imo nga palamatinan.
5: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan naton ang aton nga dulongan.
3: DTX 500.
2: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko isa isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3! Bio. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Patatas, magabuti ka.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag Aria. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas 4 Biotics.
13: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
13: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
3: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalayla ng energy.
3: DTX 500.
13: Masalika DTX 500.
3: DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Kira tong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko 2
15: sa gabi, 2 sa
14: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
18: Pamakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabaluman usik.
16: Performance mo bala. Maluya na.
3: Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men.
16: May baka kag vabuwas ka.
3: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, mustable lang agabi pre.
22: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
3: Extend Food Supplement for Men.
23: Digasin.
3: DTX 500.
24: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Rua City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinout sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.
25: PH

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at doon na ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3, D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
8: Gina kano? Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500.
1: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ogali C

0: spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung kumansyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang ga sakit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM. Ga? Ipautwas na ga?
2: Hola, mi amor. 209 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng sesyon. K5 News FM. Kaupod sa gihapon si Miss A. Sa room 1009 ang inyo siling hulot pala utuasan. Sa mga nakatutok sa 89.7 na K5 Radyo Tagbuan ay Pinar and 89.7 K5 Sparehead Kalinong Radio dira sa Hamindan maayong hapon. Mga ka K5. Mamati kita sa kasugpon sa gaton siling drama Istorya ni Tenda nga aton gin tiguluhan. Si Ted nga nagpinangutan para ang nobya maoperahan. Natuntuhan ang drama ginadulong sa aton sa DTX Premium Coffee. Produkto man ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Kung nagapangita ka mo sang healthy coffee, DTX Premium Coffee, mga ka-K5. Gindisenyo para sa detoxification sa aton siningalawa sa kaga. Makabulig, no? Maboost ang aton sininga energy. Nagaboost ang cortisol levels. Nagaprovide ang sustained energy during the day. DTX Premium Coffee. Available sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center branches. Kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available man sa mga online platforms. Kapareho sa Shopee kag Lazada. Ang pagpadayon sa aton silinga drama, mga pinanid sang gugma or the patience of love.

0: Uy, nagito ko sa imo. Kadamo nang isang ginutangan mo.
1: Yeah. Hindi ka magkabala ka. Ang importante, maoperahan ka sa problema mo sa kidney. Bahala na mga kautangan ko. Ang importante nga, mag-aayo ko lang.
0: Dad.
1: Ato na. Nakabayad na ako sa ospital. Kag, nakaschedule naman ang opera mo. Ya. Pangamuyo gid sa Ginoo, ha? Pangamuyo gid sa Ginoo.

0: Ga, salamat kid sa tanan-tanan, ha? Kung hindi tungod sa imo, wala kita ko mag-ayo.
1: Wala sang problema, ga. Ang importante nga nag-ayo ka na.
0: Ay, ga, dito na lang ako mapadayon paayo sa uma, ha? Sa ilan ni nanay.
1: Pero ga, ang mga bulong mo. Ikabalo ka naman nga. Kapigado nga daan dito sa umay.
0: Sige lang. Naistorya ko naman sila ni nanay.
1: Okay. Sige. Padalaan ko lang ikaw sa kwarta sa uma. Kagbisitahon ko ikaw dito. Makadawa sa isa kabulan.
0: Ted, salamat kita.
1: Abi, tama na nga pasalamat. Kapila ka na magpasalamat sa ako, no? Sige na. Mahimos kita. Kag mangita man ako sang taxing arkilahan ta, papuli dito sa inyo sa uma.

0: Meg?
1: Oh?
0: Ari kiling bayad ko sa ginulam ko sa imo.
1: Tarso tao niya eh. Bayaran mo kita nan?
0: Pwede ka tungo alamig haw?
1: Eh, pwede kita eh. Kabalo ko, Meg, nga ang ibayad mo inatanan sa akon, wala ka nagid bilyenda kung ibayad mo na. Yula?
0: Ate, maayon ko magsubong sa namig.
1: Katunga lang ah.
0: Salamat, Ginmig ha.
1: Lakaso.
0: Salamat, Ginmig.

0: accepted na file ko na ang leave mo for 1 week. Dasun si mana ang schedule ta.
1: Pero sir, makadto ko na sa nobya ko, sir.
0: Ted, ang condition is condition, hindi bala. Ganit tawag yung nobya mo, nga hindi ka makakadto. Okay?
1: Sir?

0: Hindi ko makontak si Wina. Matatlo na kami kaadlaw dire sa Boracay ni Boss. Hindi ko gin siya makontak.
1: Ted? Nano ka?
0: Hindi ko abi makontak si Wina, Boss eh.
1: Pabayi lang siya. Naga-enjoy bala kita dire. Abi hindi magpa-stress. Okay?
0: Hindi na kita ko makaagwanta nga. Ginalapa-lapa yung perming lawas ko. Ay, kung wala lang ko utang sa boss ko, hindi kita ko mag-upod sa'ya. Abi ko ganit tunay siya nga lalaki. Pero sige lang ha. Antuson ko na lang ni. Total, doon naman lang kami kaadlaw dire ha.

0: Yes! Excited na kita kung makanto sila ni Wina. Isa man kabulan niya. Wala akong makakanto sa ila. Excited na kita ako katama. Excited na kita ako. Ay. Si boss? Sabton ko. Hello, boss?
1: Ted, kung maglakad ka sa nobya mo, balik ka na yun, boss, ha? Kaya ba na mo ako sang ipaubla din sa imo sa office ko?
0: Pero, boss...
1: Hindi na magrason pa. Okay, bye.
0: Boss, matalikid lang. Hello! Gitpatay na niyang cellphone. Katalaka, git! Katalaka! Ang mayo pa. May ngagaw na lang ako kanto sa ila ni Wina.

0: Ako galisited, no? Nobyo ako ni Wina.
1: Ay!
0: Ari di siya? Ano abi kay? Bila kasi mana nga wala siya makatawag sa akon eh.
1: Nobyo?
0: Oo, nong.
1: Ay, si Kasawin na ato na siya sa nobyo niya.
0: Pa?
1: Na malay diligat na daw.
0: Ano nong?
1: Oo, sir. May nobyo na si Wina, tingala ko man niya. Ay, adaligid lang dati. Ito pa, di blas ako. Nakita mo yung bukid, no? Pero, inang taas ng bukid, no? Damo ang tinara. Kita mo?
0: Oo,
1: may no. Mga silsay? Na, taga dira. Taga dira ang nobyo ni Wina. Nagkumda na yung natusla,
0: eh. Hindi ba tuhunin na, nung? Hindi ba tuhunin na? Nung, hindi na matuhon. Hambal ako nga nagalawag lang ka mo. Nung, kabutin ka rin tanan. Uwi na. Nga na ibubuhin sa akon. Kabutigan! Kabutigan ang galing ato tanan! Uwi na! Nga ginihimo mo ini sa akon! Nga ginihimo mo ini!

naglalain gid ako sa nahibal-an ko. Daw sa indi man ako magpatinga sa amulang ato kalipot nga panahon, ginbaylo ako ni Wina. Ulihi ko na lang nahibal-an nga may nobyo na gali siya nga daan sa ilalukat. Sa akong sitwasyon makasiling ako nga gingamit lang niya ako. Sa imo, Wina, kung nagapamati ka man, salamat gid sa ginbilin mo nga kautangan sa akon. Kabay pa nga padayon ang imo pag-ayo. Kagmadamo man nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ted.

0: ka, ipautwas na ka.
1: Nabatian ka K5 ang aton sini nga drama mga pinanide sang gugma or the pages of love the Ted story. Isa ka lalaki nga ay nagahilibion subong luwas nga natuntuhan sang iya sini nga kahagugma lubog pa sa iya sini nga kautangan. Ang ano pa itong hambal ni Ted, oh, ginpadilap-dilapan niya pang lawas niya sa boss niya para lang matagaan siya sang kwarta. Kay manambal sang iya sining anobya, kinahanglan sang kwarta pang opera, no? And sang gapaayo ng iya sining anobya ay abaw, may nagaamuma na nga iba.
2: Tinunto! Ito!
1: Sang baldado ang lawas kay Ted nagpaangga. Karon kay no, mapagsik na ay abaw sa iba na ganinja-ninja. Bahatag kita sa gaton sining thoughts or saloobin na may kang tanan sa sining istorya mga ka-K5 at 225 now. Kag magapanumbalik kita atri sa aton palatuntunan na Room 1009.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Sporbiotics. Ang

0: dyan sa mga kababaihan.
1: Sporbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Binatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Mastag Tino Atay,
5: Happy Kanunay,
4: DTX 500,
5: Masaligan,
4: Epic,
5: Timo,
4: DTX 500,
5: DTX 500.
6: Juice 7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day, ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
4: Para ho na naman ang ubo,
5: sipon,
4: at trangkaso.
5: Pero
4: huwag mag-alala
5: dahil andidra ang Mighty!
4: Malaban mo,
5: Mighty C!
4: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
5: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
4: laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya.
5: Mighty C!
4: The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C!
5: The Mighty Power of C!
9: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mamakang sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mamakang mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gig ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
14: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay.
14: Muling buhayin mo.
16: Extend
14: Food Supplement for Men.
16: May maca,
14: kag-flavawaska,
16: mga natural herbs,
14: nga nagahatag sang gana.
16: Extend
14: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
17: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buayon, Gabi. Ay manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nanula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis One is
18: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Two is this.
18: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Tennis Two.
18: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
16: I Care Gold.
20: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina at Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio, with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang akon ang insikreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
18: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
22: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
23: DTX 500.
24: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
23: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
25: Ako si Mimi.
26: Nalbi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
23: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
28: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
29: 2:33 sa hapon mga ka K5. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon nga istasyon ni K5 at News FM. Tugda na kamubi, no? May kaantanan sa siling aton, siling nga drama, The Ted Story. Si Ted, nagpinangutang para ang nubya maoperahan, no? Pero sa nag-ayo na ang nubya, ay aba, ninja-ninja sa iba. No?
30: Tinunto!
29: Nangita sa kalipayan sa iba nga tinuga.
30: Tinunto! Ito!
29: Tinunto, gid nga tunay. No? Inabalang wala malang niya na apresyar ang sakripisyo sang iya sininga nobyo. No? Abi niya iya, no? Lahog-lahog lang. No? Ang magpinangutang. Lalong-lalo na kung ang trabaho mo na ni Ted siguro, kung di ba lang? No? Pila man lang ang iya sini nga ginakita. Na instead, kung tani, ginbulig niya to sa iya sini kaugalingon nga pamilya, sa iya sini nga iloy, sa iya sini nga mga kauturan, nakadto pa sa iya sini nga nobya. Though, ginpaandaman ni si Ted sa dito nga base matuntuhan siya, pero ang hambal niya matino nga babayi ang iya sini nga nobya. Grabe gid ang pagsalig niya. Ginpakigbato gid niya mga ka K5. Anong mahambal ta sa babayi? Anong mahambal ta kay Wena? Patay huya.
30: Tinunto! Ito!
29: Wala man ang nagulikid, no? Sa bulig sang iya sini nga nobyo. No? Napadpad lang dito sa layo nga lugar, nangita na sa makuti-kuti sa iya. Nangita na dayon sa mabalda, balda man na sa iya, na balda ang iyang alawa sa masakit, no? Nangita naman dayon sa iba naman nga kabaldahan, no? Inang manamit naman.
30: Manabi. Ito!
29: Ako na ko kay Ted, no? Pabayin na lang dira. Ang inatanan nga mga maayo nimo nga binuhatan, no? Nakakwa na ina, nakalista na ina dito sa ibabaw, no? And maabot ang tion, no? Sobra pa dira ang igabalik sa imo. Sobra pa dira mga ka K5 Ted, no? Ang ma-enjoy nimo. At least nakilala nimo ang imo sin nga nobya nga hindi pa kamo iya kasado, no? Blessing ina actually, no? Inang mga challenges, inang mga problema nga ina, kabigon mo na nga blessing. Kabigon mo na nga protection. Kay gindikaw ka mo, likaw ka sa hindi maayo nga tawo. Ano na lang bikon asawahay ka mo, asawahay na ka mo, tapos may ginapangita pa yung iya sila nga banggerahan nga iba. Kundi mas makahuluya pagid para sa iban nga tawo. Okay na na, no? Istoryahan ka sang tawo nga, ay, si Ted, oh, nagkautang-utang, tapos gintunto man lang, okay lang na. Kaya ang kwarta, sarang pamakita. Basta mabakas ka lang, no? Sarang pa ina makita. Ano ang advice mo at slayo, John Billion? Ay, si Ted, nagpadilap-dilap siya to sa iya, gani nga boso, para makakwarta. Hindi, kaluoy, no? May nga po, Miss Ega Pamati, kami di sa Tamba, Kulasi. Pag-greet happy birthday kay Jonathan Manalo. Again, sa Orleans family, dira sa Barangay Uyong, Sigma Capiz, maayong hapon, FO1 Andrea Brillantes. FO1 Andrea Orleans, kagay Papa Isid Orleans, dira maayong hapon. Ma'am Adjeline Amangka, shoutout. Hello, ma'am. Christian Santiago, shoutout man sa Libuo, Mambusaw Capiz. Nasa Subong, siguro ka pamati sa Halangdon nga estasyon sa K5 News FM, Rojas City. Thank you, Christian Santiago. Wilfred Bisana, maayong hapon. Miss A, greet ko lang. Bisana family, kag Blanco family. Shoutout mga ka K5 listening here at Mambusaw Capiz. Shoutout mga Lodi. Thank you, Christian. Maayong hapon, Ma'am Amy. Maayong hapon man sa palangging ko, Eileen Eneserio Villasi sa Camp Peralta Haminda na Third IDO. So, na all may palang no! Happy for you ko is Mike Torrente Abanco. Daw, wala ko kilala si Mo. Daw, guwapa ka ha. No? Si Ma'am Elnora Avelino, nagapangkataw-kataw naman, no? Ma'am Dorana Bernas Early, maayong hapon, Miss A, watching live, Calle 13, Poblacion, Pilar, shoutout, Boy Balot, nagalanog ang radyo. Kamusta ang balot dira ni Boy Balot? Mary Jane Ocampo, maayong hapon. Elmer Buckley Bertuldo, maayong hapon. Greet ko lang Arcabalo, MRWD, SG Coros Reyes, Barowa, Alayon Espino from SG Bertuldo. Bili lang takamu sa matahong nga ambahanon, mga ka-K5, no? Maraming maraming salamat sa sinang pag-upod sa aton sinang paratuntunan this lovely Thursday afternoon. Sa ngalan sa bugos nga hubon, sa K5 News FM, Rojas City, sa aton sinang partner sa technical side, ka-K5 Michael Janditoga, dira sa Pilar, ka-K5 Alvin, ka-K5 Monmon Villa, dira sa Hamidan, ka-K5 Jomar Bawisan, sa aton sinang Chief Executive Officer, our President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon na gabalita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas ulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
4: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilangga ko ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why,
5: DTX 500 Mighty C
0: Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
5: mabaka nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ko ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ka kunya na ubo pa si
8: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Missy ang masusunod
15: sa gabi.
16: Ako ang bossing
15: dahil kasangga ko
16: ang extend
15: supplement for men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling, come to mama.
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
9: Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
8: Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
9: Eye Care Gold Capsule,
8: may aras ang lutein,
9: vitamin A,
8: vitamin E,
9: vitamin C,
8: zinc,
9: kag bilberry extract
8: para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health.
9: Mag-inom sang Eye Care Gold.
8: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio!
3: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
2: Mabagat sa mga butika!
3: D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio! Ang D3!
3: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan?
6: Max4 Biotics!
5: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
6: Max4 Biotics!
5: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan,
5: mag-klinika!
6: Max4 Biotics!
5: Max4 Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
6: Clinicas for Biotics.
7: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
9: Sugar.
8: DTX 500.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
11: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Gusto ko na.
17: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi

0: Imangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika DioFresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
1: Klinika DioFresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabagal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
7: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
11: News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
13: D3 Bio.

0: News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: Whoa. DDX 500!
5: DDX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX.
8: Sa isa ka, adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Na pinamit na git sa akong nga mata.
5: DTX 500 Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami. Gidang nga akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo yogi dan DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Litri Bayo nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: Litri Bayo. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Litri Bayo.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bayo kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
5: Ano ginabatsag mo sa akin?
6: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
5: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwalbalay ng tambok ko.
9: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa katong drama sa kahanginan. Medyo git makuhaan sa leksyon. Yung ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Hustisya para sa anak ko!

0: Nak! Nak! Abrihi anay ang pertahan sang kwarto mo. Maistorya kami ni papa mo sa imo. Nak! Nak, kung may problema ka, istoryahan ta ah. Agod nga mahataga naton sang solusyon. Pamatian ka na mo, nak!
1: Ah, bah. Kaina ba ang panuktok mo, wala ginagasabat si Jax? Abi ang liabis ang kwarto niya. Kuhaan dito.
0: Oo, pa. Kuhaon ko.
1: Nasiga ba, ha? Oh, Diyos ko. Palayo lang ay hindi matuod ang ari sa pinsar ko. Palayo lang, Diyos ko.
0: Pa! Ari nagyabi, oh.
1: Abi.
0: Ay, nasiga pa.
1: Ara.
0: Abri ko na. Pa.
1: Na, Jax!
0: Anak!
1: Oh, Diyos ko!
0: Anak, oh, Diyos ko! Ay, papa, para! Nag-iikog si Jax pa!
1: Kuhaan mo si Diyo ko! Ay, ito ko, higot sa niyo niya! Nasiga!
0: Diyos ko!
1: Ko ang katri kag itusod siya pa ibabaw. Diyos ko! Oh, Jax! Anak ko!

0: Oh, bah. Kadamot sa mga messages nga halin kay Jax. Kagmi aram man nga halin sa mga common friends namon. Oh, ano ini? Hindi ba to nini? God! Si Jax! Si mami ko! Nandito! No! No! Kaginlipa ko rin niya! Hindi ba to nini? Hindi ba to? May video sila nag-share sa akin! Mami! Oh my God! Oh God, sorry! Sorry, God! Nakimatiga ako sa imo! Sorry! Sorry!
1: Sis? Ano ka? Nagkot, biglang nagsingita na?
0: Sis! Si Jax! Si Jax! Si Jax!
1: Anong agi, ha? Sis! Hindi na painto sa iya! Unforgivable ang ginimo iya sa imo!
0: Nakita mo na iya kayo na? May nagsend sa ako sa video!
1: Taga na siya, ha? Nag-public apology sa imo? Te, padala-dala ka da eh. Cheater ang boyfriend mo. Law-ay na. Cheater pa. Kagisa pa, wala na ko habi ka-open sang FB ko. Kinan-install ko ah. Natakaan ko. Kadamo-damo sa mga tao ng mga toxic.
0: Sis! Nag-iikok si Jax! Nag-iikok siya! Nag-iikok siya!
1: Ha? Anong siling mo, sis? Nag-iikok si Jax? Basi-drama lang si Sia.
0: Hindi, sis! Matood yun, nag-iikok si Jax! Nag-iikok si mami ko! Sana ako, kidney! Sana ako, kid! Sana ako!

0: Tito. Daw hindi ako makapati niya. Mata mo ini. Bisan kami ni Papa niya. Takipot man. Wala rin kami sa ginalungkog. Gadak ko na ganyang problema ang ginatubang sa anak na ako. Chris, ano git balang na tabo, ha? Sugiri ka ba? Ano ang rason nga ginuutas ginidyak ang kabuhi niya? Ano, Chris?
1: Tita, tito, sugiri ko ka mo. Kamay pa nga, mahangpan man ninyo ako. Kung nga nagpakatinga ako nga i-forgive siya. Tita, tito, ginsakit gini ang balansyagot ko. Ginsakit gini ah.
0: Anong buot mo si Lingon? Ha, Chris? Ano?
1: Magpamati ka, matita. Kisugiran ko ka mo. Sagsigit sugdan sinitanan. Sugiran ko ka mo, tita,

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get VTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: DDX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
3: K5
2: News FM.

0: May nagtuyo nga pakahuyan ang bata ta. May aragid pa.
1: Mangayo kita sang bulig. Agod nga makapangita kita sang maayo nga abogado. Mangita kita sang maayo nga abogado, ma.
0: Manabat ang naghimo sini tanan. Manabat gid sila. Hindi kita mag-untat hasta hindi natin mahibalan kung sino gid ang utok sini tanan. Hindi sapat ang bata ta, ma. Hindi sapat para bastusod nila sa social media. Kag pakahuyan nila. Tawo siya nga may balatsyaga. Tawo lang ang anak ta. Manabot ang may kahimuan sini. Manabot git.
2: Mabulig ako sa pangusisa, tita. Mabulig ako. Himon kong tanan. Agon mabalan kong sino ang nagahingabot kay Jax.
1: Chris, may kontra bala ang bata namon sa eskwelahan?
2: Wala, tito. Wala siya sa kontra. Ang matuod. Madamo ang nalamiin siya kay Joker siya. Tito, tita, istrihan kong mga kilala ko. Basi pa lang kung may masugid sila sa akon nga makabulig sa problema ta supong.
0: Salamat kit, Chris. Salamat kit. Diyos, ang anak ko. Ang anak ko. Ano ko nga matan yung halakan? Ano?
2: Sorry kit, tita. Sorry. Sorry, tita.

0: Please, Gino, Randil, kooperar ka mo. Kutsitsahan ka mo sa natabo sa boyfriend ko kay Jax. Bisan yung delete yun ang video, ulihin na. Tungkod ang laptop na. Kag nag-utas na sa isa kakabuhi.
1: Kukuan. Chris. Mabutang sa katalag man ang kabuhi ko kung himuon ko yun na.
0: Kung hindi ka mo mag-cooperar, sige. Hindi ko ka mo mapilit ni Gino. Basi, ginahulat nyo pa nga. Nga duha pagit ka kabuhi ang madula. Antes ka mo mag-cooperar?
2: Chris?
1: Anong buot mo silingon, Chris? Mamahikog ka man. Ay, Diyos ko. Hindi mag-imuay na, ha? Hindi, good.
0: Inalangan na pitsara nyo nga solusyon sa problema nga ini. Hindi ko kaya itong bangon ang pagsok na sa konsisya ko. Sa natabo ka, Jax!
1: Diyos ko! Ni man?
0: Sugiri ako, Randel! Sino ang opo ni Jax sa video nga to? Nga resulat sa banyo? Nga kay Jax lang ay tsurang kitaon? Do ginungod, Gid! Nga iya lang itsurang ipakita? Kag sa din nga lugar na to, ha?
2: Randel.
0: Ikaw ang nagpusang video, Randel. Buot silingon, ikaw ang nagvideo sa ila.
2: Ay, Chris. Okay. Ako un ko na. Randel. Bahala na lang ini. Kukukun. Manugid na lang kita.
1: Okay. Para matagan sa gustisyang natabo kay Jax. Sige. Ato bangon tayo ni Gino. Chris. Pamati. Pamati kay Sugid sa imo ni Gino ang tanan. Ang tanan.

0: Sisi. Dito ka rin sa lamay sang ex mo. Di, kamusta? Nagwapa manggid siya kay ara na siya sa lungon.
1: Traitor ka, Dika! Traitor ka!
0: Ano

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw.

0: mo na ko nga try nga supplement for men, pero iba gid ang extent. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko, swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga bala mga meg, the best gid ang extent food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM.

0: Mga abyan, sunda pag ininyubwa sa pagpamati. Ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon git makuhaan sang pagtulunat, nga ginatig unuhan. Prehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuni Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan naginom ka? DTX 500. Dina nalas umong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dalmi kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro ka pulkatol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon niya sugar.

0: Lugar na batian ko ang detects coffee mix nga bulong galiini nga kape hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
2: mabaka sa mga butika
1: DTX coffee mix
3: ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX coffee mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX coffee mix
1: DTX coffee mix
2: mabaka sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo, ikapsula mo.
7: Extend.
6: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
6: Extend. Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
9: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
6: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
12: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max4 Biotics.
6: DTX 500.
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
6: Mag-DTX 500 na.
2: Masaminig ka palatian?
6: I-DTX 500 mo na.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka?
2: Mag-DTX 500.
6: Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura.
2: DTX 500.
6: DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Kila tong score gani?
14: 470.
13: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
14: Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven na best get ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
20: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
1: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butik.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: inaatuga ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kapila ka mag-inom?
7: Sa DGX 500.
5: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
4: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kagina ubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: DDX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DDX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DDX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
4: DDX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 17 minutos na bilin ang test kita magdangat sa tak na alas 5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan, El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian, El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan, El Castigador. El Castigador.
2: Bomba, Pesara, Villarreal.

0: May ngapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, sa Western Visayas. Petsa 14 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Nagapalig na ang El Castigador sa kinandan kapod sa inyo ka-K5. Sa inyo, Anchorman ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nagatutok na, nagamonitor na diri sa aton sining pagpangalagad. Sa aton sinimagbiyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangingisda sa kalalawran, padulong sa mga vendor sa mga merkado publiko. Sa mga iloy kagamay sang pulian, nakatsunina nagamonitor na diri sa aton sining pagpangalagad. Isa kami dito nga adlaw sang Webes mga ka-K5. Welcome na diri sa El Castigador. Sa mga nagatutok na sa 89.7 K5 Radyo Tagbuane Pilar, 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio Hamindan, sa mga nagamonitor man sa 100.9 MHz FM diri sa K5 News FM Rojas, sa nagatutok sa Facebook K5 News FM Rojas official Facebook page, kag sa kutob gabalabutan sa aton sininga pagwaragwag, isa kami dito nga adlaw sang Webes mga ka-K5. Ano ba lang mga balita ng aton pag-istoryan kag pagatutukan diri sa aton sininga pagpangalagad? Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado. Iniman matapos ginkumpirmar ni Senate President Alan Peter Quetano nga nakabiya na sa Senado si Bato mga ka-K5. Ang pamangkot, sinong may salabton? Kay di balagin ako-ako nyo under sa protective custody sang Senado si Bato nga may warrant of arrest gikan sa ICC, di karon na kapalagyo. Sinong may salabton? Samtang Senate President Quetano na irita, nagsinggit sa pagpanindugan nga ginatake ang Senado. Samtang video sa babae nga nagpa... Abot sa nakakita, mga nakakita na sini. Oh, may video abi sa isa ka babae nga doon nagalutgot kuno sang ice buko mga ka-K5 while naga-drive ang lalaki sang kwan sang ano tawag sinyo luxury car. Ti ini nga video na post iya sang isa ka vice mayor sa iya sining Facebook account. Ti ang balkon mo na ginikatakle sa buong kagula utok ang mga opisyal sa gobyerno ta nga way nagagamit sang utok mga ka-K5. Amo na bikisa kay sagi ka dinalagan nga bisan napilitan lang kag way gid sang huyog mga ka-K5 sa mayo nga pangginobyerno. Amo na subong bisan ano na lang ginapost sa social media nga nalipat sila elected official sila mga ka-K5. Iba na gid man ang kalidad subong sang iba na gid ba na, kay na pa nagaginuwa sa K5 Maylaw. Iba na gid subong ang kalidad sa mga opisyal sa gobyerno mga ka-K5. Laban ko na barubal. Samtang mag-asawa ginaligar ginhold up sa Banwa sa Pontevedra, suspect, isa sa mga suspect ginaligar nagpapalupok ang pamangkot na identify bala. Istoryanta na diri sa aton pagpangalagad kay do na notice ta subong sa mga municipal police station sa do nagangure-ngure na kuhaan impormasyon. Likewise, shabu kag pusel na recover sa checkpoint sa Panitan. Ang suspect taga maayon mga ka-K5. Kay nata pa ni aga ginambal, ambot ko na nang update sini. Samtang drugista sa libas na dakpan sa mga otoridad. O sunod-sunod gabang operation mga ka-K5 sa aton si mga otoridad do. O istoryanta man na diri sa aton nga pagpangalagad. Saliwat mga ka-K5, kung may mga minsay kamo nga lagi palabot diri sa El Castigador, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Saliwat ta kung may mga messages kamo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Sining hapon mga ka-K5 nga press conference No nagpatawag sa pulong balitaan si Senator Alan Peter Quintano, the Senate President, no kag pilagani sa mga naboy nga pamangkot sa magkatapos sa media, kay ang report mga ka K5 nga kuno ginatake ang Senado. May mga gagwa man nga information nga nag-warning shot iya mga ka K5. Amo ang miyembro sang USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms mga ka K5 or USAA. No madamo ang confused kung ano gid ba lang matuod. Kun bala ini stage or may attempt gid man nga sudlon ang Senado mga ka K5 kag pila gitong kontra bi pila gitong nakabakbakanay sa mga tagas usaa mga ka K5 nga grabe gitong nilupok kay kuno under siege ang Senado. Di si Quintano do na iritar sa pamangkot mga ka K5. Yari ba lang kabahin sa pagtaas sa iya sini nga tingog sa ginpatawag nga pulong balitaan sini nga hapon.
1: I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala lang media kapag kawala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? No. So, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements.
2: Ko lang, sir.
0: El Castigador. Si Senate President Alan Peter Quintano, siya sininga pagsabat nga may papusdak-pusdak pa sang podium kag taas tingog mga ka K5. Kumbaga doon na iritar siya sa pamangkot, no? Na iritar siya mga ka K5 kay hindi malikawan. Of course, trabaho sa media nga pamangkoton ka being a public servant, ginapaswelduan sang pumuluyo, trabaho mo na nga sabton nga man. Tinatabo ini sa inyo ugsaran. Kaya lang alam pamangkoton nila tong taga-kamara kay akamodayang sa Senado, ikaw pang Senate President. Kag-obligasyon na sa media nga pamangkuton ka. Whether komportable ka sa pamangkot o kung hindi, kay una bes, ginapaswilduhan ka lang, Senator Alan Peter Quintano, sir. Pero somehow basin, na-incendihan taman, nga basi emosyonal pa ang Senador mga kakay-5, bangod sa natabo, first time ini sa kasaysayan sang Senado sa Pilipinas mga kakay-5. Nga may amuning natabo, kadungan man, no, sa pagtuhaw sang wanted, ginatawag nila nga fugitive from justice, anay hepe sang Philippine National Police kag Senador sang Pungsod Pilipinas Senador Ronald Bato de la Rosa mga ka K5. May mga nagasiling nga stage ini, may mga nagasiling nga at pagpangatake ini sa Senado mga ka K5. Anyway, balikan ta na diri sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador, damo kita sang talulupang don mga ka K5. Ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
3: El Castigador. El Castigador. KK5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, ang din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: So good lang nag-inom ka,
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom, DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa ka, adlaw ka pila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500! DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron, ha? Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500.
5: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka, Sir Boy, sa tunog sang tubig nga tubod, no, sa stream, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no, ang mga busay, no, kakampyon.
6: Music therapy.
5: Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano mo mabatian ang words nga I love you? Paano mo no kabulubudlay?
3: DTX 500.
5: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian nga ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way ka bi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay, kung stress ka, amuman na, no? So, amuman ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yad tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobrakatas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
3: TTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
8: Tilangi mo blood sugar sang una?
7: Sobra 300.
8: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
8: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
8: Mga ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
8: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
8: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
3: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
6: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
5: Husto.
6: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
5: Oh, araman,
6: the reason one is, taas ang antioxidant.
5: Oh,
6: pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
5: Isa ka
6: lang. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
5: Husto.
6: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
5: aging.
6: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
5: Pag edad mo, abido
6: kay, kay may ara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. May ara man 70 years old,
5: hubin pa.
6: Like, in general, Albao.
5: 70 na, pero daw 60 lang.
6: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, diri like nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
5: Amugid. Sir Boy.
6: So, kung pabungol ka, way ka ginom antioxidant.
9: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
5: Amo man na, isa man na, doksa.
6: Excessive noise exposure.
5: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito. Isa, makabungol.
6: Makabungol? Para di ba gubay mo ang lunggan, layas ka.
9: Palayo ka na.
6: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
5: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makinag, out sa bangko, the more ka mag-detex, mag-mighty sea.
6: Correct.
5: Amligan ng inyong pamatinan.
6: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Husto. Kung naka-detex 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's araman, viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
5: Pamatinan.
9: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
5: So ini ha, simple
6: meningitis.
5: O meningitis, saman, maka-affect sa
6: imong inflammation sa imong brain.
5: Example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your
6: kagrabe gilang diabetes sa Sir GP.
5: Grabe gid.
6: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
5: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
3: DTX 500!
10: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
17: Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood git ko?
18: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure. 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
12: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
19: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Walagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
22: Gah, matchoy ride man tabi ga.
23: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
12: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
22: Tiga, matchoy ride na ta.
23: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
22: Basta sagad nga driver, extend, lover.
12: Extend Supplement for Men.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: High tennis one is
0: matalong kag alerto nga paminsaron.
2: High tennis two is ten.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: High tennis three is 15.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: El Castigador!
7: El Castigador!
6: Hold on, Besara Villarreal!
8: 5 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5, pabalik diri sa El Castigador. Sa gyapon ko po sa inyo ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka K5 galing palabot diri sa ton sinigapag pangalagad, ipadalay na diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsahe mga ka K5. By the way, gingkumpirma ron ni Senate President Alan Peter Quetano nga wala na sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang pamangkot subong, o sino may salabton? Sini kay ti ang isa katao nga may existing warrant of arrest alin sa ICC? Why na? Ti nag-custody sini sa iya, Senado? Ano balay ni ginungod? Para makapalagyo sa liwat si Bato mga ka-K5 matapos may natabo nga pagbago sa liderato sa Senado? Tiyan mo ng balantayan mga ka-K5.
6: El Castigador! El Castigador!
8: Kung may mga minsay ka mga ligapalabot diri sa itong sinigapag pangalagad, ay padalay na diri sa itong official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sining mga minsahe mga ka-K5. Ang mga balita diri sa El Castigador mga ka-K5, ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Aton Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton sining ikayong lawas mga ka-K5. Kisa gabi nagit kita kung aton istorya ng aton sining ikayong lawas without thinking na tikon imo pabayaan ni mo lawas, mas gadako paganing gastos mo sa pilakadlaw mga ka-K5. Pero kung nag-invest ka sa imo sining health, tida ko gini nga bagay mga ka-K5 nga mamligan ang imo sini kayong lawas kag dako gid ang imo sini nga makinot mga ka-K5. Kay kun magmasakit ka na, di mo nang problema da, no? Mambal mo nga ba ulihin ang tanan. Pero sa mas temprano pa lang, kun health conscious ka na, gersisyo ka mga ka-K5, gersisyo ka, naga kaon kautan kag prutas, ginom kadamo nga tubig, ginamligan mo imulawas, gatumar ka DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mabuligan tagid mga ka-K5, no? Nga mapabilin nga balanse nga ton siningay keng lawas kag malayo kita sa mga masakit kag balatian. Gani sa may mga high blood da, no? May mga diabetes, naga-permi lang nagapalangubag-ubag kalawasan nyo, doon nagalabo na panulukan nyo, may bisyo ka mo, inom, sigarilyo, pulaw, dapat tumaran nyo nas timprano pa lang sa DTX 500. Kag para naman sa mapagon nga immune system ka upod taman, ang Mighty C, ang alkaline base ga vitamin C, the immunity booster. Amo naman ay mag-boost sa aton immune system para hindi kita madali-dali malupig sa mga masakit kagbalatian, mga ka-K5. Kagyara man ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist. Amo ni ang magabulig likaw sa lawas taho, batok sa mga balatian, tugas ang kagaw, mga ka-K5. Klinika D3 Bio. Tandaan na, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, power trio nga suplemento, mga ka-K5, nga epektibo sa pag-amlig sa aton nga ikaayong lawas. May nga pon lang sa mga nagatutok dari sa aton nga pagpangalagad. Naga-monitor na sa El Castigador Program. O, present na si Kuano, Mike Torrenti Abanco dira sa Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension. LC Acuña sa Banwa Sampanitan. May nga pon, Ma'am LC. Ma'am Arlene Uniada Basa, good afternoon. Kay Sir Ray Nanticam, naga-monitor na si Sir Ray Nanticam. Upod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam dira sa may Barangay Dayaw. Capiz Adventures Vlogs, nagatutok na, thank you gid. Robert Agassi, good afternoon. Ma'am Lisa Barrientos, naga-monitor naman, salamat Ma'am Lisa Barrientos. Ma'am Leia Baez, kay Patrick Matias Robles sa Lantangan, Pontevedra. Ma'am Nika Christine Diseo sa may Barangay Tuburan, Maayon. Kay Jomari Rafael sa Family Rafael sa Barangay 7, Washington Street. Thank you, gid. O, nagatutok na, salamat gid mga ka-K5. Leo Jan Bilyones, salamat sa pag-monitor dari sa aton siniga pagpangalagad. Present naman o samta nagabiyahe, gapamati. Rodji De La Peña Ayore, kag sa mga kaupdanan niya sa Team Cake Story Events and Catering Services. Thank you, gida, Rodji De La Peña Ayore. Kaina mga ka-K5, nagpatawag sa pulong balita ng palaso sa Malacanang para iplastar kung ano nang inisyal ng investigasyon sa PNP kag DLG, lakip ang NBI sa natabo kagabi nga nilok panay sa Senado, mga ka-K5. Yari ba lang yung patawag press conference sa Malacanang, gimpangunahan man ni Presidential o kung ni Undersecretary Claire Castro, kopod si Lideri si PNP o kung Philippine National Police Chief, mga ka-K5, Nartates, likewise, si Director Matibag sa National Bureau of Investigation.
1: El Castigador! El Castigador!
7: Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca, sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na nakagear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the senator, Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po magbigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat.
9: Magandang umaga. Maraming salamat po, Jose Claire Castro. At magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Jose Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan, kahapon po. No? So, siguro po kung meron lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po.
10: Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan magkatabi ngayon. And so, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari. Na nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate security, led by the Sergeant of Arms.
11: Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon?
9: Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng atin pong Jose Claire Castro, We have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the Sekjen, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangaririnig na balita at lumalabas po sa social media.
11: But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato?
9: If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, surespondehan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor, sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, tatlong araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po?
11: And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case?
9: Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
11: sir, sorry, panghuli na lang. So kasama po siya nung mga
9: as a driver
11: na nag-assist sa GSIS?
9: As a driver po nung grupo po. Yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
11: Thank you, sir.
9: Salamat po.
11: Natanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
12: Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para isecure our armed NBI agents?
9: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alasing 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wicbiloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan in peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po.
12: Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved?
9: Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po mga, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from that, from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Biloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon.
12: Sir, in a span of 3 days, tatlong beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses, okay, or these discrepancies?
9: Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's an operational requirement po. Number one, yung doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya ka po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV. Mula nung dumating siya sa parking, kung kanino siya nakasakay na sasakyan, hanggang sa pumasok, dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang eh, yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakil niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado. Sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon.
13: El Castigador. El Castigador.
8: Ang kabahin mga KK5 sang apathag ni PNP Chief Nartates, likewise no ni Director Matibag sang National Bureau of Investigation. Mga KK5. Sa aton sining pagpangalagad mga KK5. Pagbalikta, may dugang paninga informations coming from the press briefing kay Inahalin sa Malacañang. No, may mga dugang padre nga ginapahayag angot sa nabatian nga ni Lopo, kay ti gina-claim sang NBI nga ara to sila iya sa pag-secure sa GSIS, which is ang GSIS building loyo lang mga KK5 sang Senate. No, may mga drilling nga nakitaan ti ang ambalto kuno nila to do gimbutangan ganito sa mga steel cabinet para hindi to makalusot-lusot mga KK5. Direkta ni mabalaan sa ilang mga ginapangbuyan nga statement kung sino balang gasugid sa matod kagwala. Pero ang klaro subong, matapos siya ang natabong insidente, liwat na naman nalutsan ang mga otoridad ni Senator Rod

0: kag healthy habit pa. Ma-detox ka na, maka-focus ka pa, kag mangin alerto, mapanubo pang risgo sa naglain-lain ng mga balatian while gina-enjoy mo ang pagpangape. Gani kun kape istoryanta, DTX Coffee Mix, mga kakay-five. DTX Coffee Mix, kaupod man ng DTX Premium Coffee, kag Prebio Coffee available gini sa mga butika da malapit sa inyong lugar. Mabakal man ni online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man ni sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT, mga kakay-five, mabakal na da. Kag kung gusto nyo makasave ka mo, free delivery na mga kakay-five, pwede gid ka mo makapadala sang private message para kami mismo ma-deliver sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center right at your doorstep, mga kakay-five. Sa mga nag-order, kaga nag-avail sang free delivery, salamat gid ha sa mga kakay-five naton, no, sa inyong pagsakdag sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Pagbalikta diri sa aton nga pagpangalaga, dugang pa nga mga balita pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: El Castigador. El Castigador. KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: E3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. E3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtimulat. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiya. Tibo, gigkaayo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad akong nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
12: Gagabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.

0: buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
1: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako, nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: El Castigador!
8: El Castigador!
7: Hold on, Besana Villarreal!
9: 30 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takna nga alas 6. Pabalik diri sa El Castigador sa Gyapon Kapod sa inyo ka K5. Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka K5, ipadala na diri sa ton official Facebook page K5 News FM Rojas.

0: Ipadala inyong mga minsaydiri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga mensahe, mga ka-K5. May ngapon lang sa mga suki naton dira sa RV Mini Mart. No, nagapamati na sila dira sa may RV Mini Mart. Thank you, Ged. Sa mga suki, tada sa RV Mini Mart, good afternoon. May lamang nga pagtutok sa kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-monitor na. Ma'am Gian Amvel Siloso, Ma'am LC Acuna, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5 nga nag-upod na diri sa aton sinigapag pangalagad. Oh, thank you, Gida, sa aton sining nga mga suki nga mga taga-palamati nga nag-upod na diri sa El Castigador Program. Leo Billiones, thank you, good Leo Billiones. Kag kay Rodji de la Peña Ayore, kag sa makapdanan niya da sa Team Cake Story, ho, salamat gid sa pagtutok. Check tanes dili madugay mga natipon nga balita sa aton siniga patrol diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Angot ni say gidapayag karon nga isa ka pulian gintupok sang kalayo sa sunog nga natabo dira sa may banwa sang President Rojas, kay ding gidapayag karon nga ginatos kalibo nga balor sang shabu na recover sa ginkasa nga drug bypass operation sa motoridad dira sa may area sang barangay Libas mga ka-K5. No, sino ni mga nagkaladakpan? No, ibaloon ta na diri sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador. No, pila ka mga natipon nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Nagka-sunbay na sa number 3 aton sinig patrol with ka-K5 Maria Rochelle Diano Nebron.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa K5 Roldan na dakpan sa ginkasanga drug bypass operation sa Capiz Provincial Drug Enforcement Unit ang mag-live-in partner sa ginakabig high-value individuals matapos ininga makuhaan sa kapin 360 mil kapesos ang balor sa ginapatihan shabu sa barangay Libas, Rojas City, Subong Adlaw, Mayo 14. Ginkilala ni mga nagkaladakpan nga sadlay Edward Jacinto, 40 anyos, isa ka high value individual, kagaiya sa nga live-in partner nga si Francis Joy Bello, 26 anyos, kag Nestor Fernandez, 28 anyos, isa ka tricycle driver. Sandig sa impormasyon, madugay na ni ka kay Febroldan nga ginamonitor sang mga otoridad ang illegal noong aktividad ni Jacinto kag Bello antes siligin ka sa ang operasyon. Na-recover sa tatlo ang Jesse Size kasasays sa ang ginapatihan shabu nga may kabugaton nga 53 gramos kag nagabalor sa 360,400 pesos. Lakip na ang bypass money na 10,000 pesos. Nagapabilin ini karon sa Rojas City Police Station ini mga nagkaladakpan kag natala na nga pasakaan sang kaso may kangtanan sa paglapas sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pihak nga bahin ka kay Febroldan, isa naman kabalay ang gintupok sang kalayo sa barangay Carmen Sita, Resident Rojas, subungin lamang nga hapon, Mayo 14. Ginikilalang tag-iyang sang balay kay Donna Vergara. Sa aton informasyon nga nakuha, antes nga nagluntag kay Febroldan ining sunod, ang sunog, nag-init sang tubig ang iya sini pulo katuig nga apo kag ang iya sini gumangpon agud kun tani nga magtimpla sang kape no gamit ang kalayong halin sa kahoy. Posible sunod diri ka kay Febroldan nga nalipatan nga patsyon o kun himuson sang duha ka mga bata ang tingamit sini nga kahoy nga may pilin pa nga kalayo. Naibaluan man nga human ini sa light materials ang mga balay rason nga madasig nga gintupok sang kalayo kag ginapahayag nga wala man no sang tawo ang sulod sang balay at least pa ini nga nagluntad ang sunog. Gilayon man nga nagresponde ang katapos sang Bureau of Fire Protection President Rojas sa lugar agud nga mapalong ang sunog kag maswerte man nga wala sang may napilasan o kon nahalitan nga individual no sa karon padayon yung investigation sang BFP President Rojas agud mahibaluan kung ano git ang gitunaan sang sunog kag pila ang kabungusan nga halit sa nasambit iya nga sunog ka kay Febroldan. Mga balita para sa pagpangalagad sang El Castigador. Ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Castigador. Madam, salamat sa Ton City Patrol with the KK5 Maria Rochelle de Ano Nebron sa gindulong balita, mga KK5. Kagabi sa man ka checkpoint ang gimpatigayon sa mga otoridad ta dira sa may kuano banwasang panitaan, mga KK5, partikular dira sa may area sa poblasyon Ilawod, barangay poblasyon Ilawod panitaan, no? Isa di ka motorista na kuhaan sang pusil kag droga sa checkpoint, mga KK5. Ang suspect dire taga poblasyon Ilaya maayon, 34 anyos, ginkilala kay Archie Dison, mga KK5. Tigi na payag karon na sa paglabay sini sa checkpoint, nagduda ang mga otoridad kagin rikisa ining subject kasi Dison kag nakuaan sa isa ka caliber 45 pistol nga loaded tanan sang pito ka mga bala, mga KK5, gin panguaging pangitaan sang lisensya tiway sa may mapakita permit to carry kag permit to possess firearms, mga KK5, wala kag mayara pagid sang napulo ka sa chase sang gidya patyan illegal nga droga, mga KK5. Halin ini si Dison, no, diri sa Rojas, ginaibalo pa kundi ni Salin sa Rojas kag didto ini, mga KK5, mapuli na tani sa maayon sang na nakaagi ini sa checkpoint, mga KK5. Kag kuno ini karon preso na dira ining si Archie Dison sa Panitan Municipal Police Station kag natalana, mga KK5, ga pasakaan sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag paglapas man sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulations Act, mga KK5. Bangod sa nakuha nga pusil kag na-recover nga droga, mga KK5, nagapakita lang ni nga ang pagbutang sa mga checkpoints, mga KK5, makakuangid, makabuligid sa pagdeter sa pila ka mga krimen, sa pila ka mga iligal nga mga bulwaton, mga KK5, sang mga kauturanta nga mga malain nga elemento kayong opisyo sini mga panulay kagad mga demonyo nga mga pusher, mga KK5. Usually na ginatransport nila ila Shabu kon gabi ang ilang mga kuring, ang ilang mga runner na gabi na sila usually ga transport, mga KK5. So kon visible ang aton mga otoridad, di matahap man ni sila. No, in fact, hindi ni first time nga may nadakpan nga drugista sa checkpoint nga may bitbit nga pusil, no, may pila na ni ka mga instances, mga KK5. Ang problema lang kung kaisa nagaka-dismiss ini nga man. Kaya pamangkot, syempre kung checkpoint plain view lang ina may mo sa motoridad ta, hindi sila pwede karikisa. No, plain view lang gid. Kung sa lakyan, hindi sila pwede da kapamuka da sang trunk nyo sa likod, mga KK5, or buksan ng papanaugon ka mo sa salakyan. Sa motor man, hindi pwede nga nagapinamukas na sila U-box. Plain view lang na. Pero, kung may probable cause, abi, nga ti, nakitaan kaya naga pagpundo mo sa motor, may nagabukol, hindi ang nagabukol ang imo nga tinago da nga totoy ha. Nagabukol, abi, ang pulos ang pusil or kitaon, ti siyempre, ikuan ka, rekisahon ka, mga KK5. Kagdira, dayon pwede sila dakaresto. Pero depende abi sa plastada, mga KK5. No, pero basically, hindi pwede sa checkpoint makakuan, makapinang ukay, baluskay nga ton si mga otoridad. Ang iba na biga kadakpan kung kaisa nga may mga arma sa U-box, may droga sa U-box, kay siyempre ang ilang nga ORCR ara sa U-box, ti pagbukas ang U-box, ay ara man, nagangisi man ang ilabit-bit ng mga kontrabando, mga KK5. Pero basically, hindi pwede ka rekisa, hindi pwede ka search ang aton ng mga otoridad. Or kung may mga traffic violation ka da, may simple ka nga traffic violation, hindi na dapat magresulta sa search nga ginatawag. Ma-fall in sa illegal search, mga KK5. No, ang pero kung amunabi, no, nag-agi ka sa checkpoint, dasun may waikat mga dokumento, nakitaan ka pa nga may sukbit ka nga pusil, ti kon kagidi aristohon kagid kag pagrikisa kisa draga katabo nga nare-recover ang Shabu, mga KK5. So kabay pa, no, pasangkaron pagid sa ton sin motoridad ang mga checkpoints sa mga police operations para nga para nga mga kuan niyo mahagan-hagan ang presensya sa mga kuan ni mga kauturan naton nga mga nagahimo sang katuntuhan mga ka-K5. 19 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alasays ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Topod na nato ng DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Kag sa mga ka-K5 naton magpaligo dapat ang habon mo DTX Beauty Soap. Para dokutis artista ka DTX Beauty Soap. Kag dapat ang ginabagod sa ilok, ginabagno sa ilok, Clinica Deo Fresh mga ka-K5 para may protection ka sa imo sininga kuno. Mag-saot-saot kada sa binailihan sang dayang-dayang di ka man mahuya. Mag-saot kada sang helicopter-helicopter di ka man mahuya nga naganilopok ilok mo. Kung hamot na, puti pa ilok mo. Kung ang day roll-on mo, Clinica Deo Fresh mga ka-K5. Kag siyempre ang sekreto sa mga mister sa mala pelikula nga performance upod si Mrs. Ang sekreto dira mga ka-K5 ang Extend Food Supplement for Men. Kung gusto mo maagyan ang mala pelikula, mala 50 Shades of Grey, mala Kama Sutra nga performance, halin sa kay mister, ti dapat naka-extend food supplement for men mga ka-K5 para sa mayong sirkulasyon sa dugo sa mga amigo tada sa Dipaw, sa mga amigo tada sa Spearhead Kalinong Radio. Balang ko talag salang nga mo magpuli. Dapat magpauli, bit-bit nyo ang halos hindi malipatan nga abilidad. Di ba lang? No, ara dira mga ka-K5 ang Extend Food Supplement for Men. Ang DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh kag Extend Food Supplement for Men mga ka-K5 mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada kag babakal man sa sentro sang balaligyan mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. By the way, ang opisina sa City Hall kag Capitol starting sa Lunes, balik na sila Lunes to Biyernes ang ilang opisina mga ka-K5. Kahapon na una nag-anunsyo ang City Government, nag-una na announce ang City Government na mabalik na sila Monday to Friday, Mondays to Fridays nga opisina. Subong lang gid gahapon mga ka-K5 dagpagwa man sang abiso ang provincial government nga magabalik naman sa Lunes to Biyernes ang opisina sa Kapitolyo mga ka-K5. From 8 a.m. to 5 p.m. magabalik sa normal ang opisina. So, sa may mga transactions, starting next week, mapwede na kamo makatransact bisan Biyernes nga adlaw mga ka-K5 kay may opisina na sila bisan Biyernes mga ka-K5. May ngapon lang kay Ma'am Rolinda Villasis. Salamat gid sa pag-monitor Ma'am Rolinda Villasis. No, thank you gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. Ma'am Rolinda Villasis. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. O pangapita sir kapoy mangita kwarta pero no choice. Joel Daliva nagamonitor na, salamat gid. Kay Ma'am Roda Donato Amago nagamonitor na, salamat gid. Sir Joel Daliva sa poblasyon Ilawod Panitan. Thank you gid Ma'am Rolinda Villasis. Kay Ma'am Bernadette Umiten Kalsado nagatutok na. Ma'am Gian Amvel Siloso, salamat gid. O sa kay Ma'am Hemen Bonafe Guillermo nga amo na ang pangrapido. Ang ano? Oh, thank you gida Ma'am Hemen Bonafe Guillermo, isa sa ginaidulo naton nga empleyado ka gobyerno. Noon makabig mo nga huwaran nga empleyado ka gobyerno mga ka-K5. Bala niyo ba niya mga empleyado sa gobyerno ligoy sa trabaho pero isa sa masilingta nga pinakahuwaran and hopefully no mas ma-appreciate pag idang iya sininga excellent nga pag-servisyo mga ka-K5 si Ma'am Hemen. No? From Capiz, na-assign sa Davao, na-assign subong sa din sa Memaropa. No? Ang abilidad niya sa pag-servisyo sa gobyerno, nagapabilin nga intact mga ka-K5. Iba niya empleyado sa gobyerno, mga ligoy, o area, o bisan ng trabaho kisa, ginadala pa puli sila balay mga ka-K5. Sulit na sulit ang sweldo ka gobyerno. Thank you, gada, Ma'am Hemen Bonafe Guillermo. And of course, ato mga abyan sa Philippine Information Agency. Balikan tato balaliwat partner ang second portion sang statement kaina sang NBI, PNP, kagsang Malacañang angot sa natabo to sa Senado, mga ka-K5. Yari, ipadayon ta ang dugang statement coming from Director Matibag sang National Bureau of Investigation kag PNP Chief Nartates, mga ka-K5.
1: El Castigador! El Castigador!
3: Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly?
4: Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po?
5: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA.
6: Sir. I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason?
4: Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, ano po, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po naming mailhad sa inyo, yung pong inilhad din ni Jose Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation, ay ipapaalam po natin to sa publiko.
7: Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police, siya po ang nag-lead ng, mag-lead ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces nandun. Of course, meron tayong JSIS building security and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building, as well as we have the JSIS building being occupied by the Senate. So tinitignan natin yon, the security are meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the for VIPs, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So, one by one, we are accounting them. Accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating USA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na, and it will be, these statements will be i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example pieces, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages.
6: Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplasca, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration na events?
7: Yes, sir. The case is now being investigated by the di Pasay Police Station, and in coordination and or with the CIDG, and the result is bibigyan namin soonest na matapos to.
6: Sir, panghuli na lamang po, lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplasca, former Police General as well, ay mista ni Senator Bato bilang isang PMA din po. Tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung you know, the relationship of PMAers and helping each other out?
7: Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang eh. Like investigator, let no person deter you from the truth. And to ensure that justice is done.
6: Sir, last
7: we will ensure that.
6: Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag, kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po, wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS?
4: Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado, hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, kategorik...
6: Isn't that an important bit of information, sir, that
4: yes,
6: the President would...
4: Yes, I'm going there po, sir. Right. Sir Ivan, ano po, I'm just laying down the premises. Pasesya na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm ensured na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung totoo, yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas, ano po. Kasi yun po yung mga intel
0: person. Nabatian mga ka-K5 si Director Matibag. So, padayon pa niya sa Gyapon, ang investigation kung ano gibala matuod nga natabo. Kung bala in stage or mayara gibalan sa natabo yung pag-atake mga ka-K5. Pero ang klaro subong, after sa insidente kagabi, wala na si Bato sa Senado. Pinakulabos kita sa Tsempo, diri sa Ton Siniga Pagpangalagad. Sanbay na kamo sa D3 Bio Newscast, masunod na with KK5 Marie Rochelle Diano Nebron. Sa ngalan sa Ton CEO, Doc Ramil Uy, sa Ton Station Manager KK5 Amy Berondo, ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
10: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ng butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo. Kag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
14: para sa madaming kombinasyon mag-inom sa Mighty C.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
15: DTX Beauty Soap.
17: Pamakas sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Pamakas sa butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
20: Nestor! Ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang extend.
22: Supplement for men.
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men.
22: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
22: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
26: Memory Advance Syrup.
22: Iniay sa kan Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
22: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
27: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 5:59 na sa gabi.
28: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
31: Number one.
28: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: D3Bio Evening Newscast.
28: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
30: Mga ka-K5 sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. Social media nagginagual matapos nga na-post ang video sang ginaligar Vice Mayor nga ginapahayag ginalutgot samtang nagamaneho sang salakyan. Mag-asawa nga negosyante gin hold up isa sa mga suspect nagpalupok sang pusil. 4-day work week sang Roja City Government na obserbahan nga pag-usik sang oras. Konsumo sang kuryente sang Roja City Government nagnubo bangod sa 4-day work week. Kag Vice President Sara Duterte, posible nga hindi ma-convict sa Senado. Mga balita ka K-5 nga nakahinabo sa palibot sang rayon size sa kun Western Visayas, mga balitang regional. Mangunguma ginlutang patay sa Calatrava. Delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026, magabiyahin na padulong sa Agusan del Sur. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Senado magakonvene bilang impeachment court. Wala sang soldado nga nagpalupok sa sulod sang Senado sunod sa Armed Forces of the Philippines. O sa Acting Chief Aplaska, una nga nagpalupok sang warning shot sa sulod sang Senado sunod sa Malacanang. Kag Ruben Padilla, ginpahayaga na si Platan sa NAIA Terminal 3. Balita ka K5 sa luwas ang pungso, balitang international. Si ginpaandaman si Trump ka posible tunaan sang konflikto sa tunga sang China kag Amerika gini pagkasugot angot sa Taiwan. Balita ka K5 sa patag sang hinapa. Madi Majde sulod sa Philippines Junior Team. Sa K5 para naman sa aton balitang entertainment. Heart Evangelista, pila ka oras nagpila sa audisyon agad makalove them si John Pratt.
31: Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sinigapagpangalagan, subong adlaw sang Webes, Mayo 14, tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, Shena Punto 9. 89.7 K5 Radyo Tagbuan na Isabanwa sang Pilar, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan. Live naman kami ka K5 nga makitaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan. Pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 5 na sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa aton sa kaluwaan sang klinika D3 Bio. Ang D3 Bio ka K5, umiyara sang virgin coconut oil plus vitamin D3. Masamay nga stress na nagakalipat at kagmamligan ang aton sininga memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 14 pesos ang kada soft gel, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ginaistoryahan karon sang pumuluyo si Sakabanwa sa probinsya sang Capiz kagmangin sa social media ang video nga na-post sa Facebook account sang Isaka Vice Mayor. Makita sa video nga na-post sa social media account sa wala na giningadlan nga opisyal ang duha ka persona sa sulod sang salakyan. Isa ka babae nga may malaba nga buhok sa passenger seat kag lalaki nga nagamaneho. Samta nagamaneho ang wala pa makilala nga lalaki, nagadoko ang babae kag kapareho nga nagalutgot sang ice buko nga yara sa tungasang duha kahita sang natungdan. Sa karon di pa maatakon mismo ang bisa alkalde ang lalaki nga bida sa among video kag kun nga ana post ini sa social media page. Pila naman ka mga netizen ang madasig agin kompara kung ginkomparar ang duag sang salakyan kag disenyo sini sa mga post online nga mga salakyan sang bisi alkalde. Talalo pang dunman ka K5 nga sa social media account sang opisyal may mga halang pangon ini nga post angot sa iya karelasyon nga ginaaligar nagloib sa iya. Pila naman sa mga netizen sa nagaduda nga posible na hack ang account sang opisyal kag may mga nagasiling man nga posible tugas ang iya emosyon. Nakapost ini sa nasambit nga video nga makabig naman hindi nagakaangay para sa isa ka opisyal sang gobyerno. Sa karon hindi na makita ang ginatumon nga video kag wala pa sang opisyal nga pahayag nagikan sa natungdan nga bise alkalde. Sa pihak nga bahin, kahadlok ang nabatsyagan sang mag-asawa matapos ginapahayag in hold up last 8:15 kagabi Mayo 13 sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Sa impormasyon, nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginkilala ang mag-asawa nga Sunday alias Beth, kag alias Ryan, lunsay mga 76 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Samtang ang ginatudo suspect ang duha ka individual nga nakasuksok sang itom nga long sleeve shirts kag pula nga helmet. Sunod diri sakay sang tricycle ang mag-asawa nga papauli na kag pag-abot sa guha sang ila nga gate. Hinali lamang nagpundo ang isa ka motorsiklo sakay ang mga suspect. Ginapahaya nga ginpwersa nga ginagaw sang back rider ang bag ni alias Beth kag madasig nga nagpalagyo sa lugar. Samtang nakitan man ini sa yabana nga giliyong ginkumpronta apang ginlutang ini sang suspect kag nagsakay sa motorsiklo kag nagpalagyo sa lugar. Padayon naman ang hot pursuit operation sang kapulisan batok sa mga suspect. Naobserbahan sang Rojas City Government nga kaangay pag-usik lamang ang kung pag-usik lang sang oras kag tiyempo ang ginpatuman nga 4-day duty schedule. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Malvin Galagate, Rojas City Information Division Head, iyagin pahayag ka K5 nga base sa mga assessment kag obserbasyon nga pag-abot alasay sang gabi, wala na sang may nagapadulong nga kliyente sa City Hall agon magproseso sa mga dokumento. Kanugon sunod diri ang duha ka oras nila nga paghulat sa opisina nga wala sang may ginahimo, buta nga mas maayo kun ibalik na lamang sa regular nga schedule ang ila trabaho. Dugang pa ni Galagate ka K5, katuyuan sini nga mahatag ang madasing nga serbisyo publiko kag masiguro nga kumpleto ang mga staff sa mga oras nga madamo ang transaksyon. Pinaagi man sini hindi mausik ang kuryente kag oras kun oras sa mga empleyado kag madamo pang matapos nga mga trabaho. Nahibuloan ka K5 nga magasugod ang regular schedule nga trabaho sa Mayo 18 sini nga tuig. Lunes, alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon. Sa pihakabahin sa kaangot nga balita, naging positibo ang resulta sa gimpatuman nga 4-day work week schedule sa Rojas City Government kadungan sa pagpatuman sang austerity measure nga mandato sang gobyerno. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Galagate, iyagin pahayag nga sa pinakaulihing nga datos, namutikan ang dako nga paglubo sa konsumo sang kuryente sa mga opisina sang gobyerno sa syudad. Samtang ginapatuman na nasambit nga schedule, sunod diri isa sa mga naging mayor nga rason amo ang mas malawig nga oras sang trabaho sa sulod sang 4 kaadlaw kung ikumpara sa 5 kaadlaw. Dako man ang nabulig sang pagkinot sa paggamit sa mga air conditioning units, suga, computers, laptops kag iban pa nga mga kagamitan nga nagakaunsang dako nga enerhiya. Apisar, magabalik na ang regular schedule, magapadayon sa gihapon ang pagbatuman sa mga austerity measures.
1: Balitang lokal.
0: Magabalita naman ka K5 sa sulod sang pong sa rehiyon sa Isokon, Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:11 na sa gabi, ka K5 ang mga balitang regional ang ginadulong sa aton. Sa kaluwan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ubos ipon hila na trangkaso ka K5 agod nga malikawan. Maginom sang Mighty C, the immunity booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Nagapadayon ang investigasyon sa Calatrava Police Station na tuhoy sa nagluntad nga pagpanglutang sa barangay Mina Uto, kabanwa sa Calatrava Negros Occidental na nagresulta sa kamatayon sang 53 anyos nga manguguma na ginkilala kay Gary. Base sa investigasyon sa mga otoridad, nagapreparar kontani sa niyapan-nyapo ng biktima sa sulod sang iabalay. Taknala sa isang gabi, Miyerkules, Mayo 13, sang hinali lang may nanpanuktok sa iyang apertahan. Pag-abri ni Jerry sang inapertahan, giliyon siya nga gintiro sang sospek. Matapos ang krimen, madasig nagpalagi ang sospek pagkato sa nabukid nga bahin sang banwa. Sa karon, nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan agud matumod ang sospek kag ang motibo sa nasambit ang krimen. Sa pihakabahin sa dugang nga balitang regional, natala na nga magabiyahe ang 1,023 tanan kamiyambro sang delegasyon sang Western Visayas para sa palarong pambansa 2026 padulong sa Agusan del Sur, buwas ng adlaw, Mayo 15. Suno kay Mr. Hernani Esclar Jr., Regional Information Officer sang Department of Education, Region 6. Ginalauman ang ilang pag-abon sa Mayo 17. Dugang pa niya, all set na ang delegasyon, ilabi na ang 630 ka mga atleta. Nahibiluan nga natala na ang opening ceremony sa nasambit niya hinampang sa Mayo 24.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 na sa gabi. Iring oras mga ka-K5, ang mga balitang nasyonal ang ginadulong sa aton sa kaluwan sang DTX 500. DTX 500, mayaras ang palayalim sa D-Sugard Sugarcane Extract, Herbal Food Supplement ka-K5, Hypertension Diabetes of any kind of heart diseases ka-K5, Klinika DTX 500 ang sabat. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga botika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang National.
0: Ginmando na ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Sekta Secretariat sang paglakip ang paglakip sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sa Order of Business sang Senado. Suno kay Cayetano, gindirekta na sang Secretariat nga i-appeal ang impeachment complaint sa calendar for ordinary business agad ma-refer ini sa impeachment court nga natala na mag-convene sa Mayo 18. Ang impeachment court ka K5 mo ang pangadumala sang proseso sang reklamo batok sa Vice Presidente sunod sa ginmando sang Constitution. Sa bihak nga bahin, ginklaro sang Armed Forces of the Philippines nga wala sang soldado nga imbulbado sa natabungan ni Lupok sa Senado Miyerkules sang gabi Mayo 13. Sino kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Nakaistorya na nila ang Commander sang Marines nga naka-deploy sa lugar. Kag ginkumpirmar si ka K5 nga wala sang soldado nga nagpalupok bangod sa support rule lamang ang papel sini. Dugang pasang opisyal nga madugay na nga may security detachment ang AFP sa Senado, Kongreso kag Department of Foreign Affairs. Nahibiluan matapos ang insidente, ginmandoan ni Bronner ang tanan nga soldado nga magpabilin nga kalmado, disiplinado, professional kag mag-focus sa trabaho kag likawan ang politika. Samtang gimpasiguro man niya nga wala sang indikasyon sang military involvement sa numan nga destabilization effort kag nagapabilin nga professional ang grupo sang AFP. Wala man nagpasaka sang alert status sang AFP matapos ang insidente sa Senado kung ikumpara sa Philippine National Police nga gimpahantang na sa full alert status ang ilang hanay. Sa dugang balitang nasyonal, ginpahayag nga si Senate Office of Sergeant at Arms Acting Chief kag retired Police Major General Mau Aplaska ang una nga nagpalupok sang warning shot sa natabong insidente sa Senado Miyerkules sang gabi. Iniyang ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa gimpatigay nga press briefing sa Malacañang. Ginklaro ni Castro nga wala sa maging patigayon nga pag-atake ang mga ahente sang National Bureau of Investigation sa nasambit nga insidente. Dugang ba ni Castro sang magpakilala na nga NBI agents dito na nga nagpalupok sang warning shot si Sergeant at Arms Mawa Aplaska bangod diri ka K5. Napilitan man nga magpalupok sang warning shot ang NBI agents.
1: Balitang
0: naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 na sa gabi, ka K5 ng oras, ang Balitang International ang ginadulong sa aton sa kaluwansang klinika DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mapadasig ang aton sa nga detoxification process. Bangod siya mga ingredients, nga ang palaya, chia seeds, kag di sugar, sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Ginpanugyana ni Chinese President Xi Jinping si United States President Donald Trump nga posible tunaan sang konflikto ang kunsang duha ka pungsod ang hindi pagkasugod sa mga ini angot sa Taiwan. Nahibuluan nga ang Taiwan isa ka self-governed nga isla kag ginaklamar naman sang Beijing nga kabahin sang teritoryo sini. Matanda ang asang Disyembre, ginpahanaguta ni Trump ang $11 billion arms package para sa Taiwan, butang nga wala maluyagan sang China. Base naman sa report, posible luyag ni Xi ilatag ang limitasyon sang mahimo kag hindi mahimo buhaton sang US at China. Ilabi pa sa Taiwan nga madugay na siniluyag mabawi kag masakop liwat. Sa piyak si Nika K5, gintutukan naman sa sugilanon ang duha ka leader Mike ang tanan sa negosyo sang duha ka pungsod kag paglatag sang mas paborabol ng mga polisiya kag sistema para sa tagsa.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Nakasulod si Barros Muhammad Madi Majdi sang Barros Elite Swimming Team sa 48 Southeast Asian Gauge Group Championships ngayon sa uling abans ng tuig sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sulod si Majdi sa National Junior Swimming Team matapos makuha ang qualifying time para sa CH. Naka-record ini sang duha ka minutos kag 11.28 seconds sa boys 14-15 200 meters butterfly event para malabot ang QT-B sa bago lang nagtakop na PAI National Age Group Championship sa ginhiwa naman sa New Clark City Aquatic Center. Sa kabugusan, naghakot si Majdi ang 4 ka gold kag isa ka silver sa National Age Group. Maglawa sa gold medally sa 200 meters butterfly, nagpanguna man ini sa 100 meters butterfly. Sa 59.19, 400 meters IM, kag 50 meters butterfly, samtang nakahirit din isang silver sa 200 meters IM. Si Madi ang kamanghuran nga uto di National Swimming Team na member Mikaela Jasmine Majdi nga nagsarida sa 2025 Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista,
1: Balitang Entertainment.
0: Gindom-dom ng diehard evangelista kag John Prance ang ilan na kaligad sang liwat na magkitaay sa lifestyle kag reality show na Heart World sa GMA 7. Sa nakaligad nga episode sang programa, nag-istoryahan ay ang ex-couple nga angot sa pagsugod sang ila pag-abyanay nga nagpauli sa paghigugma. Ginako naman sang aning actress nga hinibaloan niya nga hindi siya feel sa Tony John nga maging ka-love team apang gin-manifest nga makaupod kag makatrabaho ang actor. Nahibaloan ang G-Mic ang anay youth-oriented show sang ABS-CBN sa dinuna nga nagkaupod ang duha. Iniman ang una nga palagwao ni Heart sa Kapamilya Network. Samtang ginako man sang anay magkahagugma nga matuod nga first love nila ang isa kag isa.
1: Balitang Entertainment.

Amoy ito ka K5 ang countdown sa mga nagapangunang nga balita sa buong adlaw sa Webes, Mayo 14, 2020 sa isa. Ako ang inyong nangintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, Shen Puntun Webes. 89.7 K5 Radyo, Tagbuana, Isabanwa, sa Pilar. K5 Spearhead, Kalinongo Radio sa Hamindan. Live naman kami nga nakitaan sa Biloga, Pilipinas, kagkalibutan. Pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rojas. Saliwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 solid supporters, mga Facebook viewers. Kay Asleo Jambillones, kay Sir Dwi Artur, kay Ma'am Ashley Bourbon Bahada, kay Ma'am Elsie Aconia. Good evening.

0: Ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Sa mun station manager, ka K5 Ami Orleans, Berondo. Especially sa mun nga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, magabuti ka! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract! Ngabugana sa charantine na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Sali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C!
4: Mabaka. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
15: Sa amulugan.

0: CR, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
1: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
2: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyo.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Tanan ng mga tagpalamati sa atong palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kag sa tanan ng tagpalamati, dari sa K5 News FM Philippines, kamusta ka mo tanan? Kabay pa nga sige hapon, yara ka mo si kayong lawas, kag subungan labaw sa tanan sa inyong kadasigon sa pag-alagad sa Diyos. Kaya mo gini ang terminaton ginasulit-sulit diri nga importante sa bilog naton ng kabuhi. Nga man, kay ang aton ugnayan o relasyon sa Dios amo nang pinakaimportante, kay kun maayara kita relasyon sa Dios, maayara man mga pagtilaw, maayara man mga kabudlayan, mga tentasyon, pero mangin man dinalagon bangun kay si Kristo ara sa kabuhi ta. Amo nang saligan ta gina siya, amo nang himuon ta man siya, kay hindi man pwedeng wala kita kooperasyon sa Dios samtang siya maga pakamayo sa aton. Amo na sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sini nga tiyon. Sa gihapon, siya nga tagiya sa tanan nga mga butang, naghatag sa aton sang tanan nga mga pagpakamaayo, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Wala nga kamutanan nga tagpalamati, hindi gyud, hindi gin magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat, pangamuyo, dayon aton man tumanon, aton man himuon, mangin masinugtanon kita sa pagtuman sa kaubuton sang Dios. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa aton nga pagtuon, mula nang aton nga nubo nga pagpanamyaw sa inyo, mga pagpasalamat sa Dios, mga pagtamyaw, mga pagpakamayo nga aton ginatag sa iya nga mga pagdayaw, sa hindi pa kita magtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong mananaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gumay, nawa sa mga pagkakataon pong ito, Kami po ay inyong pagpapalain, pagkalooban ng iba yung karunungan, kaalaman. Maunawaan nawa namin ang inyong kalooban at magagawa namin ang inyong kalooban upang sa ganun kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Bill Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa mga kawani sa impilan pong ito. At pagpalain mo man ang mga nakikinig sa mga pag-aral na nawa maunawaan ang inyong banal na mga salita at maging gamay sa pang-araw-araw na pumuhay habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak na ang aming Ginoong Jesucristo. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Impenensyos. Amen. Ang aton na pagtuon sa buong mautoran, simple lang. Pero may naton ni Andre, maliwat ang iban ng mga bersikulo nga naghatag sa aton sang informasyon nga din kinahanglan nga sa sini nga kalibutan may aral lang kita duha ka kadtuan. Mapati kita o hindi, nakabalo kita o hindi man, ang importante makabalo kita nga may aral kita isa sa duha nga kadtuan. Ang langit kag infierno. Amo na nga, kabalo na kita nga paagi kay Adan, nagsulod ang kamatayon sa tanan nga mga tao. Kag nakabalo man kita nga paagi kay Kristo, makabaton kita sang matuod-tuod nga kabuhi, wala na'y kamatayon sa ara kay Kristo. Amo na nga, diri palang daan sa aton nga pagtiner sa kalibutan, dapat aton ni siyang preparahan. Kay kung hindi, base nga masayang, di lang base, maginulsol kita, nga man kay ara na tani libre ang kabuhi nga wala kita kusan aton lang himuon sundon lang naton ang kauton sang Dios pero nagsala kita kay hindi man naton nahimo ang iya nga ginpahimo sa aton amo na nga kasayang kay nalingaw man kita diri sa mga butang sa kalibutan hindi naton manigar ang estudyante perti kasako balik-balik sa eskwelahan aga kag uli sa hapon sa gabi tuon sa leksyon nag Facebook pa dayon balik naman sa aga sulod sa lima ka adlaw kada semana ang problema kay sa Sabado tani sa Domingo may bakante nga hindi nag-eskwela hindi man nagatuon sa pulong sa Ginoo amo na ang disgrasya gid kay ang ginatun-an way gid sing lewan kundi ginatun-an paano pagyod nga aton piritan ang aton mga cellphone. Ano kita nagsigihampang o ano na lang ginahimo bisan pa ang mga may mga edad na mga malam nag Facebook pagyapon. Muna nga okay man tani kung nagalantaw kita permiso sa kong cellphone nag-download kita dira espiritual nga mga pagtulunan. Halimbawa, download mo Biblia, download mo ang imong kung ano ang mga espiritual songs, i-download mo kung ano ang gusto mo nga mga movie nga espiritual, hindi nang mga wala man o hindi man mapuslan, wala'y pulos nga man kay maka-istorbo o istorbo na siya, sa gabal na siya. Muna, mamanang ang aton na pagtuon-subong, simple lang. Basahon ta ang Deuteronomio 30, versikulo 19, kag versikulo 20. Amaldari sang Dios, paagi kay Moises, ginatawag ko ang langit kag ang duta subong saksi batok sa inyo. Nga ginabutang ko sa inyo ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaod. Agod higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios, kag tumanon mo ang iya tingog, kag agod magunong ka sa iya, kay siya ang imo kabuhi kag ang kalawigon sang imo mga inadlaw. Agod nga makaistar ka sa duta nga ginsumpa sang Ginoo sa imo mga katigulangan, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kag ihatag sa ila. So dire mga autoran sa mga pulong sang Ginoo kay paagi kay Moses dire gin pakita ara ang duha ka lugar nga posible nga kadtuan sang tawo. Kabuhi kag kamatayon, pagpakamaayo kag ang pagpakamalaod. Ang kabuhi nga ginhambal dire hindi lang ning temporal nga kabuhi. Sang panahon ni Moses, tuod na siya nga una sa tanan ang temporal nga kabuhi ang din pahangop dari ni Moses pagi sa Ginoo nga man nga maglawig daw ang kabuhi kun aton nga tumanon ang tingog sang Dios, ang mga pagsulundan sang Dios, ang sugo sang Dios. Pero kamatayon hindi maglawig ang kabuhi, mapatay nga man bangod kay nagmanilapason dayon pagpakamaayo kag pagpakamalaot. Pero ang labaw sa tanan nga dapat naton intindihon is ang kamatayon nga hindi lang ang ini nga kamatayon, ang kamatayon nga among gitawag nga kalaglagan nga hindi na mabanhaw ang mga tao sang mapatay sila. Kaysa subong tanan nga nagkalamatay, malaot man o matarong, mabanhaw man sila, banhawon man sa Ginoo agud nga silutan pagid kun diin sila pwede sa langit or sa impyerno. Amo na nga delikado katama. Amo na gani nga sa bersikulo 20 ginhambal diri nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios kag tumanon mo ang iyang tingog. Agod mag-unong ka sa iya. Ay kay ang pag-inunungay, unungan mo ang Ginoo. Tumanon mo ang tanan niya nga mga pulong, tanan niya nga ginhambal nga aton dapat imuon agud nga malipay siya. Atagan man kita siya sang kabuhi nga malawig sa sini nga kabuhi. Dayon, atagan pa ikaw sang kabuhi nga walay katubtuban. Atagan ka pa. Tapos maka-estar ka unas tanan sa duta ang ginhambal diri sa panahon nga ginhambal ni sang Dios paagi kay Moses. Dito pa man sila sa kamingawan. Huwag pa sila kalambot sa kanaan. So, literally, manginlawig ang ilang kabuhi dito sa kanaan kung sila magmatinumanon sa tingog sang Ginoo. Pero, biskan nga magmatinumanon sila sa pulong sa Ginoo kung dito sa kanaan magpakasala sila ay hindi gihapon makaestar sa ginsumpa sang Ginoo nga mga pagpakamaayo nga ilang mabaton. Kaya mo man ginhambal diri nga ginsumpa sa Ginoo sa imo magkatigulangan, katigulangan nila sang una si Abraham, Isaac, Jacob. Pero bisan kita, amo man gihapon aton katigulangan, pero ang kabuhi diri nga ginsaad sa Ginoo, amo na ang kabuhi nga hindi na mapatay. Amo na nga aton ginhandom subong. Now, aton nga basahon man ang Deuteronomy 11, mga bersikulo 26, 27, kag 28. Siling diri, karon ginbutang ko sa inyo ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Isa ka pagpakamaayo kung tumanon ninyo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios nga ginhatag ko sa inyo subong nga adlaw. Pagpakamalaot. Pakamalaoton kamo kung hindi kamo magtuman sang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios, kundi magbiya sa dalan nga ginsugo ko sa inyo subong nga adlaw kag magsimba sa iban nga mga Dios nga wala ninyo makilala. Diri mga kauturan, ginsulit, ginliwat diri sa lain nga kapitulo, kapitulo 11, mga bersikulo 26 hasta sa 28, diri sa Deuteronomy o Gihapon, nga pagpakamaayo kag pagpakamalaot. Pagpakamaayo kung magmatinumanon sila sang sugo sang Dios. Pagpakamalaot man kung hindi sila magmatinumanon. Amo magyapon sa atong subong, kaysa ginaliwat na natin diri sa atong napagtuon. Wala kitay ebidensya suno sa aton mabasos sa Biblia kung Biblia ang aton basihan nga ang kasaguan sang Dios basically ang Ten Commandments ang napulok ang mga sugo na dula sang ginlansang si Kristo sa cross. Way gid kita mabasa isang basahon naton ang tanan ng bersikulo sa New Testament kay 700 man lang na sa kabersikulo 929 7,929 verses lang ang New Testament. Way gid ta mabasa dira nga when Jesus was nailed on the cross, He abolished the Ten Commandments. Nowhere in the Bible. Amo na nga, sa aton subong, amo man naghihapon ang promesa sang Dios. Kung kita mangin tutum or matinumanon sa iyang mga tingog, sa iyang mga kasuguan, makamaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga, bisan sa sulat ni Jeremias, siling niya dre sa Jeremias 21, versikulo 8, kag isiling mo sa sini nga mga tao, amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Yari karon ginbutang ko sa inyo ang dalan sang kabuhi kag ang dalan sang kamatayon. So diri, araan na ang dalan sang kamatayon. ano na, dalan nga lipot kag dalan nga malapad. Duha man lang kadalan. Hindi man damo. Basta hunta ang City versikulo 13-14 sa Mateo, ginasiling sang Ginoo nga kita dapat maglakat sa dalan sang nga malipot or dalan man nga malapad. Nga man. Kay kung hindi kita makatultol, disgrasya. Walay dalan nga ara kita sa tunga-tunga. Kaya ambal sa Ginoo, enter ye in at the straight gate. For wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go thereat. Duhagid lang kadalan. Muna nga, sa versikulo 14, sa Matthew 7, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth to life, and few there be that find it. Amulan niya ang pinakadelikado kay Jotay lang nakatultol. Diri sa malapad, nga gawang, ay damo ang nakatultol, pero kanto naman sa kalaglagan. Ay mo naman yung ginambal diri, interior at the street gate. So, kita magsulod sa lipot nga gawang, kay malapad ang gawang, kag malapad man ang dalan, or dalan, banas, nga nagadulong o nagahatod nagadulong pagkanto sa kalaglagan. Kag damo, many there be which go there at. Grabe no, damo gid na. Muna nga delikado, muna nga kamo nga nagapamati sa ato ng mga pagtuon. Pinsaron tani, simple lang gid na siya. Dayon, kay hambal diri nga, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. It. Amo na ang masubo-subo, kay Jotay lang ang makatultol. Nga, kay kung hindi kita magtuon sa pulong sa Ginoo, na balang matutuod ginang pagtuon? Pagtuon nga kaangay bala sa nag-eskwela? Kung ano imo kurso, imo gintinguhaan, nga maintindihan ang leksyon. Dayon, sige ka research, din ka ma-research, kanto ka sa Google. Kay ara, damo mga informasyon, dayon, damo dito ang mga references kung ano ang gusto mo nga himuon. Amo na nga, kung diri kita sa kalwasan, damo na nga, mga pamaagi ang Ginoo magbulig pa sa aton. Amo na nga, ang nakanami diri sa pulong sa Ginoo nga aton i-research kay, ang Ginoo amo ang imo manubulig. Tapos ang balaan ng Espiritu, amo na ang magpahinumdom sa imo, amo na ang magtuitoy sa imo, nga imo himuon ang para sa imo kalwasan. Nga man, kay naghambal si Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Sano sa ginambal niya sa 2 versikulo 12-13 sa aton mabasa sa Pilipos. Amo na nga importante katama mga kautoran. Kay kung hindi na ito ninihimuon, delikado. Kay nga aman, ang sa aton nga ginkadlukan subong, madlok lang kita nga aman, ang aton gintinguha ang material ng mga butang. Ano ang aton kaunon, ano aton imnon, ato anong bayo, isoksok, mga pamisti. Amo man na ang aton nga ng pamayo sa buong problema. Pamayo, kay nga aman, ang pagkaon, mungyapon. Nga aman, kay kita, ginatintar permis ang kaaway, ara na ang kanon sa kaldiro, ara na sa lamisa. Pero kung natakan ka na kaon sa pirmi, ginakaon ka na adlaw, kadto ka man sa agwa or mag-order ka man sa kay ara naman subong order mo man lang kung imo mo man lang dahil i-order sa Food Panda. Pero sa sige mo kaon, amo na nga nahimo problema. Nga man, na problema kay hindi ka man kaoyon sa imo nga ginakaon ka na adlaw, mangita ka man. Ang problema karon kay lack of nutrients man ang ginakaon. Amo na nga problema sa lawas. Pero siling tani sang aton nga Ginoo si Kristo naghambal sa Mateo 10:28, kag indi kamo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas, pero indi makapatay sang kalag kundi magkahadlok kamo sa Dios nga makapatay sang kalag kag lawas sa impierno. Mateo 10:28. Ang kahadlokan tani kay halimbawa kun nagumbra ka man, may pagtuo ka, gin-surrender mo lang ay mo pagtuo bangod kinahadlo ka sa mga estudyante, gin-bailo lang nila ang ilang pag-eskwela, nga ilang pansulabi, nga man bangod kay may ara sila kung eskwela man sa Sabado o Domingo, kay sa Domingo wala problema, kay bisan pa nga Sunday keeper wala may problema, kay okay man lang sa ila mag-ubra. Pero sa Sabat keeper nga tutuod, tani hindi gamiton sa pag-eskwela. Ang problema na, muna nga, nahadlok, mapatay ang lawas, or ninhingabot, sabi na, hingabuton ka na. Hadlok kas mapatay. Nga man, sa manugpatay sa lawas, pero hindi man makapatay na sa kalag, abal ng Ginoong Isos. Pero sino ang dapat nagkadukan? Ang makapatay sa kalag, kag sa lawas, sa impirno. Amo na nga importante gid katama nga aton mentsyonihan. Amo na maguturan nga kung hindi tani mentsyonihan, sayang katama ang libre nga kaluwasan na tuhod-tuhod mo na siya nga kita bangun sa sala ni Adan, na patay kita tanan sa Espirituhanon nga kamatayon, na patay pagid sa lawas, pero ang kamatayon nga impyerno amo na ang pinaka delikado. Kaya ang kamatayon dari unas tanan nga ginhambal ni Pablo sa Roma 5:12, hambal niya gani, paagi sa isa katawo nagsulod ang sala sa kalibutan, kag paagi sa sala nagsulod ang kamatayon. Kagani ang kamatayon nagabot sa tanan ng mga tao, kag ang tanan, kay ang tanan nakasala. Ang bottom line is, unang kamatayon, ang kamatayon nga espirituhanon. Naman, kay nagdim naman. Halin, pa sa panahon ng nakasala si Adan kag si Eva, amo na nga daw nagluya na, wala na interes sa espiritual nga mga bagay, hindi na gid kaangay sa wala makasala, may nagluya na. Amo na nga napatay ang espiritual, nagdim siya. Dayon ang tanan kita tanan mapatay sa lawas, mapatay sa espiritual. Pero sa lawas, kung dito kita sa physical nga kamatayon, hasta sa pagbalik ni Kristo hindi magid tanan mapatay nga aman, kay may ara man maabutan nga buhi sa pagbalik ni Kristo. Bayloan na lang ang ilang madinulunton nga lawas, bayloan na lang ang ilang kabuhi nga may kamatayon sa hindi madinulunton nga lawas kag sa hindi mapatay nga lawas sa pagbalik ni Kristo. Amo na ang nami. Pero sa mga wala mabago ang espiritual nga kabuhi, amo na magkalamatay sila pagbalik ni Kristo kag mabanhaw na sa tapos na isa kalibog katuig. Amo na nga diri, kung pa dayon ang pagbasa ang Roma 5 versikulo 13, 14, 15 hasta dito sa versikulo 17, 18, 19 hasta gin sa versikulo 21, ang ginhambal diri mag-uturan siling diri ni Apostol Pablo sa 13, kaysa wala pa mahatag ang kasuguan ang sala yari na sa kalibutan. Ang mga kabalong diri nga mahatag ang kasuguan, ang kasuguan nga ginsulat sa tudlo sang Dios pagi kay Moses. So, gihatag niya kay Moses, tayo, dayon ginbasa ni Moses dito kay sa kaliwatan sa Israel. Pero, ang prinsipyo sa mga kasuguan, ara na, halin pa dito sa talamnan sa gidin. Sa panahon nga si Adan kag si Eva, hindi pa nakasala kay kung nala patani kasuguan, ay hindi tani sila si Adan makasala. Pero bangod kay ara, arang kasuguan, amo to nakasala sila. Ano nga sala ang nalapas nila ni Adan? Ang unang sugo, naman. Kay nagpati sila sa kaaway sa Diyos nga tani hindi nila pagtubuhan, hindi nila pagpatihan. Ang problema kay ginpatihan man nila na dula man ang ila pagsalig sa Diyos nga ginhambalan sila nga sang magkaon sila mapatay silang totoo. Adi disgrasya. Muto nga nalapas nila ang pulong sa Diyos nga hambal sa Diyos hindi gid kamo magkaon sa sininga bunga sang kahoy. Kay sang magkaon kamo isang magtandog lang, mapatay gid kamo nga totoo. Adi, may man sila nagtuo, may man nagpati, nakasala sila. Ano ang lapas nila? Ang unang sugo ng siling, ang prinsipyo, amo na nga, hindi ka magsimba sa ibang nga Diyos. Karon kay ginsimba man, gintuuhan man, ginpatihan man, ang kaaway sang Diyos. Nakalapas nila ang unang sugo. Amo na nga, ara na. Pero ang ginsulat nga kasuguan nga dito sa duha ka malapad nga bato, wala pa. Pero sulod sa 2,500 ka mga tinuig ara ng prinsipyo sa kasuguan. Muna nga, sa versikulo 14, pero ang kamatayon naghari halin kay Adan, tubtob kay Moses. Bisan pa sa mga wala makasala pareho sang paglapas ni Adan. O siyempre kay nakasala naman na. Namo ganina ang bayad sang sala among kamatayon, sa 6:23 sang Matthew, Amo na nga, napatay gid, halin pa kaya dad, napatay pagadto kay Moses. Bisan nga wala pa ang kasuguhan nga, ginsulat dito sa duha ka malapan nga bato. Napatay sila, naghari na ang sala. Pero hindi parehos ang sala, amo man ang wala sing bayad nga regalo. Muna, diri na gani makita ta kay kun tungod sa sala, sang isa ka tawo madamo ang nagkalamatay. Labi pagid nga ang grasya sang Dios kag ang iya bugay nga ginhatag paagi sa isa ka tawo, si Jesucristo, nagbugana sa madamo. Para bugana katama ang grasya, ang kaluoy sang Dios paagi kay Kristo. Muna nga, biskan ara ang kamatayon espiritual, pero ara man ang espiritual man gihapon nga bugan nga grasya o bugay. Muna nga, dipindi na na sa tao kung hatagan niya sang priority. Kay sa versikulo 6, kag hindi pareho sa sala sang isa ka tao. O kana isa sa aton, lain-lain na ito na himo eh. Amo man ang regalo. Kay ang paghukom paagi sa isa ka tao, nagdulong sa pagpakamalaot. Muna nga, kay tungod sa sala sang isa ka tao, naghari ang kamatayon paagi sa isa ka tao, labi pagid nga ang nagabaton sang bugana nga grasya kag sang dulot sang pagkamatarong. Magagahom sa kabuhi paagi sa sala, paagi sa saka tao maamo si Jesucristo. Sabi, nagpakatao man si Kristo. Gani tungod si saka sala ang tanan nga tao, ginukman, subungman paagi sa pagkamatarong sang isa, ang libre nga dulot nga abot sa tanan nga mga tao sa pagpakamatarong sang kabuhi. Kay subong nga tungod sa paglapas sang isa ka tao, madamo ang nangin makasala sa amuman paagi sa pagtuman sang isa ka tao, madamo ang nangin matar. Sino man siya nga tao ang ginkabig diri, amo si Kristo. Ginmit lang na dito sa versikulo 15-17. Amo na nga, naglapa si Adan, nangin makasala kita tanan, pero nagtuman si Kristo, anong gintuman niya? Gintuman niya ang sugo siyang amay. Yan ang ginpamatudan sa Matthew 5:17. Ginpamatudan man niya sa Juan 15:10, nga nagmatinumanon siya sa tanan ng mga sugo siyang amay. Amo na nga, mangin matarong ang tao nga magtuo kay Kristo kag magtugyan sila kabuhi kag magtugman sa sugo. Kaya munang hambal ni Kristo nga, if you love me, keep my commandments. Ano na nga commandments? Why man lain nga commandments? Amo malang yapon ang 10 commandments kasi Kristo man ito nga hatag kay Moses dito sa bukid sang Sinai. Kay why man magpanaog ang amay? Why man magpakita ang amay? Si Kristo man lang tuhalin pa sa dito sa talamnan sang Eden, garden sang Eden, hasta sa panahon ni Moses, hasta sa panahon nga nagpakatao. Siya man lang to. Ang amay way man magpakita, pero ara ang amay. Kay si Kristo man ang bali, may amo ang right hand nga nagahimo sa tanan. Amo na nga, nagsulod man ang kasuguan agud, magdamo, gidbala ang sala. Ha? Nagsulod man ang kasuguan agud, magdamo, pagid ang mga sala. O, tuod na siya, sang nakita na nila, basan nila, makita na dayon. Pero sang nagdamo ang sala, nagdamo gid ang grasya sang Dios. Gani, sumong nga ang isa. Ang sala naghari sa kamatayon, ang grasya sang Dios magagahong paagi sa pagpagkamatarong, paagi sa pagkamatarong kag sa kabuhi na wala siyang katapusan paagi kay Kristo Jesus na aton Ginoo. Amo na nga, dapat aton siya maintindihan, mga kuturan, mga kabiyanan, kay sangin siling na nato. Simple lang tani ang programa sa Ginoo. Ginpakita lang ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalang. Pero ginambal pagid gani sa Ginoo, pili ah ang kabuhi agud ka mabuhi kag ang imo kaliwatan. Imo pamilya, imo kaliwatan mabuhi. Ano na nga kabuhi? Indi na siya kabuhi nga kung ano nga kabuhi, kundi amon na siya ang kabuhi nga walay katubtuban, kabuhi nga walay katapusan paagi kay Jesucristo. Amo na nga, kaswerte ta kung amo ato na siya mahimo. Nga man, kay si Kristo maghatag gid sang gahom, agud nga matuman ta ang tanan. Amo na nga, dira naton makita ang dako nga gugma sa Ginoo sa kaidasa kada isa sa aton. Ang Dios may gugmaon katama sa mga nagahinulsol, may gugmaon katama sa mga makasasala, labi na kung naghinulsol kita, pero nagdumot siya, naugot siya sa sala. Okay na makita sing tempo nga magpadayon pa aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa katasan po kayo ng mga langit, Sa mga sandali pong ito, dumudulog kami muli sa inyong banal na lugan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad, gumay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na palaalas pati sa amin. Nawa, sa pagitan na inyong kapangyarihan na pinagkaloob sa inyong bugtong na anak at paggamay ng banal na espiritu, maunawaan nawa namin ang kahalagahan ng plano ng kaligtasan. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo na maunawaan nawa ang inyong kalooban, ang panukala. Pagpalain mo man ang ginagamit ng impilan, K5 News of Philippines, gayon din ang Siolo Camiloy at pamilya. Gayon din ang mga kawani na nawa kaming lahat ay maging karapat dapat sa inyong mga pagpala na kami po ay makapaglilingkod sa inyo na may katapatan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalamat sa inyo. Kaya aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporbiotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporbiotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: DTX 500. Nagatap mo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gitang
0: DTX
14: 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio! Woo!

0: sabat mo kung may maghambal sa imo nga.
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, hi, galing nga wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
5: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Ito masyon sa barangay.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo, panagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay nagtambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan.

0: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
8: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. Mintay 5 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpula sa nga akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: five, Galinga One Time!
1: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
0: Manok!
1: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
0: Manok!
1: Hindi, hindi manok ha. Kulay brown ito.
0: Alam ko na! Alam ko na!
1: Ano?
0: Lechon manok!
2: Hey! Hi! Galinga One Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
7: Sakto.
6: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
7: Simintohon sila mo.
6: Hindi na sila kagawa.
7: Hindi sila kagiyo.
6: Hindi kakaon.
7: Dumduman mo sa...
6: Paano sila magdamo?
7: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
6: Oo.
7: Kung di ginsiji lang Marawi.
6: Mm.
7: Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, ngayon kong kaon to. Luluya, paano ka pagkadagan?
6: Amo ning ipikoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
7: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kini sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis nga 7 days, 3 days lang, and then,
6: wala ubos ha.
7: O, resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga protection? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Initially, klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children. And that is present in D3 Bio. Kung gusto mo, sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio. And that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
6: Ako naman, Sir Boy. Kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin. Kablo ka nga aputi ang lubi.
7: Huwag ko kami para sila.
6: Nagsulod lang na mag-usa akong uto. Kablo ka nga aputi ang lubi. Because of lauric acid yapon.
7: Wow, no?
6: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iyaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment blah, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka gusto oil na pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga magsigil ka pa cleaning. Ang sikreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinakada best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuha, hindi na maubos tanan sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakpan pagika, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, sir boy, nga D3 Bio.
3: D3 Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health! News! D3 Bio with Physio!
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sikreto sa law school.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka! DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
12: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
12: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
3: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa Wellness Clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
3: Mighty C, Timo, garantisado.
15: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend Superman for Men.
19: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
22: Hi, Tamis.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tamis.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Tamis.
16: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
21: News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: Salon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makakas mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags4 Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
0: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
13: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, sick.
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
1: DTX 500.
17: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500!
9: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
20: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una

0: nakuha na ba ka lang eye care gold capsule? 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang eye care drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa eye care gold kag eye care drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: five galinha one time.
1: Berta! Berta! Nagdaw na ako sa lota! Imos na da! Imos na da, Berta!
2: Ha? Sa din ito ba do?
1: Imos sa gamit mo, layas na to!
0: Hey! Five galinha one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Pagkalabas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na ka, no? Ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galing siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ang sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung kumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang ga sakit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baaya. Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang akong ulo.
9: Masala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
13: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
9: Kasaling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
14: Basta.
9: Ano na yung engineer man?
13: Maedukar ka pa.
9: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga ka D3 Bio, ka DTX, ka Mighty C, and Pure C, kamusta na kamo? Kamusta ang inyo tulog? Oy, nagahilanat na? Kung wala, good! Bangod kon, sige ka tumar sang DTX 500, Mighty C, or Pure C, and D3 Bio, amo ini ang Gaserbi prophylaxis mo. Agod nga, batuan ang mga kagaw, infeksyon, kagiban pa, nga mga bagay-bagay nga makahatag si mo sang balatian, even your own hormones, no, may mga imbalances kada magka-diabetes ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ng epekto sang oxidative stress sa lawas. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramel Uy, ang aton CEO, and Sir Boy Zulueta, and of course Engineer Ronnie Albaug. Doc,
16: sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Istoryahan ta subong ang epekto sang oxidative stress sa aton siningan lawas. Again, balik-balik naman, but for your better understanding sa mga UI pa, mga late tuners naton, ang oxidative stress, ang muning imbalance sa tunga sang free radicals, kag imo nga antioxidant sa lawas. Ang free radicals again, amuni siya ang mga oxygen-containing molecules. When you say atom, single entity, may nucleus, may electrons, may protons, may neutrons. Ang sasagwa ng libot-libot, electrons. Kung duwa ka atom mag-upod, tawag sina molecules. Ang oxygen molecules, no? Oxygen is an atom, pero ga-upod sa isa to form water with the hydrogen. That's why H2O siya. Now, ang problema lang abi amuni. Ang ibong oxygen pag ginagamit sa aton nga cells, kung kaisa gagwa ang isa ka electrons. Pag nagwa ang electrons, imbalance na siya, kulang na isa. Kay kulang na siya isa, mangita to sa sang iban, kawatan niya. Upod yung man nga oxygen, kawatan niya. May imbalance man to. So ka imbalance. Kung ini nga imbalances, actually ang antioxidant amuning iyang himuon. Ang antioxidant is of course an atom nga damo saya electrons. Nga bisan ibanan mo siya, hindi siya mangin reactive species, hindi siya mangin why siya changes. Ang iapisyo, pang dunitan niya to, ang mga free radicals. Kaya ang oxygen nga naibanan electron, ang tawag sina free radicals. Kung magdamo ang free radicals, kay why ka antioxidant nga gahatag, ga donate sang electron, ini siya ang makaguba una-una gid sa imong DNA, sang imong cells. Once guba ang DNA, produce sang indi amo nga cellula, amo nang ginalinan sang cancer, as lectured by Sir Boy sa inyo. Cancer cells develop because of a corrupted DNA. Ano pa? A corrupted DNA magahuyang ang imong cellula. What else? Kadamo sang himo sini, gub-on yang imong protein sa lawas, ang imong mga fats, ang imong LDL, i-oxidize niya, dugin luto niya ba? Pag in-oxidize ang LDL, matinapik ina sa imong mga kaugatan, will result to hypertension, kay magagmay ang imong ugat through atherosclerosis. Ano pa? Diabetes, pagpalapit to ni free radical si imong pancreas, hala bombardiyahon niya tong imong pancreas, may inflammation na karon, maguba si pancreas, hindi na mag-secrete insulin, magka-diabetes ka. Pag-abot sang oxidative stress o pag-abot sang free radical sa imong mata, wasakon niya to ang mga cellula sang imong mata, gub-on niya ang cells sang imong mata, marisulta magka-glaucoma ka, magka-cataract ka, diseases of the old age. Kay kung normal lamang imong antioxidant, say mo lawas, you have glutathione, may ara ka da nga antioxidant, nga ara na nga daan. Ang imo nga mata, kung tigulang ka na, like mga tigulang sa mga nubinta, sanag pagyapon? Sanag pang mata? Because subong, may oxidative stress ka na through oxygen oxidation, may ara pa gina-contribute ang cellphone nga radiation, may ara pa tanan-tanan. So, subong, ang aton antioxidant, nga innate nga ara sa lawas, endogenous antioxidant, gimpreparal sa Ginoo, hindi na enough, engineer. Hindi na siya enough to combat oxidative stress brought about by, ano pa, ozone. Ang ozone ta, wasak na engineer. No, wasak na. Ang init sang adlaw, makapakanser na.
2: TTX 500.
14: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
15: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TTX 500?
14: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin-amit, nag-it sa ako nga mata.
2: TTX 500!
15: What else? Pesticides! Sa aton nga mga ginakaon nga utan, may mga pesticides, ina, dasoy hugasan yung maayo. Ang mga cleaners, ining mga ginapanghugas na sa banyo nga paninlo, may mga kadugang ina nga nagapromote sang oxidative stress, pagpanigarilyo, alcohol, pag-inom sang alak, radiation sa cellphone, radiation sa kundiindiin, ang stress, pagkaon sang sweets, kag-added sugar, ini makapataas sang free radicals, kag kung taas na hindi na masangan sang antioxidant, mag-oxidative stress ka. Anong resulta? Cancer, heart disease, high blood pressure, inflammation, arthritis, atherosclerosis, diabetes. So, kinanglan, taason tang antioxidant. Dua sa itong produkto ang kampiyon nga antioxidant. Unahon ko gid ang DTX 500. May ginatawag kita nga scale or measurement sa antioxidant ang yakadamuon. Ano tawag? ORAC. Oxygen Radical Absorbance Capacity. Iya gina-measure ang kapasidad sang isa ka-antioxidant nga mag-absorb sang radical oxygen. Now, gintistingan nila ang DSE, disugared sugarcane extract. Mapait nga bahin sang tubo, nga yara sa DTX 500, nasa 1.3 million ORAC units. Ang mga berries, ara lang na yan sa tag 300,000. 1.3 million engineer. So kung naga-DTX 500 ka, you have enough antioxidant. Damo nga mga antioxidant molecules ang mag-donate sang mga electrons sa mga free radical oxygen, pamangkot. Gaginhawa ka? Yes. Kung di ka maginawa, mapatay ka. Kay kumo gaginhawa ka kada adlaw, you are using oxygen. And because you are using oxygen for cell respiration, ini ang nagatugas ang free radicals. DTX 500 kampiyon sa inyo. Paamanan ta. We have Mighty C. Siling sa mga study, isa sa mga best antioxidant is the ascorbate, no? Ascorbate, no? Subot silingon, ascorbic acid. Ang aton silingan Mighty C or Pure C, they are superior antioxidant nga vitamin C. Gapakusog na si imo immune system, ga-detox ka pa sa imo pag-inom sang Mighty C or Pure C. Dugangan ta na lang D3 Bio. D3 Bio has good fats. MCTs nga nagabulig feed sang aton nga mga selula, nagabulig sa aton nga utok nga ining tagaan sang husto nga nutrition. Ang ketones nami ni siya, it is the most favored food sang aton sininga selula. Ang tamis ugaling grabing attraction sa cells. That's why kung gakaon ka tamis, usually lethargic ka. Kung pala kaon ka tamis, lethargic. And dyan ito ka nami tulog.
17: Mm.
15: Kaon ka blato do kanon, busog-busog ka, do ka nami tulog. Ang sapat nga grabe pa kaonon, baboy. Gablang baboy, pagkaon sang baboy, dayon tulog. Kay ang sobrang nga kaon sang carbohydrates, sobrang kaon sang tamis, nagapalitargic. Kay nga ang brain mo, imbis ka mag-active, ang ginpuno yato, glucose nga sobra kadamo. So again, hapos lang ang paghalong sa aton nga lawas. Halungan ta una bes ang aton silyula. Because kung isa-isahon kita, we will go down to the most basic unit of our body as the living organism, amuni ang cells. Kay cells all together becomes tissue. Tissue becomes organ. Kung nagdamo ang organ, they will become organ systems. Ang tanang organ systems will become a living human being. Hindi magkalipat, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, and of course, ang ginatawag na ton nga D3 Bio. Ang baho sang ilok, hindi man ginakos kisa sang antay, sang oxidation, kisa kos gina sang bakterya presente sa ilok mo. Pero may mayod ang solusyon, Sir Boy, para sa baho sang ilok. Ano ganiin mo, anay ligo, kag anong gamiton?
17: Tapos ang una maligo ano use Santon Plus Herbal Soap kay antifungal antibacterial ni siya, meaning to say ang mga ang mga balhas mo nagtingob to sa imo kilikili, sa imo lawas, gaamo nang ginakaon sang bacteria, no? Gadamo ang bacteria in those areas. So, hugasan mo sang Santon Plus Herbal Soap. And of course, usalan mo sang Clinica DioFresh with VCO. Ang Santon Plus Herbal Soap, may VCO man na siya. Para kakastanan, ma-maintain ang imo hygiene nga Kay ang VCO will protect you 48 hours, no? Lalo na yung imo underarm. 48 hours from ginatawag na bacterial activity, fungal activity, lalo na sa imo ilok. That's why yung ilok mo maging mahamot, maputi pa.
15: Personal ta pamangkoton si engineer. Gapamasahi ka, engineer?
16: Di mo paglipati, engineer, gamit yun. Balon-balon yung Santon Plus Herbal Oil.
17: Okay. Santon Plus Herbal Oil yung dapat, no? Nga, no? There is a study in a Prime University in London. Kapag masahi mo gili, anti sa magpamasahi, kuhaan siya dugo.
15: Ay?
17: Tapos, kung magpamasahi siya, 1 hour. After 1 hour massage, kuhaan siya liwat dugo. And they found out, nagdamo ang T-cells sa tao na ginamasahi. So, ang tao kuno, kalanan magpamasahi every other day. Lalo na kung ang liniment mo refreshing. No? Plus, ang Santon Plus Herbal Oil, nami ang production sang imo immune system. So, pamasahi ka, engineer.
18: Ang pamasahi ko, permiya, ara sa sulod sa lakyan. Kanami,
16: tapos, after masahi, inom dahin ka extend?
17: Aha, of course.
18: Ang extend niya, adlaw-adlaw na siya.
17: Ow!
16: So, tingala ko, you're looking young.
17: Mahamis, no? Kinami ang blood delivery, nami ang blood circulation, kaya ang extend, because of maca and clavuasca, na gain na improve niya ang imo toxic ganin blood circulation, so nami ang delivery sa nutrients and vitamins, that's why mahamis si engineer.
18: Kag bisa lang nagamasahe gahambal ka nami sang aroma sang Santon
17: Plus natural na natural
18: kag ginapangita mismo sang masaysta.
17: Naman ko ti mga mas paho kun pwede kuno ka bakal bolt, pwede ka mo ka bakal bolt kadto lang kamo di samon para mausahay niyo sa inyo spa clinic, no? Sa inyo mga spa,
16: sa mga mahilig magkape, don't forget gamit gid DT DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix puno sang chia seeds kag disugard sugar cane nga kaya niya nga mag-donate sang antioxidant. Nakakapi ka na may antioxidant ka pa.
17: Correct.
16: Sir Boy.
17: Ang akong paborito, DTX Premium, no?
16: Wow.
17: Ay. Amo-amo man isang DTX Coffee Mix.
15: Kadahapon kainom ko sina sa program ko.
17: DTX Premium, may gano mushrooms, which has basically has ergothionine. Ergothionine is one of the antioxidants sa lawas tang nga gabulig kay glutathione. So it stays in our body for a long time. So that's why mag-DTX Premium. Kung gusto ka maging medyo social ang afternoon mo, DTX DTX Premium, gakapi ka na, gadetox ka man gapon, no? Just like the original.
18: Kaga ko nga, ang tamis siya kay hindi ordinary nga sugar.
16: Yes.
17: Stevia. So,
16: natural sugar. Yeah. It's stevia. Di layo sa balatian.
18: Correct.
16: Engineer.
15: Sige.
2: DTX 500.
19: Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
20: Sa kadlo, kapila ka maginom?
19: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
20: Subong, kamusta?
19: Huwain niyo ginibatsyan, maskin gamay.
20: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
19: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
21: Periodin, pagyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
2: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
2: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and
0: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City,
3: Ernai Street,
4: fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Yung atong topic ko sumong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
23: Ang rason niya dapat ma-exercise ka.
15: Dapat ma-exercise ka, good. Correct.
23: Kaya kung hinay ko, Roser Boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
15: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, pwedeng dagdag na. Nakadeposito na sa mga imo arterial walls. Pwedeng
23: magbarala. Ito ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
15: Sabay na lang siya. Ang dapat din natong ginawasan nga, ang natong dapat i-maintain digali, ang correct blood flow.
23: Kakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
15: Correct.
23: Once nga ma-oxidized, amat-amata siya.
15: Amat-amata siya deposito.
23: So kung palainom ka, no, D3-bio, ang BCO nga ara sa D3-bio, may araman siya nga powerful antioxidant. Nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
15: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid. Those two
23: actually, acids, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
15: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
23: Ang D3-bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3-bio, i-prevent niya nga maghubag.
15: That's why gambal nila.
23: Wala sang inflammation nga matabo.
15: Inflammation. But how does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation? Ari ang sabat, it's gallic acid.
23: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
15: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3-bio. Ang si D3-bio padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries panghimuson na kwaon ni ni HDL dalon sa atay pagwaon.
23: Amo na kanami sang D3-bio engineer. Tungod sa gallic acid.
15: Gallic acid.
23: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga ansa na ginainom, wala gallic acid.
15: Wala saya.
23: Pero ang D3-bio nga ginainom may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo na ang rason nga magbara kag matunaan sa imo pagka-stroke. Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3-bio. The gallic acid of D3-bio.
15: So anong blog ginahimo ni D3-bio regarding blood clots? Apat gid ka paagi. Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa himulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambal na nila mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3-bio, padamuon niya ang imong HDL level.
23: Para damo may maghimos.
15: Sang imo, oxidized ng LDL. Thirdly, may mga antioxidant present in D3-bio, gallic acid and ferulic acid. Ang gallic acid, gin-explain na ni Dr. Ramil, ang ferulic acid is a kind of antioxidant that basically makes you younger. Because the ferulic acid, ang yan specialty is gapanghugas ginisiya cellula, may labot gapanghugas cellula. It also cleans the other antioxidants present, glutathione and other vitamins na antioxidant like vitamin C and vitamin E.
23: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3-bio, Sir Boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
15: Correct.
23: Meaning pa, kaya niya nga ano, mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Silima. Ang nakanami sa D3-bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell.
15: Cancer cell.
23: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
18: Patay siya.
23: Patay siya. So, aray pagin, Sir Boy. Ang D3-bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also gitawag nila nga ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali pagkatigulang mo. Instead 10 years ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Dugang ang lifespan sa imo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
5: Brain.
23: Alzheimer's dementia.
5: Parkinson's.
23: Oh.
5: Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
23: That's the reason nga, nga gina-promote ginawa ang D3Bio over sa mga plain lang nga D3. Tungod sa iya nga, hindi matawaran ng mga benepisyo sa buhay.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: D3Bio!
8: Ako si Boyz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
7: D3Bio!
24: Ang D3Bio!
7: Yung may Vizio!
24: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
24: Mabagat sa mga butika.
7: D3Bio with Vizio!
25: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gid ang result. Subong normal na gin.
7: D3Bio!
24: Ang D3Bio!
7: Yung may Vizio!
24: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
24: Mabagat sa mga butika.
7: POC! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Kuryagin, kunyakakan, tagay ganya. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagtry ako mag-take. Sagit ulo ko na dura.
7: Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
7: Pure C Vitamin C!
6: Para sa libre nga check-up, bisitaha lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
26: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
26: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Checklist.
5: So, checklist na ta, no?
23: Oh, nga ang D3Bio Gigo engineer, over plain D3. This is my practice. Every after lunch, sir boy, nahimo ko ni mga a week ago, mga isa na kasimana, di tapos mo kaon, makaan ka, manyaga ka, manyaga, after panyaga, matutbras. Mm-hmm. After ko tutbras, dahil ko kakas kuha D3Bio, kag akon i-oil pulling. Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko ga... Ano tag na?
18: Flossing
23: ko. After flossing, butangan ko sa D3Bio, duha ka soft gel ako.
5: Oh, ito hindi mo na may mo sa D3 yang plane?
23: Hindi na pwede sa D3 ya.
5: Mga pilang
23: minuto. The reason why D3Bio, because of the busy yung araw sa D3Bio, 5 minutes
5: mga to 5 minutes.
23: Nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3Bio.
5: Kaya kung plane nga D3, Doc, ibutang mo to, yung may himo sa baba mo, wala lang.
23: Kung at least once a day, himoon mo na right after sa imong pag-toothbrush, pag-flossing, mas makumpleto gindi mo nga no patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3Bio ka. Pero complain D3 hindi na nimo mamuna because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3Bio.
5: Correct. May ara mako blood doc diskubrihan. Kundi kung hapon engineer ga pangapigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3Bio.
18: Sa kape.
5: Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun, dulsi. Kanami. Ara, gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw macarons, bla? Damo nang yung sabor sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
23: we are talking about the experience, all about the D3Bio. Oh. Paano na ito gina-apply sa aton nga, no?
5: Gusto.
23: Daily life. Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
5: Ano din mo yun, Sir Boy?
23: Ano yung experience, Sir Boy?
5: Ako niya, every hour, nagkatuksin sa kalugar.
23: Oo.
5: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas sinanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero,
17: as times goes by, ang balko i-detribayo ko ni. Nag-detribayo ko, duwa ka capsule, ah, duwa ka soft gel, pawai, tulog, no? Take advantage of it para magwaang ang para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwat, tumara naman duwa. And after 4 hours, tumara naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days, biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
15: Kami engineer, maka-witness na, kaya ragi gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
17: That
15: mga
17: is D3Bio.
15: Trantayot sukro, tantaynoy ba?
18: Ako ilala.
23: Iya, D3Bio, DTX, kag-extend. Kaya nga man, para locking yan.
18: Locking yan? Kaya isa pa.
23: Para hapos makakita sa yan.
15: Ay! Ano na?
18: Amo nang sikreto.
23: Na.
18: Sa mga may uluidad, kinanglan mo.
23: Ah, hindi ka mag-ako nga may uluidad ya.
15: Hindi ah.
23: Yang ka pa ya.
15: Matured lang.
18: Ano ang ako ni experience ya sina. Before ko magtulog, wala kan, may ginapusa ako na, kagibutang sa akon nga alimpuduhan.
15: Hala, natubuan!
18: Natubutubuan na siya.
23: Ari ang chikli si Sir Kevin, according sa research study, research study sa Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill New Nital Incorporated of Florida, USA. Study nila, ang lauric acid, kagagiyang derivative ng monolaurin, may kuhani siya, action against viruses. Ari ang mga action, Sir Boy. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus, Number two, siling ni Sir Gabin, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi makakadamo.
15: Kung nakalusot, gitman.
23: Kung may nakalusot, hindi makareplicate. Hindi.
18: Multiply.
23: Patay na.
15: Tagay
23: na
15: nga ito, Kwan. Example, ang bata nga hindi mag-mature, mapatay naman gani sa tiyan. Tiyan mo na ang virus.
23: Meaning ba, hindi ma-mature ang virus kung naka-detribayo ka.
18: Correct.
23: Kung naka-detribayo ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then,
15: it
23: coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
15: Hindi siya ka-touch.
1: No attachment, no infection.
15: So, tatlo, Doc. Una, tatlo. Tatlo. Pag-attach niya, hindi man siya ka-attach. Kung maka-attach gid man siya, ma-disintegrate siya. Kung hindi pag siya kay ma-disintegrate, kusog gid siya abi. Nagsulod siya. Hindi man siya mag-mature.
23: The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3Bio nga wala na sa
18: Ordinary.
23: Ano naman ang work ni D3 nara sa D3Bio?
15: That's why imbutang ta D3.
23: Amo nang rason nga agi combine ang D3
18: kag ang BCO.
23: Siling ni Sir Kevin, gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
18: Mga nabilin.
23: Integration.
15: Grabe, no? Kung sa mga gira, pero may gatinga-tinga pa ito.
23: Oh, may gatinga-tinga pa. Kadtoon na to sa immune system.
15: Isa-isahon.
23: Sinong rason siya na? Ang D3 nga ara sa D3 bio.
15: So, muna nga super combination siya, Dok.
23: Yes.
15: Ang BCO kag D3.
23: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 bio, no? Gina-signal niya ang imong memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
15: Kilala.
23: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka-detribayo ka, pareho lang nga may bodyguard.

0: kung di tribayo ka, may security guard ka, may police station ka pa.
1: Ay, wow. Correct, correct.
2: Kampiyon.
0: Kisa, ang police station, di na nimo magamit. Once nga, may gwardiya ka na. Kaya man, pag may kawatan, hindi na nakapangawat.
2: Investigar na lang.
0: So, hindi na makapangawat. Okay. Pero kung masulod yun ang kawatan, mapatay sa, ano, mapatay sa imo nga security guard, ang police station, makanto na lang kag ma-record
3: na lang.
2: Anong tabo?
0: So, amo na ang bintaha kung naka-ditribayo. Ditribayo na kamo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM. News FM. Ditribayo with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: Ditribayo, ang Ditri. Yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditri. Ditribayo. Mabakal sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.
7: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditri.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
10: Ew, yucky.
9: Mag Sporebiotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tatilo nga tay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Juice 7 lot.
14: Nung ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Kailan sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo.
11: Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
19: DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
19: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka.

0: Relax, gan.
1: Kinhimok ko man ang tanan.
0: Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yanagahatag sanggana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: High tennis manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: High tennis suwisten.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: High tennis suwisten.
0: Ini ang garantisado nga epekto sa pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong

0: Libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: KK5 News FM.

Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jane Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na nagita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga naghatagin bugat sa inyo nga balatyagon, kag nagapagumon sa inyo nga mga paminsaron, na sumong nga gabi i-text na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Kag sa itong Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263, sa itong Globe number 0927-7448940. May 14, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, as usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na, ha? Nainom nyo na ang DTX 500? Good, very good, ah. Mayo, mayo. Maayo, kagi. Mga ka-K5, liwat wala kita untan sa pag-remind sa atong tanan. Nga sa sibong nga panhimpo, kinanglan ibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang atong ikayong lawas. Kay kabudlay magmasakit sibong nga panhimpo. Kabudlay siyang situation. Piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para makaangkol kita sa mabakod nga lawas. Manglimpyo kita sa aton palibot, sa aton ugsaran, sa aton sulod panimalay. Isa man karason nga nagahatag balatian kang masakit sa aton ang mga kagaw, mga bakterya. Pero kung limpyo ang aton gawi, ang aton palay, ang aton palibot, hindi makatinir ang mga kagaw nga umuman sa liwat nagahatag sa aton sa masakit kag balatian. Ang pagpabalhas, mauti ka na, migin. Kay nagailig ang balhas mo, isa ina kamaayong nga sinyalis nga ginabuligan mo, kaginaatipan mo, kaginaproteksyonan mo, ang imulawas, nga hindi ka makaangkon sa masakit kag balatian. Sa kada ilig sang balhas naton, nagaupod ang mga toxins. Nga mo iniisagid ka mayor nga rason kung nga nagamalasakit kita kay nagabalatian. Ang toxins makuha naton sa pagkaon, sa hangin, sa tubig, kag iban pa nga mga bagay ginapasulod naton sa aton sistema. Mga toxin deposits gagawa, nag-eliminar sa aton sistema every time. Sa kada naton pabalhas, nagaupod ang mga toxins, ha? So, amo ina, ka-importante mga ka-K5, rason nga kilanglan kita magpabalas tungod nga ginabuligan nato nga maglimpyo. Kag mapaiwa kita, kag mapalayo sa kunano man nga masakit kag balatian sa kalailig sang balhas naton, toxins gagwa sa lawas ta. Ang stress mga ka-K5, sekreto lang ang stress mga ka-K5. Huwag mong ismulin ang stress. Ang high blood pressure, ining mga stroke kag heart attack, isa sa mga rason tungod sa stress mga ka-K5. resulta sa stress, pwede ka makaangkon sa cancer. Mga masakit kag balatian, kag delikado, kag kalabanan, makamamatay. So gani atong ginbantayan ang atong lawas sa mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa atong stress. Palayo gikita sa stress. Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Pinaka-importante sa buong nga suplemento sa kabuhi sang tao. Amo ang makaangkon sang suficiente abundansya nga antioxidant sa lawas naton para makabato ang atong sistema sa kunano man nga tuyo nga halit at makahatag sa aton masakit kag balatian. Ang DTX 500 himo ini sa palaya extract nga nagapanultol gauge sa tanan nga nagapalanago nga toksin sa aton sistema. Ginapagwaya sa aton lawas, limpyuhan niya, ginarepair niya mga damage ng mga selula kag mga tissues. Ginatagaan niya sa nutrition kag proteksyon kag magbakon. Dasi ka lamang pawan kag ginaproteksyonan kang hindi ka makaangkon sa masakit kag balatian, isa na dira ang diabetes. Ang DTX 500 tungod sa Ampalaya Extra, ginahatagan na kita sa proteksyon nga hindi maglapaw sa level ang aton nga blood sugar. Naging kaso ginman lapaw sa level, mataas ang blood sugar naton. Ginapanubo sa DTX 500 Ampalaya Extra kag maipikto siya nga parihas gid sa insulin. Ang DTX 500 lang mga ka-K5 subong ang may pinakamataas nga antioxidant. Amo ini kinanglanon tagis sa subong nga panyimpo, antioxidant. Di ara gid sa kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500 ang suficiente abundansya nga super antioxidant nga halin sa tubo. Nga mo naman ini nagahatag bulig sa aton sistema nga maging mabakod, nga makaaway, depensa, batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals naghatag minis ang kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. So importante gini nga suplemento sa subong nga panahon nga dapat naton gid inumuntanan ang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C. Mas taga ni vitamin C, i-Mighty Shea muna. Anuman nga panahon kag tiempo mga kag K5, anuman nga oras kinanglagin mataas ang depensa kag resistensya sang aton lawas. Ang tanan natong ginaistorihan batok ini nga makalikaw kita sa kunanong nga masakit kag balatian. Ang Mighty Shea kumumataas ang resistensya naton. Ang aton lawas nagadepende kag nagareact sa aton nga klima. Subong nga panyimpo nga grabing init, ang aton sistema kinlanglan may maabtik nga depensa. Kadasig siya mag-adapt ka magdepensa kung nag-mighty sikaw. That's why rason layo ka sa trangkaso, hilanat, sipon, ubo, hapo, asma, allergy kang iban pa. Especially kung ikaw isa ka breadwinner sa inyo balay, sa inyo pamilya, kinanglan mamintinar gid ang imuyang kayong lawas kahilway sa aberiya sa matag adlaw mo nga pagpaninguha sa imo responsibilidad sa imo pamilya sa trabaho mo. Kinanglan tuloy-tuloy ang imo pagtrabaho. Ang masakit kag balatian tugas ang aton klema isa ini kadako yang aberiya in kasong sa aton nga mga kinahanglanon sa pamilya sa aton panimalay. Kiti mabsin ka kung ginahilanat ka, kung ginahapo ka, mabsin ka. So kinanglan sa mga breadwinners nila kag sa aton tanan, sa subong nga panyimpo, resistensya kag depensa, pataason, inom kita Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Pagka kay Fire daw ay naging si Kaloy. Natunaw si Kaloy. Ano ang weather update naton, Jirile?
0: Yes, Lo. Weather update, mga gagay-five, maka-experience sa mga lapta-laptag ang mga pag-ulan ang pila ka mga lugar sa Pilipinas. Pagod sa epekto naman sa localized thunderstorms. Suno sa pag-asa, maka-experience sa partly cloudy to cloudy ng panahon ang Luzon, lakip ng Metro Manila. Kag may upod ini nga mga kadali o makadali nga pag-ulan kag pagpangilan. Angin mapahang naman ang panahon sa Western Visayas, Negros Island Region, kag Central Visayas, apang wala ginalauman o kung wala ginadula ang posibilidad sa mga pag-ulan sa hapon kag gabi. Maka-experience naman sa magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilad sa may Davao o Davao Region kag Zamboanga Peninsula. Yara sa gihapon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang remnants o kung nabiling nga bahin sa Santong Bagyong Kaloy apang nagapalayo na ini sa kadutaan sa pungsod. Diri naman sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang kondisyon sa panahon sa probinsya Buas. Kaya may tsansa sang magkadali nga mga pag-ulan sa hapon bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Why na si Kaloy? Bye-bye, Kaloy. Kag kami naman yung Kaloy. Kaloy. Kitungod wala gin, nagtupa ang ulan. Amo na to tani ang ginapangamuyo natin pero hindi pa panahon nga magtulo ang langit sang tubig ulan. May tanawunta, tanawunta. Ano bi ang tiyansa? May tanawunta. Kino may gasunod to nga lupresyon eh. Oy, hala. Undi may nagkasunod to kay Kaloy nga low pressure? Ay, hala, natunaw. Nagkalatunaw sila tanan. Doon layo dyan sa mag-ulan, kag-magyo. Kaya ang low pressure, formerly Kaloy, naging low pressure. Ang iyasin mong yung lakad siniya daw, walang chance yung mag-tupa ni sa aton. Oy, si Kaloy man siya mag-pananom naton. Mga farmers naton ang mamalatutaning pag-asa nga si Kaloy nga makatupa sa aton dutay para makaambit man siyang tubig ulan ang mga pananom sa aton mangunguma. Puti sige lang. Bato lang. Inom lang D3 mayo ah. Importante, huwag masakit kag malatian ah. Ang virus aton ginhalungan mga kakifay. Basta gani, virus. Subutang tagit sa pinsar naton. Isa ini ka wala patawad nga nagahatag kahalitan sa aton lawas, sa aton sistema. Wala ni siya nag-isol ni Rili. Sige-sige lang ni siya pangguba sa aton nga mga sistema sa lawas. Once nga makasulod sa kang makaplastar. Pero balana na mo niya virus kung anong style mo ah. Ang style sa virus, una sa sulod sa lawas. Mangguba siya eh, manghalit siya eh. May infeksyon niya kay. Mamasakit ka, malatian, delikado, masimpatyon ka sa virus. Pero ang style sa virus, abot na naton. Ang aton himuon, inom kita una di tribayo. Kay man, kung magkasyogin man, makasulod ang virus sa aton lawas, hindi madayon ang iya maitom nga buko, mga kakipay. Ang iya madulom kag mamagsik nga tuyo nga halita ng aton ng kayong lawas, hindi madayon. Tungod ang D3 bio puno ini sa extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Kombinasyon nga naghatag proteksyon batok sa virus, sumong man sa fungus kag mga bakterya, especially virus gid. Now, ining aton nga D3 bio, ginaputo siya nga aton silula. Kag ginatagaan sa kabako ng aton immune system, paagi sa vitamin D3, nga kunluyan ang aton nga mga kontra nga virus, masaputi na yun ang immune system naton nga kargado sang vitamin D3. Damo pagid sang aton benepisyo sa D3 bio. Nagahatag ini sang kabakod sa aton korason. Ang tanan nga sistema naton pangusoyon sang D3 bio kag ginakorekya kag ginatap na iya ang nagatubo nga mga masakit kag balatian sa sulod sang lawas naton. Kada balay, kada panimalay, dapat may D3 bio gid kay importante ini. In kaso mapasok ka, pwede mo magamit. In kaso magkatul ang ulo mo tugon sa kaspa mo, pwede mo magamit. Nagpalukit ka sa ingron mo, habol ang niper, napilas, nagabanog kang nagapilas, butangis ang D3 bio. Napilas ka, nagdugo, butangis ang D3 bio. Daton niyang dugo, kiputo ng pilas, pagpali, wala inagyan. Effective gate ang D3 bio kag pamatian tagid every time sa kada chimpo nga magahambal si Dr. Ramil Oy sa kahanginan. Dira iya ginasaysay sa aton kung ano gid ka importante. Nga kinanglan kita mag panghaman sa aton ikayong lawas gamit ang pag-inom sa D3 bio. DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Magapunukto kalidad ni Dr. Ramil Oy sa Rangin Mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, mangkutalang lihog. Ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo marato, nga magapunukto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Sa may mga problema about sa pamilya, relasyon, paano mag-overcome sa imo yung mga problema sa kaugalingon mo, nubo imo self-esteem, namudlayan ka kasi may magdesisyon, o kung may mga bagay-bagay ka nga gusto ipamangkot sa aton programa, tawag ka dire, Mr. Yanay kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds. Mainag yan ka sa kabuhi mo nga you think makahatag sa inspirasyon kag pagtulunan sa aton si Kapariho, itawag mo di kay para makabulig, ha? O kung may ara ka dira sa interesting story or topic nga makahatag dugang nga kalaman kag makayuhom kita, itawag mo, ha? Or may ara ka sa opinion o kung komentaryo, parte sa mga isyo kag balita sa buong mga kaka-K5. This is the place, this is the program nga pwede ka makapahayag sang imo panghunahuna kag balatsyagon. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo, mga kaka-K5. Ang aton hotline, duha ka bilog, pwede ka katawag sa Smart, 0928-611-2263. O kung sa aton nga Globe number, 0927-448940. Mayong gabi na sa tanan natin nga mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM Canlaon City. Sa mga listeners natin from K5 News FM Rojas Capiz, mayong gabi! K5 News FM Victorias, K5 News FM Cadiz City, Sagay Escalante, sa inyo na, good evening. Kagdari naman sa sur nga bahin sa aton probinsya, nakatune in ng K5 News FM La Carlota, K5 K5 News FM Hinigaran, Kabangkalan, Sipalay, kang K5 News FM Hinubaan. Mayong gabi. May caller kita sa linya. Hello. Hello, mayong gabi. Ah, palapit lang sa telepono ah. Sino ni Paliyog?
2: Marwas kong nilipitan sa bugok.
1: Ah, sina?
2: Marwas kag mga tabugok.
1: Sino si Bugok? Ikaw? Ano man?
2: Bugok.
1: Sino ngalan mo, sir?
2: Jo.
1: Jo, taga din ka, Jo?
2: Taga Barangay 9, Sitio Ayokotan.
1: Sa diin na nga lugar?
2: Sa Ayokotan, Barangay 9, Satop.
1: Di nang Ayokotan man?
2: Pakanto sa Flora.
1: Di nang Flora?
2: Di nang pakanto overflow.
1: Sa may overflow? Di nang overflow. Ano nga lugar na ano nga syudad?
2: Bali, Kabangkalan.
1: Ah, Kabangkalan. Kabangkalan.
2: Nang lugar lang nga mag-greet lang nga kung nga mga bata.
1: Ah, oh, sige. Sino bata mo?
2: Si Nimsel, si Tama, si Jordi. Kaya nga nga ko si Nanay Los.
1: Ah.
2: Kami namon, may ano kami sa Marawi, sa Sintetri.
1: Hindi ko...
2: Bari kabilugan na ano.
1: Ano na siya man? Hindi ko kay Chindi siyang imo mensahe. Jo, ano na eh. May kabilugan nga ano na.
2: Hindi nga 23, may ano kami nga pamilya mga ano sa Saitang Ruwa sa Padawilaw.
1: May ano ka mo?
2: Ay, Nigaran Marawit.
1: May ano ka mo gani?
2: Familiar yun yan.
1: Ay, si ano, laptay. Ate, sige. Ate, sige, good luck sa inyo, familiar yun yun. Thank you, Gidjo. Thank you, ha?
2: Diyo, Gilolo, pansatawa ko sa Kiton. I-grip lang si Nene Cruba.
1: Okay, sige. Ay, diriliho o kabudlay. Doon nag-gumo nag-akon nga brain cells. Hello, mayong gabi. Sino ni?
3: Hello, mayong gabi.
1: Ari Jirili, mag-gumo pag hindi tapat doon. Ay, mayong gabi, Danday Ilin. Kamusta, Kenday?
3: Ari, maginot ang kagabihon.
1: Ay, huo, diri sa amon man, ga paagid. Lulo ko gani, nag-burlish na to.
3: Grabe lo, no? Kung adlaw lo, kertingid ang init.
1: Tiyan mo ginaya, kiti, siyempre, tigilinit mo.
3: Oo,
1: gani. Amon to gani, yung magkukulang gani, yung ginmensyon ang kliyang panahon na to lang, si Kaloy na lang itani ang aton nga inspirasyon nga ang aton chan Simon sa sining nga grabing init katani nagdayon ang bagyo. Ti why nagtunaw na si Kaloy?
3: Oh,
1: yan ay kay Ilin, ikaw yan, nainom mo na yung day Ilin?
3: Ano ala, nainom ko na ang B3 Bio, DTX 500, lo, kami may pisilo.
1: Ati, very good ah. Kamusta man ang imong adlaw subong? Ara ka na gyapon si imo trabaho?
3: Wa ay no kay nagpauli ako kahapon.
1: Ay, dirili nagpauli naman siya. Ginhidlaw naman siya kay pre.
3: Kira mabalik man ako buwas no ah, kay may importante ako magin ano kahapon.
1: Nato niya gintiin mo si pre kung basi may iba. Abot ko na na dirili.
3: Lubos man akong saling sa akong vana, Loa.
1: Lubos kang kabos. daw si ano yung sagandaan, daw si Senator Matobla, nga wala nga pa malugol, pilang maulhot. Ate, ara ka na gali. Mga pila ka na nakadlaw sa inyo balay, sa inyo magpuli mo na.
3: Kahapon lang ako, Ari Dilote. Buwas mabalik naman ako.
1: Buti na gano'n ka lang na, nagsimhot.
3: Hindi akin may importante lang ako nga, ano ah, sa gin, ano dire. Pero okay naman ato, buwas, mabalik na ako.
1: Ano ka importante na, ha? Party na si imo nga hasinda?
3: Hindi. Hindi, lo. Huh? Isa pa may gin, ano, pagit ako para, ano ah, nagbaylo ako sa akon, ano. Para sa? Magtauhay na akong pinsar.
1: Nagbaylo siya ano? Siyang imong premyo sa Tansan?
3: Wala ah. Basta secret na.
1: Bawang hindi ka siya manugi. Dirili ah. Bawal ko na na. Ito nagintiin mo si Fred Masima Iman.
3: Ay ah. Wala. Lo, ah, wala na na sa ako.
1: Di ang mga... Ang mga pamo na, ready na na. Kaya timing na, lapit na lang ko, less than 2 years na lang, ng 2028 na. Ate mo nang schedule sa kasal mo, di ba? Ha?
3: Yes. No, gay pa to gani, no?
1: Ang akon, to ginpatahin nga marong, mutunis lang to kulang mo.
3: Doon sa Pio, ginabi nga magkanto siya.
1: Ay, mutunis na lang gani, kulang. Guro mga tatlo na lang ka mutunis.
3: Ang malimta, no? Akong gani kisa nadudula na na sa pensar ko kay Dugay pa man mo.
1: Kamalo ka Inday Ilin, no? First time ko nga magmaninoy sa kasal ikasyo, ginman? Ha?
3: Hindi lang ko lang magkuha sa imo maninoy, no? Ah.
1: Anon mo kuya galimon mo ko flower boy? Oy, babayi lang na yung flower, flower girl. Hindi kuya mag-flower girl, ya, ha? Ano?
3: Dugay pa man to. Luada mo pa nga.
1: Ako lang gali. Sige, malay ko na gali. Ano nga? Ako ang gali nga rol. Ako madala siyang ano, higot, blana, liogaw. Di bala may ara na higot nga ginamutang sa ano ni? Sa duwa ka mga ginakasal nga nagaluhol? Mutangan higot?
3: Ay nga, aman butangan sa higot.
1: Di kay parang ngayon din nakapalagyo eh. Oh,
3: dali ako lang, may pamangkot ko bla sa imo lo.
1: Ati siya banda mo gapon la ba eh. Ano na?
3: Ang pasensyado na lo eh.
1: Ano na?
3: Lo, oh? Aman lo nga, ambot ko nagkakatabo inasadto o kung may natabo na nasadto lo.
1: Ang ano?
3: Na aman lo nga kung kaslon ang lalaki kag babae, kag kung may magsinggit niya, iuntat ang kasal. Nga man lo, nag-stop, nag-auntat dahil ang kasal, wa, wala din na pa dahil sa pare, lo.
1: Di kaya mali iuntat ang kasal, iuntat eh. Nga, guro mo na gurugin puli mo, kaya sigurado mo, mas may magsinggit, la. Oo, oh, di ba? Amo chilingon, kabalo ka ang pagpakasal sa grado ina nga magay, no? Kag hindi na ilaglahog, no? Samtang may mga nag-upang, may nag-protesta, dapat ariglahon ina anay, no? Kay para ang inyong pag-umdanay, hindi maging problematic, la, no? Especially kung ining... may magsinggit na kami karon nga babayi na karon ginakasal na kamo ni Fred Abe. May magsinggit nga babayi na karon nga may mit-mit luwak bilog bata. Ang bala nga, on tatang kasal! Ang mapamangkot yun na gani ang nagkasal gani nga kung sino ang may gusto yung may hambal before ini padayunon ang kasal, maghambal na. Oh, di ba?
3: Yes.
1: Kay para ma sigurado ang commitments ang sagrado nga kasal magapadayon. So amo ina, no. Ngaga mo na ginakulbaan mo basi may magsinggit ang tanay nga bisita sa simbahan pamutagan mo scat step ba nila.
3: Ay, hindi lo.
1: Ano
3: pero mamangkot lang ako lo sa imo na pero sa matuod-tuod niya kabuhi, may natabo na gidman nga amo sina no.
1: Ay damo na.
3: Oh, kay paano abit kung buang lang to gali ng singgit? Tiis, iuntap git ang kasal?
1: Hindi pa ko daton. Kaya di ko ma-verify na biya nga nung nakaagi siya biya lipas gutom. Kaya hindi malang balido ang iya protesta, kundi dayon ang kasal.
3: Salamat.
1: Oh. Ngaman, ngaman daw. May ara ha? May ara?
3: Wala, no. Ay, ano, pamangkot na lang ako.
1: Saka,
3: ano? Sang nag-duty ko, yung pamangkot gani ako sang ni Padre.
1: Oo. Oh.
3: Nga, manang Ellen, nga aman nga paabuton mo git sa year 2028 ang pagpakasal mo.
1: Oo. Oh.
3: Kung pwede man subong, o may mga libre man subong.
1: Gani man?
3: Siyempal po. Sige ko, Padre, naka ano no kasi na sa pinsar ko ngayong year 2028 hindi kasi ako malipayon pag gusto pinili ko nga amo na ba na nga napilian ko na nga subong sina nga gusto ko magpakasal hindi ako mangin malipayon pakiramdam ko parang hindi kompleto gusto ko kasi year 28 gidya
1: 28 gidya
3: year 2000 28
1: ka malo, hindi nga 28 gig, may 29 man.
3: Hindi ko, gusto ko kasi may mga, ina ba lang, gusto ko kasi inang, may mga ano, gitbalalo, inang may, basta hindi ko ma-explain, basta na namian na ako sa subong, sina nga ano.
1: Dapat ya, kung na namian ka, ma-explain mo na.
3: Hindi lang ko gani. Kay basta nasa sa ako nang ina ko nga ana namian lang ako sa subong sina kag natalana nagig sa amo na.
1: Ah, guro ba si guro ang 28 siguro. Amo na guro gin dagan mo sa una sa first ball. Kada kadaog sa ikaw sa isa ka do sinag itlog. Amo gina guro 28 no 28. 20-28. Lagi nag-anya na guro ni Relisha, no? 20-28.
3: Hindi, no, ah. Tuol na tuklo. May libre na tuod niya kasal. Madali lang hapalon ang pagpakasal. Pero kinahanglan ko, Gidyalo, may tinipon. Siyempre, gagasto ako lumo. Eh, paano ko magkanto di rin ako mga pamilya? Oo, matuod libre, matuod ang kasal. Pero, mabibitaw talaga ako ng pera, di ba?
1: Tagalig, Blighty. Ah, Blighty, Blighty. Oo, bakit ka nagtatagalig? Uy, kapag hindi ka kasal, ang sarap-sarap mo na. Oo. Diyan ay gati, takto mo na, ginapiparahan mo na, no? Sakto, takto gina.
3: Oo. Yes, no.
1: Di, sige, ate, ang mga pabuda, nag-lumlum na na, ano?
3: Oo, login, ano ko na, login, oo, no, ari diri, siguro naman, tani, madubang dugangan ka, ina.
1: Ate, sige, gusto mo ma-amot ko ng ano, ng ilihawon pa gen?
3: Nga ano, no?
1: May hotelipante, ha? Ha?
3: Ipaano? Sabi mo kasi, muna lang wala akong nagpromesa sa imo nga invite, ha? Kasi siyempre, paano, bisa malipaton nga daan ako. Muna nga, hindi ko masigurado kung...
1: Hindi, mapaihaw ko lipante. Muna nga, kondisyon si muna. Bisan...
3: Hindi lang.
1: Dalunggan, dalunggan pa lang, Goroya. Huwag ka na pangit, Goroya. Kailan pa lapan.
3: Hindi lang, lo.
1: Tapos, ang paa, Goroya, kilipante, ano ta, Goroya, ipatutim ta, Goroya, no?
3: Sabi mo, no? Ah, wala ko, guro, sa butangan, sa kalipay ko, no?
1: Ay, butang siya, no? Ibutang siya kasi rula, kag iuyuga. Ati, ano eh, amon yung muunta ho, pagsulod mo simbahan, siradahan ko dahil ng pertahan. Ha? Kagtapos, ang tanan nga nakasulod ng mga bisita, pag taga-atas, catch tape.
3: Para hindi mag...
1: Oo. Maghambal ang pare nga, sino gusto maghambal? Hambal na, ati, mambal. Why na may mga hambag, may mga scotch tape na talan ba nila eh. Ano dai? Ate, huwag mo na na. Isirat ang pertahan, isirat ang mga bintana sa simbahan, tapos, makwata guns, may mga shotgun. Sino gusto maghambag ang mamalabag sa kasal nila? Lambal na! Gag-crack na yung shotgun. Away na may mamalabag. Di ba lang? Importante na yan.
3: Hindi natin kasi lumapaktan ang mga hitabo tungod dugay pa ato.
1: Di mapaktan mo na iya, kami maluan mo na iya, masisay mo nga panagup, no?
3: Yes,
1: nga, ano may arahaw?
3: Paay man doa, pero wala ah.
1: Masisay mo la ang mga NBI, mag-atake, gulpi, pariya sa sinit, law.
3: Ay, yun, tama-tama, dali. Ah. 2028, lain na ang presidency na, law.
1: Ah, okay. Di ko sinong presidente siyang 2028, no?
3: Yes.
1: Imitaron ta? Ha? Say mo, be. Ha? Maninay mong mag-ong ang presidente may 2028. Maninoy nyo na. Ha? Gusto mo?
3: Hindi na po, ah.
1: Hindi ko gusto. Kung gusto mo, siya mo kitawagan kong Malacanang.
3: Hindi, siya ko lo, ah. Gusto ko kung ako kaslon, gamay lang ang bisita, piniyon ko lang, no?
1: Gamay ti mga unano, guro na. Yutay lang?
3: Oo, nawanlo eh. Gusto ko...
1: Mga pilang, ilang... mga pilang ni kabilog, mga shen kabilog?
3: Gusto ko mga 50 ng kabilog, gusto ko kikilos ako ng, ano, ng gusto ko magulag ako lang nga. Matawhay, hindi sinang daw limitado akong ano kung damo akong sita. Gusto ko gamay lang.
1: Para magkagiho kamayo, hindi ka na mag-wedding gown, kundi masimshot ka na lang eh. Para hapos magiho. kaya kung nakag-wedding gown ka, kag magiho ka na tudo, kag magwaras ka na, makalados mo, kapanayay mo yan. Mayon na kaya simshot lang niya. Ang yung ipili mo lang, mag-okay, masimula. Ang simshot lula, mula sa 19, forgotten, mabla. Masin nagyaya, nabla. Ah, kag tapos, ang guay sina, simshot nga lungbak.
3: Sabi mo, no?
1: Ah, ah?
3: Masyagan ko, togi na padasig ang mga inadlaw, no? Siling ko, kung pinadasig ang mga tinuoy, siguro pinapadasig ang... year 2028,
1: para kaslo na ko na yun. Ah, muna, muna. Ginapadasing na, oo. Pero kamay pa ni makadasumay. Ati, sige. Basta yung duta na lang ito nabilin butunis. Na kulang na lang to, kulang na lang ito duta na lang. Dua na lang butunis, tatlo.
3: Okay, no, ah.
1: Okay, ay, sige.
3: Ay, hindi
1: ko gilig
3: kapalimutan.
1: Itarun ko gilig ka, no. Ati, sige, sige. Umabot ko na. Sa ano to gani ang imo kasal 2028?
3: Yes.
1: Amoy ko na guro mga
3: 2029. Oh, oh,
1: bye-bye, Ellen. Bye-bye.
3: Bye.
1: Ah. Ay, mayong gabi na sa ato nga friendship daw. Si Mary Ann Severino Boy. Kag si paring Ray Boy. Mayong gabi na si inyong duwa, ha? Si Nano ni Pariboy, ni Mirian. Buwas Friday, next day, Saturday, what's the plan? Egg plan or lychee plan? Anong plano tanda, Mirian? Di ba, Pariboy? Mga ka-K5, kagabi nakibot kita sa balita. Naging isa ka national kag international news, mga ka-K5. Ang nagklatabo sa bahin sa Senado. Dugay-dugay siya gusto gin maghatag sa ilang mga obserbasyon kag opinion. Pwede ka mo katawag sa aton nga telepono, ha? Kag makasaysay ka mo sa inyo yung mga tagsa-tagsa kapangunahuna, ha? Alas 10:23 ang oras naton. We have another caller on the line. Hello, good evening. Mayong gabi na. Sino ni?
4: Hey,
3: Castelo, Galing Castelo, si Anggeng nilo.
1: Ah, si Anggeng, Jirileo, Anggeng, Anggeng. Geng, may nang kape, dalayin mo na, Geng.
3: Oh, DTX, Coffee Mix.
1: Ati Goda. Yes, okay. What can I do for you, Inday Anggeng?
3: Kasadya sa inyo ni Ilin, sa inyo istorya na doa.
1: Ah, doon sa mga, ano ah, doon sa mga buwangit lang.
3: Hindi no ah, ma, ang kapamakit sa sakon, malingaw man.
1: Ah, di ka malo kasi Ilin niya, nami na yaya istorya ho niya. Ah, nagpuli, gitsa sila malay, kay guro, nahidlaw na siya kay Fred.
3: Gani. Nakaistorya na kami nakaisa sa cellphone.
1: Sa garapon? Ate,
3: may gabi na nakiday, Ellen.
1: Ate, sige, sige. Amo ng tupiko. Anong tupiko na to na handa yung ging?
3: Speaking of depression.
1: Oo.
3: Grabe tuod ang depression, no?
1: Depression. Pero kung medyo layo, depression.
3: Nagbalatian ko lo nga wae man ko sang nang ano sign balalo sa ano sa sign bala sa inang TV bala sa record lo
1: nang satellite o ano na tuberculosis o
3: kita ako lo nga wala ko magbalatian sa mga anak ko pero sa kay tiyay gini mo nagbalatian ko lo.
1: Ati okay ho. Oo.
3: Amon, subong damo gakuan sa akong lo nga ako kunong butigon. Singko sinong butigon lo ang gatag o kun ang gabaton.
1: Inang mga bagay nga makahatag si mo sakit sa malatyagon. Hindi mo na pag-intindihon. Dapat guardyahan mo gid ang malatyagon ta kag paminsaron, no? Kung hindi sila magpati si mo, okay lang, importante na balaan mong kamaturan kag saksing Ginoo sa imuyang nga tinutuyo kag sa imuyang nga na ginapaminsa kag ginamatsyag. Subay, ina sila, hindi mo na

0: kay amo na gani nga may mga bagay nga hindi naton kontrolado, no? Te, mabay ilan dira, importante, pilion mo yung mga bagay nga makahatag ya kalipay si imo, makabulig si imo pangunahuna nga maging healthy ka kaga imo balatsyagon. I-avoid mo, ipalayo mo, ilikaw mo, kagalingon mo sa mga bagay nga makatublag si imo ya balatsyagon kag paminsaron. Kaya hindi ina ya healthy. Di ba?
1: Ano? Pero... Managtapos naman ang pag-inom ko bulong, no?
0: Oo. Ano na, hilo? Aw na, no?
1: Dami na tani, lo, eh. Mag-inom, hilo.
0: Pero hindi lang,
1: salaman.
0: Ang hilo is inang sobra, no? Hilo, no? Toxin, ang sobra. Ati, sige. Ati, ang ginga, okay. Halong ka na ginga. Protection ni kaghalonging imulawas, ha?
1: Gani no, isali ko na lang sa mahal nga Diyos ang tanan.
0: Okay, dapat lang.
1: Kung magkalipay sila sa loob, magkalipay na nilalo kung ang kasakit sa tao, okay lang na, no, kay ako lo yan, hindi ko yung magkalipay lo sa kasakit sa tao yan.
0: Okay, sige, sige, okay, okay. Sige, gang, thank you, gang.

Siyang kagabi, mga kaka-K5D, nakibot kita tanan, halos kita tanan, tungod sa situation na nagluntad sa Senado. Di nakatabok na, nabato na ang articles of impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Nabato na sa Senado. Ikumpirma na sa Senate President Peter Alan Cayetano. Nabato na nila kag sa madasing panahon nga mag-aporma na sila nga maging huwes para na ipamatmataan ang ining impeachment complaint batok sa aton nga Vice President Sara Duterte. Maging judge na ang aton nga mga kortini, ang aton nga mga senador, I mean. Pero damo nga naga-nilusot nga mga sugilanon sumong nga kunsa diin mga ka-K5 si Senator Mato de la Rosa kung naging custody na to siya sa Senate, sa Senado. Pero ang balita sumong wala na siya sumong sa Senado. Wala na siya sa Senado. Pero ako nagapati mga ka-K5, ara lang siya gyapon sa Senado, ah. Ugaling lang is critical ang sitwasyon. Kinanglan maghimo sila sa mga tikang parang hindi makibalo ang ilang ang mga kasumpong sang ilang ang mga giho. Kay kun ara si Mato de la Rosa sa dira sa Senado kang ma-confirm na siya gatiner ami, posibleng atakihon liwat ang Senate mga ka-K5 pariha sa nagluntad sa kagabi kag pwede madiskaril ang impeachment nga proceedings nga pag-hearing sa ni Vice President Sara Duterte. Kakonsaniin ang mga nining kagayunan nga ginahulat sa aton Vice President nga makahatag sa sang iyang side nga patas kag makapresentar siya sang ebidensya kag makapresentar siya sa mga rason niya kag maprove niya ang iya kagalingon sa ginakusar nga wala sa sang kailabtanan. So, pabor sa iya because grupo iya ang ara sa posisyon taga-agit sa some time nga maka-explicar sa gusto iya. Sa gusto taga-sindi, pabor giniya, no? Sa nabalon pa binaton yung kunanon na, pero kay Kumo, mga kaalyansa ni BP Sara ang Senate President, kag ang mga majority, makahatag siya sa iyayang chimpo sa pagsaysay

Sa kada mga panumbungol nga ginaligar, batok siya. Ang mga piatos na kung paano niya ginspend ang 125 million sa 11 days lang, draya na isaysay gitanan kung convincing wala ang iya ginbuhat. Kay kapila na i-attempt ina iyang i-explicar niya sa lower house o kung sa Congress. Pero wala yung gintagaan chansa nga ma-explicar kay tungod ang ginahulat niya nga mag-love out sa Senado. Kaya sa Senado, dra yagin i-plastar ang tanan kay amoy na yung ginapatihan yung proper court to present your evidence kag mga proof ni mo regarding sa inang mga aligasyon nga ginabatok ang ginapasibangod kay Sara Duterte, no? So karon no, ila iniguro man niya style sa piyaguro sa ako lang niya personal nga pag itindi. Inpagwa lang nila yung wala na na si Bato de la Rosa sa Congress o kon sa Senado para nga matuloy-tuloy ang impeachment proceedings, no? Kaya kung aslo nga rada si Bato de la Rosa, magamo eh, no? Magamo. So wala na na si Bato de la Rosa kag hindi pa man ko no napat isurrender, kag may leeway pa man si Bato sang iya kaugalingon, tungod wala pa man sila kabaton sang ining tawag naton nga warrant of arrest from our court, Philippine court. Kaya ang ila nga pagpayag sa aton nga Senado, ilang lang niya i-honor ang aton nga husgado, ang aton Philippine court, ang aton nga layay sa Pilipinas. Kung makapagwa na yaya ang Supreme Court, kung ano mga korte sa Pilipinas, sang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, according sa aton Senate President, dira sila kuno ya masubmit kag maga hatag sang ilaya nga pagrespeto. Pero as long nga daw magluwas sa mga warrant of arrest from our court sa Pilipinas, wala nila gina acknowledge because wala sang jurisdiction according sa aton nga mga senador. Di mo ina mga ka K5. Aralan na niya po niya guru si Senate si ano ni? Si Bato de la Rosa sa palibot ah. Wala lang siya yan nagpabalong nga aral lang siya kag-reachable siya because base magtugaliwat sa kinagamo dira sa bahin sa Senado kag madiskaril ang mga proceedings, no? Ang pag proseso na sa impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte.

siyang kagabi mga ka-K5, no? Siyang malapuyot ang sitwasyon. May mga ari subong naguluwa ang mga videos. Nga makita nyo man siguro na sa atong Facebook page, K5 News FM, Bacolod 101.5. Ining mga katapo siyang NBI, inabarina ang GSIS building para losubon ang Senado. So subong nakuha diri ang video. Nakuha ang video kag gina-post subong sa Facebook page. So according to Matibag, ang head sang NBI kag mismo man sang aton na presidente, wala mi isa sang mga ahente sang NBI nga nagpalapit sa Senado. Di karon nagaginuwa amo ining may gabarina niya sa GSIS para makalapo sila sa building sang Senado. Kag may nadakpan nga isa ka ahente sang NBI nga samtang nagapalagyo sila sa hagdanan mga ka-K5, nabilin ang iyang bag, no? Di ginbalik ya kay atoto ang iyang rumang mga importante nga gamit. Sa pagbalik yan, nadakop siya sang Sergeant at Arms kagkabahin sa mga kapulisan kag Marines sa paghusisa sa iya nga siya gali under sa isa ka membro sang NBI nga aras sa trans something related sa pagkapot sa mga warrant of arrest from ICE sa Interpol. Di amo pa ni dapat i-explicar sang NBI kay ti siyempre why kuno sang ahente o kon mga NBI na aras sa premises sang Senado sang nagluntad ang Nilokpanay kag nagpahayag man mismo sang kagabi ang aton Presidente Marcos nga siya mismo nag-hatag sang instruction nga hindi mag-hatag sang pinagamo kung anuman nga senaryo nila sa bahin sang Senado. Pero tungod sining nga mga videos mo nga nagalagaw, questionably si mong ini. So malapuyot ang sitwasyon mga ka-K5 sang aton nga mga pamulitika sumong sa pungsod Pilipinas. Kay may ara gani nga nagahambal dire sang dito sa una sa kapag dakop kay Kibuloy. Si Tisitori ito ang nag-leader-leader. Kag pilatog yung guru yung kalibo yung ano ni nga kabahin sang PNP nga para nakpon si Kibuloy. Nagpahayag man to ang aton presidente, no? Na walang pumasok na pulis sa KOJC na may dalang baril, no? Na may dalang baril. Pero siyang nakita sa video, tanan nakasukbit siyang long arms, may mga pusil. No? Amuning galagaw nga video. Ti sumong, hindi talaga gobyerno yan pumasok sa Senado, hindi ako nag-utos niyan. Hambal siyang presidente. Daw gina-relate nilang senaryo kay Bongbong Marcos nga daw gabinutek ang presidente. Di presidente na maminutek. Dabo man. Presidente na bla. Hambal na hindi taga-gobyerno yan ang pumasok sa Senado. Hindi ako nag-otos niyan. Kung hindi ka nag-otos, sino?

받아셔요. Si John Vickery Mulya, kag si Trillanes, mga ka-K5, daw nagapabati-bati. Daw may ara balita, mga ka-K5, nga daw i-take over ni Trillanes ang DILG nga konsadiin. Daw nahambalan niya si John Vickery Mulya, nga daw pigaw. Di kabalo. Di si Trillanes once basikon i-assign siya. I-assign siya sa presidente sa DILG. I-appoint sabi. Di magkuha naging sa poder sa gobyerno eh. No? May persa naging siya.

0: J-Lolo, may hatag ko to nga bulig sa Purok 7 sa nasunugan, J-Lolo. Kay Sweet Rubik ko'y hatag, J-Lolo. Hasta mag-aga kami pamati sa K5, J-Lolo. 9:30 nagurog lupok na di ang K5. Mayong sanguna bandera pa, member ko sa K5 na sumong, J-Lolo. Sige ah. Sige ah. Watch and learn na kita mga ka-K5. Importante nga na-transmit na ang impeachment ni Sara. Hindi pagkansilahon, wala sang wala sang may matamu yang pag likom-likom. Live man na i-telecast siguro sa kahanginan, sa TV kag sa social media. Pero may ugong mga balita mga ka-K5 nga base naman magbalos ang grupo ni Tito Soto nga ikunita Manila liwat ang Senado. Di paano, abi? Paano, abi? Kiti sa Duterte Black, pito na gadaan ang ilang grupo. Kagkon sa Senado na, kinanglan lang ni Sara Duterte sang siyam ka mga huwes nga magbuto sa iya kag pwede siya ma-acquit sa iya impeachment complaint o sa iya impeachment complaint sa iya, di ba? Siyam lang. Tika 13 sila. 13 sila, no? Sa grupo ni Sara Duterte. Karon minus busy ba to? No, hindi sabi magpakita, abi. Te, may dosi sila gyapon. Di magdosi, abi. Ang sapiyak to, 9, kiti 24 mo. Aon si ito sapiyak? Okay, may duwa nga, no? May duwa nag-abstain mga kakifay mo. Siyam ang grupo ni Tito Soto. Tapos, 13 sa grupo ni Peter Cayetano, that's why majority sila, 3 si Daong sila. Di ko mo 24 ang senator naton, may duha nga wala nagbuto, nag-abstain. Di mo paning deciding ni karon, isa na nilang wala nagbuto, si Sumire mo, no? Si Sumire si Mong, nagpahayag mga kakifag. Gadaw nag-dismayagin siya sa ginhimo kag natabo sa Senado siyang kagabi, kag-considering ang time frame sumong, no less than 2 years na lang, kag mag-abot na ang 2028 election na mo. So dapat sumong posturing na sila, kag-ara na sila sa ilagid yung kaugalingon nga choices, kung din sila madlagan nga bahin, din sila gin nga grupo. So kung magsailo hanay pa, no ka budlay na magsailo, kay considering nga ang abansi ni Sara sa survey, no kataas ang ratings ni Sara. Kagsapihan nga grupo, ginaligon-ligon pa, kay daw wala na budget dirili. Wala na budget ang sapiya kay ting mga malita. Masya mo tong mga malita nga hindi na makita. Masya din nilay mo sa 2028. Masya lang mula. Posible man. O kung masya na panagtang na to kagawain na, masya siper na lang bilhin siyang malita. Di mo na mga ka-K5, bisan mag-counter pa sila liwat nga i-take over ang Senado. No, kamudlay na nga mag-kambyuhanay. Kundi matipyok na lang iban ni Guru ang nag-abstain. Matipyok na lang ni siya grupo ni Peter Cayetano. Kay kung piliton gin dirili, no? Piliton gin abi. Kinanglanis ang dako yung aktividades, dako yung persa, ti kinanglan budget. Budget gamuhon ang sitwasyon sa Pilipinas. Budget gamiton ang persagid. Ti hindi man malayo kay puro daan na military na dinilimi mga experience sa military. Ang bahin sa kay Trillanes, no? Di premier man na, militar man na. Sa kay Bato de la Rosa, military man na. May mga general, kang may mga retired nga mga ara sa bahin sa AFP. May pabor kag hindi man pabor. So kung tanawin ni mo, nag-activate subong ang mga grupo-grupo, gagapanilag lang sa kunano nga sitwasyon. So, te medyo panilagan naton kag nadala pangamuyo ah. Nga tani masulba na ining problema naton nga krisis sa politika naton. Ang kag isintroho na dayon ang kunano ang mabulig nila nga para magtinad na ta. Kay kakapoy na, kakapoy na. Si Trump gani kag si Xi Jinping gani daw ma-lips to lips. Nagkanto na si Trump sa ano ni, sa China. Kag gin-welcome, gin-sa red carpet ni Xi Jinping. Di mala, sa nagligan, amo ining rason nga no, hindi kinya maumpawan ang kinagamo sa Middle East. Tungod sa indirect conflict sa China kag Amerika, involbado ang Middle East, no? Ang aton gasolina, gatong kag iban pang mga produkto nagsalalaka tungod sa kinaguan. Subong mga kakaifive ho, no? Nagkanto si Donald Trump, ha? Upod niya ang mga dlagko yang ang mga negosyante sa Amerika. Upo niya si Elon Musk, ang tag-iya sa Apple, ang mga bilyonaryong ito ng mga grupo, yung mga negosyante, ato nagkanto upod sa iya. Te, gin-welcome sa maayo, gin-atipan, gin-welcome maayo, pero tanawa, Amerika na mismo nagkanto sa China. Ano ining mga indikasyon, mga kakifive? Tani amo na ining sugod sang kalinong sang aton kalibutan. Kagkabay pa mag-aupol kita sa sining huyog sang panahon. Kamagalinong ng aton yung pungsod. Kag-ready na kita mag-move on. Mag-teamwork kita sa isa ka direksyon. Kapauswagon ang aton pungsod Pilipinas. Alas 10:50 na magagagay 5. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Ano ba nga panahon kag tiyempo na amigin man ino? Sa mga guard on duty mula, try nyo ha. Inom ka mo DTX Coffee Mix during sa inyo yung mga duty para hindi ka mo yung mag-tuyhon, may energy ka mo yung kag may resistensya sa pulaway, kag sumong man sa may mga problema gid sa ila sistema, no? Kape na ton, hindi gini mauntan. Nagahatag ini siyang proteksyon nga ginalimpyuhan niya ang aton lawas. Gina-eliminar ang mga toxins nga nag-deposito lang sa aton sistema. Naming area, naming pangihi. DTX Coffee Mix, mananam mga kaki-vibe, no? Kaka naming ininomon kay nagahatag ini siyang dugang proteksyon sa aton ligayong lawas tungod sa ampalaya extract. May chia seeds man sa nga dugay tagutumon sini. Nagahatag sa protina kag antioxidant. Perfect ini siya nag-diet na nagapakupos ang buyon. Kag may super antioxidant ini nga halin sa tubo. So basta kape, dili kita mga kake 5 ha. DTX Coffee Mix, nagakape ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: We, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Gasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas For Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
11: Di, pre, musta ang bulang kape, pre? Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pusa!
2: Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Malayan ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigambahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Kadami, kinman kahabon, mga ka-K5 sang DTX Beauty Soap, no? Sa sumong at simpong, aperte ka pa ang perting init. Kapresko lang yung Japon sa pamatsagan mo kung DTX Beauty Soap ang habon tayo. Kaginasigurado gits ang DTX Beauty Soap nga makaginhawa gita nga aton panit bla. Tanan nga yam o kag oil nga yara nga pilit sa aton panit kinakakasigin. Kagkahamot siyang lawas naton, presko, kag wala siyang baho, mga kakipay. Kag may sunblock properties pa siya nga kung magsulay ka kadali sa init, hindi ka na yung kamatsyag sang ngapdi sang panit mo bla. Tugas ang mainit nga at silak sang adlaw. Kag kadasig lang nga ikaw magputi. DTX Beauty Shop, mga kakipay, kung problema mo punggod, garas ang guya mo, may mga buho-buho, hipidon siyang DTX Beauty Soap. Kakinot gamiton eh. Yutay lang niya nga magnos sa masa nga bahid sa lawas mo, mabukal siya na yun. Kagkahapos siya bulawan. Mga alap-up, mga ining nga tawag naton pikas-pikas, dulaon niya. Ang mga wrinkles sa may mga edad-edad na, kag nagayaya nga panit, ibalik yan dinilig ka ng wrinkles, hindi nahil mo nun. Hubing katlokon, ha? Kag sa mga teenager nila, sumong, ha? Magamit ka mo DTX Beauty Shop kag hindi gin maimitar. Sa nagadinalaga kag nagasinultiro, magagwagit ang baho sa lawas, bla? Tungon ina sa mga chemicals nga pagbag-o sa aton sistema, kay ara ka na gaabot ka na sa adolescent period mo. So sa mga ginikanan, sa mga nanay kag tatay, aton buligan ang mga kabataan nga maghatagid sang pagtaas sang ila kumpiyansa sa kaugalingon. Magamita sila sang DTX Beauty Soap. Mamakal ang DTX Beauty Soap sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyong lugar kang farmasya, magkutalang ha. Lihog, pwede nyo man mamakal sa tanang akon sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok ha. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, kag tanan o kung iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayan. Okay. Hindi ka bahay malodol naman sa aton lang sa Dr. Pinoy's Qualina Capsule. Tiyang Dr. Pinoy, isa man sa importante nga suplemento sa mga chimpo. Kay kadasig siyang epekto niya eh. Nag-upon sa dayon sa aton sistema nga para tagaan gid sang alibyo ang atong ginabatyag. Mga kakifal, kamalumala ka mo nga ang oxygen ang pinaka-importante nga elemento para sa kabuhi sang tao. Suno sa mga eksperto, ang kakulangan sang oxygen sa utok makapatay sa tao sa 3 lamang ka minuto. Oxygen man lang ang kinahanglan sang lawas para ang aton korason kag dugo makatrabaho sang maayo. Kag magapabilin nga buhi ang organ sa aton lawas. Sa subong nga chimpo, usa diin kinahanglan naton nga makasigurado bala kita sang bastante nga oxygen, ginakinanglan sang aton na selula, para ang lawas naton makatrabaho sang maayo. Kinang lagi naton mag-inom sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Kaya amulang ini ang suplemento nga may dalang oxygen. Hindi ka mo maproblema tungod ari ng Dr. Pinoy's Quelling Capsule ang inyong magandipensa. Hindi nagabulig supply sang nagakaigo ng oxygen nga ginakinanglan sang utok kag aton lawas. Amulang ini ang suplemento nga makahatag oxygen sa aton kaugatan. Agod kita magapabiling nga healthy ha. Kag ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule ginatunaw yang mga uric acid sa aton nga mga joints no. Sa may mga gout arthritis amo na ini chance naton nga mampawan ang aton nga sakripisyo kag penitensya sa kadangot-ngot kag banog sang aton nga mga joints nga pertigid ka sakit. Inom kita Dr. Pinoy's Quelling Capsule ha para mampawan ha. Kag ang mga barado nga ugat sang bad cholesterol magaligwa na kag magaagi na ligwa ang aton nga mga dugo kag layo kita sa high blood pressure, heart attack o kona stroke. Tungod ang Dr. Pinoy nagabulig paligwa, ginakakas ang mga barado o kung ang nagabara sa aton kaugatan. Nagalimpyo man sa aton kidney, nagasupply man sang vitamin A, vitamin E, kag madamo paging nga mga minerales nga para magahatag sang dugang nga suplemento sa aton nga sistema. Ang Dr. Pinoy maayo man sa may mga irregular menstruation, dysmenorrhea, sa may mga problema sa mayuma, pagkapuso niya. Sa may mga prostate problem, Dr. Pinoy, leukemia, cancer of the blood, psoriasis, sa may mga problema sa dengue, Dr. Pinoy's Quelling Capsule, mga ka-K5, ha? Mabakal sa halos tanan ng mga butika dira sa bahin sa San Enrique, Subong man dira sa Valladolid, Kabangkalan, Morsia, La Carlota, tsikiran nyo lang ha, dira sa Talisay, Silay, Victorias, kag halos tanay nga mga kabanuhanan kag kasudaran sa aton probinsya sa Negros, kag sa bahin sang Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sa liwat naman, mga kag-K5, sa may mga problema, kag hatagin sa ilang mga opinion. O kung komentaryo, tawag ka mo sa ating hotline, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-7448940. Good evening sa kay Inday Mansya Intana sang Himamaylan. Inday Mansya, good evening na si mo.
5: Aran na Inday Mansya!

Ang duga mga balita kag mga balita mga ka K5, pwede niyo matanaw sa aton nga Facebook page ha. Dira sa K5 News FM Bacolod 101.5 para sa inyo nga mga balita nga na para mabalaan ninyo no. K5 News FM Bacolod 101.5. Okay. Kag buwas bantayan ninyo ang programa nga Foro de los Pueblos with the K5L John Castaño and Eric Tenerefe para sa kunano ng mga analysis kag development ng mga balita regarding sa mga pamulitika, ha? Basa kita na sa mga problema nga ginagmayo, ha?

evening, J. Lolo and the Jirili. Ang akong problema, Lokay daw, kadasig sa ako niya mag-init ang ulo. Gamay lang ang diferensya, matyagan ko daw, wala na ko tsansa. Kay tanan ko nga gina-applyan nga obra, wala gid may nagbaton sa akon. Ngayon lang ko tani advice lo kung anong mayo ko nga himuon.

problema gina. Kung hindi mo makontrolar ang imoyang kainit sa ulo mo, hindi ka makapaminsa klaro sa mga solusyon sa imoyang ginatubang ang mga pagdilaw. Kinanglan kalma kagin. May mga sitwasyon nga ginatistingan gikita mo. Kung dinggit asta ang imoyang nga pasensya mla. So sa imo, naway ka na tsansa, nag-give up ka na. So, dira ka na perdi. Was mag-give up ka, hindi ka nagin makahangkon sa kalipay nga makaangkon sa trabaho. Kay mismo nag-give up ka na sa paminsaron mo mo. So, kinanglan, padayunon mo lang ang imoyang pagpursige. Kay may ara ginaya. May ara ginaya. So, hindi paguro subong ang panahon nga makatrabaho ka. Kay tungod nga may mga dapat kapaguro ariglahon sa imoyang kaugalingon. Sa imo nga mga kinanglanon nga i-preparar. So, chikaron mo na iliwat. Bisan ano lang nanay nga obra nga basta may mayo lang kagligal nga makasustener anay sa imo kinanglanon, mantener lang importante may ganar ka. Kay way takamalo sa sinaga oportunidad nga makatrabaho ka kung hindi ginmanan imo tuyo nga obra, masinda kaya makakilala sa mga pamaagi, makakita ikaw sa mga pamaagi nga makakilala ka sa mas maayo paging oportunidad sa pilakadlaw. Tungod sa mga maayo mo ngayong pasensya kang determinasyon, may aragi na iya nga nagahulat sa pag-asenso sa taong nga porsigido sa pangabuhi. Di ba lang?

ang kalamanan sa ito nagproblema gid kwarta. Po siya matutuod gid ang problema tagali hindi kwarta eh. Ang problema ta is opportunity. Oportunidad ang kinanglan ta ang problema ta. So hindi ta mag-focus sa kwarta, mag-focus kita sa oportunidad, pagitaon nato ng oportunidad. Maayong oportunidad kag legal. Kaya kung may aras ang oportunidad, may aragin na yung nadala yung blessing, may aragin na yung financial nga dala. So para masapos ang oportunidad na mag-abot sa kabuhi mo, kinanglan ka malukag yung mag- pangamuyo sa Ginoo nga tagaan ikaw sang kaalam, kang tsansa, nga makaangkon ikaw sang oportunidad sa pagpatinad sa kabuhi mo. Kang tunan mo man magyuhum-yuhum la. Kaysa pagyuhum-yuhum mga kakifive, gina-attract mo ang blessing. Pero confirmi, gainit ang ulo mo, gakusmod ka, nagapalayo ang grasya. Nagapalayo ang grasya kag oportunidad. So kinanglan bisan ano ka pa sitwasyon nga kamudlay, pangamuyo gyud kay try mo gyud nga makayuhom ikaw. Kay amo inang sekreto nga ma-attract mo ang blessing sang langit. Ha? Nga daw hindi ka man magyuhom nga daw sa buangit kaya kay kon permi init ikaw kaglain ang buot mo sarado ang imong kaugalingon sa pagbaton sang grasya sang oportunidad sang blessing. Pero kung ginasandig mo kaginasalig mo tanan sa Ginoo, abre ang imoyang kaugalingon, tagipusoon, sang blessings. Kang nagasulod sa imo ang oportunidad, ha? So, pasensya, nagpadayon lang kang hindi magkalipat sa pagpangamuyo nga ubayan ikaw sa imo nga mga panglakaton.

E non ho mai problema a manco. Nga gusto ko kita ni Ginulo pagayuan ini nga advice ang akong problema. Tawag lang ako siya nga lang sa nga sinunoy. Noy! 30 years old na ko, J-Lolo, may asawa kag maisa ka bata. Ang problema ko, lo, amuni, may una ako ng asawa, pero hindi kami kasal. May duwa kami ka bata kag bulagay na... Bulagay na? Bulagay na kag subong. May asawa ako kag kasal. Ah, okay. May una siya nga kalibin, may buwas na kwilog bata. Nagbulagay sila, subong si Nonoy nakakita asawa. Noy, masimay utod.

Subong may asawa ko kagkasal kami J. Lolo. Ang problema kay ang duwa ko kabata sa una kong asawa ka-live-in. Hindi gusto ang asawa ko nga Subong nga palapitan ko or sapakon ko, J. Lolo. Anong himuon ko naman? Patihon ko bala ang ang una kong asawa or hindi? Or hindi, palihog lang ko tagai ko advice ni Lolo. Na ano man?

Okay. Siguro ang iya sa awa, subong hindi gusto nga magpalapit sa iya kamataan. Kay Drihan Baladriho, asawa ko kagkasal, may asawa ko kagkasal kami sa subong, no? Ang problema ko, ang problema kay ang duha ko kabata sa una ko nga asawa, hindi gusto ang asawa ko subong nga palapitan ko o sa pakon ko. Anong himuon ko? Lo, ah, okay. So, ti mag-amusin na, sa pagpaitsindi mo lang naguro sa imong nga partner. Kahit ti may obligasyon kada yagyapon mo.

o kung may sasalig sa palibot. Ginadipinsahan niya si mong yang ang iyang malatsyagon kagang inyo yang pag-inobdanay. So in your case naman, bilang amay kaya siyang kamataan, gusto mo man siguro yang palapitan sila kagagaan siyang guidance. Pero hindi magsugot ang subong mo yung asawa, yung sinda yung gusto mo matamo nga magpalapit sa kamataan mo. Kay masi ginapaminsarya, masi bata lang palapitan mo, pero ang nanay ginahulid mo bla. Kag hindi man malayo, kay masi may inagyan man kamo kag duwaging kabilog ang nagbungas ang inabdanay nyo, naga-jelos siya bla. Naga-jelos siya. Kag ginaproteksyonan niyang kagalingon niya, basi matiplang kabla kag masakitan mong iya nga balatsyagon. So kung ang toyo mo yanoy nga sa bata lang ganyan siguro, dapat mo ginistoryahon niya guro ang asawa mo siyang klaro. Kag kinanglan kung makipagkita ka sa mga bata mo, aragit ang misis mo sumo. Kay kung ibilin mo na siya, niya masip lang kung inmaliba, diyan lang tuya ang mga bata. Yeah, pero ang kamot siya galagaw sa iyang nanay sa mga bata. Hindi mo na may bitan, maminsan ginasyamo na mo. Niya masip bata lang toon po, aga gina... Ha? Bata lang iyang yan nga, dahil kung masitahan ko na yung mga bata, kung magkipagkita ko siya. O sa ilang mga kamataan ko. Di na lang nanay. Di one happy family, nagbuo sila mla. Di hindi maghatag ang isa ka, ang iya partner ni sa inang kagayunan. Di itindihon mo na nanay, kikasado ka siya mo. So siguro noy, muon mo nila, umdoon mo gin siya, kung bata, bata lang yun. Para magsalig siya mla. Tapos, kung magpadala ka kwarta, dapat siguro sa GCash na lang. Galing ka ti ang GCash, mas yung nanay kakapot mo lahaw. Dito ni Pagyo, no'y man? Hindi man pwedeng idaho mo sa nanay to. Kay basi pag daho mo, dala manyubir. Basi magtulukay ka mo mata kag mag, magmatsyag liwat malanoy. Paghatag siyang kwarta, dahil yun ka pulupanago. Mudlay, no? Pangitahay pa maagi, no, yung makapadala ka lang, masikon sa mga padala center, na mga kwarta padala center. Dana lang, kasi misis mo, ipadala mo. Galing iya naman nga lang, malabutang na, no? Kung makita naman sang imuto yung ex to karon, no? Ati para mamalaan sa ex mo yung misis mo, o mo yung nagkakontrol sa kwarta mo, di ba? Kung tiyansa nga gusto mo sila makipagkita, dapat kung mag-communicate ka, ragin ang misis mo. Niya tinistorya mo yung mga kamataan mo nga makitanay ka mo? Oo, nag-istoryanay kami. Niya tingnanay, ha? Kasi siyempre, huwag yung mga bata lang niya eh. Oh, nugay na ko na. May mo na malayang arang mga bata, walang mga nanay. That's why ganito, yung, kung gusto mo makipag-istorya sa kamataan mo tayo sa una mo yung kapartner, aragin sa kilid yung imo yung misis subong, ang imo ganyan asawa subong, para magtubo ang pagsalig yung simo lang. Makumpiyansa ka, makumpiyansa sa imo. Kaghalungan mo gina, kay Jutay lang nga tikdol,

0: posible maguba naman na noy. Kag wala ya sang kalinungan ang inyong pagpangabuhi, kung wala sang mabakod nga pagsaligay sa isa kag isa. Kag hindi mo man na makuha sa sugilanon lang, salig lang bala. Kinanglan niya na sang prueba, yabla sa mga sitwasyon nga ginapakita mo. Kano tampad kagin sa iya, dahi, amon na himuon, tanay, kay kamalukang, obligasyon ko sa kamataan ko, kinanglanon, ginanila. Siya talagsa lang kami makita na importante ang ilang mga kinanglanon nga mga biste, pagkaon nila, makadaho-daho mangkoto kay kontontodo ni Day. Masi kong dako pagit ang magasto datun. Iti may mga muna na simong mga laying na pwede mo yan ma-open up sa mga abogado mo. Na kung paano ka ganyan makakuha sang sustento sa amay, sang anak mo. Kag ginamando, ginasang aton layi sumong, muna na ka importante ang mayuhon mo gid kay basi kung maglingin tong ulo sang una mga partner kag magdemanda sa si imo sang imo yang obligasyon pinansyal sa kamataan mo. Huwag kagindaya siyang may mahimo kay obligaron kagina sa ato niya nga alayi. So, that's why pagsindihon mo na si misis mo. Katinday, kada bulan, tagaan ko tong doa ko kumata, may 5,000 lang kami, kaya mula na masarangan ko. Yating nanay, ha? Huwag na yung nanay, yung mata lang niya gani. Napirmigin yung nanay, ha? Nakiti, no. May luya pa magandos nanay. Huwag na kayo ito luya, kay tapos ito. Ikaw na yung lam-lam, kuya, ha? Taad, doon daw. Promise? Promise, ha? Kung siya kinanglaw na siyang bayi sa emotional security lang, kinanglaw na i-assure mo siya sa mga sugilanon. Kagmarisan mo ganyan sa imo yung mga aksyon, seryosohon mo nga hindi siya maghatag duda sa imo. Kaya ang duda mo makapanas ka makaguba sa pagsalig eh. Kaya ang duda nag-upon ina ang kahadlok. Nahadlok siya nga madula kasi ah. Nahadlok siya nga masakitan sa sitwasyon. Nahadlok siya nga hindi magatigayon ang inyo pagubdanay sa palabuton, no? Katungkol sa mga upang nga posible ikaw nga matintar. So dapat ikaw nga, Nonoy, masangkaroon mo man ang balatsyagon mo, ha? Dalon mo gid siya sa mga marriage encounter, mga marriage sa mga seminar about marriage blah. Kay drama katuon ka man sa mga magay-magay about sa mga sitwasyon sa iban mo. Kung paano nila i-handle at tubangon ang mga diferensya kag mga sitwasyon sa ilang pangabuhi. Magkatuon ka man na kung anong isaktong nga paminsaron kang balatsyago nga dapat mo igamiton sa mga kondisyon nga nagatubla kung naghahatag sa komplikasyon sa inyo pag-obdanay. So sina ka mga grupo, sina mga, tayo sampo labi ni mga grupo sa mga married people. Marriage counseling, isa na nila, no? Kaga siyempre kung seryoso ko na noy sa imo yung pangabuhi kag intensyon mo yung sa imo nga mga responsibilidad sa sumong kag sa mga nakaraan mo, dapat dana ka lang niya nakafocus kag imitaron mo gidya ang espiritu sa Ginoo nga magapadayon ubay sa inyong pagubdanay ninyo nga mag-asawa para ang kalinong kagharmonia padayon nga magaluntad sa inyo panibalay. Good good luck, noy. Ano ang mika gwapo, gansin mo, noy. Yan ay kamala, alas 11:36 na magkaka-K5. We're going to take another short break. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio.
2: Problema sa pangaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3, matakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
14: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag wabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
15: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasi.
19: Ladies and gentlemen, ito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
21: makipag-iwalay.
11: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Hey, Shama! Jimo! Mga ka-K-Fab, alas 11.42 na, iningabahin na dulong na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Sa subong ang mga tinakna, mga ka-K-Fab, si Ma'am Gina, the owner of Gina Seafood Restaurant, ari pa ni si subong siya may bagsakan na si Libertad. Amunan ni nga oras dirili, ara pa na siya. Tungod, amunin nga mga oras kalabanan nag-aabot ang mga priska nga mga panakot eh. Kag mabugnaw ya kong gabi mo. So, hapos magiho kag hindi ya maginot kiti bugnaw gani, no? Kag importante nga ang mga priska na kapidada makuha ya. Mga bagong po-po nga mga kamatis, kag mga bagong ani nga mga sibuyas dahon da mo na kinanglan niya eh. Mga bago na yan nga mga ripulyo da, mga talong da, kang mga panakot niya sa iya sinigang, kang mga luto iya para buwas. So everyday nag-marketing gina si Ma'am Gina ya. Kay amo ina ang style sang palapala mo. Priska nga mga panakot, kag priska nga mga seafoods, no? Si Ma'am Gina ya ginapasigurado ya ginamitinar ang iya kalidad sa iya nga mga luto da. That's why maskan amunin nga mga kaorason ara sa Gyapon niya nagapiparar para buwal sa mga bisita naman nga magakaon sa restaurant ya. Tilawin nyo gid ang iya nga sinigang nga isda malaning palapala style. Pili ka kung ano nga klase siyang isda na may lapu-lapu, may gingaw, may alatan, may blue marlin, may tangigi. Ano ganin ang isa ka nami paging isda naman? Mga inid ni Blangan Lagkobla, nati bull size arada. Ha? Tilawan nyo man ang ilayang sinigang nga may paslum nga batuan mo ka nami ba? Kung mahigop mong sabaw mga kakipay, matyagan mo gin gano'n nagkusog ang lawas mo na nagbakod, blaya? No, karon may ara na gani nga kanto na na-timingan nga narangin ko. Duwa ka van mga kakipay, no? Ang nagpala na og halos tanan mga senior citizen nga may mga baston na bla. Nga pwede malang niya gani iya nga i-take out kay parang nga hapos ila pero nagkantogin sila sa Ginas. Because laingid nga mag-og makit mo kag ihigupon mo dang sa baom laya kag kaunon mo da iyang mag-og luto gid no kanamit mo. Di adlaw-adlaw, huwag nagahubas ang tao, mga kakifab na. Amo na ni sisubong ang isa ka food tourism destination sa aton probinsya. Sa aton syudad, diri sa Bacolod. Gina's Seafood Restaurant. Ginakantuan sa halos tanan. Kung may bisita ka nga sa lugaton sa airport, iriktam na lang pakaunon din sa Gina's, no? Halin abi sa mga bridko kag banago, lapit malang, dashing malang mo. Kag ang luto ay daya mga kakifive, 10 minutos lang, hindi ka masupayan, ang mo ginang the best na. Kagadamo siya sa mga staff kag crew abi, mga waiter ya, kasilubra lang gani. Balikin ka siya wala sa tuo. Ah, may mga waiter siya, bisan sino lang niya tawagon mo, mapalapit gini. Unlike sa experience natin sa ibang restaurant, katunluan ay pang mga waiter. Kaberi mga polite ka mga waiter dira sa Ginas, no? Kakun may parkingan, kung parkingan ang pagkambalan, huwag kagin problema kay kalapad-lapad siyang parkingan. Kag may gabantay pa sa parkingan, Ang kanami pagid kay dako ang ilang nga dining area makatpungko kagid sa tahom nila nga mga bangko kag lamisa abla nila. May aircon man sila nga dining area kag may function room. Nga gusto mo yung nga daw pribado kamo abi tidra ka sa function room. Limpyong lugar kag kabarato lang, no? Open ang Gina Seafood Restaurant every day Monday to Sunday. Sugod alas 10 sa aga hasta alas 10 na sa gabi. Tuloy-tuloy na na. Kung ang imo bisita, maabot alas 2 sa hapon, abe. Kanto lang kamurikta sa Ginas, kay open lang sila. Unlike sa ibang restaurant, mangita ka pa parkingan, kundiin, kag sarado. Sa Ginas siya, oberto, kag may parkingan sila. Bisitahe ang ilang Facebook page. I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Hindi magkalipat ang ginapangita mong kasag ara na gabukin. Kang kada abri mo, basta bayigan ni, di may kalabanan, may aligigid. Daw pinili, malajiriling ang mga kasag, ha? Ara na si Ginas, no? Ang mga pasayang nga nadalagko iya sa dagat, ara man na. Mga lukos nga namin isyong bahon, namuti namin ara na. Ang ano gin, ang pasayan gin jiriliho. Ining pagluto mo lang yung butter garlic shrimp, mapwerte ka namin namin. Ang sarsa palang ulam na mo. Ang isang pagida is, ang pagluto sa pasayan is, ining lang timpura mo lang. Daw ka namin namin sa timpura sa Gina, so. Pero one time, mga kakifay, ma-order ko abi mga tunga sa kilo nga pasayan. Ipakilaw ko dirili. Kinilaw yung nga pasayan. May nakita ko sa Facebook nga ining mga pasayan niho nga daw mga kamalagko-kalagko bla. Ginpanitan ko ni dahil lang panitan siya. Kagtapos, doktor tama nga pagluto, butangan sa tatlo kitlog. Guro daw mga 1/4 guro sa nga pasayan, nung kuntong as kilo. Butangan si buyas dahon, basta doktor tangwa yam lang, kundi doktor tanga hipon. Hipon niya kagmaya, buto niya sa pasayan mo. Iniya pasayan, naging lang ko, imo on the torta, bla. Ano mid na, may guro na, eh, no? Bas bla kay di off na mo dili bla matak si boss gabi bla. Distinga ta na min torta nga pasayan sa Gina Seafood Restaurant. May talaba mada sila. On the side, wala labot sa seafoods nila, ang nagapangita sa buyon sa baboy, no? Pork belly, ara manda, no? Kag isa sa mga original nga templador sa manok, jirile, inasal, amo inang nag-supply na sa Ginas. Inasal nga manok, nga original flavor gin sa nga inasal nga manok, ara na sa Ginas. So on the side na siya. Di yung mga diwal, jirile, bow, sus, diwal, luoy, kakanamin siyang diwal. Isugmahon mong diwal, kag buribudan siya nga fried garlic anti siya kwaton. Pero anti sinabutang ang butter, Jirili. Ha? Ang butter kang banyos nila na yung lang espesyal na mga kag butter. Kag sige mo na yung tapada o sang, sa baga ang diwal. Gamukal-mukal ang yasabaw, ginaluto yung unod niya. Nga may butter, kag may banyos nga espesyal. Kag komedyo luto na, buribudan sa nga fried garlic. Ragoy! Order extra rice, William. Kanami, chay sabaw mo. Kag kanami, usapon siyang diwal, Jirili. Ang isa paginda kasyel nga gusto ko, Jiring, diwal, ining wasay-wasay, ho. Wow ka na, bitch, ang wasay-wasay. Sa isa kasalay, do anong kabilo nga wasay-wasay? Kanamit ka unod siyang wasay-wasay nga sinugba mo? Bas-bla, makaon ta wasay-wasay. Ano pagit ang inang Avalon Shell? Do, isa ni siya ka bilog nga shell, nga do bulas ang basketball ka nakubla? Avalon Shell ang alan. Nakatilaw ko na dinilin sa Gina's na ginpaadubo. Nami ang mga cook ni Ma'am Gina mo. Basta si Fortune, the best yun ang mga ilang ang mga panimplagin, ilang ang mga luto. Avalon Shell, lokito na to ni Joe dinilin. Kapangwao na tong iba ng mga higko abe kang hindi kinanglanon. Kakihado na siya dinilin, kakadubuhon. Kanamit-namit, mala. Avalon Shell, no? No basketball ka na ko. Blang bulas ang basketball mo kanamit, no? Ang isa pagingagin paluto ko sa Ginas, dinili, ining isa ka na ruler, mala ka laba, mala ka isda, mala ni isa ka ruler. Lapo-lapo lang si isa ka ruler, amin. Table size, ano? Ginpapaksyo ko bilog, ah. Gingaw nga siya gikagingaw, blabilog na yaway kung ginpahiwa, paksyo ha, bilog ah. Kuni nagkakaon tayo pinaksyo nga salmonete, ha, dalinuan na be, bangros na may pinaksyo na be, ha, lagaw, oh, bulaw. This time, yung gingaw mo, no? Ito yung gingaw, grong lawas, grong doon siya kadangaw, gro. Ang sangkat siyang lawas, siya kadangaw. Ang kalabaon niya, gro, labaw-labaw lang yutay siya karuler. Paksyon mo bilog. Tira sa Ginas, oh, pag-agi siyang witer, hinakakahamot, bladiriliyaw. Giba na likit, ano nun nga pagluto na yaman? Kamalo ka sa Ginas, pwede ka ka-request. May ara sila nga mga suggested nga mga luto na nila para sa mga sari-sari nila nga mga seafoods. Pero kung may ara ka in mind, kag available, kag pwede nila himuon, himuon gin nila. Parehas man to sining ano gani pa na wag na gani ng itlog binatib lang? Ang lesion, mga ka-K5, ang lesion ng isda, ano? Mga guro, mga duha, kagulot, guro nga dalagko. Ginpaprito. Kag tapos, sinabla may pidada, may sibuyas dahon, may black pepper, bla, may dutay ng asin, kag mitsin. May kalamay, gamay, no? Ano gani naman? Escabeche! Escabeche. Escabeche nga gingaw, bla. Ang lison. Bumakagipay ko na may nami, Gideya. Plus, pagit ang kanon sa Ginas, diriling, kanami-nami, isang bugas nila na yun. Ang kanon sa Ginas, yan, kanon pa lang yun o maganahan ka na eh. Plus nami isang palibot, naming venue, naming akomodasyon, naming ang mga waiter. Wala ka nang hahanapin pa. Try new visit Gina's Seafood Restaurant, ha? Abi, tanawan ninyo sa ilang Facebook page, abi. I-type ninyo that Gina's Seafood Restaurant, mga kakifay ba? I-type ninyo Gina's Seafood Restaurant. Ang tanay ng mga impormasyon kay mga detalye, sarang nyo na makita sila nga Facebook page. Mga pictures and videos sa mga pagkaon, sa mga ilang customer, ang mga vloggers nga nagabisita from other provinces sa aton pungsyon, nagakanto nila. Kag-ara mo ng telephone number, address, tanan-tanan ka gusto mo may baluan. Sa liwat magkaka-K5, basta seafoods ang pagabalan. Isa lang aton katuan, kag wala na siyang iman. Diri kita sa number 1, Gina's Seafoods Restaurant! Yeah! salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sa gabi. It was a Friday, next day, Saturday. Day off naman ni J. Lolo. So we'll be back on Sunday evening. Saliwat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone. Saliwat ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
1: Di ba kawas ang pinaka-regular git nga interval sa imong pag-out? Tumining pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, alagi po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Hindi lang carrots, mga doktora.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Si Doc, asa ko, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin tayon ang akon mulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga mabala ni mga flowers na damok ko ba yung ito?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ako B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Nagasuprayer ka ba sa migraine? Inablang uay patay, sakit sang ulo mo. Hindi duway ka na sang doon din makuha sang mga pain reliever. Uy, basi bala kulang ka lang na sa imo nga antioxidant sa lawas. That's why ga-manifest ang kakulangon sina sa imo ulo. That's why dapat mag-DTX 500 ka. Try nyo blakaong permiprutas. I-limit nyo ang mga food nga nag-trigger sa inyong migraine. You take DTX 500, tistingin nyo, masolusyonan ang inyong migraine. Ako si Jean Paul Hineroso. Padayon nung takaroon istorya, ining mga sikreto nga maglawig imo kabuhi. Nagligad, istoryahan naton. It's all about, i-check mo regularly ang imong blood sugar, kag imong blood pressure. Ano pagid karon? Ang tatlo ka mga sikreto, a good, no? Nga maglawig aton kabuhi. Kaupod din sa karong nga diskusyon si Dr. Miloy ang amon CEO, ara man si Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Sulweta.
5: Sa tanan naton masuki nga tagpalabati. Welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa na inom niyo na inyong mga paborito nga mga suplemento. DTX 500, Detribio kag Mighty C.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa aton pagpadayon sa paghibalo sa mga sikreto, agud maglawig imo kabuhi. Tunanta ang tatlo ka mga butang nga dapat hagan-hagano na to ng paggamit. Ano bala ining tatlo, Dr. Mil, ka mga bagay nga makahatag sa hindi maayong epekto sa atong lawas kung masubrahan?
5: Damo ni nakahibalo, Sir GP, pero pawalaan lang. Damo ni ang guilty, pero daw sa wala lang. Pero maabot ang panahon, suktun kay Gidjay mo pag-abusar sa sining na tatlo. Pinakaunagin, Sir GP, sa listahan ang mga asin.
2: Ay!
5: Asin lang, Sir GP, pero ang pagsubra-subra ang kadamuon sa asin sa imulawa, sigurado, tibalati ang tupaan mo eh. Hindi ang pwede nga magresulta sa enlarged heart, mahabog imo karason, migraine, heart failure, high blood pressure, even kidney stones, kidney diseases, osteoporosis, stomach cancer, kag stroke. Mayo kung naka-DTX 500 kag may tisini kay pag gusto ka inom damo, no? The more nga damo, or the more you take DTX 500 kag may tisini, the more ka nga makabenepisyo.
2: Pero paano makahalit ang asin, Dr. Ramil?
5: Ang chemical composition sa asin, Sir GP, among sodium chloride. No? Ang sodium sini ang component ang nagatinar sa lawas for 2 to 4 days.
2: Ay, kalawig.
5: Bago pa man ini mapagwa. Mas madasig ang pagpagwa sa asin sa lawas kung tindamo ka inong tubig eh. Nag-exercise ka, gakaon ka prutas, utan. Kag, of course, gainom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang problema abi sa sodium, Sir GP, once nga ma-detect sa lawas ang iyang presensya, ang lawas ang mag-hold sa madamo nga tubig nga gininom mo agud ma-flush out ang sobra nga sodium. Ini ang nagresulta sa pagdamo sa imong dugo, pagtaas ang imong blood pressure, kag ini ang naghatag sa stress sa imong heart kag mga kaugatan. In short, mag-high blood pressure ka kung palakaon ka asin. So dapat inom gig ka DTX 500 kag Mighty C agud nga magbakod ang mga ugat mo kag mga organs mo.
6: Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
7: Ha? Ano sikreto niya?
2: Milik sa taguay.
6: Once ka panago si siya ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya ako itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
2: DC, ano? 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plato mo. Uy, ka 19
7: ha? Kampiyon ni
6: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, katugin na di ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
2: kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawo sang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
5: Oh, maligo, good basic gina.
6: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. BTX Beauty Soap ka. Ang BTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imupanit, hindi pa kuntito si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500! Kano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginibatya ko sir ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX
9: 500.
8: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan.
9: Subong kamusta?
8: Oh, ay niko ginibatya at maskin gamay.
9: Anong mabal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
8: DTX 500 lang ang mugin ang makaayo sa aton.
10: DTX 500.
2: So asin ang una, ang ikaduwa Dok Ramiel galikawan dapat ang sugar.
5: Yes.
2: Ini ang number one nga killer. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang added sugar, ang ginalinan sang imo madamo nga balatian from the simple inflammatory diseases conditions to diabetes, liver failure, chronic kidney disease and cardiovascular diseases.
5: Pinakalala na kung palaparat ka, palatamis ka pa.
2: Tayo ba?
5: Updoon ko na lang sa pag-explain sir JP ang katatlo nga dapat nilalikawan, ang starch. Kaya mo man lang na ang kategorya mo, ang sugar kag starch, they are all carbohydrates. Abi nyo, kaya wala ka mo gakaon mayo tamis, wala ka mo gagamit kalamay, wala gainom soft drinks, okay na. Kung pala kaon ka tinapay, noodles, bihon, pansit tinapay, you know, which are all starches or harina, mataas man Japon ang imo nga blood sugar.
2: Correct.
5: Magka-diabetes ka man Japon. Ang sobra nga pagkaon sa harina, kag added sugars, amo nimo tinapay nga tamis. Amo na, starch plus sugar. No? Ang nagapataas ang risgo nga magka-diabetes. Dumduman ko sa nguna, kung hindi tuyo ang imo isudan sa kanon kay pigado, kalamay.
2: Kalamay.
5: Starch plus sugar.
2: Oh.
5: So, ting sobrang akaon sini, ang risgo sina, no? Diabetes, heart disease, fatty liver, kag sa pagkadamo nga balatian nga posible magresulta bangon sa mataas nga gito ang blood sugar levels. That's why importante nga mainom giga DTX 500 kag Mighty C. Biskan pa, no? Kung ang imo bisyo, palakaon starts plus added sugar.
11: Pungod kag rashes?
12: Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
12: DTX 500.
11: Makal na sa mga butika.
2: So dapat magaganahagan sa pagkaon sang 3S ha, tatlo ka S, salt, sugar and starch. Ara gid tod ang halit no nga sanamit. Namit gid ya ang may gusto nga sin sang salasay. Mas namit man ang kape nga tamis sa salasay. Kag mas namit ang cake kaysa kamote.
5: Correct. Kag sa party-party mga birthday, hindi ka kita kamote, sir, biya. Cake na yan. Ang permi ko ba lagi na sulit-sulit nga tagline, sir JP? If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need.
2: Anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
5: Oh, maligo, basic.
6: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imupanit, hindi pa kuntito si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat kahamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Fatty liver? DTX
10: DTX-500. DTX-500 has a compound gold momoidic asharantia that provides protection against liver failure. DTX-500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX-500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang pagguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Amo man ang Alzheimer's disease, Sir GP. Amo ni nga mabalatian sa nervous system nga dapat preparahan nga kag malikawan kay kisa ga-attack ni kung magtigulang ka na, no? Tiyano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka, tiyawan ka na yabulong, kaon gid permi, damo utan, damo prutas, mag food supplement, may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo, ina ang mga sinyalis nga mataas na ang imo nga gitawag oxidative stress or damo na tuktok ang lawas ha. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sa ang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No? Kung gapanigarilyo ka, matamat na ang tat. Asos ang salakyan, kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, kag hagaganhagan kaon mga karni, mga matamis, kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kan salon ginpintahan mo. Amo man ang katabo sa atong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa atong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
13: Punggod kag rashes,
14: mag DTX 500.
13: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
14: DTX 500.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Kag isa sa pamaagi, Sir JP, no, para mapanubo ang oxidative stress is ang pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pag konsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pag demand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon is ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Lalo hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula. Hilabi na ang selula sang imo nga mga utok no, sang imo nga utok.
6: So dire ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok mo. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imo nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa mga sa nagatubo. Di amda agasugod nga galuyat-yat ang imong kwan eh. Imong nga panit. Ga wrinkles ka na. Gatigulang na imo guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. No? Bastante pang ano pang bato sa gitwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Gahubin ka tulukon, wow, no? Kaglabaw sa tanan hindi ka balatian o masakit. saan o ka pa ma-DTX 500? Kung lata na ang ano, ang tubo, tuktok ko ng tubo, saan o ka ma-DTX 500? Tagumatayon ka na? Damo ka na balatian? No, sala na. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the-best nga pagpundar, amo nang pinaka-the-best, padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag BTC. Parang ano, layo ka sa balatian.
11: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
2: Amo na kinanglanon, hubin ka tulukon. Pero kung nang imubaho, no yamang gyapon ka tigulang, tikulang ka sa ligo, kag?
6: Klinika Dio Fresh.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX Coffee Mix. Mm-hmm. So, sa DTX Coffee Mix, the best na ya, Sir Kevin. Mm-hmm. Nami na.
2: Gakapi ka na. Gaditox ka pa.
6: No? Mm-hmm. Gakapi ka na. Gahubin ka pa.
0: Mm-hmm. Informasyon sa ikaayong lawas.
6: May mga mayara sikrito ba si Kwan?
2: Engineer.
6: Engineer Albao kag si Dapreng Likyas. Si Kwan? Si Mayor Dap?
2: Oo. Ano
6: nila si Kwan? Palainom extend.
16: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
2: Kamusta ni mo na ibawaan na aking diabetes?
16: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320, painom ko sa DTX 500.
2: At sa may mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
16: Kabuntag na o gabi.
2: Hindi ka karampila na may mong sugar?
16: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
0: DTX 500, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
17: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kay inom ko may TC Alkaline Vitamin C.
18: Pagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: May TC mapalit sa mga butika. May TC Alkaline ng Vitamin C.
19: O galing siya yan. At tanto sila ipis ang nagligad. Sakit sa akin pija ka tama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sa May TC Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutong na. Salamat sa May TC.
0: May TC mapalit sa mga butika.
20: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangka magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kad sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
15: Ini si Robert Hooke na nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? Mm-hmm. So nakita niya nga may gatubo. So ang na-discover niya, magali ni. Mm-hmm. Kag si Anthony Van Leeuwenhoek, sang tuig 1676 na discoveryhan ni Anton Van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio. Ano inibala nga mga kagaw, Dr. Ramil? Mm.
6: May mga sahay sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, ayara pagit good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya, Sir Kevin, nga nag-develop sa aton nga endospore, nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition. No? Kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero, makabulig di ang guan ha, ang ditribayo sa imo, bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa ditribayo.
2: Husto na, Dok Ramil, no? Ang endospore, amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang
6: environment. Iskanig ko pa na. Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
2: Kaya na nila. Kag kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment. Kag pagpabor sa liwat sa environment, sa ila, ini sila ma-activate liwat. No, dumamo ni isang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok, no? Way lang ga hindi lang maano sa initan, pero pag makasunod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng rason kung nga ang may aras pabalik-balik ka infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magpreparar sang tinlo nga pagkaon, kag parisan permi pagtumar sang ditribayo. Adlaw-adlaw kay para
6: imbita. Amo nang bita sa Sir JP kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo. Adlaw-adlaw man ginapatay ang mga kagaw nga ara da.
2: Kay adlaw-adlaw man ang kagaw.
6: Adlaw-adlaw kasulod sa
2: adlaw nga minuto-minuto.
15: So that's right, Sir JP, no? Nakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang ditribayo sa pagpadamo sang imo nga probiotics. Ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga yara sa ditribayo ang nagaserbe nga prebiotics o pagkaon sang imo nga good bacteria.
6: Ako ya Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it habit nga wala mintes ang inom ka ditribayo. Kay hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infection. E once nga malala kas infection, ang kantoan mo hospital gid mo. So hindi ko gusto ya magbalatian bangod lang sa kagaw kakapoy ya kung damo kagaw imit yan. Tiga tokar acid mo, ga-ulcer ka. Kung damo kagaw, imulian. Tiga UTI kaya eh. Damo kagaw yung baga. Especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang ditribayo, adlaw-adlaw. So hindi mo ga-ansansa na mag-develop ang gituwag endospore nga kagaw. Ang kagaw nga sa akon nga tinae or bituka. Kaya nga, bago pa siya kahimo endospore, tunaw na siya sa gituwag lauric acid.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
21: D3Bio, ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
6: Magabot ka. Nya, may munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imong dugo. Ina tanan, makita lang nas D3Bio. So sa mga gainom da D3, D3Bio na ang pili.
2: Upgrade na kamo.
6: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na. Kung lang. Dapat inyo lang. Nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw. Nga, untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Makakabulong.
6: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So, dapat practice proper hygiene. Agon maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imong kagaw. Ano ina? D3Bio. Para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So, amo na ka importante kung gainom kaya D3Bio.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Hindi lang naasta ang benepisyo nga matag sang D3Bio. Actually, kadamo pa. Istoryanta ang dugang nga mga health benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio.
6: Ari pa, ang mga dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio. Ang lauric acid, mas damo ang lauric acid sang ditribayo kumparar mo sa gata sa nanay. No? Tingala ka nga may mga tatay nga bakod katama, wala infection, alams na i. Paladidi lauric acid. Ang lauric acid, amo nang pinakadamo nga klase nga medium chain triglycerides nga makita mo sa ditribayo. Ang mga pagtuo nagpakita nga ang lauric acid, kaya niya patyon or pauntaton ang pagtubo sang gitawag kagaw nga TB. Te, hindi kagali TB hon kung kan. Kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo. Ti siyempre, ang monolaurin niya

0: Na?
1: Revile! Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma naging kamalipaton, nagtry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Mabakas, mangabot ka.
4: So may ara ka na lauric acid, no? Alin sa D3Bio. Dugangan tapagid, isa ka medium chain triglycerides nga makahatag sa imo protection nga ara man sa D3Bio, no? Ang caprylic acid, isa ka medium chain triglycerides nga makita mo sa D3Bio nga kaya makapatay sa ginatawag nga kagaw nga Escherichia coli, no?
0: Isa na, E. coli.
4: E. coli. So ini nga kagaw makatugan siya sa ginatawag naton nga urinary tract infection o UTI. So ang E. coli naga sulod ini sa pwertahan mo, sa pwertahan sang imo nga kinatawo.
0: Muslim mga kababayanan ni.
4: Kababayanan kung halin siya sa pwerta man sang imo nga alatrasan, no? So kung kung babae so, ka dapat kung maghugas ka mo sang inyo nga flower, halin sa una pakadto sa likod, hindi halin sa likod pakadto sa una. So ang mga kababaihan gid ang makabenepisyo sang dako kung naga D3Bio adlaw
0: layo ka sa UTI.
4: Layo sa UTI, no? Kay ang
0: prenom gid yadamo tubig man.
4: Kay ang D3Bio may caprylic acid nga kaya makapatay sang kagaw nga nagatugas sang UTI.
5: Talking about kagaw, may kagaw nga nagakos kisang baho, ano pinakabaho nga kagaw mo? Nagakos sa magbaho sang ilaka flower kababayi. Oy, nablang daw lang sang isda. Oy, basi kabatsyag ka mo daw.
0: Another benefit sa mga babay.
5: Oo.
0: Kung pala inom di tribayo, layo sa baho flower.
5: Hamot ang
0: flower.
5: Kagiti lang sa flower do ka.
0: Sige lang na sila salom ang imo partner.
5: Kag sa pagsalom sa partner mo, basi ang candidiasis magsaylo sa baba niya. Mabaho ang baba niya.
0: Ni maputi-puti pa gyud ang baba.
5: So dapat ha,
4: basi tribay. Basi kabutwa Sir JP sang salom.
0: Anyway, namiya pang women's health and D3Bio.
5: D3Bio. Alright.
4: So, ang dugang pagid nga benepisyo, Sir JP, ang D3Bio, is epektibo man siya sa counteract sa ginatawag natin ng infection na tugas ang gonorrhea.
0: Uy, mga STD.
4: No?
0: Uy, sexually transmitted disease.
4: Kung sa aton nga dialect, it's tulo. No? Tulo. So, ma-remember ko sa una nga, may aragid siya kung makabatsyag sakit magpangihi, aga pa sang kalibutan gapangulabo na Sir JP no gasaka sila para mag-inom sang butong sang lubi. So ang isa gali sa rason is that lauric acid nga ara man sa butong
0: pero ibagid ya kung ara na sa kung extra virgin mas isog siya nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Tiara na sa D3Bio, amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, ay, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer, kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Visio.
8: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon, irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio, ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: TTX 500.
11: Lay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kadragsa nga pungkot,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
8: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: This is your official news and music station, K5 Radio Taguana 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines, 40 minutos na kaligid sa takna nga alas 4 sang kaagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Kamusta ka butan ng tanan mga pinalangga nato nga tagpalamati sa aton sa ning mga suki nga mga kautunan. Luzon, Visayas, Mindanao, Western Visayas Province sa Capiz Ciudad sa Rojas. Isa ka maaya dahil nga gagahon para sa aton sa ning mga suki nga mga tagpalamati sa Biyernes edisyon sa aton sa ning pagpalagyan. Adlaw na subong mga ka-K5, Biyernes, sabaw. Munmun, kinsina. Bulan sang Mayo 2026, mga ka-K5. Masutsot ka naman. Tagsulutsot naman doy. Sa may mga sulutsuton, pati mayati kiti pizza kinsi sa Mayo subong. Yani masanag-sanag ang adlaw, ang grasya, Manila, manami lang mga ka-K5. Mga kauturan, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa, sa rin kamo nga bahin sang pungsod Pilipinas, kagbilog nga kalibutan. Nga palayaga, gini nga palatuntunan, balitang K5 sa umaga, nagikan diri sa bahin sang probinsya sang Capiz mga K5. Nagawaragwa kita sa Banwa sang Pilar, pinagi sa K5 89.7 FM, Radyo Tagmo Anay Pilar. Tian kita sa northern part sang probinsya sang Iloilo, sa bahin sang Aklan, kag Masbate mga ka K5. Lakip man diri sa bahin niya sang mga isla sa northern Iloilo mga ka K5. Upod naton sa pagpangalagad subong nga kagahon ka K5 Munmun Villa. Nga mo yung alang amon mo nga hindi kita madala sa rapol. May naglibot na kahapon nga tambiulo. Maglibot ang tambiulo, may raffle, di ba? Mga pinalangga naton nga may kauturan, nakatutok na nga aton sa ning mga sister station ang 100.9 K5 News FM Rojas. Baskog-baskog subong aton sa ning signal mga ka-K5. Nakapangkalakaak na sa siyudad sang Rojas, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, mga utod naton sa mga bahin sang mayor nga dalanon sang siyudad, kalakip na mga kabarangayan, ang 47 kabarangay sa siyudad sang Rojas. Aga pa ka K5, Chief Nelson Pontillas, Biyernes subong mga ka-K5. No? Aga pa sa nagbugtaw. Sa bahin sang segundo distrito sang probinsya sang Capiz, sa katabi na nga itong sining sister station ang 89.7 FM K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan. Kamusta na Tutok Jumar Bawisan? Biyernes na subong Tutok Mar. Ay, tagpululi na, tagtalanom na. Balon ka karon Tutok Wana before ka magpuli. Bakal kagid extend food supplement para nga manami ang imo sininga hataw mga ka K5. Mar, morning kada. Musta ng mga taga 3rd Infantry Division mayong aga? Mga suki na ito ng tagpalamati, makita nyo kami sa ato sa ninga Facebook Live sa K5 89.7 FM Radyo Tagbo Anay, kag K5 89.7 FM Radyo Tagbo Anay Digital, mga ka-K5. Sa mga tagpalamati man ito, nagpamati sa ato sa ninga Facebook application, pangitaan nyo lang ang K5 News FM Philippines, search mga ka-K5 ang K5 Radyo Tagbo Anay. Para nga maghiribati kita mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Regard sa inyo tanan-tanan, halin diri sa amon sininga pagpangalagad mga K5, aga pa nakabugtaw ng aton sininga mga kuturan. Ang iba nagahimos pakadto sa mga trabaho, ang iba nagahimos mga K5 pakadto sa mga transaksyon nila sa sininga mga katinak na mga ka-K5. Good morning, good morning, good morning sa mga viewers naton. Paki-share sa aton sining live. Ang pag-share nyo sa inyong pagtanaw, nagtanaw ka mo sa cellphone, nagtanaw ka nyo sa inyong laptop or computer. Tapos gin-share nyo mga K5 madamo pakita sa mga kauturan nga mapalabot ang aton sining pagwaragwag mga K5. Ina ang amon inspirasyon, bisan nagabugtaw kami kaagahon mga K5 para lang magdulong kag maglingaw sa inyo sa kahanginan mga pinalangga ko nga mga kasimano. Share the live mga K5. Simple lang, click and share. Comment and click mga K5. Send lang diri sa amon. No? Yun. Simple lang ang kalipay ni Tito Jobs. Ang pag-share, pag tumok nyo sang share, share, share. Nagapabugtaw man ang nagkakatulog namon nga tukipusuun sina mga K5. No, do amo lang nang amon gid yang inspirasyon sa inyo. Samtang nagainom kami sang kape nga DTX Coffee Mix, nagapreparar sang balita mga K5 para sa inyo tanan-tanan. Kamudra naman yan nagapamati sa amon samtang nagainoman DTX Coffee Mix kag mga food supplements ang K5 News FM sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Sold na kami sina mga K5. Aga pa, nagalumbayag na ang aton sininga patrol sa sininga mga katinak na mga K5. Kakahon pa lang, nagabungkaras na ang aton sininga mga kaupdanan sa field. Aton sininga patrol sa karon. Aga pa, no? Wow, grabe si Kwan. Sa K5 Peter Chan Juarez. Bugtaw na. Bisa nakapulaw pa. Di ba lang ito? Peter. Aron sa ning patrol, upod natin subong nagagahon ka K5. Rodney Daban Dalanon, mga K5, sa pagdulong karon tipong sa mga balita para sa aton sa ning mga kauturan, mga K5. Aga pa, blubaliswa, blubaliskad sa mga mayor ng Dalanon sang syudad, mga K5, kalakip man ang baghatag kagpagdulong sa mga presyo sa Malaklon subong Biyernes, mga pinalangga kong tagpalamati. Oy! Sa Lunes, mga K5, balik na sa normal ang pagpatigayon noon ng pagtrabaho sa aton sininga mga empleyado, mga K5, sa Bainsang City Hall, mga kasimanwa, no? Nagpagwa na si Mayor Ronnie Dalibas ang mando sa tanan ng mga empleyado, sa tanan ng mga department head, mga K5, nga back to normal na 8:05 ang trabaho sa gobyerno sang syudad. Sunod sa kay Mayor Ronnie Dalibas, mga K5, ini para man matagaan sa insakto nga serbisyo ang mga pumuluyo. Kaysa iya nakita mga K5, bula naman sa may nagatransaksyon tubtub alas 6 o kung alas 7 sang gabi sa City Hall, mga K5. Pero suno sa iya, padayon gyapon ang austerity measure, mga K5, sa paggamit sa mga salakyan kag mga elektrisidad sa City Hall, mga kasimanwa. So balik na sa 5-day work, mga K5, ang aton sininga gobyerno sang syudad. Kahapon, Mayo 14, mga K5, nagpagwa man sang bagong memorandum, mga K5, ang provincial government sa idalom ni Governor Ferdinand Castro sa probinsya sang Capiz, mga K5. Gin-address ini sa tanan-tanan ng mga department head, mga K5, heads of offices, units, mga K5, and chief of hospitals, mga kasimanwa. Ining memorandum nga may subject nga resumption of 5-day work schedule, mga K5, alas 8 tubtob alas 5 sang aga o kon alas 5 sang hapon, mga K5, kapareho sang unang mga schedules, mga K5, sunod sa provincial government, mag-aumpisa ini sa Lunes man nga adlaw, mga K5, Mayo 18, 2026, mga kasimanwa. So tanan nga mga opisina ang gina manduan mga ka K5 nga ipatigyonon ang 5D work schedule mga ka K5 8 to 5 para maserbisuhan ang mga pumuluyo mga pinalangga naton nga mga tagpalamati kag mga kasimanwa diri sa bahin sang probinsya sang Capiz mga ka K5 muna yang pinakaimportante back to normal ang tanan mga kaabyanan. I hope ang mga kwa naman, ang mga kabanuhanan, wala pa subong nagwa ang mando sa mga local government, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, mga kasimano. Ay, amat-amat na kamo, blue kwa na kamo, mulumadmad na kamo mga K5. Oh, nag-change na ang province kag ang city ng mga kabanuhanan nga ang mga trabaho 4D work week nga last week binagasulod mga ka K5 alas 4 nagapululi balik na sa normal para mapuslan kamo sang tawo kag mapuslan sang gobyerno ang ginasweldo sa inyo mga ka K5. Kakabay pa nga magmando naman ang mga local chief executive sa mga kabanuhanan mga ka K5. Balik sa normal ang oras ang pagtrabaho Lunes hasta Biyernes mga pinalangga ko nga mga kasimanwa mga ka K5. Mga headlines sa aton sining pagpalayag sa aton sining palatuntunan yenda nga kaagahon mga ka K5 diri sa aton sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Headlines aton sa ning pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, Mayo 15, 2026 mga ka K5. Kapin sa 360,000 pesos sa balor sa Shabu, nakuha sa tatlo ka mga suspects sa drug buyback operation sa Barangay Libas, Rojas City. Headlines. Balay sa President Rojas, gintupok sang kalayo. Headlines. Samtang social media nagkinagual mga ka K5 matapos na may nagpost sa video nga ginaligar isa ka opisyal sang isa ka banwa payag nagan palutgot ang may nagalutgot samtang may samtang nagamaneho sang salakyan mga ka K5. Lutgutan ay words na si mga K5. Sa Capiz Provincial Government balik ang regular nga lima kadlaw nga work schedule starting sa Lunes. VP Sara posible nga hindi na makonvict or makonvict sa Senado. Samtang konsumo sa kurente sa Roa City Government nagnubo bangod sa 4D work week mga ka K5. Samtang lalaki may kaso nga child abuse voluntaryo nga nagsungka sa mga kapulisan. Delegasyon sa Western Visayas para sa palarong pamansa 2026 magabiyahin na padulong sa Agusan del Sur. Samtang sa mga balita nasyonal mga ka K5 bato magapasakas ang panibag-o nga manifestation sa Korte Suprema angot sa pagpatigayon sang linupok sa sulod sang Senado. Samtang Sir Batol de Rosa wala pa makahalin sa pungsod Pilipinas. Usaan nagpalupok sang 27 kabeses samtang lima naman kabeses ang NBI sa sulod sang talatapan sang Senado mga ka K5. Amo na aton mga headlines subong adlaw sa aton sininga pagpalayag sininga aton palatuntunan balitang K5 sa umaga Lunes nga edisyon sang aton sininga palatuntunan mga ka K5
1: Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Yari ang aton latest update sa pag-asa mga ka K5 sa 24 oras nga weather forecast mga ka K5 alas 4 subong ginpagwa Mayo 15, 2026 mga ka K5. Ara gihapon sa sulod sang pungsod o aton sa ning pungsod Pilipinas ang low pressure area mga ka K5 alas 3 ka ina sang kaagahon ini gihapon ang dala sa tung tinalikdan nga typhoon Kaloy mga K5 nga estimated sa garon nga ra sa aton sa ning available data sa pag-asa nga 1155 kilometers east sang southern Luzon mga K5. Samtang ang aton sa ning water condition sa Metro Manila kag pila ka bahin sang pungsod Pilipinas mga K5 maguom-guom kag may ara sang pagtupa sang isolated nga ulan mga K5 kalakip na ang pag panag-uuba. Atun sa ning lugar diri sa pungsod Pilipinas, mga K5, ang maka-experience sa ginatawag natin localized thunderstorms, mga ka-K5. Samtang ang atun sa ning weather and coastal water conditions, mga K5, light to moderate ang atun sa ning mga kalalawran, mga ka-K5. Ang direksyon sang hangin ara karon sa northwest to north, mga ka-K5, samtang aton sa ninga balud sa baybayon is 0.6 to 1.5 meters ang kataason, mga ka-K5. No? Ang areas ng Visayas, light to moderate man, ang aton sa ninga panahon, mga ka-K5, kag mainit subong adlaw ang aton sa ninga palibot, mga ka-K5. As of 6:30 karon sa aga, amak mo 27.4 degrees Celsius ang temperatura. Karon sa hapon, mga ka-K5, balauna, ara kita sa 35.1 degrees Celsius, mga ka-K5. Samtang ang heat index diri sa Western Visayas, mga ka-K5, mataas subong kita nga kaagaon, sobra kita 40 degrees. Mga kakipay, mga heat index na ito, mga kasimano. Taas-taas niya, no? Para sa atong sige mga kauturan, ginapahibalo sa kagpanumdum sa pag-asa, magamit kita sa payong, kag mga panaga sa init, mga kakipay, mag-inom sa madamang tubig, para nga matigayon kita nga makalampuwas ang init sa mga adlaw. Kung may mga transaksyon kita, mga K5, pwede nga agahan na ton para hindi ka mo matamaan sang init, mga K5. Ang atong sining adlaw magabot lang alas 5:28 ang kaagahon, samtang magatunod naman alas 6:17 karon sa kasisidmon, mga ka-K5. Good morning, mga ka-K5. Toto Ferdinand Caldeo sa may Lugtugan, anay Roberta Prac Patricio, Ma'am Rolinda Villa Villasis, origad sa kay Pri Nelson Pontillas, kamusta lang da prehambal ni Toto Ferdinand Caldeo. Teresa Lorenzo, good morning. Likewise, kay Inday Richie Junson, thank you so much. Sir Elmer Luberes, gapamati sa mga adlaw sa Mambusaw, sa Luberes family, thank you so much. And likewise, sa kay classmate ito, no, Inday Edlin Camacho Calar Falsario, good morning, September 25, grabe, sa Kingdom of Saudi Arabia, good morning, September 25, mga ka-K5 Noy, Renato Fulyuna, good morning, likewise, good morning man, sa kay Pari Richie Pinalba, kay Nanay Mina ni Pinalba, aga pa nagainom DTX Coffee Mix, good morning sa iyo, tanan-tanan, ni Matiliano, sa Banwasang Panay, good morning, dira sa may Was Villa Flores, sa Banwasang Mayon, kay Toto Doy Arthur. Good morning lang, Doy. Sa regards sa iyo, tanan-tanan. Dira man sa kay Inday Nelma Cuenca. Good morning. Rosario Luces. May rin nga kagahon. Dira sa mga taga-bituon ilaya nga nagaluto subong. Sang ina sini nga Pasko kay Fiesta subong, mga K5, sa bituon ilaya sa Kapistan ni San Isidro Labrador. Wow. Kun lapit lang. Mamantikaan naman tani baba. Taba. Good morning, Junas Bakay. Good morning, there's a West Media Flores Maayon. Kay Sir Marlon Vincula Halyares. Good morning, good morning. Totoo Marlon, kamusta ka da? Regards sa imo tanan-tananda sa imong pamilya. Mga K5, yung punto alas 5, check natin ang patro sa sininga matinion sa ito sa pagpangalagad. Update sa mga baligya sa merkado publiko sa syudad. Standby na ang patro.
1: K5, Balantay Merkado.
0: Kaya K5, Rodney Dabandalanon, good morning! Aran lang, dali nang sulod na. Go ahead. Aga pa, kuha na ng trabisiya. dali lang, kikin-adjust na itong mga K5. Iso, so, kag ino, no, mayaduy. Pigaw ha, mga ka-K5, para nga mangin i-plastar mayad, para nga gwapong sulod na to, aga pa. Manan mo, mga gwapong mga reporter, dapat aga pagsulod, aga pa. Ara na, o nakasulod sa microphone mo, why ma-op? Abulyo. Good morning, ka-K5!

0: Ma'am Elsie Acuñan, good morning. Kamusta ka na, Ma'am Elsie? Regards sa kainday, Ma'am Elsie Acuñan. Mayo na nga pagpamati dira sa aton sa inyong mga friends sa kay Pari Richard. Oy! Toto Richard Dalida, good morning. Regards sa inyo tanan-tanan, mayo nga pagpamati kag happy, happy Friday. Friday niya ang anangan, di off na sa akon kilala, mga kakaypal. Good morning, Jimmy Gardosi sa Tapas. Oy, mga taga-Tapas na sa Switch Tapas, no? Kay former SB member Comari ko, Regina Fancubila. And Regine, kamusta ka na sa sining mga tinion, mga ka-K5? Sa aton sininga pagpangalaga diri, sa aton sininga palatuntunan, sa aton sininga pagpakigupod sa inyo diri, sa aton sininga pagpangalaga mga ka-K5. Alas 5:02 na sa aton sininga pagpakigupod diri, sa aton sininga program. I-check ang imo nga volume kag ang imo nga ginahuluhuslo dira para nga makasulod. Ara na? Dahil lang gid ha kay may mga gina-check lang. Okay? Alright. Mga ka-K5, before again, tanan-tanan, oh, mga tagpalamati naton, good morning, dira sa may Balasan area, thank you so much, dira sa aton sininga pagpakigupo, dira sa aton sininga palatuntunan, mga ka-K5. Ano kay, why na-check, dahil langgit kay napaplastar naton, mga kay Nonoy Milan, mga ka-K5, good morning, dira sa aton sininga pagpangalagad, sa aton sininga palatuntunan, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa, no? Sa aton sininga mga suki, sa aton sininga mga tagpalamati, galit dira sa Kuanho, nagapamati si Bibing Villarreal, ay, sa SP, o nagapamonitor sa aton sininga pagpangalagad, dira sa aton sininga palatuntunan, mga ka-K5. Iban pa nga mga balita, kag-informasyon, diri sa aton ana na sa aton sininga pagmamakomersyal lang ko makatabalik kita pagkatapos ang plakay mga importante nga pahibalo. Standby
1: ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka. Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ila tong score gani?
5: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
6: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Termina ko ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo, pag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpang nami. iCare Gold Capsule. Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabastog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
11: Pilar Kapi. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: 7 minutos sa kaligad sa takna ng alas 5 mga ka-K5 dili sa atong pagpalaan sa atong palatuntunan. Oh, sa atong matag palamati mga ka-K5 sa nasiling ko na check naton ang sitwasyon sa sudan sang Rojas kagaton sa ninga mayor nga merkado diri sa atong sa ninga probinsya mga ka-K5. Para nga makakuha kita sang update subong nga kagahon kay aga pa nga atong sa ninga patrol naglibot na sa atong sa ninga sudan sang Rojas mga ka-K5. Check naton, balikan naton mga ka-K5, may mga gamay lang mga adjustment ka-K5, Rodney Daman, Dalanon mga ka-K5.
11: K5 sa Bantay Merkado.
0: Arinang mga balita. Toto, bao grabe. Muni may admired gid niya. Ka-K5 Rodney, good morning.
7: Good morning ka-K5 Jubert, ka good morning sa aton tanan dong nga mga listeners ka viewers. Kamusta akong salud ka-K5 Jubert? Okay na?
0: Maathag pa sa video nga na-upload mo.
7: okay gid ang aton ding panahon ka-K5 Jubert sa subong nga mga tinakna sa aton siniman nga palibot sa siyudad sang Rojas. Sa subong makita mo sa aton nga footage dira ang ginpadala palibot ina San Pedro Arsenas Trade Center. Ate gutok gid ka-K5 Jubert ang aton siniman nga palibot sa TETC o kanining Cedro Arsenas Trade Center, no? Pihak may nakapark nga mga salakyan, no? Motorsiklo, may mga sarakyan, may tricycle, no? Kung mga truck na ito, ato ni mga kautura, ni mga madugbakal, kaga madugbaligya, no? Ari diri, aga pa, nagpadulong. Kag sa palibot, yas ang ato, sininga syudad, malinong matauhay, kaga nagapabilin man nga maligwa ang dalagan sang trafiko. Tapos, prano pa niya nga nagakuan man, nagpangulikta na sang basura ng ato, yung mga garbage collectors. Sabog na lang ato nga street sweeper, timprano pa man nga naga panilhig. Kag diri sa palibot, ari may gamat-amat man jogging, no? Kakikab Jobert may nakita-kita nag-exercise diri sa ato si Nimana nga palibot. Kaya ang plan natin diri ka mga business establishments nag-amat-amat naman bukas sa aton siniman nga palibot sang syudad ka K5 Jobert. So diri kita sa pag-amat naman sa peace and order pagpangusi sa ito sa Rojas Component City Police Station, no? Up to date or as of this time, no? Wala sang may na-record nga kunano nga sa iman sang insidente ka K5 Jobert. Kag syempre, diri kita sa Cedro Arsenas Trade Center na nagpadulong kita sa subong ng mga tinakna diri sa may mga panakot kita ka K5 Jobert, no? Atong diri baloon kung pila ba lang mga presyo sa mga panakot diri sa ato sa iman nga merkado publiko sa syudad. Kagamon ini, sa subong may hawid na ko din price list. Ang sibuyas Bombay, ka K5 Jobert, nagabalor ini siya sang 90 pesos per kilo. Ang pula ini nga sibuyas, ha? Kag ang white onion naman, 120 pesos per kilo. Ang bawang, 140 pesos per kilo. Ang carrots, 120 pesos per kilo. Kamatis, 60 pesos per kilo. Patatas, 80 pesos per kilo. Ang pechay, 60 pesos per kilo. Ang repolyo, 45 pesos per kilo. Sayote, 45 pesos per kilo. Ang singkamas, 45 pesos man per kilo. Kag ang sili, 120 pesos per kilo. Subong man ang beans, 110 pesos per kilo. Sa amoy ni ang piladri ka mga panakot nga display sa subong saton, siniman nga sulod sa mga Cedro Arsenas Trade Center, no? Ari ini sa sulod nga bahin, kaya kay Jobert lapit ini ang aton bala nga mga panakot, ang section sa mga panakot. Ari na diri sa sulod man lapit sa fish section kag meat section.
0: Kinami sang singkamas, no?
7: Kung ano din ka kay Jobert ginabutangan mo ni tuyo kung magkaon ka singkamas.
0: Tuyo nga may asin solved ka na sa singkamas.
7: Na,
0: marabdo marabugin ang itsura sa yung singkamas nga ara sa video mo.
7: daw, oo daw, iba gani ka kay 5 Jobert. Pero kahit kung amo na gani kung magbakal ka bala sa dabi isda, karne o kuna, naman dara, no? Ari lagi sila sa sulod man ang mga panakot, diretsyo ka din sa mga panakot. Ang damo din, no? Sa pagpakigangot sa pila ka mga vendors din, subong ka kay 5 Jobert. Wala pa sang habata pinagbag-ugid ang presyo sinikon ipaanggid sa tinalikdan nga si Manda subong man ang supply sini nagapabilin nga bastante ka kay Kajuwert. So wala sang kakulbaan kung adabi basic kag magkaubusan ang supply. So madamo sang supply sang siniman nga mga panakot ka kay Kajuwert.
0: Actually subong ka K5 Rodney, subong nga mga siniman na madamo sa mga activities, magluwas ang kahiwatan sa katapusan nga bulan ang mga Flores de Mayo, tapos mga fiesta subong daw damo fiesta, no? Damo kinanglan sa panakot kaki Five Rodney, amo nang dapat may sufficiente nga supply kay madamo ang handaan subong nga mga sinima na kaki Five Rod. Magluwas pagidira pagabot sang Hunyo, I think, or last week man sang May, madamo man sa mga graduation. So may mga Pasko-Pasko ng mga graduation, di bala?
7: Yes, kaki Five Jobert, yung sakto, gid. Kaya man agad, no, ano adlaw nagagamit gidya sa mga panakot sa aton sa mga ginapang nito, kaki Five Jobert. So, amon agad, madami kay hindi isang habal, tabala, kulang ang supply. Kaya kung mag-out of stock ang pila, dali ka mga panakot, for sure, kaki Five Jobert, magabago na nadasa naman ang, kuan bala, ang presyohanay, no? Mag-expect naman kita sa isang mataas nga presyo kung kulang na ang supply na kay Five Jobert. Sama na nga sa subong nga, nagapabilin nga stable ang presyo na itungod nga wala man sang kung nanong nga changes pag-abot wala sa supply ka kay Five Jobert.
0: Tama. Muna ang pinaka-importante, hindi matam-an ang aton sining mga kauturan. Tama?
7: Tama, agad ka kay Five Jobert. Kay ba, kabudla niya, damang itakwarta, tapos kamahal-mahal sa mga balaklon. Di karoon ko magdungan pa ini or magsabay pa ini mga panakot. Ay, paano na lang abi ina nga ma-afford, no? Paano na lang magkaon na ang aton sinimahan ng mga kauturan.
0: Amo nang kwangid, amo nang pinaka-importante, bisan gamay lang handa mo, basta may tipon-tipunan ang pamilya ka kay Five Rodney.
7: Tama man, no? Kay Five Jobert, kung kisa gani, ang ibang ginapili na lang hindi maganda. Ang importante, no, nakuha na ang kunano bala nga kinahanglan nga i-achieve pareho abi sa graduation diploma ka kay Five Jobert, no, no need na ang handa kay ara naman ang diploma dako pang kun bala kumbuot dako pang butang nga kaysa sa handa-handa ko nga ikaw ya bala ka kay Five Jobert sa kabalta bala nga kun gid bala oh inang ang imo nga kamot koom gid, no, nga hindi ka gid magpagwa kwarta pero okay man ko naga
0: may ara bigita ka kay Five Rodney nga mga kauturan nga iinom na lang katubig kag itigab mo kay gid mo pigado gid, di ba?
7: May ara gid ka kay Five Jobert.
0: Masuluswerte lang kita ya kay ti subong nga Biyernes, so pizza 15 may sweldo kaya kay Five Rodney.
7: No, amo gid pero ka kay Five Jobert ang pamangkot ang hindi ba na nga sweldo magadugay sa pila ka mga inadlaw or base magkadto sa mga kautangan.
0: Ang importante may itugan ka sa imo utang, yeah. Di ba? Yeah. Eh, pautangon ka sang tawo kung may inugtugan ka. Pero kung wala, why gid may mapautang si mo, tama?
7: Tama, gid. Realidad, gid na ka kay Five Jobert, masubo nga realidad, no? Pero amo gid ang kakaagyan ta, kung wala gid man inugtugda, why may magpautang si imo?
0: Correct. Amo gid ang matuod-tuod. Kuan lang ah, ang mga buhi lang kita, sa kung anong may ara kita, kag kung may ara pa tsansa, magbakas pag kita, i-double time na ton, para nga hindi kita matamaan gutom, ka K5 Rodney.
7: Yes, tama gid ka kay Five Jobert, hindi natin pagilugon si Juan tamad, nga ginawalan sa magbong ang bayabas, nga kalabuto naman lang, eh, dapat kita ang magsaka-saka sa amin ang puno para makuha, ina, no? So hindi na pagulaton nga malanbong, ina, sang natural kay so nga nila, kung ang tao gani nga wala sang hugod, di wala ginasang pag-aanipon sa mga masunod kay inadlaw ka kay Five Jobert.
0: Amo na nga, nga nga baligyan, alam ko gani DTX Coffee Mix para nga ibakal ko bugas ka kay Five Rodney.
7: O gani ka kay Five Jobert, no, te, sa atin nga mga listeners, kung gusto nila magbakal sa aton sa niman nga mga produkto sa Klinika de Alternativo, pwede gin sila ka-message sa atin o mag-comment sa aton sa nga Facebook live streaming, no? Kay Five Jobert, nadamo nga daan sa aton sa mga produkto, may kwan kita, may mighty C, eh. Ang DTX Coffee Mix, ang DTX Bio, tapos ang kwan, pag itong sabon, bala natin, ho, nga, kanami man.
0: DTX Beauty Soap.
7: Oh, the next beauty show kag ang kwan pagida. Tek sa aton gid nga mga mister, base bala kag kung si kasi February lang pa base hindi na makasaka sa pati ari ang extend na.
0: Pwede gid. Kasi na na iya bata ka pa.
7: Amo na siya. Pwede gid mag-order ang aton mga listeners no, kag pwede mo gid mag-cater kag kay February tang imo man dira nga mga kwan, mga listeners dira sa Maya Pilar.
0: Correct. Okay. Mga talamayawon tada.
7: Okay, yeah. Sige, no? So, good morning sa kay Sir Nestor Kasubo, kay Sir Roy Abila sa tambing Aokon sa Timbangan ng Bayan. Na good morning. Wala ako kaagi kay Ina dito. Kaya ito ko niya sa pihak naglibot, no? Di, base sa sunod, makaagi ko da. Kag si Sir Elvino Martisano, ang atong garbage collector sa truck number 1. Good morning. Si Sir Richie Pinalba, no? Maalwa na. Ito na rin ang friend sa LTO. Maalwa na ti Buot pa, Sir Jubert.
0: Wala pa kami kita na eh.
7: Ay, why pa ka mo?
0: Ara ko na kagapod bilog ngadlaw sa sudad, pero why kami makita na eh.
7: Next time galing ko nung ka-K5, Jobert ate. Sir Richie ha, tagam-tagam ha, base kag sugudon ka bala ni Sir Jobert. Sa
0: base, magtalang, base magtalang naman sa blasa pilakadlaw kay pagtangla na daw may ara na sa luyo niya, di ba?
7: Yan.
0: Kasi niya, hindi ba sinita mala madumduman? Mala kay pagtalikod, kay pagtakilid niya, rada sa luyo niya sa Pakadlao.
7: Yeah.
0: Get, gets mo?
7: Oo. Sige, no? Sige, si Nanay Bebing, di ho, sa dalom naton, tay good morning kay Nanay Bebing, ang aga, matama ta siya bukas ang yun, may man nga flower shop pa. Kagagatan nga mga friends nga tricycle driver, them stay humble, good morning, mga listeners and viewers naton via Facebook, live streaming nga, sa Masbate, no, mga friends ko da, mga auntie ko da, nagalantaw sa aton sa Facebook, live streaming, kay February, kaya pinamangkot sila, no, sa diin ako, no, ako yan, daarin ako dito, kay five, dari ka mo lantaw, tayo mo na nga, sa subong nagatabid sila sa aton sininga programa.
0: Nagisi ng drum.
7: Good morning lang da sa akon ng mga auntie kag mga uncle nga nagalantaw no ti padayon lang ano ari kami diri kag magdulong sa mga preska nga balita. Kasubong bala sa mga preska man sa mga utanon kag mga produkto diri sa Mercado Publico sa Teodoro Arsenas Trade Center. Hindi si KK5, Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much, KK5 Rodney Daban Dalanon sa patrol, mga KK5 sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon sa tusing pagpangalan. Good morning man kay Kapitan Roy Galineur Falomar, dira sa may Tapas. Good morning man sa Dalida family, dira sa Arau Almarquer family, mga KK5. Good morning sa akon nga husband kay Ricky nga nagapamati subong nga kagahon. Good morning, happy fiesta. Or, oh yeah, happy Friday, no? Sa mga tagpalamati naton nga nag-aupo sa tusing pagpangalan, doon ko fiesta dira Inday Eva, Almaquer Araw. Yun, amidang lugar mo sa may putme, no? Kabatuan, good morning lang da, mama. Good morning, Nini Aida Binubo, good morning. Inday Hilda Agarado Rason, bugal sa mga taga-banwasang Kabatuan. Likewise, nagapamatigin subong si Robert Agassi, mga kay K5. Upod si Nonong Milan kag si Jimmy Gardose, mga ka-K5. Dugang ang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5, ang aton sining mga katapos ang kapulisan, mga ka-K5, nakatiklo, no? Nakatiklo, mga ka-K5, sa ginpatigayon nga ginatawag natong bypass operation, on ining drug bypass operation, mga K5, kapin sa 360,000
12: pesos
0: nga balor sang shabu ang nakuha sa tatlo ka mga suspect nga sa drug bypass operation sa barangay Libas, Roja City. Check na to ng report ka K5 Maria Rochelle Brown. K5 Che, standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chiche.
12: Nagdakpan sa ginkasang drug bypass operation sa Capiz Provincial Drug Enforcement Unit ang mag-live-in partner ng nakabig high value individuals sa barangay Libas, Roja City, Mayo 14. Ginkilala ang mga nadakpan nga sa day alias Ed, 40 anyos, isa ka high value individual. Iya live-in partner nga si alias Cez, 26 anyos, kag alias Nestor, 28 anyos, isa ka tricycle driver. Sandig sa impormasyon, madugay na nga ginamonitor sa otoridad ang illegal nga aktibidad sa mag-live-in partner at is ginkasang sang operasyon sang otoridad. Na-recover sa tatlo ang 16 ka sachets ng girapatihan Shabu nga may kabugaton nga 53 gramos kag nagabalor sang 360,400 pesos. Lakip ng buy bust money nga 10,000 pesos. Nagapabiling karon sa Rojas City PNP ang mga nagkaladakman kag natalana nga pasakaan sang kaso nga may kangtanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini nga balita ang ginadulong sa Klinika D3 Bio Dentiviral Specialist. Ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Maria Rochelle Ebron, mga ka K5 din sa ating pagpangalagad. Grabe ang accomplishment naman sa ito matapos ng kapulisan. Huwag ginigang madla ning tatlo ni, no? Dugay na sila ginamatayan sa ito sa matapos ng kapulisan. Kabalo ka mudra sa Libasti, pinigig ka lusot-lusot. Damo na tao sa barangay Libas, mga K5. Kung magadamo ka na suki, kundra ka. No? Tining mag-live-in partner, mga K5, ha? Huwag ginigang madla ni ining si Ed. Kag si Sis mga ka K5 upod sa kay alias Nestor mga ka si Manua nga isa ka tricycle driver. Ah, kay makuan naman kamo sini. Ma antos naman kamo magluwas nga ti araan dan kamo nga nakita nining daan nining si alias Edo, isa sa mga high value individual nga nagaduso mga ka K5 sa illegal drugs dira sa maybahin sang Libas area. Adugay na kamo ginamonitor sa Capiz Provincial Drug Enforcement Unit sa inyo sining mga aktividades dira sa nasambit nga lugar mga ka K5. Ikahapon na kwan gid naka chance gid ang aton sing matapos ang kapulisan mga ka K5 matapos ini nga gin kasaang drug by bus operation mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Samtang kahapon man mga ka K5 Numayo 14, Wibes Kadlao, isa naman ka puluyan ang gintupok sang kalayo. So grabe nga na ng init subok, no? Ining puluyan na pahamtang mga K5 sa barangay Canmencita, President Rojas, Capiz, no? Ining biktima ang tag-iasang panimalay mga K5 amo si Duna Vergara, nga nibaluan human sa light materials ang balay. Di ano balang but siningon pag light materials, pag once nga magdaba-daba ang kalayo mga K5, kaghuyup pun sang hangin, mga pinalangga kung atag palamati, gasunod lang ang matamos ni, no? Kadasig maglaptang kalayo mga K5, nga suno sa report mga K5, madasig nga ginlamon sang kalayo, kaginpayag nga wala sang tawo, ang nasambit nga puluyan, sang magat luntad ang sunog mga ka K5, no? Amo na blambal nila nga delikado gid ja kun mag kasulapo kasang kalayo kun sunog mga ka K5. Kay alin sa may haligi mo tubtub sa lawa sa balay mo mga ka K5 o buson sang kalayo. Ang makawat gani kung kaysa kun ano lang ang tuyo ya mo na lang kwaon ya, pero kung kaysa ti kundi malason kas takabuhi mo dala sa man sang makawat, pero hindi tanan may bilin pa pero iniya bisan ang mabilin na gid lang sa imo kun anong ginasuksok mo, bisan lapat mo to sa sud sa imo panimalay o buson sang kalayo mga kakipa. Di suno sa Bureau of Fire Protection sang President Rojas ha, gina kuan dapat subong summer season maghalong ang mga balay naton nga nagluto kita dito, may mga baga dito, may mga kahoy dito mga K5, may mga nakasaksaks ng mga electrical equipment, dapat i-off ina kag tinuan mga K5. Munang sitwasyon nga tini naton gusto nga mag tulok ka na lang nga ang abo na lang ang mabilin sa imo sini nga panimalay mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Hindi manami, no? Hindi manami mga K5 nga amaagyan mo ni nga trahedya sa imo sini nga kabuhi mga pinalangga ko nga tagpalaman. Kay ano bi subong ang init grabe ang tanan-tanan daw mamala sulod sa panimalay mo, no? mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga kasimanwa. Duga nga mga balita kag impormasyon mga ka-K5 diri sa aton sini nga palatuntunan, oras naton 26 minutos nakaligad ang takna alas 5 mga ka-K5 ining nasambit nga pagpahayag karon sa city government nga bangod sa 4-day work week nila mga ka-K5, nagnubo ang konsumo sang kuryente sang Rojas City Government mga ka-K5, no? Nangin positibo ang resulta sa ila sini nga gipatigayon nga masubra isa kabulan nga pag-compress ang oras para sa pagserbisyo para sa aton sini nga mga pumuluyo mga ka-K5. Pero magabalik sila, susara sini, magabalik sila sa 5-day work week mga ka-K5 starting sa Monday sa Rojas City Government kag ginapahinumdum gihapon ang mga empleyado sa pagtipid sa kuryente, mga ka-K5 schedule ang pagpaandal sa aircon kag paggamit sa mga computers sa ilatag sa tag sa mga talatapan, amuman ang pag-schedule sa lakat sa kabarangayan sa ila sini nga mga salakyan para magapadayon sa gihapon ang pagpatuman sa austerity measures mga ka-K5. The same with the provincial government of Capiz mga ka-K5 nga ginapatigayon man ang austerity measure apang magabalik na sa normal ang trabaho sa provincial government sa idalom sa administrasyon ni Governor Fridinil Castro mga ka-K5. No? Di kwa na, balik na 8 to 5 ang office sa City Hall kag Kapitolyo starting Monday, May 18, 2025 mga ka-K5. Hindi na nga kinanglan nga alas 7 ka magpa-opisina, magbugtaw aga pa, mga ka-K5, kag mag-uli gabi doon, kunti 8 to 5 ang trabaho sa gobyerno. Sunod sina, kabay pa mag-deklarar man ang mga munisipyo nga magabalik sa normal, mga ka-K5. Kaya kung tanawon mo, alas 8 sulod, alas 7 sulod, alas 8 manggapon nagasulod ka alas 9 yung tao. Kung alas 6 ang guwa o alas 7 guwa, alas 5 gagawa ang manggapon sila. Useless manggapon mga ka-K5. Dugang pa mga balita, mga pinalangga na itong tagpalamati. Bao, nagkuan kinagbual ang social media mga ka-K5 matapos no nga may nagpost nga isa ka video ang ginaligar nga isa ka municipal officials mga ka-K5, isa ka local government unit nga ginpahayag may nagalutgot samtang nagamaniho sang iya sininga sa lakyan. Ha? Din ini nga banwa.

0: seeds, the sugared sugarcane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Dinaisturihan sa karon sang pumuluyo si Sa Kapanwa sa probinsya sang Capiz. Kag maging sa social media ang video nga na-post sa Facebook account sa isa ka Vice Mayor. Makita sa video nga na-post sa social media account sang wala naging hingatdan opisyal ang duha ka persona sa sulod sang salakyan. Isa ka babae nga may malabang na buhok sa passenger seat kag lalaki nga nagamaneho. Samtang nagamaneho ang wala pa makilala nga lalaki, nagadugo ang babae kag kapareho nga nagalutgot sang ice buko kaya na sa tunga sang duha ka kita sang natunggan. Sa karon hindi pa matag kung mismo ang TCL kali ang lalaki nga bida sa mga video kagkun nga ang na-post ini sa iya ka social media page. Bila naman ka mga netizens ang madasig nga gintumparara ang duwag sang salakyan kag disenyo siya sa mga na-post online nga mga salakyan sang Vice Alcalde. Dalalo pang dunban nga sa social media account sang opisyal na may mga alang po nini nga post angot sa iya karelasyon nga ginaanigar nagluip sa iya. Bila naman sa mga netizens ang nagaduda nga posible na hack ang account sang opisyal kag may mga nagasilingman nga posible tuga sang iya emosyon na nakapost ni isang nasambit nga video nga makabig naman hindi nagakaangay para sa isa ka opisyal sang gobyerno. Sa karon hindi na makita ang ginatumod nga video kag wala pa sang opisyal nga pahayag nagikan sa natungdan nga Vice Alcalde. Ini si KK5 Rodney Daban Daladon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Thank you so much sa K5 Rodney. Grabe no, linot ko tanang isla sa lakyan niya. Sino ini? Kag nga anatabo nga gin-post ini mga K5. Ha? Kamu na lang da, haom-haom, mga pinalangga na ton, nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Good morning sa kay Irnan Basia, Ferdinand Caldebao, nakatanaw si nining Ana Hilia, sumong kagahon. Likewise man sa kay Niresa Bautista, good morning. Sir Gisrel Culacino, good morning. Watching from Nasugbu, Batangas, good morning. Sa aton sining mga abyan nga nagaupodra sa aton sining pagpangalagad sa aton sining friendo sa bahin sang Kapelko kay director na sa may banwasang kwartero kay director Baligumba, thank you so much director sa pagupodri sa aton sining pagpangalagad. 32 minutos nakaligid sa tak ng alas 5. Magabalik ako mga ka-K5. Dali lang gid. Magahatag lang kita sa malipot na commercial diri sa aton sining pagpangalagad. Paliog standby.
3: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
4: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physium.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
7: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX500. Ang DTX500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
8: DTX500.
9: Gina Kano, ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa katlo ka pila ka mag-inom
11: sa DTX500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX500. Ay nigo ginibatya.
12: DTX500. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe

0: epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: My T-Shirt! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend Food Superman.
5: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
6: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
8: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
1: Paglitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
9: Balik man wa diri sa atong singapagpangalagad sa atong singapalatuntunan mga ka-K5. Diri sa atong singapagpagigupod sa inyo mga ka-K5. Ruslin Hermo, good morning. Napamatidra sa Esperanza Hamin dan Kapis mga ka-K5. Oy, ang kahapon, mga balita mga ka-K5 sa national update sang atong sining pagpatayon sa monitoring sining drama sa Senado mga ka-K5. Diba si sa report nga aton sa ninga na baton mga pinalangga ng tagpalamati kay alas 2 pasado sa kagahon na kagwa sa Senado si Bato de la Rosa, no? Si Senador Bato de la Rosa mga K5. Iway makwan, way mapunggan mga K5. Di ka way mat may nagabantay sa iya mo, no? Drama ang tanan nga kahuiwatan kag mga natabo nga siling may pamahog, may threat sa sulod sa Senado mga K5 sang tinalikdan nga gabi mga kasimanwa. Nagalibog ulo sa mga tao subong kung ano nang nakakatabo sa atong sining panggobyerno mga K5. Mismo mga senador na gabinuligay mga K5, bisan may sala ka pa, bisan may katuntuhan ka pa mga K5, sila mismo, no? Daw hindi mo maintindihan kung ano nang sitwasyon sa mga mangunguma, sa mga pumulyo naton sa sining, no? Mga kauturan naton ng mga pigado sa sining katabo subong sa political drama sa atong sining national mga ka-K5 sang tinalikdan nga adlaw, no? Sang ligad nga gabi mga ka-K5 dito sa bansang Senado mga pinalangga naton nga tagpalamati. Ing aton diri karon paano niya sabton ining kaso, no? Kabigato sa miti may warrant of arrest from ICC mga ka-K5 diin siya nagkagto. Sino naman ang nagtago sa iya after nga nag-abot sa Senado magbutar para makapungko si Cayetano nga kwan bag-o nga leader sang Senado mga ka-K5, no? Ginpilit para makabalik, ginpangitan pamagi kag drama para makagwaliwat kag makapanagoliwat si Bato mga ka-K5. Based diri sa report mga ka-K5 nga ara pa o ari pa sa pungsod Pilipinas si Senador Bato de la Rosa mga ka-K5 ni matapos nga nagwa sa monitoring sang aton sininga mga intelligence mga ka-K5 mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Balantayan ni, no? Ang nasambit nga senaryo kag sitwasyon sa karon mga ka-K5. Sa mga tagpalamati nato nga nagahulat-ulat sa nasambit nga informasyon mga ka-K5. Dahil naging lang i-check na ito, nangan-angan ato sa nga sister station, ato sa mga kaupdanan sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyahan ng mga ka-K5. sa aton sa nga pagpatigayon, sa aton sa nga tandem broadcast, dili sa aton sa nga pagpalayag sa balitang K5 sa umaga, upod sa aton sa nga mga kaupdanan sa iban nga probinsya, mga ka-K5. Oh, good morning in the Arlene Uniada Bus. Check nato mga sister station. Welcome and good morning.
10: Sir Michael, manayan na yaamon nga aga kay nakapuro pa nga pirin kami ka healthy
11: nga,
10: coffee na DTX coffee mix. Balik ka rimo, Sir Michael.
11: Pero salamat ang tiki sa kampiyon nga signal, no? Check na to ng Bacolod. Bacolod, good morning. Kumusta ang signal, Bacolod?
12: Kampiyon na signal pa bang. Salamat, Gid, sa pagpadala sang mayong mensahe. Dirisamo sa syudad sa Bacolod, kag Negros Occidental. Ang kampiyon, amoya ang signal mo nga nagalusot diri sa amon. Back to you, Sir Michael.
11: Damo salamat, Daddy Babe, Sir Robert, Bacolod. Damo salamat. I-check na to ng signal ni Sir ABP. Sir Ray, good morning.
13: Good morning, K5 News FM, Western Visayas and Negros Island Region. Okay, good. Ang aton sining signal diri sa may Iloilo. Balik sa imo dra, Sir Michael.
11: Damo salamat, Sir ABP. Si Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
9: Good morning, Sir Michael. Kasato mga kaupdanan sa K5 News FM. Nagasigabong ang signal sa Kalibo. Aga pa naka DTX Coffee Mix na kita. Back to you, Kalibo.
11: Damo salamat, Rojas. Kompleto na ang grupo, no? Diretso na to ng kampiyon. Yung mga balita from Bacolod, Negros Island Region. Daddy Babe, Sir Robert, good morning.
12: Ang mga balita na mundiri sa syudad sa mga Bacolod, mga kakevibe, ni may angot sa pilag ka mga pag... biyahe sa mga tricycle nga daw ay nagin nagkakasinanto mga kakifab diri sa Bacolod. Kung isa ba, anong pamatsay lord, mga malipong uro ni sila yan. Okay nga, nga daw hindi siya makita kung may nagatabok sa dalan. Katulad na lamang ini mga kakifab sa sining isa kalula na nagatabok sa dalan, binungguan sa isa ka tricycle driver nagkumatos gin. Ining 77 anyos nga babae matapos nga nabungwa sa tricycle sa may barangay Alihis diri sa syudad sa nga Bacolod. Ginkilala ining biktima nga si Joliet samtang ang driver sa nga tricycle amo si Rogelio 76 anyos. Sa interview sa K5 mga ka-K5 sa himata sa nga biktima wala sa gyapon sang progress ang ikayong lawas ni Lola sa sininga matinon pila sa likod sa ulo, kilid kaga fracture sa tiil ang naangkon sang biktima. Kaluluoy man si Lula mo.
14: Oh, sa pihak nga bahin, kumusta ka muda sa panay? Diri sa amon sa Negros, naka-red alert na ang supply sang kuryente diri sa amon sa Negros Island. Ginpahayag sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga sang Webes ginpedalom sa red alert status ang bugos nga Visayas grid sumugod alas 4 kag alas 9 sang gabi. Muni no ang ginalantaw nga tungod sang demand sa sobra kainit sang panahon ginakulang ang aton nga supply. Ang available subong nga kapasidad sang kuryente ang yara lang sa 2413 megawatts apang ang peak demand sang yara sa 2541 actually Bisayas ni suno sa NGCP daw ga pamahog naman nga magtaas ang presyo sang kuryente aw.
12: Amang mga balita na mo diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael.
11: Amo salamat, Daddy Babe, Sir Robert, sa kampiyon yung mga balita. Sa iluhan natin ang mga balita sa syudad sang Iloilo sa Kaiser ABP. Sir Ray, good morning. Anong kampiyon yung balita?
13: Morning, K5 Western Visayas, Kalibo. Good morning. Ang mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, kung inyo madumduman, may yara sang insidente nga natabo dito sa may Zaraga, sang gintalikdan nga mga binulan, mga ka-K5, kung sa diin nasunog ining wingban ginakargahan sang sound system nga nagpatigayon sang binayli no, sa isa ka barangay sa may Banwasang Zaraga. Sang nasunog ini kag natap na ang kalayo na kibot ang mga pumuluyo nga mayara sang lalaki o kon bangkay nga nalakip sa sunog nga nakapungko sa front seat sang wingban mga ka-K5. And later on nakilala ini nga si Jansen Brillo, 19 anyos kag graduating student mga ka-K5 sa ila sining eskwelahan dito sa may Banwasang Mina. Pero natabo ining insidente sa barangay Inagdangan, Zaraga, sa tung Marso 15, mga ka-K5. Duha na kabulan ang nagligad kag matapos ang imbestigasyon, no, hindi kumbinsido ang iloy ni Jansen Brillo, mga ka-K5, sa gintunaan siyang kamatayon sang iya sini nga bata. Kagaluyag nilang ipa-check liwat ang ining autopsy report sang ila bata tungod nagapati sila nga posible patay na ang ila sini bata antes pa man nasunog ang wing band tungod sa pila ka mga nakita nila sini, no, nga litik sa agtang, no, sang biktima kag amuman sa ginapatihan nga buno sa dughan. Pero suno sa inisyal nga investigasyon nga wala sang foul play sa natabo, pero ang pamilya nagapanindugan kay suno sa mga impormasyon nga ila nabaton nga posible gimpatay ang ila bata antes ginsulod sa wing band, mga ka-K5. Padayo naman ang pag-imbestigar sang Bureau of Fire Protection, no, matapos nga mayara na sila sang gingpasang resulta sang ila investigasyon sa kapulisan apang hindi kumbinsido diri ang pamilya. Suno sa Bureau of Fire Protection sang saraga nga nasuffocate ang biktima kag rason nga wala ini makagwa, no, sa salakyan sang matabo ang pagsunog. Pero wala pa matag diri kung ano gid naman ang ginhalinan sang sunog, mga ka-K5, kag kundi nagumpisa ang kalayo. Sa aton sini mga kuturan, amo nang mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa inyo dira Kalibo.
11: Namo salamat sir Sir ABP sa kampiyon niya balita. Si Sir Jobert naman. Sir Jobert, anong latest sa Rojas City?
9: Good morning once again. Nagkinagubot kahapon ngadlaw sa social media diri sa probinsya sang Capiz matapos nga may isa ka vice mayor nga nagpost sa sini nga Facebook page sang video nga may salakyan nga nagadrive sa salakyan niya nga may babayi nga nagalutgot samtang nagabiyahe. No? Napos ini matapos madamo sa mga patutsada ining isa ka vice mayor mga K5 dito sa iya sini nga Facebook, madamo sa mga ginpabutyag mga ka K5 kag katulad ba lang nga kaon ka icebuko samtang nagabiyahe ang salakyan mga ka K5 dito. Gindamo sa mga nakita nga mga netizens naton kag gina-compare, no, kay hindi makita ang itsura sang babae mga ka-K5 kag ang itsura sang lalaki nga naga-drive sang nasambit nga salakyan. May mga reports diri nga basi may nahack ang account sang vice mayor ukon hungod ini nga gin-post mga ka-K5. Tugtog sa karon, wala pa makapagwas ang official statement ang vice mayor sa isa ka banwa diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Ha?
13: Ice buko. Ang vice mayor ang ginalot.
9: Yes, ice buko sang vice mayor. At mga ka-K5. Pero as of now, wala pa statement nga nagwa sa karon sa sini nga mga tinion mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, may recovery kapon sa gipatayong drug bypass operation sa barangay Libas, Surat City, kapin sa 360,000 pesos nga balor sang shabu nga na-recover sang aton sini makatapos sang Roa City PNP sa ginpatigayon nga drug bypass operation. Umpisa sa Lunes sa Capiz gali mga K5 ang Kapitolyo kag ang City Hall, back to normal na ang trabaho Monday to Friday. Back to you, Kalibo.
11: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon niya balita. Ice buko na kay mainit subong mo. Sa aton kampiyon niya mga balita sa Antique. Antique, good morning Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest?
10: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya, padayon ang pagpamayagpag kag pagtugro kang pagkilala kag dungag sa Diyang 12 Anyos, bala K5 Western Visayas nga baganihan to sa Maykulasi. Matapos nga ginlangoy ang lima ka masubra lima ka kilometro kang nagkapan tubulandang bangka para maluwas ng iba ng mga kaimaw ng mga malam toho. Ginatugroan kang groceries, apat sa kubugas kagpirag ka mga groceries to kang Office of the Vice President ang Diyang Bata. Kumuman na nakatalana ngay gatugro ang AX ka na nga nagabalor kang 15 tubtub 20,000 pesos kaginrekomendar kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga pagatugroan o kon iga himuan kang resolusyon agud nga tugroan kang award kang sangguri ang panalawigan ang Diyang Pagkabaganihan kang 12 anyos nga bata.
15: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, apat ka mga kolorom nga van ang natigayon nga madakpan kang LTO6 nga may rota Iloilo, Antique, Vice, Barsaki, Five Visayas, sa Negros Island Region. Gin patigayon ang nasambit ng operasyon katong Mayo 4 tub 9 kadyang atuig. Amo diyang ginasinggitan kang mga van operators regya sa Antique sa LTFRB nga tiraad asikasuhon ren kang LTFRB ang andang prangkisa banget tuman gigakulang sa rakyan nga nagabiyahe regya sa Antique.
11: Para sa upar mga balita diyan sa probinsya, balik kanimo Sir Michael. Alas 5:51 na, kampiyon yung mga balita. Damo salamat, Antique, no, sa mga balita diri sa Aklan. Nagpahayag naman sang pagkontra ang sektor sang agrikultura sa Boracay Bridge Program mga ka-K5, no. Ang amon diri Provincial Agriculture and Fishery Council nag-ayo subong sang transparency sa ato na DPWH may kang tanan sa 7.78 billion na Boracay Bridge Project. Inambal nila nga kinahanglan nga maproteksyonan ang lokal nga mga isda, boat operator kag direktang maapektuhan sang nasamitan nga proyekto kag ginakahawag man sa subong ang marine ecosystem kag environmental social impact sang nasamitan nga proyekto mga ka-K5. Nagpahayag sila sang ila pagkontra sa nasamitan nga project mga ka-K5. Kag 2098 diri sa Banos ang Kalibo ang beneficiary nga nakabaton sang 2325 halin sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks sa nagligad nga adlaw mga ka-K5. Kag isa man ka bypass operation ang ginpatigayon sa isla sang Boracay, nagapangita siya trabaho pero nadakpan siya nagabaligya droga. Ang suspect nakuhaan sang isa ka sa Shay sang suspected siya bo ang suspect in kilala kay alias Ryan kag nadakpan siya aran na subong sa Malay Police Station mga ka-K5. Di wala na ta oras sa Lunes naman ang Ice Boko Sir Jobert. Damo salamat K5 Sir Bisaya.
9: Thank you so much mga ka-K5 sa itong mga sister station. Tiyan mo ng Ice Buko. Eh, ang Ice Buko, galamig o magdugay, nagatunaw mga ka-K5. Good morning sa mga viewers na ito. Sa siningapag pangalagad natin, sininga palatuntunan, mga pinalangga natin at tagpalamati. Uy, aga pa nagabugtaw, nagamonitor ang mga taga-public market natin dari sa President Rojas sa may Pilar kag sa Maayon, mga ka-K5. Fiesta, subong ha, sa may Banwasang Pontevedra, mga ka-K5. Happy Guyum-Guyuman Festival dira sa mga taga-Pontevedra, mga ka-K5. 52 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5. Good morning sa kay Ruslin Hermo, nagapamati dira sa may Esperanza Hamindan. Arlene Uniada Basa, good morning. Tristan White Gulay, good morning sa imo. Kag sa imo bilog nga familia, mga ka-K5. Doy Arthur, good morning once again. And thank you sa kay Manang Margarita Benvenida, good morning dira sa Sitio Cayos. Sa Buwas ng Adlaw, fiesta man sa Cayos, mga ka-K5, no? Damo sumo nagahiwat sang ila sini nga mga selebrasyon sang ila sini nga ka-fiestahan, mga ka-K5. Sa mga tagpalamati naton nga nagaupo diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Iban nga mga update, iban pagi nga mga nagapanguna nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Bantayan nyo karon sa pinaka mga public affairs program sang aton sini nga K5 News FM, mga kauton. By the way, ang delegasyon subungo sang Western Visayas, may mga bata kamubala nga nagdalaog sa Regional Athletic Association meet nga dadala sa palarong pambansa, no? Magapatigayon mga kaibigan sa gabiyahe na, no? Ang kapin sa 1,023 tanan ka mga miyembro sang delegasyon sang Western Visayas sa palarong pambansa 2026 mga ka-K5 dito sa Agusan del Sur. Oh, buwas ini ala or sumungkit nga adlaw, Mayo 15 mga ka-K5 sunod sa kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education mga ka-K5. Ginalauman ngati mag-aabot sila sa may bahin sang Agusan del Sur. Kuha ni sila sakyan nila, guro. Mabarko ni sila, no? Mga ka-K5, maabot sila Mayo 17, Domingo nga adlaw, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Ibalantayan, pangamuyuan yung mga bata nato ni nga nag-intra, nagpasakop sa sining Western Visayas Regional Athletic Association meet paghiwaton sa Agusan del Sur. Ating aton sa nga mga kabataan diri sa Kapis, damo makita sa mga gold players diri nga dadala sa aton sini nga ginapatigayon nga Regional Athletic Association meet sa tinalikdan nga mga binulan sa Pasig City kag ini sila ang gintrain ang ginhanas kag bato dito sa ginatawag naton palarong pambansa mga ka-K5 sa Agusan del Norte sa Mindanao area mga ka-K5. Nanay Parak Patricio, good morning sa mga PWD president na to na dili sa pilar aralang ang mga produkto sa klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Oy mga ka-K5. Way na ko panahon, salamat ato sa inyong mga sister station ng K5 News FM, Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan with ka-K5 Jumar Bawisan sa Siyudad Sang Rojas with ka-K5 Chief Nilson Puntillas sa 100.9 K5 News FM Rojas. Sa aton sininga mga field reporters, sa aton sininga mga news contributors, sa aton sininga pagpangalagad subong aga, thank you so much sa inyo sininga pagpagubod sa aton. Sa Banwasang Pilar, ang inyong kubos nga abyan, ka-K5 Jubert Lago, with ka-K5 Munmun Villa, mga ka-K5. Sa pagpamuno sa aton sininga Chief Executive Officers, ang K5 News FM, Doc Ramil Itang Oy, kagsamon pinalang nga Mayor, Mayor Arnold Alba Perez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. Inisi ka K5 Jubert Lago. Madamo nga salamat. Mayong aga sa inyo tanan. Happy weekend!
16: K5 News FM. News FM.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakats mga butka! D3 Bio!
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio! Ang D3! May Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawas. Wason kag nagapabakon sang imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
19: Fat Deliver DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
16: DTX 500.
20: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
21: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
16: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ng isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
16: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
16: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
24: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix?
25: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
28: Clinica Diofresh.
27: Available now.
0: Extend Hood Superman for Man.
2: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
25: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
8: Ang best friend sa mga kababaihan!
25: Sporbiotics!
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
25: Sporbiotics!
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
0: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500! DDX 500!
29: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo.
0: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
31: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX
1: Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Pamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidangakon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
1: Excel Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.
17: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:06 na sa aga.
14: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
17: Ka K5 sa ato na ang mga headlines. Una kita sa aton nga bantay panahon.
14: K5 bantay panahon.
17: Low pressure area ulihi nga nasiplataan sa South Eastern Luzon. Headlines kita ka K5. Para sa aton nga top story of the day.
14: K5 top story.
17: Senator Bato de la Rosa wala pa nakahalin sa Pilipinas. Suno sa Bureau of Immigration. Headlines kita ka K5 sa mga dalaguan nga balita sa probinsya sa Capiz. Mga balitang lokal. Balay sa President Rojas, kintupok sa kalayo.
18: Kapin 360,000 pesos nga balor sang shabu nakuha sa tatlo ka mga suspek sa drug buy bust operation sa Barangay Libas, Rojas City.
17: PSKE 2026 Calendar of Activities, lastado na.
18: Capiz Provincial Government, mabalik na sa regular nga lima kaadlaw nga work schedule sa Mayo 18.
17: Social media nagkinaguan matapos nga na-post ang video sa ginaligar Vice Mayor nga ginapayag ginalutgot samtang nagamaneho sang salakyan.
18: Mag-asawa nga negosyante gin-hold up, isa sa mga suspect nagpalupok sang pusil.
17: 4-day work week sang Rojas City Government na obserbahan nga pag-usik sang oras.
18: Konsumo sang kuryente sang Rojas City Government nagnubo bangod sa 4-day work week.
17: Vice President Sara posibleng nga hindi ma-convict sa Senado. Headlines kita ka K5 sa mga balita nga nagakainabo sa Western Visayas. Mga balitang regional.
14: Balitang regional.
17: Lalaki nga nagapangita sang trabaho sa Boracay, arestado matapos mabaklan sang droga.
18: Samtang 178.5 million pesos nga pondo ginalokar kang gobyerno probinsyal para sa solar energy program kang 17 ka mga munisipyo.
17: Samtang sa Iloilo, delegasyon sa Western Visayas para sa palarong pambansa 2026, magabiyahin na padulong sa Agusan del Sur sa Mayo 15. Headlines ka K5 sa mga balitang nagkakainabo sa Pungsod, Pilipinas, mga balitang national.
2: Balitang national.
17: Usaan nagpalupok sa 27 kabeses, samtang 5 naman sa NBI, suno kay Cayetano.
18: Bato, nagpasaka sang panibagong manifestation sa Korte Suprema, angot sang nilupok sa Senado.
17: Kag vloggers kag netizens, ginpaandam bato sa pag-usar sang ginamo sa Senado, agod magpalaptas sang fake news. Kagka K5, mga balita naman sa luwas sang Pilipinas.
2: Balita International.
17: Amerika, plano nga dugangan ang military base sa Greenland.
18: 1,700 gin-confined sa isa ka cruise ship bangon sa ginapatian outbreak sang norovirus sa France.
17: Kagbalita ka K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo.
17: Pamasahe sa aeroplano maganubo sa second half sa bulan sang Mayo.
18: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports.
18: Alex Ciala magapasakop sa isa ka torneo antes ang French Open.
17: Kagka K5, para naman sa aton nga balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
17: Ay de las Alas, ginako nga jutayan lang maguntat sa showbiz. Bangod o kon agod alagaan si Gerald Sibayan. Kagka K5, ang mga panawagan kagpahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
17: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
17: Subong adlaw sang Biyernes ka K5, petsa 15 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa kangdan ka K5, kaupod karon ang inyong mga tagbalita.
18: Kag-K5, Rodney Daban Dalanon.
17: Kag-K5, Myla Vasquez Fuentes. Kag-K5, sarang ninyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man, pinagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5, News FM Rojas, kag-K5, Rojas Digital. Pinagi man ka K5 sa amon nga mga sister stations, ang 89.7, Radyo Tagbuwanay sa Banwa sang Pilar kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa naman sang Hamindan. Kag K5 direkta kita sa aton ginpanglinhyada ang mga balita. Ini nga balita ka K5, buylog ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 kag K5 mayara sa Gampalaya leaves with sugar cane extract nga sarang mabatuan ang mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan kaangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5 agud mapabilin nga healthy living, mag-take kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakalin ni sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
17: Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga panniyempo.
2: K5 Bantay Panahon.
17: Ulihing nga nasiplatan ang low pressure area Kaloy sa kalayoon nga 1,500 kilometers na silangan upon east of southeastern Luzon. Samtang kay K5, localized thunderstorms naman ang mag-aapekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sa pungsod. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 6 o kon alas 5:28 kainasang aga kag magatunod naman alas 6:17 karon sa gabi. K5 Bantay Panahon. K5 inyo nabatian ang aton nga dalagan sang panyampo direkta karon sa aton nga top story of the day.
3: K5 top story.
17: Ginpayang sang Bureau of Immigration o kon BI nga wala ini sang record nga naghalina sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa kadungan sang paglakat sini sa Senado. Sang ginpamangkot si Dana Sandoval tagpamaba sang Bureau of Immigration kon naglupad ang senador padulong sa iban nga bahin sang pungsod iya ginpayag nga wala sang access ang ahensya sa mga domestic flight. Sa piyak nga bahin ginkompirma raman ni Senate President Alan Peter Cayetano pinaagi sa isa ka press conference nga wala na sa sulod sang Senado si De La Rosa. Naibaluan kay K5 si De La Rosa ang nagapangatubang karon sa warrant of arrest nga nagikan sa International Criminal Court o kon ICC may kaangtanan sa kaso nga Crimes Against Humanity of Murder nga may kahilabtanan sa War on Drugs ang administrasyon ni Duterte. K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagwan nga balita sa probinsya sang Capiz.
3: Balitang lokal.
17: Gintupok sang kalayong isa kapuloy-an sa Barangay Carmen Sita, President Rojas Capiz, Mayo 14. Ginkilala ang tagiyas ang balay kay Donna Vergara. Naibaluan nga human sa light material sa nga mga balay, rason nga badasig nga ginlamon sang kalayo, kag ginapayag nga wala sang tawo antes pa man nagluntad ang sunog. Gilayo naman nga nagresponde ang katapos ang Bureau of Fire Protection President Rojas sa lugar, agad mapalong ang kalayo, kag maswerte nga wala sang may napilasan nga persona. Sa karon kay K5, padayon ang investigasyon sang BFP President Rojas, agad mahibaluan kung ano ang ginturahan sang sunog, kag pila ang kabugosan nga ginbilin nga halit.
18: Samtang nadakpan sa ginkasang nga drug by bust operation sang Capiz Provincial Drug Enforcement Unit ang mag-live-in partner nga ginakabighay value individual sa Barangay Libas Ruas City kahapon nga adlaw. Ginkilala ang nadakpan nga Saday Ed, 40 anyos, kag isa ka high value individual. Iya live-in partner nga si alias is 26 anyos kag alias Nestor, 28 anyos, nga isa ka tricycle driver. Sandig sa impormasyon, madugay na nga ginamonitor sa mga otoridad ang illegal nga aktividad sa mag-live-in partner antes ini nga ginkasang operasyon sa syudad o konsang otoridad. Na-recover sa tatlo ang 16 tanan ka mga sachets ang ginapatihan Shabu nga may kabugaton nga 53 gramos kag nagabalor sa 340 pesos, lakip na ang buy bust money nga 10,000 pesos. Nagapabilin sa karon sa Ross City PNP ang mga nagkaladakpan kag natala na nga pasakan sang kaso may kang tanan sa paglapas sa Republic Act 9165 no kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
17: Sa pihak nga bahin kay K5, natala na nga mag-aumpisa ang filing sa Certificate of Candidacy para sa mga magapapili sa Barangay and Sangkunang Kabataan Elections o kon BSK 2026 sa Setyembre 28, Oktobre 5. Sa interview ng K5 News FM Rojas kay Attorney Will Arsenio, ang Capiz Police o kon ang Capiz Provincial Election Supervisor, iagin payag nga natala naman ang election period sa Oktobre 3, Tubtob, Nobyembre 9. Subong at tuig. Sunod kay Arsenio, sa Oktobre 22, top 31 naman ang schedule sang pagpangampanya. Hugot nga ginaduwalian nga magpangampanya sa Setyembre 28, top Oktobre 21. Kagpananglitan nga may maglapas, magapangatubang ini sa nagkakaigo nga disposisyon. Naibaluan nga ang oras ang pagboto, magasugod alas 7 sang aga, top alas 3 sang hapon. Samtang sa Disyembre 2 naman, ang katapusan nga adlaw sang pag-file sang statement of contributions and expenses.
18: Sa pinak na bahin, magabalik na sa regular nga lima kaadlaw nga work schedules o kon Lunes tubto Biyernes ang tanan nga talatapan sang gobyerno probinsyal sang Capiz epektibo subong nga Mayo 18. Ini matapos nga ginmando ni Governor Ferdinand H. Castro pinagi sa Memorandum Order Number 101 Series of 2026 nga magbalik sa regular nga schedule sang trabaho ang tanan nga departamento, opisina kag mga ospital nga sakop sang Provincial Government of Capiz. Sunod sa memorandum, kinahanglan man nga sundon sang tanan nga empleyado ang opisyal nga oras sang trabaho halin las 8 sa aga tubtob las 5 sang hapon. Sunod sa mga pagsulundan kag regulasyon sang Civil Service Commission o kon CSC. Dugang paginmanduan man ang tagsa katalatapan nga siguruhon ang padayon kag wala untat nga paghatag sang serbisyo publiko sa mga pumuluyo.
17: Sa dugang panaton kay K5 nga balita ang lokal. Ginaistoryahan sa karon sang pumuluyo sa isa ka banwa sa probinsya sang Capiz kag bangin sa social media ang video nga na-post sa Facebook account sang isa ka vice mayor. Makita sa video nga na-post sa social media account nga sa karon deleted na sang wala na gininghadlan nga opisyal ang duha ka persona sa sulod sang salakyan. Isa ka babayi nga may malaba nga buhok sa passenger seat kag lalaki nga nagamaneho. Samtang nagamaneho ang wala pa makilala nga lalaki, nagaduko ang babayi kag kapareho nga nagalutgot sang eyes sa buko nga mayara sa tunga sang hita ka sang natungdana. Sa karon hindi pa maatag kung sino ang bisa alkalde nga lalaki nga bida sa mga video kag kun nga na post ini sa isa iya nga social media page. Pila naman ka mga netizens ang madasi nga ginkompirmar ang duag sang salagyan kag disenyo sini sa mga na post online nga mga salakyan sang bisa alkalde. Talalo pang doon karon sa mga social media account sang opisyal. May mga halang pon ini nga post angot siya ka relasyon nga ginaaligar nagluib sa iya. Pila naman ka mga netizens ang nagaduda nga posible na hack ang account sang opisyal kag may mga ragasiling man nga posible tugas ang iyang emosyon nakapost ini sa nasambit nga video nga makabig naman hindi nagakaanghay para sa isa ka opisyal sang gobyerno. Sa karon hindi na bakita ang ginatumod nga video kag wala pa sang opisyal nga pahayag nagika naman sa natungdan nga BC alkalde.
18: Kahadlok ang nabatsyagan sa mag-asawa matapos ginpahayag, gin-hold up las 8:15 sang aga sang tinarikdan nga Mayo 13, 2026 sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Sa impormasyon na gigan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginkilala ang mag-asawa ng Sunday alias Beth kag alias Ryan, lunsay mga 76 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang ginatudlo suspect ang duha ka mga individual nga nakasuksok sang itom nga long sleeve shirts kag pula nga mga helmet. Sunod diri sa kaisang tricycle ang mag-asawa nga papauli na kag pag-abot sa guwas ang ilang gate, hinali lamang nga nagpundo ang isa ka motorsiklo sakay sa ang mga suspect. Ginapahayag nga ginpwersa nga ginagaw sang back rider ang bag ni alias Beth kag madasig nga nagpalagyo sa lugar. Samtang nakita man ini sang iyang abana nga gilayon ginkumpronta apang ginlutang ini sang suspect kag nagsakay sa motorsiklo kag nagpalagyo sa lugar. Padayon naman ang hot pursuit operation sang kapulisan batok sa mga suspect.
17: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal, naobserbahan sa Rojas City Government nga kangay pag-usik lamang sang oras kag tiyempo ang girapatuman nga 4-day duty schedule. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Galagate, ang Rojas City Information Division Head, iyag ginpayag nga base sa mga assessment kag obserbasyon. Pag-abot alas sa isang gabi, wala na sa may nagpadulong nga kliyente sa City Hall, agod nga magproseso sa mga dokumento. Kanugon, sunod diri, ang duha ka oras nila nga paghulat sa opisina, nga wala sang may ginahimo butang, nga mas maayo na lang kung ibalik na lamang ini sa regular nga schedule ang ilang trabaho. Pinaagi man sini Kontinut katuyuan man sini kay K5 nga mahatag ang madasig nga serbisyo publiko kag masiguro nga kompleto ang mga staff sa oras sa mga damo nga transaksyon. Pinagi man sini hindi na mausik ang kuryente kag oras sa mga empleyado kag madamo pang matapos nila nga trabaho. Naibaluan kay K5 nga magasugod na ang regular nga schedule sang trabaho sa Mayo 18, Lunes alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon.
18: Samtang nangin positibo ang resulta sa ginpatuman nga 40 workweek schedule sa Roa City Government, kadungan sang pagpatuman sang austerity measures nga mandato sang gobyerno. Sa interview sang KFM News FM Rojas kay Mr. Melvin Galagate, Rojas City Ocon Head sang Roa City Information Division, hiyagin pahayag sa pinakaulihing nga datos na motikan ang dako nga pagnubo sa konsumo sang kuryente sa mga opisina sang gobyerno sa syudad, samtang ginapatuman ang nasambit nga schedule. Tunod diri isa naman o kon isa sa mga nangin mayor nga rason amang mas malawig nga oras sang trabaho sa sulod sang apat kaadlaw kon ipaanggid sa lima kaadlaw. Dako man ang nabulig sa pagkinot nga paggamit sa mga air conditioning units, suga, computers, laptops kag iban pa nga mga kagamitan nga nagkakaon sang dako nga enerhiya. Hapisar magabalik na ang regular nga schedule, magapadayon sa gihapon ang pagpatuman sa mga austerity measures.
17: Sa katapusan kay K5 nga balitang lokal, posibleng hindi ma-convict si Vice President Sara Duterte sa Senado. Ini ang suno kay Mr. Melvin Galagate, ang head sang Rojas City Information Division. Sa interview sa K5 News FM Rojas, ginpayag ni Galagate nga bangod sa ginatawag nga partisan politics kag patronage, may posibilidad nga magapabor sa bansa sang Vice Presidente ang kapulungan sang Senado sa tion sang impeachment trial. Dugang pa niya, dako man ang mahimong epekto sang pagbago sa liderato sang Senado, ilabi na subong si Senator Alan Peter Cayetano ang nagtindog bilang Senate President. Sino sa iya ang liderato sang Senado, may importante nga papel sa pagdumala sang impeachment proceedings kag sa paghulma sang direksyon sang diskusyon sa sulod sang kapulungan. Ginpunto man ni Galagate nga kung magbago ang liderato, posible nga magbago man ang political alliances kag suporta sa mga senador nga mahimo magka-epekto sa resulta sang kaso batok kay Vice President Duterte. Sa pihak sini padayon kag K5 nga ginabantayan sang publiko ang mga nagakalatabo sa Senado bangod sa posible nga implikasyon sini sa politika kag sa palaabuton nga administrasyon.
4: Balitang lokal. GTX 500 Morning Newscast.
17: Kag K5, inyo nabatian ang mga dalagkuan nga balita nga nagakairabot sa probinsya sang Capiz. Direkta kita kag K5 sa mga balita sa Western Visayas.
4: Balitang Regional.
17: Una kita sa Aklan, lalaki nga nagapagita sang trabaho, arestado matapos mabaklan sang droga. May kaungdan sa detalye si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
4: K5 News FM Live Report.
5: Arestado ang isa kalalaki sa ginpatigan nga drug bypass operation sa mga operatiba sa Maysitso Tambisaan, Barangay Manok-Manok, Isla sang Buracay kahapon adlaw sang Huwebes. Ginkilala ang suspect sa kay Ryan Igtanloke sa legal nga pangidaron kag residente sang Barangay Bulwang naman siya Klane. Na-recover sa iya ang isa ka sachet sang suspected shabu, kabaylo ang 1,000 pesos nga bypass money. Nagapamalibad man ang suspect na maghatag sang pahayag may kantanan sa operasyone. Sa karone, yaran na ini sa kustodiya sang Malay PNP kag mga pangatubang sa kaso nga pagbabaylare sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
18: Samtang sa antiki naman kita mga ka-K5, 178.5 million pesos ka pondo ginalokar kang gobyerno probinsyal para sa solar energy program kang 17 ka mga munisipyo. May balita si Kak Oko nato ni Baloon sa K5 News FM Antique.
4: K5 News FM Live Report.
6: Nag-alukar ang gobyerno probinsyal sa inisyatibo ni Governor Paulo Javier kang pondo sa 17 ka mga munisipyo para sa photovoltaic system bilang sabat sa bulanan nga baraydan sa kuryente kang kadabanwa. Sa interview kay Governor Javier, anagin pahayag nga sa budig kang solar energy, mabuhinan ang gastos kang kadabanwa kung sa diin ang savings nga para sa kuryente ang ibutang lamang sa iban nga programa o kung proyekto nga makabenepisyo sa katawan, kaangay kang pagbakal kang bulong o kung dugang nga manpower. Suno pa sa gobernador, nagabayad ang kadabanwa kang ginabanta 200,000 to 300,000 pesos para lamang sa bill kang kuryente sa kada munisipyo. Region naman sa 10.5 million pesos ang pondo sa kada munisipyo o 178.5 million pesos sa Kabilugan ang ginalukara sa amunga programa nga bulan naman din sa National Wealth Share kag National Tax Allocation kang probinsya. Sa tulad ang amunga programa ang sa idalang pakang review kung sa diin nagpakita man kang suporta ang tagsa ka local government units o kung LGUs. Balita regional halin Rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag

0: Busan del Sur, Mayo 15. Sinopa kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa Department of Education ng Condeped Region 6. Ginalauman ang ilang pag-abot sa Mayo 17 sa Agusan del Sur. Dugang pa niya, all set na ang delegasyon. Ilabi na ang 630 tanan ka mga atleta. Nahibaluan nga natala na ang opening ceremony sa nasambit ng hinampang sa maabot ng Mayo 24. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Escolar.
1: Na 7 PM na mag-depart ang atong sting mga athletes from Puerto Biluilo via Cebu Inisila and then going to Agusan del Sur. So they will be leaving Iloilo around 7 PM. So based on our estimates ng atong sting transportation committee, mag-abot din sila dito sa Mayagusan on the 17th. And all systems go na kitang atong participation sa parang pambansa. So ready na ang atong mga athletes, ready na ang atong sini nga mga members ng TWGs naton, agud nga mag-provide no sang necessary sini nga nga mga services.
2: Kagini naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Balitang Regional. Balitang Regional.
4: Kag K5, inyo nabatian ang mga balitang lokal, kag balitang regional. Ining mga balita kag K5, builog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang Klinika Detex Coffee Mix. Ang healthy nga kape kag K5, bangod sa Detex Coffee Mix, nagkakape ka na, nagka-detox ka pa. Mabakali ni kag K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
3: DJX 500 Morning Newscast.
4: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas.
3: Balitang National.
5: Balitang National.
4: Ginbuyagyag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nag-umpisa ang tensyon sa warning shots sa Acting Office of Senate Sergeant at Arms o CONUSAA batok sa isa ka-agent sa National Bureau of Investigation nga nagtimalusman sang lupok antes nagresulta sang bayluhan sang lupok Miyerkules sang gabi sa ikaduha nga panalagan sang Senado. Sandig sa text message ni Interior Secretary John Vic Rimulya kay Cayetano, 27 ka-round sa bahin sang USAA, samtang 5 naman kabeses sa NBI agent Francis Ocon Antes inimaghalin sa ginluntaran sang insidente. Sa ginpatigayon nga press briefing sa palasyo, ginpayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga si GSIS President and General Manager Vic Veloso ang naghinyo sa buligikan sa NBI agod nga secure ang GSIS building sa tungas ang tensyon nga ginaligar pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Naibaluan kay K5 nga nag-aarkela ang Senado sang ila opisina sa bahin sa GSIS compound kag ini ang konektado man sa GSIS paagi sa isa katulay sa diin ang Seneto Saa amo ang nagauyat sang yabi.
6: Samtang nagpasaka si Senador Ronald Bato de la Rosa pinaagi sa iya legal counsel sang panibagong nga manifestation sa Korte Suprema may kaangtanan sa pagpatuman sang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court batok sa iya kadungan sa mga natabo nga tensyon sa sulod sang Senado. Sunod sa the law firm of Torion and Partners, ginfile ang very urgent manifestation of super o kon supervening events hagod ngay paambit o kon ipaambit sa korte ang mga natabo sa sulod kag palibot sang Senado. Kalakip diri ang presensya sang National Bureau of Investigation o kon NBI sa GSIS Senate area sa ginapayag pagtingwa nga makasulod sa edipisyo, drilling, paglupok sang pusil, lockdown nga nagabaliskad nga opisyal nga pahayag gikan sa nagkalain-lain nga ahensya. Samtang nagapadayon naman ang investigasyon sang Office of the Senate Sergeant at Arms, Philippine National Police, kag Department of the Interior and Local Government, rason nga ginahulat pa ang pinal nga impormasyon.
4: Sa dugang ka K5 kagkatapusan nga balitang national, Nagpaandam na ang Department of Information and Communication Technology kung DICT sa mga netizens kag-vloggers subong akon kahapon sang Huwebes, Mayo 14. Ngayon di pag-usaron ang nagluntad nga kinagamo sa Senado, partikular ang pagpanglutang nga nagluntad

Kagabi, agon nga magpalaptas ang fake news sa mga social media kag iban pang digital platforms. Pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda, iya na nga gintawag si Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Head Renato Aboy Paraiso, agod nga bantayan ang mga post kag mga contents nga tuyo magpalaptas ang pagpatalang sa publiko may kaangtanan sa mga isyu. Sa subong kay K5,

0: Galngagti bidada sa cyberspace.
1: Balitang National. Balitang
0: National. Ka K5 inyalabatian ang mga balita sa Pungsod Pilipinas. Direkta kata ka K5 sa mga balita sa luwas sang Pungsod.
1: Balitang International. International.
0: Nakignegosyar ang United States of America sa Denmark angot sa plano nga pagpalapad sa military bases sa Greenland. Naibaluan nga tinutuyo sang Estados Unidos nga magtukod sang tatlo ka bagong military bases sa nabagatnan nga bahin sang Greenland bilang pagpreparar sa posibleng aktibidad sang Russia kag China sa North Atlantic region. Matandaan una na nga nagangkon sang tensyon ang pungsod Denmark sa Amerika matapos ginapayag ni US President Donald Trump nga sa kupon ang nasambit nga isla kasunod sa mga pagkabalaka nga kuhaon ni sang Russia kag China. Subong man hugot nga ginapamatukan sang Denmark kag sang Greenland ang anuman nga ideya sa pagsagop sa teritoryo. Sa pihak sini, nagapadayon ang diplomatic talks sang duha ka pungsod kun sa diing kumpirma sang Denmark nga may ongoing negotiation sila sang Amerika nahanugot sa posibleng nga dugang nga military presence sang Greenland apang nagpamalibad ang mga ini nga maghatag sang dugang nga detalye.
2: Sa pihak ka bahin naka-confine subong ang 1,700 ka mga pasahero kag-cross ang isa ka-cruise ship nga nagdungka sa pantalan sang Bordeaux sa France bangod sa ginapatihan nga outbreak sang norovirus isa ka-gastrointestinal nga balatian. Sunod sa report ang barko ang barko nga MV Ambition hamayara sang sakay nga 1,187 ka mga pasahero kalabanan sa ilang mga British kag-Irish nga mga dumulog

0: isang French health official sang outbreak habang sunod sa report, nagsugod ang mga kaso sang Mayon 9 matapos ang embarkation sa pantalan sang Liverpool sa United Kingdom. Natabo ang insidente pila ka, o kon pila lang kaadlaw matapos ang nagluntad nga outbreak sang Hanta virus sa isa ka pa o kon sa isa pa ka cruise ship sa Cape Verde sa West Africa.
1: Balita International. International.
2: Ka-K5B nyo nabatihan ang mga balita sa luwas ang pungsod. Direkta kita ka-K5 sa aton balita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Lauman sa mga biyahero, ang mas barato nga pamasahe sa aeroplano sa second half sang Mayo. Makaliga ang gaging panubo sang Civil Aeronautics Board sa level 15 ang fuel surcharge nga ginpataw sa mga airlines sa pletihan. Ginaprubahan sang CAB ang pagpanubo sang fuel surcharge sa level 15 halin sa level 18 para sa May 16 to 31 period, samtang padayon nga naganubo ang presyo sang jet fuel sa mga nakaligad nga semana. Sa idalom ka K-Farm sang level 15, habang nga pasahero mahimo magbayad sang dugang nga 491 pesos para sa domestic flights sa mga syudad nga may kalayuan nga tubtob 200 kilometers. Kalakip ang mga biyahe halin sa Cebu City padulong sa Bacolod kag Dumaguete. Ang surcharge mahimo nga magsaka sang tubtob 1,436 para sa mga syudad gamay kalayuan naman sang masobra 1,000 kilometers samtang sang may mga biyahe sa tunga sang Manila kag General Santos.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Samtang sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports. Sports.
0: Magapasakop sa isa ka tornillo si Pinay tennis star Alex Ayala antes ang paghampang niya sa French Open. Naibaluan nga natala na ini nga maghampang sa International de Strasbourg nga hiwaton sa France halin Mayo 17 tubto 23. Yara sa giyapon sa qualifying round ang 20 anyos nga Pinay sa WTA 500 event nga makabig niya nga warm up antes ang French Open nga hiwaton sa Mayo 24 tubto Hunyo 7. Ang Strasbourg Tournament, ginakalakipan sa 28 ka mga player singles main draw nga nagsugod sa tong 1987.
2: Ka-K5 inyo nabadaan ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka-K5 sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
2: Ay di las alas, ginako nga jutayan lang maguntat sa showbiz. Agod nga alagaan si Gerald Sibayan. May kaungdan sa detalye si ka-K5 Maria Rochelle de Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ginako sang comedy queen nga si Ay de las Alas nga nagplano man nga magalin ini sa patag sang showbiz sang temporaryo nga nag-star sa Amerika. Ini ang ginbuyag-yag sang komedyante siya guesting sa online show nga Tony Talks ni Tony Gonzaga. Nahibaluan, ini ang tion sa nagpadulong sila sa US ang ani asawa nga si Gerald Sibayan agud dito magtukod sang kaugalingon nga pamilya. Samtang, ginpahayag man niya nga isa sa wala niya naluyagan sa industriya sa madugay niya nga pagpabilin sa showbiz amo ang politika. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ini si ka-K5 Maria Rochelle de Anon Ebron para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. DTX 500 Morning Newscast.
2: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta naman kita ka-K5 sa aton nga mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo.
4: Pahibalo, ora mismo.
1: Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
4: Pahibalo, ora mismo.
2: Ginapahibalo ang tanan nga alumni sang Bago National High School nga mayara sa paghihwaton nga First Grand Alumni Homecoming kag 50th founding anniversary sa maabot nga Mayo 16 alas 7 sa ngaga sa school grounds sa Bago National High School.

0: Pinapahibalo ang mga paryente kag kakilala ni Eliseo Delfin del Yumos Sr. Siya ang nagtaliwa na sa Mayo 3, 2026. Ang iya bangkay nakahaya sa Ilapuloyan sa Sityo Mambog, Barangay Agkilo, Panitan, Capiz. Ang misa natalana subong nga adlaw, Mayo 15. Last dos ang hapon sa St. Lawrence Parish Church, kagigalubong sa Panitan Public Cemetery. Ang nagapanawagan na ang iya nga pamilya.
1: Oras sa K5 News of FM Philippines, alas 6:45 na sa aga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Good morning sa aton nga mga K5 nga nagupod sa aton subog nga aga. Good morning kay Ma Mary Jean Biaco Tian Sean, Mama Sir Agassi Robert, Ma'am Leia Baez, good morning. Ma'am Regalado Romero, good morning. Dira sa Bay Barangay Banika. At Slay John Billiones, good morning. Mamel Siaconia, good morning. Subuman sa aton nga mga KK5, nga ragapamati dira iya sa may Paseo. Ma'am Daisy Cleo Amata, good morning. Kag sa aton nga mga KK5, dira naman iya sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Ilabi na sa may Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abela, good morning. Subuman, good morning kay Sir Richie Pinalva.
0: Good morning sa aton nga mga listeners sa Mas Batin na nagatutok sa Facebook live streaming naton sa aton sa pangalagad no, kay K5 Myla. Good morning dira kay Sir Richard Candinato. Good morning sa kay Sir Jason Tambal. Good morning sa akong dira mga classmates kay mga teachers sa Mas Batin no. Good morning. Thank you sa pagtutok sa aton siman nga pagpangalagad subong aga. Subong man kay Ma'am Elsie Aconia, good morning. Kay Sir Rodolfo Evangelio Jr., good morning.
1: Good morning man kay Tuto Joan Belvis dira iya sa may Barangay Takas sa Banwasang Pontevedra. Garaga pamati na subong nga aga. Hindi nga mga balita ka K5, builog ang ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soul, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, Extend Food Supplement for Men. Konsa din kay K5, ini nga mga suplemento ang sarang mabakaala sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan McKinley, tabok sa PLDT, subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar. Sa katapusan kay K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa Clinica DTX 500 Morning Newscast. Subong nga adlaw sa Biyernes, petsa 15 kita sa bulan sa Mayo tuig 2026. Kay K5, inyo kami nabatian na pinagi sa 100.9 nga liliswan sa inyo nga mga radyo. Subong man, pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7. K5 Radyo Tagbuari sa Banwasang Pilar kag 89.7. K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan. Kag K5 sa ngalan na gid lamang sa Bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa aton sining partner sa technical side kaupon si K5 John Michael De Toga. Sa amon sining news director kaupon si K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon nga station manager Ma'am Amy Orleans Berondo. Kag sa amon nga station akon sa amon nga mabuot kag humble nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Kag K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyong tag balita.
0: Kag K5 Rodney Daban Dalanod.
1: Kag K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
0: Kag Kalingawan sa Capiz,
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
4: Ang topic ko is about ketones.
5: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, epilepsy, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imo nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
6: Nga nagakos ang migraine kiss. Sakit sa ulo, kayang-kaya ni D3 Bio.
7: Ginakwa ang basura sa imo brain, through the glymphatic system.
5: Through glymphatic system.
7: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
5: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, over plain D3.
7: Amo gina-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan nami isang aton kidney, ngagapan nami isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulation sa aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala ang D3 Bio, first and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, nga wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina, D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
5: and bacteria.
7: And even fungi.
5: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano tong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
8: kay bacteria. Ganun ba ang viral load?
5: Because of the MCT.
7: Kanami, some point
5: monolaurin, monocaprilin,
7: and monocaprin, no?
2: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung mundo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
7: Ang D3 Bio, kapadasig sa imo metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
5: because of thermogenic effect.
7: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually yung mga pigado gid when ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya ay basi virus ni bacteria ni way wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
5: Kaya na kanami, sir boy, wala niya resistance.
7: Why niya resistance?
5: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya when siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na yun siya?
7: Because monolaurin by nature is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
8: Kaya na, may lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na ito niya.
5: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
7: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
5: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
7: Correct.
5: Amuna na.
7: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, diin ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga gabus lang sa immune system.
8: D3 Bio na.
5: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
2: D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamong isang akong hair fall, hindi manami akong kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akong buhok kang maghinis ang akong kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon yung kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Gumay Visio. Ang Visio. Gumay D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
14: Ito masul sa barangay
15: po. Anong ginabatsag mo sa
14: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
15: Tumarkog. DTX 500.
14: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
15: Three times.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na.
14: Try gig kamos sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ko si Lord Des maglupot. Skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
19: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
19: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid, salamat. Get DTX Coffee Mix, may kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. Best gig ang DTX 500.
2: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyos ang pag-ehersisyo. Show.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
4: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
7: Di na nalang subong imo
9: sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Mimi.
28: Dalmi kasi napit akong tuhod.
27: Arthritis na gali.
28: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
29: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
33: Klinika Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
33: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
33: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
34: isang bala ka lang.
4: Ako, ang linya ko,
34: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
34: Extend.
4: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido. And treats sexual dysfunction.
35: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
4: Extend. Supplement for men.
35: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
36: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Pintistingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
37: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio.
0: Nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
7: Mabagat, mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics.
0: DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
7: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
0: Mag-DTX 500.
7: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
0: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Ilatong
9: score ganit?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
1: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kitumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio nga may D3.
19: Pabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
14: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
19: Pabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
15: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
0: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Hoy day, kagwapa nagitsimo subong ba? Dagin pa overhaul imutsura?
4: Ulo mo eh, sang una gani eh. Poron pa mata mo, subong layo pa lang kita mo na ko.
3: Huday eh, kaya akon mata, yun pa sanag sang DTX 500.
4: Tuod ka day, akon bala DTX 500 man na nagpapagwapa sa akon.
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo. May sugarcane extract nga nagabulig paayos sa mga masakit kag mga impeksyon.
6: May ampalaya leaves nga nagapanami sang putis, buhok kag eyesight.
2: DTX 500. Bakal na sa mga butika.
7: My GC, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya, tibugit ka tama.
7: Mighty C! Babakal ng butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
7: Mighty C! Babakal ng butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5. Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time 14 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Sa mga balantayan nga balita diri sa Foro de los Pueblos. Droga kagarmas na recover sa checkpoint sa Panitan. Drogista sa libas na dakpan sa mga otoridad. Suspek sa pagpang-hold up sa Pontevedra wala pa matumod sa mga otoridad. O saa, una nga nagpalupok sang armas lutang. Senate President Cayetano ginaklamar nga ginaatake ang Senado. Senado magakonvina sa Lunes bilang impeachment court. Pagpalagyo ni Senator Bato, dapat may manabat suno kay sa anay Senador Antonio Trillanes. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 16 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 15 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan kaupod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nga nag-upod na diri sa aton sining pag-pangalagad. Manami ang irit niya ring adlaw, subong adlaw sa Biyernes. Thank God it's Friday, mga ka-K5. Ang isa sa pinaka-gin-anticipate naton nga adlaw para sa mga empleyado sa gobyerno, empleyado sa pribado nga mga kumbuyhan nga may pahuway buwas gadlaw sang Sabado, mga ka-K5. Antes ang tanani balon tabing pinaka-latest update sa dalagan sang panahon, mangindalagan sa ton siriga tiyempo subong adlaw sang Biyernes, mga ka-K5. No, diri sa ton siriga pagpangalagad, nakasanbay na sa Lembre 3 aton koneksyon sa Pag-asa with Pag-asa Weather Specialist ka-K5. Chinel Dominguez.
0: K5 News FM Live Report.
5: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Biyernes, May 15, 2026. Yung low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na si dating Kaloy ay patuloy pa rin po nating minomonitor. Ito'y huling namataan sa layang 1,055 kilometers east ng southeastern Luzon. Malayo naman ito sa ating kalupaan kaya wala itong direktang epekto o naasahan na pag-ulan na dala nito. Mababa na rin po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo muli. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, yung buong Luzon ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agot ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 35 degrees Celsius. Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 27 to 39 degrees Celsius. Baguio, 18 to 26 degrees Celsius. Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 34 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas din na panahon ang ating inaasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan pagdating sa tanghali hanggang hapon. Then mataas yung tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na dito sa may Mindanao. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 34 degrees Celsius. For Tacloban, 27 to 35 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 35. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon, dito sa Metro Manila nakapagtala tayo ng 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas natin na itala ay 46 degrees Celsius dito sa dalawang lugar sa Tuguegarao City, Cagayan at Kasiguran, Aurora. Para sa ngayong araw, inaasahan pa rin natin dito sa Metro Manila ang 42 degrees Celsius na heat index or damang init po natin. Inaasahan natin ang pinakamataas nating maitatala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tuguegarao City, Cagayan, ilang lalawigan dito sa atin sa may Central Luzon, Sangley Point, Cavite at ilang lugar dito sa may Eastern Samar. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, yung exposure po sa mainit na panahon ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init, magsuot po tayo ng light colored shirts at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:28 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:17 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.tost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa gindulong pinaka-latest update sa dalagansang panahon. Subong adlaw sang Biyernes, mga ka-K5. No, kag subong gani sa aton si makuturan ng mga tagpalamati, wala sang na-monitor nga bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. May ara lang sang low pressure area, mga ka-K5, formerly Tropical Depression Caloy. Mga ka-K5, pero malayo ini sa kadutaan sang Pilipinas. Wala sang direktang epekto diri sa dalagan sang panahon sang Pilipinas, kagway sang tsansa nga ma-develop pa ini bilang bagyo, mga ka-K5, sa masunod nga 24 oras. Sa forecast heat index, ang forecast heat index for Roa City and Banwa sa Mambusaw, subong adlaw sa Biyernes, yara sa 42 degrees Celsius, mga ka-K5, sandig sa heat index forecast ang Pag-asa. Panugyanta sa aton sini mga tagpalamati, basta mabulad kita sa init, ni malikawan ng trabaho ta, ang aton profesyon, trabaho kag obligasyon, mabulad sa direkta nga sa ilak sang adlaw, dapat nakakuan gid kita, no? Inom damo nga tubig, pulo panilong man kita from time to time, or sokso kita sa malaba, kag light colored yung mga panapton, mga ka-K5, para haganagan ng epekto sang init sa aton sininga lawas, mga ka-K5. Panomdom ini, nagikan diri sa K5 News FM, ang kampiyon ng istasyon, kagsubuman nagikan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Tagimos ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. 23 minutos sa nagkaligad sa tak ng alas 7 sa aga sa mga ka-K5 naton. Hindi pagkalipatan na ilike kag i-share aton sinigang programa sa official Facebook page sang K5 News FM Rojas para kuan ka mo updated sa mga balita. Kung nakalike ka mo kag nagka-follow, kag siyempre mas mayugid ko na share nyo para madamo pagid kita sa malabutan. Good morning lang sa mga nagakapi-kapi na naton ng mga ka-K5. O, samta nagapamati diri sa K5 News FM. Nagatutok sa aton siniga pagpangalagad, nagahigop-higop sang healthy naman namit pangakapi. Mary Jean Biaco Tiancho, nagamonitor na. Ma'am Regina Parel, mayang aga. Daydin Boro, Ma'am Maria Fe de la Cruz, nagatutok na, madamo gidgid salamat. Kay Sir Roger Basamot, good morning, K5 Roldan. Gapamati na kita sa imong programa Foro de los Pueblos sa aga. Ang masaligan may kamaturan kag kampiyon sa serbisyo publiko. Naga DTX Coffee Mix na kita ang manamit ng kape na may benepisyo sa lawas. Gani, mga ka-K5, mag-DTX na coffee mix na kita, barato na, healthy pa. Halin kay Sir Roger Basamot. Uy, thank you again Sir Roger Basamot sa pagtutok dari sa K5 News FM. Kag siyempre, kaupod mo daw DTX coffee mix. Kay Sir Joven Duga Bisorio, dari sa may barangay Badjangon, President Rojaso, nagalanog na daya radyo. Thank you again Sir Joven Duga Bisorio sa Badjangon, President Rojas. Ma'am Elsie Acuña sa Panitan, upod kay PJ and Ronaldine Diaz Buaco, nagapinamati, no? Kay Helen Chan, Josephine Blances, Annalyn and Van Istomo, Tessie Blances, kag Arnel Agana dumalag sa Balatukan, Panitan. Sa mga ka-K5 naton, kay Ma'am Roda Donato Amago, thank God it's Friday. Kag kay Kuano Vacaro Inocencio Intok, ginatamyo ni Ma'am Roda, good morning. Kay Rodolfo Evangelio Jr., kag siyempre kay Ma'am Alicia Apapi Punya, good morning. Kuno sa tanan, halin sa kay Ma'am Alicia Apapi Punya. Good morning man sa kay Ma'am Liwayway Bartiso, nagatutok na. Madam, mugig salamat sa aton sining mga suki ng mga ka-K5. Samtanga pamati sa K5 News FM sa Facebook Live na katutok. Di siyempre, nagkapi-kapi sang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix. Present man si Macario Sormiliosa. Salamat gid sa aton sining mga ka-K5. Pagbalik ta mga ka-K5 diri sa DTX Coffee Mix, kadamo sa mga insidente nga nagkinabo. Tagaanta na iligwa mga balita lokal ta mga ka-K5. Mayara sang gin-hold up nga mag-asawa sa Pontevedra. Mayara sa nadakpan sa checkpoint gabit-bit pusil kag droga, mga ka-K5. Kag mayara man sa nadakpan sa pagbaligya sang droga dira sa may barangay Libas, mga ka-K5. Balikan tani nga mga balita diri sa aton siniga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos. Ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
4: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang E3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may E3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sisa ka pila ka mag-inom sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
10: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yun, nagin ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang
11: ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Pre Tonyo, dey, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
19: Di, pre, musta ang bulang kape, pre? Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
20: DGX 500.
22: O, si Katrina Zapian. Kapis. Sang una dako ginangako niya problema sa nga kugin tubuan sang acne, gani isang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
20: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops at doon na ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
24: Para sa inyong mga tatanungan,

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Foro de los Pueblos.
3: Hometown de Sara Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los
4: Pueblos. 28 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 8. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos dari sa K5 News FM. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. I-follow nyo ha, i-follow nyo gid, i-like nyo, kag-share nyo ang itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para oras-oras updated ka mo sa mga balita, mapuslanon nga mga balita, mga issues kag impormasyon mga ka-K5. Mayng aga kay Liwayway Bartiso nagamonitor na sa McKinley Riverside upod kay Pau Pau kag kay Vic nagatutok na diri sa K5 News FM. Neng Salarsa, mayng aga Neng Salarsa kag kay Macario Sormiliosa, salamat gid sa aton sining mga K5 ganagatutok na diri sa aton sining paga pangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5 ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo mga ka-K5 sa pagbulig amlig sa aton ikaing lawas. Kay bala nyo subong na notice nyo sa mga nanay kag tatay, na notice nyo subong tuman kamahal sa mga balaklon mga ka-K5. Tuman kamahal sang bugas, sudan, pamasahe, kagalustanan. Nagmahal na. And then, bisan hospitalisasyon, subong nagmahal naman. Hindi niya tiliawan mga ka-K5 ang gastos. Kung subong nga panahon, magmasakit ka. Kag subong niya, ordinaryo subong nga ubo. Ah, pila pa lang kakuan, pagpa-check up mo, pneumonia, nanadayon. Amo na na kapiligroso subong ang mga balatian. Mas nagakusog na nagakusog ang mga masakit. Ang ordinaryo sang una nga mga masakit mga ka-K5. No? Ang ordinaryo nga mga masakit sang una mga ka-K5. Mas kuan na subong niya. Mas delikado. Kag mas kuan no? Mas peligroso kag mas magastos mga ka-K5 nga mga balatian. Amo nang ginasiling tagani o sa aton si magkauturan nga mga tagpalamati. Amo giniyang tiyempo subong nga hindi mo pagpangayoon nga magbalatian ka. Kay bisan may PhilHealth ka matuod, kadto ka sa mga pasilidad ka gobyerno, mga ka-K5, kulang man sa kagamitan, kulang sa bulong, kulang sa pasilidad, kitinintsindihan taman, mga ka-K5, nga puno-puno. Even ang aton sini provincial hospital, taglumapaw na ng numero sa pasyente nga gina-cater nila. Mga district hospitals tao, truman ko ay padalabot, tikisa halos wala pa sang pondo da. Mga ka-K5, para nga isustener no sa mga bulong. Tiba na ginasiling ta sa aton si magkauturan, nga mo giniyang panahon subong nga hindi mo pagpangayoon nga magmasakit ka. Kabudlay. Ting iban gasalig nga mangayo, financial assistance. Tilan tawan nyo bala yung experience ang iban? Magpangayo, financial assistance mga ka-K5. Papilahon, kabilog, adlaw, no? Papilahon ka na biloga adlaw, pabalik-balikon ka, isa hindi ka pakakao, hindi ka papanyaga, gapila ka sa mga opisina ka gobyerno, hindi gani ka agdasi mo tubig, bisan isa ka bilog na dulce, wala gani isang ma-offer, dason maslong pang itsura sa nag-cater sa imo, may suplado, may suplada, ang pamatsagan mo, doon ginahatag nila nga pundo, dualin sila bulsa, dumay inamutan, gidbala sila nga mga ka-K5. No? Dason ang ibanda magatag sila bulig mga ka-K5. Ginainsulto pa nila. Ginainsulto pa nila or ginatumboy pa nila

0: ila siniya mga ka-K5 nga ginabuligan. Masakit. And then ma-avail ka man sa sining yakap program sang PhilHealth, pilion mo syempre kung ma-register ka. This is based on my personal experience. Ma-register ka, pilion mo abi ang medyo manbal ka, tidire lang ko sa private facility wa. Of course, pagkanto mo may bayran ka nga 1,000. Ang 1,000 mo nga bayran, bilog na nga tuig nga coverage kay private facility. Mga ka-K5, forget kung para sa anong 1,000. Pero you need to pay 1,000 pesos for the entire year. Libre na nimo check-up kag may bulong ka nga 20,000 nga ma-avail, mga ka-K5. Problema lang, kay subong kaga masakit, pabalikon ka pa sa masunod gadlaw. The soon, pagbalik mo naman, pabalikon kapagid sa masunod gadlaw para sa resulta sa imo nga laboratory. Pagkuha mo sa resulta sa imo laboratory, pagbalik mo naman sa masunod, otro naman, wala naman ang nag-release. Inang gamasakit ka na bala, pabalik-balikon ka pa, budlay, kabudlay ka tama mga ka-K5. Anong punto tadi? Even in the government hospitals, government facilities, amo man kabudlay. Kadto kada sa City Health balaw? Kung ano kalabang pila, do sobra pa kamuda sa nag-audition sa Pinoy Big Brother? Kisa may hindi pa maayuda nga kubos ka na gani, kisa dosing alan ka pa, malditahan ka pa, dumanami kantog ang ulo sa nagamaldita ka. No? May amog gina ya? Masakit mangin imol sa Pilipinas. Masakit mangin kubos diri sa pungsod Pilipinas. Kag ang masubo mga ka-K5, kabudlay mag-asenso kun ari ka sa pungsod Pilipinas. Budlay. Kulang ang oportunidad. Ang mga programa kag proyekto sang pila ka mga local government units and even the national government, wala nag-align. Kag kumayara man, tindi man makambitanan. Kag while kita iya nga nagabaka sa adlaw-adlaw para makakaon at least 3 times or 2 times a day. Ako, twice a day lang ko magkaon eh. So hindi ta masiling 3 times a day, twice a day lang magkaon. Gusto ta gani ma-achieve 1 meal a day galing do kabudlay gid. Kay basta makakita ka kapag kaon partner do gala gusto mo gid magkaon. Pero tiya mo ning punto ta. Kita iya nga nagabaka sa adlaw-adlaw mga ka-K5, amo manggiapon sitwasyon ta. While those in power, while those people nga ginpili ta nga magdumala sa aton, lantawan nyo bala. Halin sa lokal, lantawa mga mayors nyo, lantawa mga gobernador, lantawa mga kongresista, mga senador pasaka sa Malacañang. Kung paano magbagong ilang kabuhi? Kung ara na sila sa poder, mga ka-K5. Kag kung paano nila proteksyonan ang ila personal nga interes para sa ila personal gain. Para magdugay sila sa pwesto, magdugay sila sa poder, mga ka-K5. Kag bisan ano nga political drama nga nagakatabo, tiway man na sila gapamigado. Hindi na nila ma-experience ang kapresa na experience naton sa adlaw-adlaw nga kabudlay, mga ka-K5. Inang ma-way ka ng tigangunti, way ka man ibakal bugas. Way ka ibakal sudaan man tiner ka asin, patis. No? Or even ang isa kaputos ng noodles, bilog ka mong pamilya masudaan. Sa iba niyang noodles, pulo pamahaw na na. Sa iba niyang isa kaputos ng noodles, bilog na na ang pamilya gakao. Amo nang masubo ng realidad sang kabuhi. Dason, mamasakit ka pa? Ano na lang? No? Kabudlay ka tama, mga ka-K5. Amo nang ginasiling ta, hindi kita masyado mang-invested ka tama sa dalagan sang politika diri sa Pilipinas. Ipakita ta sa mga leader ta nga maging accountable sila sa ila ginahimo. Hindi iya nga kita nga imol, kitang nagadepensa sa mga pilakan kagamhanan. Para padayon sila nga magmanggad sa poder, padayon nila madusong ila personal nga interes while kita nag-suffer. kita mismo nagailinaway, kita nagasuffer mga kakayfay. See? Lantawa bala kung sinong halos mapatsanay para depensa ng mga politiko. Ti kita man nga makaluluyang sitwasyon nga wala kita kainsyende, gina-exploit lang ang aton nga sitwasyon. Lantawa kung ano kapigadong aton ni healthcare services diri sa Pilipinas. Amo na gani mga ka-K5, kada eleksyon pili gita mayong leader. No? Hindi ka mo madala sa pilak, sa ingat sa pilak. Pilagi naman, tagaan ka mo 6,000, 10,000. Ti maubos na, ano dayon ang kabaylo, sina? Boss Damlag nyo? Boss Damlag sa pungsod, tas ang Banwata, syudad, probinsya, kagsang biloga Pilipinas? Ngaway ka kabalo, ang inatag sa imong kwarta, kinawatan man gali, nga supposed to be dugay mo na nabaton? Or ang nagatag, nakaginansya pa sa pilo-pilo? Pero ti aton, sininga serbisyo medikal, pigado, gyapon. Pakita tanga kita yung boss, kita yung mas gamahanan, empleyado talang sila. That's the reality mo. Empleyado talang na sila iya, kita yung ila agalon, kita yung ila boss. Kagsukton ta sila sa kun anuman nga pagsubra o kun kakulangan nga may ginaimo sila while they are in power, while they are in the position mga kakayfive. Kag siyempre hindi ta pagkalipatan. While amon ning ginabatsag ta subong nga grabe nga political crisis, drama, etc. etc. Hindi mo na mambal kung sinong nagambal sa matuod, kag kung sinong butigon, kung sinong artista, dramatista, karatista. Kay do tanan na lang yad, makita mo drama. Actually naguntat ko tanawa na isang pila ka mga series sa Netflix nga ginalantaw ko kay nagagwa subong nga balita sa telebisyon. Do series man sa Netflix kung tanawon mga kakayfive. Makakwan, makahalawat-hawat ang nagakatabo subong amo na naguntat ko sa mga series sa Netflix ginatanaw ko. Natapos ko na lang taon The Blacklist eh. Ang bida na si Raymond Reddington, noong isa sa pinaka kwani kilala nga kriminal sa biloga kalibutan, but it's just a series ha, kung paano niya nalutsan ang mga krimen nga naimo niya kag kung paano niya gingamit ang state forces. Why sa may nakapatay sa iya, pero ulihin, nakapatay sa sungay, isang toro. Oh. Untat man tanay, tanaw sang The Spartacus. Kagang iban pa da nga mga series, gagada tanaw ta. Kay nami, subong gagwa sa telebisyon, sa balita. Mga kakayfive, do serye iya. Do teleserye ng totoong buhay ang nagakatabo, subong. Sa Senado, sa Kamara, kag sa gobyerno, mga kakayfive. But of course, ang aton diribuot, ipalabuot mga ka-K5. Pare sa aton nga kubos malang kita, no? Ordinaryo malang kitang empleyado, ordinaryo malang kitang mamumugon. Dapat manginkabahin sa aton sini nga pang-adlaw-adlaw nga ginapaminsar kag painantagid. Painantagid mga ka-K5 sang gamay nga bisan gamay lang nga porsyento sa aton sini nga budget. Kag sa pagginawi naton mga ka-K5, ang pag-amlig sa aton ikayang lawas. Maglakat-lakat kada kun aga ha, or kun hapon man, kun hindi ka makauloy exercise sa aga, bisan walking lang na. Painit-init kada gamay sa silak sang adlaw. Or sa hapon man, or sa gabi man, bisan 15, 30 minutes nga lakat, or 1 hour nga lakat, maka-circular lang lawas mo, okay na na. Damo nga tubig imnon, di sagi soft drinks, why gid sa mayo nga idulot ka soft drink sa lawas yung mga ka-K5 do patson lang kamo sina amat-amat. Utan kag prutas. Importante gid. As I age gani, hindi gid niya madula sa aton, it's either panyaga or panyapon, dapat may utan gid. No? Bisan pa nga isa ka lang gakaon utan sa inyo balay. No? Dapat may ara gid. Kag you know what, kung utan bala, barato na, kisa ti makalibre kapag gani. Pilagla na magpukse kasandahon sa malunggay man. Healthy pa mga ka-K5. And syempre painantagid gamay. Para sa aton sining health, pili ka. Permi ka magpina-check up sa doktor, permi ka ma-hospital, permi ka mag-maintenance sa mga bulong. Nga hindi mo na ma-reverse ang imo sininga ginabatsag. Kagbasi gumastos ka pa sang milyon sa pilakadlaw bangod sa imo balatian. Or diri kita sa pag-invest sa aton ikayang lawas. Dira ta kaupod mga ka K5 ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy mga ka K5. Upod ta da ang DTX 500. The superior antioxidant mga ka K5 nagabulig amlig sa aton siningay kang lawas DTX 500. Buligan niya nga mabalik sa normal mo blood pressure, blood sugar levels, may anti-inflammatory effect mga ka K5. Makabulig manilikaw sa delikado kag makamamatay nga balatian nga kanser. Malikawan ang pagtubo sang cyst kag tumor mga ka K5. Bangod sa dala nga olibyo sang DTX 500. Para naman magpag-o ng imo immune system, kaupod tagid ang Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster, pampapagon sa aton sining immune system para hindi kita madali-dali lupig sa mga masakit, mga ka-K5. Araman ng Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist, mga ka-K5. Klinika D3 Bio, amon ang power trio nga suplemento. Kung may budget ka, masarangan mo power trio bakla. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kung medyo kulang-kulang sa budget, pwede dua. DTX 500, kag Mighty C, or D3 Bio, kag Mighty C, or D3 Bio, kag DTX 500. Pero kung pulupigadugid, way pasang budget, depende sa girebatsag mo. Pwede ka katumar maintenance mo DTX 500, pwede Mighty C, pwede D3 Bio, mga ka K5. For our overall wealth or health and wellness, kiti health is wealth mo. For our overall wellness, mga ka K5, for prevention sa mga masakit, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Standby K5 Myla, mabakalan DTX 500 Mighty C kag D3 Bio sa mga butika malapit na sa inyong lugar, mga ka K5. Available man ni online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man ni sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka K5. Tandaan na, DTX 500 by TC kag D3 Bio. Daw kung gusto, kung alang-alang ka mo makatugbong sa banwa para makabakal sa butika or makatugbong kadto di sa Klinika de Alternativo, just send us a private message. Ako pwede niyo ma-message akong personal account. Ako mismo da ma-deliver sa inyo, no? Mga ka-K5, pero pinsanon nyo lang para hindi man makanugon, no? Ah, mga ka-K5, pwede ka mo da, kumpila ka mo da ka-household, pinsanan nyo para kami mismo ma-deliver da sa inyo, mga ka-K5, para sa inyo sini nga kahapusan, libre na, wala na charge, free delivery. Bisan mahal ang gasolina, subong, oh, free delivery na, mga ka-K5, kami mismo ma-deliver da sa inyo. Ma'am Genevieve Incong Rosales, maying aga nagatutok Macario Sormillosa, although batang kiapo lang kung nang kakatabo sa Senado. Doy Arthur nagamonitor sa West Villa Flores maayon. Ma'am Rena Leo Ayan Roja nagatutok na balikan ta na lang partner kay do alang-alang. Wilfred Bisana nagatutok na upod kay mama niya Telma sa may barangay Bagot Chiquito Panay, nagatutok si Wilfred Bisana sa Pasig. Kay Robert Agassi, tama gida si Roldan Baulan, taon mo sila daw kinomos ang itsura. Ginatak-an si Leia kag siling ilagid kwarta pero hindi man tanan pero kalabanan gid sir maluoy ka. Bao thank you gid sir Robert Agassi gag-agree sa. Namang pangayo kalabala bulig gatubang si mo yang taga social welfare pa na. From the word itself social welfare. Pero duway kagi training mga ka K5 ng imbis ka insindi sila sa gidabat sa isang tao nga nagadangop sa ila kagapangay bulig do nagaum-um pasang batwan, no? Nang dukulang nalang bala do tumbuyon kasi atag nila nga bulig gati palaswilduhan malang na sila da. Kisa may mga malabayan ko makitaan ko nagasakit nagdugi na komo sila ton kasing-kasing. Makakita ka makalabay kada sa lawaan, no? Almost every day grabe kalaba sang pila sa mga nagapangay bulig, ang iba nasta pa sa guwa sa initan. Masubo. Masubo mga ka K5 mga makakita kita sa mga utod ta nga nagapangabudlay ka na, nagaproblema ka na, pakabudlayan ka pa. Kaniti ayaw gid na pagkwana, ayaw gid pagpabayi mo ikayang lawas para hindi mo ni ma-experience mga ka-K5. Ma'am Aisa Tonggala sa Blasco Pilar naga-monitor, si Ma'am Daydin Boro, ga-agregid si Ma'am Daydin. No? Mildred Mina Delphine, good morning. Robert Agassi, may aga mamliwayway Bartiso sa Mackinley Riverside. Salamat. No, isa mga ka-K5 naton gatutok sa Facebook Live. Hindi pagkalipatan na i-like at i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. Mama Mirasol Kiatson Kadigal naga-monitor na madamo gid ga salamat. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos program, istoryanta ni ini nadakpan sa checkpoint to sa may panitano na kuhaan sa armas lutang kag droga. Update sa hold up sa Pontevedra, kag update sa sining na nasalagin sala kayo sa drug by bust operation dere sa may area sa Barangay Banika. Balikan ta na mga ka-K5 diri sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imong lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga term, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
2: Pwede radicals.
1: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo nga tao, sir boy. Pagulang ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pa sa 25 anyos? Pala inom DTX 500.
2: DTX 500 ka nga ah.
1: Pala inom DTX.
2: DTX.
1: Taan. As katama ang iyang antioxidant.
2: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500 damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
1: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh. Kaya nga, wala pili.
2: Wala pili.
1: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pag damo antioxidant sa imulawas, DTX 500. Oh. Same sa isa kasalsalon, pag sige mo pinta tahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sina?
3: DTX 500.
1: Stressful daw kuno ka?
2: Stressful.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So wow.
4: Namin nagita akon nga pananawan.
3: DTX 500.
1: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
5: Lasing kulubot.
1: Sa ang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
3: DTX 500.
1: You need antioxidant.
2: Okay.
1: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
6: hindi malikaw.
1: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imo nga free radicals. Ang question, pila ang gingasto mo para sa imo antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1 is to 2 or 1 is to 3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
2: Dapat sobra.
1: Dapat yan, mabudget man ka para sa imo nga antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
2: Correct.
1: Suli, sir boy. Bahala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
2: Ay.
1: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga, permi na ito ni kumpanya. Permi na ito. Lifestyle, lifestyle. Ano dapat ka unon, anong bawal. Amo na ang permi na ito. Ari pagkid malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sa oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sa free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals. Sa tanan, nga tamis, nga ginkaon mo.
2: Agoy!
1: Grabe, magpadamo sang tuktok sa lawas.
3: DTX,
1: sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
2: Grabe
1: mo lang. Wala labot ang stress, ha? Amo nang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs sang oxidative stress. Amo nang kapoy ka, madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos pero may sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection. Okay. Kung bastante antioxidanta ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi ka dali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
3: DTX 500!
4: 27 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
4: magino? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
4: 27 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka magino?
4: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
14: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
14: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend, supplement for men. Yahoo!

0: 500.
1: Mapakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-hining akon buhok kag nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadaya.